0: Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa Matas Kababayanan. Mag-uban na usap kita sulod sa sakatakna. Padayon mo pagsunod sa itong programa kay doon may mga guests nga amog yapong pasyero ninyo kung sila nakatunan sa ilang internship sa Luin. Ang akong mga bisita karon ng inyong paminahon kung sa ilang mga angay may share, mga taga Cebu Normal University ni sila, mga BS Political Science students. Unya na nag-obtain sila internship diha sa Legal Alternative for Women's Center Incorporated. So sila karon mo share ngano ang luing ilang ipili o nganong unsa sa ilang mga nakatunan na related sa ilang subject, ilang mga kurso. Muna na ko ipailaila mo si Queenie Rose Fernandez. Queenie, mayong hapon. Salamat nga nidawat ka sa among imbitasyon karon as among bisita o among guest.
1: Mayong adto pod, mayong hapon pod sa tanan. Ako dai si Queenie Rose Fernandez, BA Polsci sa CNU, and usap pod ko sa mga media advocacy nga intern sa Law Center Incorporated.
0: Okay. Ang sa nato ka guest si Angel Faith Terol. Mga taga sa inyo gihapon ni sila. Introduce yourself, mayong hapon, Angel, no?
2: Mayong hapon, attorney. Mayong hapon pod sa tanang nagsubaybay sa atong programa with Attorney Virginia. Ako dai si Angel Faith Terol. Usap pod ka former intern kauban ni Queenie sa Media and Advocacy Unit. Ibalik ka lang diri para i-share ang mga nakatunan.
0: Okay. So, Queen, ikaw na ako pangutan.

0: nagpaila naman ka, kanang pagkuan ninyo internship, nganong luing man ang inyong napilian?
1: Actually, sa ako ang part dyan, kay nangita pa man dyan mo yung prospect. Kami tanan sa CNU, sa Polsai, kay tagaan man dyan yung prospect. If asa dyan may ganahan mo internship. Mm. Yeah. Kanang ang kuan ganito,

0: jud to akong gi-applyan ang law ink pa jud.
1: Mm.
0: Yeah. Pagkibaw na ko nga I for the women sinilha jung advocacy I for the ko anjo ni kanang welfare about the women jud ba. Which is duol na pud sa ako ang akoan kay mao sa na ang pinakadul nga advocacy para nako. Sukad nga nag sa college, sukad nga na ako sa post sign, mo joy mo rek. Makuan ako nga mas diha mo grow nga ako ang self pod advocating for women's rights jud.
1: So na mo lista nga inyong kapilian.
0: Oo, daghan daghan jud siya. Daghan. Like, mostly gani kay kanang sa legal units jud siya kanang para sa mga abogado, mostly pod kanang sa offices ba sa government. Parang sa gud ang NGO pero ang murag para nako kay sa law ink jud murag na feel jud ko murag mo jud ni mas makakuan makatabang nako sa kong growth when it comes to personally sa advocacy niya sa kong career ko.
1: So, pagpili ni mo sa law ink ningat to baka sa law ink sa wa pa ka mo sugod og trabaho?
0: Wala ba
1: jud ka mag-inspect? Wala sa bagyo ni siya nga NGO oi.
0: Oo, kana wala pa jud wala jud like expectations at all like pagsud na ko kay ana ra ko mabinaw lang ko sa orientation kana lang sa
1: so wala kam susi dito kay uban na kong mga intern kay nagsusi man gyud ay
0: wala jud
1: wala gyud dito na lang kag sugod
0: ana ra jud ko tara na ko unsay mo ko no say man unsa mo jud na aning law ink nganong daghan mo sa dang niya place sa amo ah so mo tong ko
1: so ang imong expectation ko ini mahitungod gyud nga magkakuan sa mga kababayanan.
0: Oo, kana.
1: Maog yun, no?
0: Na ako, Andrew,
1: kung imo ko ng advocacy.
0: Oo, natarong yun.
1: Unya ka ning, sa nisugod na kag-work sa lawing or intern sa lawing, na-achieve ba ang imong mga pangandoy nga, or mga expectation na makatabang sa mga kababayanan or about women man dahil nga NGO?
0: Oo, daghan kay, kanang mas, although kay, aware naman yun regarding with, kanang RA, kuan, RA regarding with VAUSI, kana, pero mas pagsugod na mo sa lawing kay mas daghan pa jud mig nakaapaan ay dili ra day scope about sa abuse ay daghan pa dig scope regarding with abuse daghan pa dig scope regarding with unsay dapat tabangan para sa women beto para ma-achieve nila lang kuan ya mga experiences pod regarding with the victims ha. Dili ra jud lang kanang simple ra beto nga kanang nabunog lang or niya na dapat tabanganan ang mga babaye kay ang mga babaye jud like mga mostly mga inahan jud dili lang kana bitong murag makita na to nga abuse sa kanang abuse nga murag ikulata daghan jud like ang psychological jud kana daghan jud kay kung mga nakuan nga sa law ink nga na jud niyan ang cases sa women jud.
1: So unsa may mga observations nga imong ma-share karon sa atong mga viewers sa diha sa law ink?
0: So ang observations jud mostly jud nung nakuha sa law ink kay kanang ang staff mostly jud ang mga staffs diha kay very kuan jud say sila kanang accommodating kanang tabangan jud kanila nga kanang ma unsay hindi mo makatunan or unsay ganahan nimo makatunan supportive sila kung unsay mga kuan nimo mga advocacy nimo sa kuan bisag dili lang for women advocacy kay diha pud sa law ink kay kanang mga sa polsay kay namot pa yung mga advocacy regarding with kanang human rights pud or other kuan mga sa government kana kay tabangan kanang kanang tuangan jud minila i-support jud minila nga kana mo atog mga seminars kana mga kuan webinars nga na so mo pud isa sa mga na observe pud sa law ink.
1: Oh ari na sa ko ni Angel. Angel kaning mabagyapon ka ni tan-aw ba ka sa list no nga ano ang law ink may mong napili.
2: Yes, attorney, murag mahimo jud ko kumakain dum sa mga experience ato kay kauban nga ato sa akong fellow interns lang Ibon pud kay nagdala jud mig daghan king mga copy sa resume niya tagsa-tagsa jud mig ni adto sa mga opisina ba
1: ani ni inspect jud mo o sa kam so good oh
2: may tagdawatan man ni manager bin nang apply og actually jud niya tabaho ba niya murag lopi pila-pila nga kanang dali ra kayo napuno man gud ang mga slot sa internships mo to murag medyo nabalaka jud mi nga basin wala na magawat na mo back niya timing pud nga ni email ang law ink nga naay orientation sumuto excited pud mi nga mo kuan sa law ink mag orientation kay lagi same ni Queenie nga kuan siya sa advokasya ba align na pud siya niya mo to pag timing sa orientation mo minig expect nga dawaton pud diwi
1: kay ba
2: ito murag kuan pud to siya gid kanang murag makaingon na ta nga basin kuan jud para sa amua jud
1: to ba
2: mao ni pay pud kay mi nga nigigrab day na mong opportunity ba nga mag intern sa law
1: so pagpili nimo sa law kunsa may mo mga expectations gyud
2: actually ang law attorney na here na nako siya sa mga other NGOs nga na partner niya attorney kay tig attend na pud kog mga seminars nga kita sa nako na in partnership with law ink pero dili pa jud nga nakalalom ang pag ila-ila ba nga isa di siya sa kanong

0: not the only, pero ang kanang catered good towards Vauxhiba. So ang ako expectations good ato na kanang mas mapalalom ako ang practical na experience labi na sa mga kaso sa Vauxhi, kay murag ang ako ang knowledge ato sa Vauxhi sama ni Queenie, murag dili pa siya nga nakalalong good nga usually if makahunahuna tag Vauxhi ang una na tong ma sudod sa tong hunahuna kanang physical ra
1: physical ra
0: so, pero di ay pag sulod na ko sa lawing adto na ko nakatunan nga pwede po data nga ang mga kababayenhan ng abuso pwede po din nila ipakiha ang ilang mga abusive partners, dili lang sa physical but also sa economic, psychological, grabe siya ka comprehensive nga balaod ba, which is na exceed jud akong expectations as an
1: so mao to yung mga expectations na achieve yun
0: na achieve siya
1: nga dili lang de pangabuso nga physical unsa po may ubang de pangabuso nga inyong nakatunan
0: so mo jud ni siya nga aside sa physical nga makita nato nga kanang mga
1: bunog
0: dako pong party gid ang psychological nga abuse kay murag mao jud ni kasagaran ma-experience sa mga kababaihan pero dili lang nila ma-recognize nga ay kan isa din ni ka forma sa abuse
1: kana ang mga bit ang ilang mga bana marital infidelity
0: pag-uol economic nga kanang dili suportaan
1: kanang
0: gid ang role sa lawing kay naka realize gid ba nga ay dapat sud din ni ko an i-reklamo or i-fight against.
1: So, unsa may mga observations ni mo nga ma-share nato sa itong mga viewers karon?
0: So, akong observations attorney as a former intern sa Law Inc. Makaingon jud ko nga, kanang feel at home jud kay mi attorney.
1: Ay, salamat.
0: Feel at home kay mi attorney. Aside Mura, sa...
1: Iisip na pamilya, oh, no? Beta,
0: Aside sa fact na baka timpla na may kapi. Pero kaya siya attorney, kanang murag among experience ato ba, kay dili ira siya purely kanang murag office work, murag... Duol jud siya sa kasing-kasing mga igsulod ni mo adto kay makafeel ka nga kanang meron na jud mga inahan ang mga staff sa Law Inc nga kanang mga musta nga murag ang pag-adto namo as internship attorney kay dili lang siya for kanang requirement lang for practicum but also kun jud siya nga experience nga dili pud namo malimtan minduman jud namo kay tungod sa mga tao sa Law Inc
1: ano kanang ma-at least daghan ka mobalik ko ni Queenie. Unsa man kana asa man kana sign sa diha ka sa Law Inc
2: sa kuan kami duha ni Angel kay sa media advocacy me which is
1: sa media advocacy mao de tong ana na mo dire
2: oh na very ko yung kami primi correct dia so ini ato dire
1: so mo to no
2: like which is kuan kay siya nga experience beto kay aside sa like kanang mo kuyog with our supervisor si Sir June the attorney pod kay kana makamit mi o mga other bitaw na mga host or I mean kana mga other mga guests nga mo share pod regarding with sa ilahang mga kaan especially katong sa Commission of Women nga kaan na executive nga nag share regarding with sa unsay mga tuhatunon nila sa kaan about sa family and sa women and sa CIT pod regarding with kanong mga kaan po sa children yan na daghan jud siya like dili lang jud scope sa Vauxhi bitaw regarding with sa women but daghan jud kay nakuan pod sa media advocacy pod just pwede jud namo siya makuan ma-accumulate daghan kay siya knowledge siya ma-share pod namo sa uban
1: Angel gawas sa kaning SMSK sa matas kababayenan nakakuyog ba mo dito sa takna sa kababayenan?
0: Yes, attorney. Actually,
1: naka-radio
0: guesting po ni
1: attorney. Ah, naka-radio po mo. So, naka-experience po mo dito.
0: Yeah, timing sa to kay mo tong episode sa martial law, attorney ba nga, commemoration. Nakahinabi po mo ni attorney Noemi ito nga panahon.
1: So, naghanggang mong nakuan po, ano?
2: Oo. Daghan, Jake. Daghan may datuan na, Jake. Daghan na po big na-learn tungkol sa amuang kuan, sa amuang unit sa Law Inc.
1: Kuyog ba mo paralegal? Wala, no?
2: Sa paralegal, wala. But more on sa office, kami naka-help yeah. May sa paralegal.
1: Paralegal.
2: But, yeah, maaarag ipang. Kaya maaarag ipang may sa scope route sa ilahang mga kuan pag ginabuhat sa office.
1: So, sa media, ragyod mamukuyo o na ay mga presentation?
2: Oh,
1: sa yeah. Office, kung sa may buhaton ninyo?
2: Sa office po, sige. Kana ang among...
1: Prepare?
2: Oo, kanang kami ang assignment nga kanang mo check regarding unsay ang mga ipang gamit for lectures
1: mga topic nga kwahisbutan
2: so way pa lang ana biya kay mas kuan na kanang kung unsay mga ipang discuss eh kana mas makakuan niya ay okay ni ani day about sa kanang mga butang sa barangay ani day ang butang regarding with Vauxhi food yana siya
1: ug makakuan sad mo og kanang mga lain nga kay bawo na mo kinsay mo guest

0: Okay, bago na bangulaan?
1: Oh,
0: preparation? Andam sa mga pangutana?
1: Sa mga guide questions, attorney, o sa mga PowerPoint presentations po sa mga speakers, o sa mga future nga events po sa law, eh.
0: Mabalik ang sa matas kababayanan, human yung pipila ka pahinomdom.
2: Discover the beauty of the Philippines.

0: balik ta sa tong programang sa matas ka babayenan. Engineer, ang utana ko nimo sa imong exposure diha sa Low Inc, unsa may imong natan-aw nga relasyon sa NGO nga Low Inc ug sa atong mga empleyado sa ahensya sa gobyerno pag-implementar aning gender-based violence against women.
1: So, base sa ako ang exposure attorney with Law Inc, sa ako experience na pagka-intern, I think ang pinaka-maingon ako nga mutatak sa akong unahuna kay katong seminar gali sa Goldberry attorney, katong nag-PowerPoint presentation ka about sa VAUSI niya. Present po ato mga barangay officials. Ato na ko nakita nga ang relasyon sa Law Inc ug sa mga government agencies kay isa din siya ka mutual nga partnership, no, kay matanaw mo gud nato nga kaning government agencies sila ang murag foundation, no, sila ang magdama sa mga balaod, mag-implement sa mga pulisiya niya. Aray mo sulod ang Law Inc attorney nga despite nga naay kanang pulisiya na yung mga framework, ang trabaho sa Law Inc kay mapakita sa atong mga government officials nga dili ra ta kutob sa pag-implement, no, nga dapat pakusgan jud nato ang implementation nga dili ra siya kutob papel gud attorney nga muna ang important nga role sa NGO sama sa Law Inc nga naay collaboration, mutual partnership with attorney ba between sa government agency nga nagama sa balaod ug sa mga NGOs sama sa Law Inc nga gina-make sure nga ang kaning balaod nga ilang ginahimo kay inclusive jud siya, dili lang sa kababaihan pati na sa mga children, even gali sa atong mga kalalakian sama atong airpat na na-mention po dari sa isa ka episode na to attorney, no. So kuan jud siya kanang ang relationship dapat sa government agencies ug sa mga NGOs sama sa Law Inc kay dapat mutual gid yung trust nga magkasinabot jud sa unsi angay nga ato ang goal, which is ang protektahan ng atong kababaihan.
0: Kaya in fact, no, ang mga kani nga trabaho sa gobyerno ba yung tani, no? Ang frontliner sila ba ya?
1: Yes,
0: pero nikadungog ninyo ya, nganong naabot man kag Loeng, gi-refer man ko sa barangay, gi-refer man ko sa DS, gi-refer man ko sa mga pulis, paingon nga rin, no? So ang Loeng mo ay nag-perform sa ug nagtabang gud unsa may mga functions ang gihatag sa Loeng.
1: So, I think nakita dyan ako nga function sa law attorney kay murag direct dyan siya nga dampanan sa mga kababaihan, labi na ari sa Central Visayas or Region 7, which is dako dyan kayo siya nga butang attorney ba nga kanang tungod sa siguro nga sa government, dako na kayo ilang murag scope attorney nga dili na nila mapokusan good ang kanina region, mga ang Law Inc kay importante kayo siya kay ang yung function, aside sa dampanan dyan sa mga kababaihan, naay ka nang murag direct gyud nga tabang attorney ba nga mapalihok gyud nga dili maungot sa kanang bureaucracy sa government ng mga process attorney ba niya. Na masalamat sa tanga na adyo yung mga volunteer attorneys, mga psychologists. Ni offer jud silang help na ma-streamline ang mga kaso despite sa unsa kataas ang kaning mga proseso, nagi makatabang og offer help nga na attorney ba.
0: Okay, naamantay. Una, ganun natong buhaton sa mga kababayan ang counseling, diba? Natay psychosocial services. Libre, ha? Nga, napatay legal, libre sad. Pero maulag yung sa'yo po, naka-notice ba mo nga, sa'yo mo bagulbol kay, ma-withdraw ang babae nga biktima? Naka-notice ba mo nga sa opisina? Naghago ng atong lawyer, naghago ng atong mga psychologist, nga mong sibog. Pero di lang po nato kasukaan kay maulagi na sila gusto sa intact ang pamilya, labi na ngayon mga anak. No, maunak siya. So, ari ko ni mo, kuni, kanang, kung saan mo naman pag-adjust kanang sa mga tono sa advokasya, may tungod ng economic abuse. Mabunik kasagaran nga inyo pa, may tungod sa inyong Gen Z students.
2: Ay, sa Gen Z, you know, ay makakuan mo dito nga this kuan na this generation kay murag moron aware naman jud sila with butang, but ang economic abuse kay dili pa jud siya like streamline nga information bitaw kay regarding with VAUSI or abuse, wala magi kay magahom nga ay abuse na day ni siya ang kanang dili ka suportahan o kwarta or abuse na day ka. So sa pag-adjust sa tono ani with Gen Z jud kay although ang Gen Z bisag kanang maalamag na kay kung advocacy kay taani nga muhatag ta og mga impormasyon kay kuan nga po siya through social media jud ka na pinakadako jud na siya nga kuan power jud nga kay lagi magbasa-basa sa FB like pero mo kakuan mabasahan lang kay ay okay abuse din ni nga kanang makuan di ay dili suportaan or kanang balibaran ka og suporta sa imong mga kuan sa imong kiniganan niya na kanang consider na dyan na siya kanang ay kanang dili din ni kanang kuan ay dili din ni dapat siya normalize ba nga kanang dili na kanang dili bitaw tabangan sa ilang mga kiniganan or kanang sa kanang ni kuan nga parent niya na so sa pagkuan na ni sa pagkimihimay ani sa Gen Z nga information kay kuan na dyan siya kanang like more on social media dyan siya nga kuan bitaw. And dako po tapang siguro ang mag-advocate ka regarding ani bit kuan sa jud samot sa schools nga na kanang samot ka na kay kuan man if mahatag nala sa school ana mahibaw-an nga naa din nga na ay okay at kuan din siya nga information abuse din siya ma word of mouth naman na kay na man na mapuan nala silang palibot nga ay nga ni din nahita po po di ay sa atong palibot
0: no no So naka-notice ba mo nga maglisod usay og ang uban mo undang na lang og school lang ilang mga anak eh, tungod nga wa na sila o gibiyaan na silang father o wa na suporta eh.
2: Kana na mga kanang kuan jud siya mga local cases jud na siya bisag sa mo kanang na mga kailangan niya na kanang dili na lang jud mo na bahong bisag high school pagay ang nahuman mo dili na wala na kada bitong dili na mangandoy og dako kay para nila wala naman nilang kuan wala man nilang papang mo suporta nila gibiyaan naman sila kanang nilain pamilya or kanang dili na ganahan nila. Niya na, dako dyan kayo na yadyo mga niya na, samutan sa probinsya, dako kayo na niya na ang kaso dyan. So, mo nang kanang, karon dako mo kay kuan sa Gen Zero ng social media niya, makibaw sila nga, natin mga niya ni dyan. Dako dyan na siya, tamang nga, murag ma-streamline ang information regarding with economic abuse dyan, which is pinakadako po sa Pilipinas ron nga kuan nga problem dyan.
0: So, unsa may kasagaran nga rason nga hindi naman supportar sa pamilya ang mga papa?
2: Kana, siguro ang ilaha po na kuan nga kanang wala jud wala sila yung sense of responsibility bitaw nga dili ganahan may mong responsibly sa ilahang mga anak or kanang ganahan lang jud magpakalalaki
0: no
2: yana lang jud sila
0: or na nila yung pamilya
2: o kana
0: na kana jud no
2: biyaan ang una nga pamilya
0: so pag sa opisina naka tan-aw ba mo nga dunay bata dito nga naghilak nga anak nga wa na suporta eh. O doon na ba mo nakailam mismo nga wa na suporta eh nanarbaho na lang?
2: Kana kay murag naka murag nakabantay ko isa ko kaysa to kay naputoy ka nang naputoy ka nang kuan po sa office ka nang magdala po dito bata.
0: Bata, ba lagi yeah, no?
2: Nagkaligawan lang po ba ka nang alaga po dito. Pero mo po lagi na kay murag mo po na ang kaso ha? Wala na lagi kay ni dagan na ang papa wala na suporta eh. Sila na lang duha sa iyang kuan anak ang mama o ang iyang anak. Murag makuan po ka ba kay gabi nga niya dili pa siya mora to ubay-ubay po ang mga mukuan sa loing nga niya to ang kaso po nila so like grabe gyapon siya karampan gyapon ron nga niya na ba nga daghang kay economic abuse dili lang dyan siya about bitaw ka na physical ang abuse regarding with Vowsy daghang dyan kay economic dyan nga dili na kay dili rin dyan ang mama ang pinakadakuguan ang bata dyan
0: sa mga anak mga mabiyaan kay usahay lagi mo ingon ang mga biktima nga may

0: ay physical abuse kay mawa man ang sakit pila ka adlaw. Pero gibiya anak ka giputla na mog suga, giputla na mog kan wa na mo ibay, kay gipapahawa kay wa na karenta tungod kay do na nila ang pamilya. Mao no? So do na ba mo na naka-istorya dito sa opisina ana?
1: Wala man ingon lang like, istorya but nabantayan lang jud niya niya na nga mga niya nga cases na niya na mga clients nga niya na jud ilang cases nga dili na jud ko an biya na jud diretso ang inahan ang bata o ang inahan wala na yung choice kundi niya na kuan na lang jud diri mo mangit instead of mangita bitaw ganang kuan kay mangita lang jud og tabang kung saan makapagitag trabaho niya na niya na jud ang ilang pinaka dapo
0: tabangan na lang sa luing ko kanang ang livelihood sa nato aron makuha nato nga ma-survive ang mga babae nga di ta-dependent. Muna sa magna-karta, bawal na sa mga bana ang pagdili sila sa awa pagtrabaho. Kay maulagi na, di ka pagtrabaho. Natay, nag-take kaso nga, narasay ang asawa, wapagtrabaho ah. Unya, maulagi ito nga, biyaan ra. Yung itong gahilak ang bata sa opisina. E, bayad man si Papa, wala na may gikaon. Imagine ka, duha sila ka bata nga wala gikaon. Nanguot ko may itong lulit o kwarta para ihatag makapaniod to. Nars po siya, wala siya patrabaho ang nila. Ako pagranggo sa gobyerno, yung bana. Maulagi na ang kapait sa kanika namin kabiyos. No? Maapiktuhan ang mga anak.
1: Ang anak yung pinaka-affected.
0: May alam tag napit trabaho ang asawa. Pero karon lagi mao sa kay nagka-stricto sa ang Supreme Court sa support. Kay ingon mo ng Supreme Court na kining support dili lang sa lalaki lang kinahanglan consensual mo nakita gyud mga babae maningkamot gyud ta nga naa tay trabaho aron sa pagbiyaan ka maunsa na siya maka-file ka kaso pero at the same time naa kay income mo na usa sa nato ang atong gikuan ang livelihood so unsa may nakuan ninyo aning economic abuse ikaw Angel unsa may imong mga kuan aning economic abuse daghan ba mas daghan
2: ang ako ay yung nakasuway man ko ka ng client intake attorney ba nakahinabi jud ko sa usa sa mga kliyente niya makuha ko sa ilang information sa legal na work na side murag mostly jud sa akong nabantay na attorney na ang muduon na mga kliyente nato sa lawing kay mao jud na isa sa mga publiko atong mga clients nga at the end of the day bisag biyaan sa silang bana or mudagan baka ang mga bana sila ng responsibilidad, nagyapon sila yung capacity nga, ilang financial na independence attorney ba nga, makasuporta sila ang kagalingon o sa sila sa mga anak.
0: Daw na, hello eh baya. Kay, na, kundi, nidoulagi na ako, nagpahangyo kay, ang yung anak, ngayon na itong mga grado, niya mo college na lagi, gusto siya mag-engineer, pero, di man mo skwila, di mo lang, ma'am, matabangi sa ko, ma'am, kay maluoy ko, ani, tabangan, ma'am, ikasunsan, nang di makamuskula doon, college kay mao lagi gibihan sila sa papa niya ang iyang maluwi sa siyang mama kay gamay ako ng income pero ko sige lang kitabangan man mo sa inyong tiya paningkamot lang yun anong kamakahuman ang katabang ka sa inyong pamilya so maapektuhan doon ang pamilya mga anak so na yung bago nakita dito mga bata nga naghilak na wala na ikaon wala na support
1: dahil mo yung bata kaya na dito na adyo dito magdala dyan mga bata nga maghilak dyan yan na pero kuan po, mana po ang lawing kay accommodating jud gihapon bisag kanang naay mga bata. Ilagi po ni entertain bisag mga bata jud nya. Dili jud pasagdaan bisag ang mama kay busy regarding with kanang sa mga questioning sa legal unit. Kana kay ang lawing accommodating ka gihapon sa mga bata, dili gihapon la pasagdaan bitaw. Right, appeal jud gihapon sila nga even though kanang dili raman jud directed sa mother or sa babae ang abuse, maapil jud ang bata.
0: Pamilya so, no. So wa ba may mga kaila? Yung mga kaila mismo nga nabiktima po mga yun ani
1: daghan at daghan, no? Daghan ay dili raman jud ko an like dili ra siya sana dili na siya usa ka balay like per daghan jud balay nga niyani jud ang mga nahitabo
0: na eh di ta kasabot nga nung mga guba ang pamilya no nga kita man ang tangi ingon nga intact na family kaya sa lain naso din kada si utos sa bata buwag naman nga magkuana pero kita ang tanga mas nginig naminyo na mo, ipon pa man, karoon sa sabihabi. Mauling ko na, unsa man ang tumang talaga. Na mabutaw nang, sa di pa kumusugod sa kong lecture sa 1962, nagi ko marriage and family, o parenting. Kaya importante sa mga laki, nung duman ninyo, kami nyo una, uy, nagsinaaray mo nga magbinahalay. Muna kinahanglang yung tanong, padayunon, dili kay biyaan. Lumayo lang yung mahilang saad.
2: May last una.
1: Maayos sa una.

0: Manang kamo wa ba mo makuyawe? Gunyo.
1: Ay wala. Wala sa plano ato ini.
0: Wa pa no. Di ba kuyawan mo dinar ko. Mo nang nanate mga staff din alam mo minyo no.
1: Lagi mo
0: wala. Bahala na. Sa makuyawan. Okay, sige mo. Balik ang sa matas ko babae na naman yung pipila ka pa hinumdum. Balik ka sa itong programang sa mata sa kababayanan. Karon nag, Angel, nagkwanta karon ang mga survivors, ang ilang mga istorya atong gikuha. Unya, naghimot ang libro. Kaya aron po kita ma-share ba? Unya, murag ma-record yun na ito. Di lang kay, mara, kay sa kanang data, mawa man. Naghimot ang libro, napila ni kak survivors ang ninghatag sa ilang mga kuha. Katulang musugot. Kaya pa, wiberon man sila, o sugot bas na nga himuong istorya sa kalibro. Kana, sa imong tanaw karon, is it an empowerment of women? Or di baka makatroma nila nga, kala na naman ko sa libro, istorya? Unsa may imong kuan ni Angel?
2: Akong pananaw ko na attorney nga, I think important yun siya nung before ta mo gamaog mga stories, labi na mga libros, regarding sa mga stories of women abuse, kada jim kaya attorney nga radyo informed nga consent yung gikan sa ilang biktima. Dili po drabalalim yun no nga, i-recall yun ang trauma nga ilang na nadatnan ba. Pero para po sa ko attorney, kay empowering sa siya attorney, dili siya re-traumatizing kay sama sa ginabuhat sa Law Inc., mulag isa po siya kaway ba nga, ang kaniilang mga stories, mabasahan po sa mga laing nga kababainhan nga, sama po ang mga nasinati niya. Makabasa sila, makaingon sila, pareha man din yung mga yagian niya. Basin na po yung mga kababainhan nga, maghadlok pa mo, share silang stories.
0: Come out to the open.
2: Niya, pinaagi aning mga stories, mga lived na experiences, maka-feel ang mga babae nga, ay angay day dili ko mahadlok, kay na yung mga organizations sama sa Law Inc. nga, angay mo tabang nga willing mo tabang sa tua ug napi mga laing babae nga pareha din mig sinati murag ang kaninga live experiences attorney ba nagpakita nga kaning mga women nga nakasuwag abuse more than their abuse attorney ba nga once maka overcome sila aning nga mga situations na sila independence na sila freedom nga i-share sa nasud i-share sa uban kababainhan nga naa dite kapasidad nga mo go beyond sa atong mga nasinati. So para na ko siya attorney, empowering yun siya kay kaning mga lived experiences, mamakita na to ang realidad nga dili pa day kanang uwahi sa tua, di pa uwahi nga maka-overcome ta aning nga mga experiences. O kato important gid nga na informed consent nga dili lang para sa pag sensationalism aning nga mga abuso pero para makita jud sa mga kababainhan nga kanang naa sila'y avenue nga mo share aning na say avenue nga maka-overcome sa mga abuso.
0: Yeah, this should also help other women. Kaya mabasahan na yung sura. Total, primero, mura ka mauwaw. Pero karong nga kabarog ka na, nabi na kay ka ng atong ipang istorya, mga success story man, nga nakadaog na, nga preso na ilang bana, na tuwa na sa presuhan. Like, natay sa kakaso nga 29 years, mapreso ang bana. Nga na nasa negosyo, nakabarog na siya. Murag, yun sag, ha, it's a good sharing nga. Dili lang dito patunog sa itong katungod. Meaning, kung mabarog ka sa mong katungod, naagaw kay kapaingnan. But it's a sharing. Although, primero, murag matraumatali sila, no? Ikaw, kunin, unsa may ma-share po ni mong anak.
1: So what, kuan dyan lang, naman dyan na ka na victim kuan, maikog sila nga, or mawaw sila, ay, nahitabo din nila po, or nana ba kay,
0: nibawaan
1: dili
0: sila.
1: Man dyan, dili dyan siya lalim nga ka nang, kanang naka-experience ka og ningana bitaw kay mura ba siya shameful ba siya in a sense but through ko ay na through storytelling bitaw through telling people nga kanang ningana na overcome ni nimo nga kuan ba nga na overcome ni nimo nga pain sa imong life kay mura bitaw mura na siya kuan mura na siya og empowering bitaw nga ay kanang nakuan nakaya ni nako ay dili siya nakaya ay nakaya dili siya obstacle nga nakaya but rather mura siya kanang sa niya nga kasakit, kinabuhi pa ko ba? No, nagpadayon pa akong kinabuhi. So, need po dyan ako padayon nun ang tanan nga unsay na nindot ani kalibutan na. And mo na siya, murag makatabang po siya with other women nga samot nag, yan na, igi ko ni Angel nga same mag-experience nito nga, yan ako. Kanang, dili ra siya usab bitaw nga naa ra willing mo tabang sama same with lawing nga may usa jud.

0: guide sa women bitaw regarding with yani nga mga experiences nila, may karang naslay shelter bitaw. May kuan nila, may muagakay nila kung na, kung yani mo jud lang na sinatnan sa kinabuhi, which is mo pa pag intern na mo kay mo jud na buhat with lawing jud sa mga nakuha na mga clients ito nga nakastorya pud. Mojud pasalamat sila kay na jud ang lawing nga muagakay nila from day one until sa kanang mahit ma okay na jud sila. Bisag mo okay na sila kay pwede gyud po sila kato sa law ink nya makiguan lang gyud with the staffs nga niya na kanang close kay sila with the staffs nya niya na ba dili ra bitaw like na ang law ink nga mutabang lang nimo but mo ra na kay bag-ong pamilya bitaw nga nga mo ini tabang nimo sa katong nga time mo sa imong kinabuhi so mo jud na empower grabe ka empowering jud sa mo ta mag tell og kanang mga stories regarding with kanang survival sa mga victims jud
1: okay natay mga kuan nga successful na gyud sila karon nang donate oy nay usa karon wa suporta eh karon gisuporta nagtag 100,000 naman yung bana oh nay usa na sa negosyo na na persona yung bana nindot na siya negosyo mali sa ilang tabang sa Luing kamag sa imong donate og ginagmay ba mo tabang kay be considered Luing as a family kay sa ilang trauma baya mura kag mapasagdan usay atong mga paryente mura labag di lamang manginlabot. Pero kitang tagaloyin, grabe yun, mo ng psychosocial services, counseling, arong yun sila makabarog sa ilang kagalingon. Kaya wabaya po ta kayo ba, no? Kamon, mga dalaga ba yan mo, no? Mo ng ayuhag ko nung pili ang mga bana kay, wala ba ta kayo ba, di ba? Kaya mo yung kag, say, no, wala sila kayo ba sa loing? Yung ganong 18 katuig ka na, napuka na katuig, bunog, niya karon para kamong ito sa, wamang ko kayo ba, asa paingon. Kaya kung mudangop ka o lawyer, pilay bayaran.
0: Mahal
1: ka ayaw. Unya, ang psychologist pag yun. Bita? Oo. Karoon, ang kita, nag-abot, counseling, libre. Unya, maulay na nang ingon, no? Ang abi-abi pa, murag pamilya. Pero kakita na mo, anig mga ingon-aning mga babae nga maghilak sa opisina. Tungkol sa ilang kalisod, labi na yung economic abuse.
0: Oo, na-adjet yung mga times, makakuan yung ika ng taga mag-share na sila sa ilahang
1: naka-intake ba ka? Pag-intake, wala?
0: Or nag-shadowing lang.
1: Shadowing ka lang, sa counseling.
0: Nagkuan nga.
1: Kita ka dito gahilak.
0: Makuan yun, maklaro dyan nga. Kanang nag-gibi na dyan ba? Like, parang sakit agad, huwag ako sa dugan niya, i-share dyan na, niyana dyan ang nahitabo. Makuan dyan din mo nga. Kanang mga simpatiya na lang ka mga niyana dyan ang nahitabo. So, marag din, makakita din mo nga, after silang sharing kay, makuan, wato na ang resolve kay maina na sa okay padayuno na nina ko akong kuan kay mo na yung first step jud para maka okay no makaginhawa na jud siya karon siyang ginabuhi jud
1: after yeah. Counseling no so yeah. Naka-shadowing ka sa counseling
0: ever yung sa kuan kanang pag sharing lang sa info niya sa pag share lang sa info kay mag sakit na ba mag maro na mga kuan na sila
1: mo feel ka ba sa emotion nga kuan
0: makakuan jud attorney nga kanang makakuan jud og empathy or sympathy sa kuan sa victim no. Or yan, nianak dyan ang ilan na itabo sa ilang life
1: dyan. Ikaw, pag-intake ni mo, mo na sana?
2: Kato akong experience po dati ni with client kay intake kay kanang maka-feel good ka nga ang kaning client, murag sa una, magduduha pa sila o share gali, murag first time nila nga mupagawa sa ging ato ba kay kasagaran gid akong mabantay na attorney ang years of abuse nga lang ma-experience. Dili ra, 5 years, 10 years yun, na pwede mo 20. Karoon na sila nagka-dasig ba nga, muduol. Nga, makitaan gini mo nga, muana agay sila ito yun nga, pwede ba kung magpagawas akong gibati. Siyempre, ikaw sad nga naminaw, murag, pugnan sad gini mo nga, dili ka maka-react.
1: Hindi po ka mag-apilog hilak.
2: O, emotional po ba kayo, maana sad sila ito yun, ma-hilak na noon. Dapat ka nang kalma rapod ka ba?
1: Strong sad ta.
2: Dapat strong po din ba kayo. Makahuna na po ka no nga, kanang sa taga-adlaw-adlaw, ari sa lawing, kay magka, grabe gid ang nga kaso, murag, nagi, wala gid adlaw ba nga, walay clean, kahit kayo paminawon gid nga, ang mga kababainhan kay, muagwanta pa sila pila katuig yun, ug abuso niya. Sometimes gali mo doon na lang sila tungod silang mga anak, mga anak. Nga dili sa ila kagalingon baka maluoy sila sa ilang mga anak. It is grabe gid ka pa if minaw at ini
1: ba. It will take them several years usa mo barok sa ilang katungod. Mao ni grabe maluoy kayo. Ganong pila pa mga pila naman ni katuig dai. Kay mao ni ang usa pud ang karison nga wa pud sila ni bawo anok asa paingon. Mga nakatabang gud ang luing. mao nang mga 30 years na gita, pero mao ang kakuyawa ng

0: sa lato sa luing kay funded abi ata sa misteryor na nakastrikto bayaron ang mga funders tungkol ang mga bogo sa gipong mga kuan mga NGOs mo nang say maluoy ka sa mga kay dugan sir do maabot kay dugan maabot ang pang financial pero daghan po mga successful na tong story nga naghatag gyud tawo ginagmay donation ug hasta gani mga barangay kay dapat ilang trabaho nga kita mo ini sa gubang no to kamo is it a lesson also unsa may makatuna ninyo nga susubang ninyo ko no di ka ko may ngunani unsa man
1: ayok wala wala pa plano jud
0: wala pa
1: wala may plano mag ninyo
0: pero ala tungod sa kadok ni mo sa loeng
1: dili po correct dili po sigurado ni pero moron ko alam po diyan ni pod nga kanang ganan po nako ikwan akong life for advocacy pod ba dili ay kanang ganan po ko na ibutang po daw kinabuhi with advocating sa rights for women po then for human rights po diyan na so murag wala sa siguro ang minyo pag unahon na
0: so ina graduate mo pulsay unsa man
1: kana depende po yun kung asa ko dalon sa kong kuan asa ko dalon
0: sa kong kurso asa ko volunteer ay maglawyer ka mo volunteer ka maglawyer na ka sa loeng
1: oh at
0: ikaw jel bitaw okay. Ugwa ba yun ang mga volunteer lawyer asa ang taka kung ano eh. Napilar ko tao ng ilad. It's more about pamiliti, financial assistance. Pero maulagi ng ako-ako na lang giingnan nga. It's not more about money, but it's about helping other people. Kaya niingon ko lang, you know, whatever you have done to the least of my brethren, you have done it for me. Munang, ako bitaw sa'yo, walang mo po mga bata, kaya kanilin nga, age na ta, gurang na ta. Giri na ka, aray na ka, giri. Ayun rin siya kung may pulos problema na yung gatubang. Di man, it's help, no? Tabang. Sa kamo nga, internship lang, no? Lipay man sa katabang, di ba?
1: Fulfilling na dyan ka siya, hindi ka nang, kaya lagi, mukuyog lang naman niya, mukatong ka ng mga seminars lang, makakita ka ng mga tanah bitaw niya, ka ng interested dyan kayo ma-learn regarding with ka ng sa Bausi ba, kung si matabang nila sa mga victims, yan na kayo. Kaya na, fulfilling na kayo nga, ay ka ng niya na, ka ng interested dyan ang mga tao nga, makatabang po sila mga uban po ko, mga uban babae po, nga niya na po mga sinatlan sa mga buhi.
0: Maundo, grabe. Sa kaning sa inyong political science, kaning media advocacy nakabaan ba ni sa mga political participation?
1: Oo, oh, katulad din. So, kanang mga lectures mo sa with barangays, or kanang mga officials, katong kuan po, katong sa katong paralegal training, gani, kato, kay isa po dyan, so, kanang sa asa pol sa iyo, kay mura, na kuan dyan ko, mura, samuda ka nang sa gender sa God ng mga kuan
0: no?
1: Kana kay dako kay siya nga development dito nga kanang ma kanjo nimo ang rights regarding with women ba kung say kanang matabang na to sa mga kababayenan dili lang regarding kung na-abuse na ba sila or kada po yung mga kuan nga kanang unsay para matabang na to ma-develop ito na to ang mga kanang livelihood sa women or unsay mga para pud nila para pud sila mga anak tingana kana dako jud kay kuan nako na siya tabang as niya sa pulsay nga kanang mag-create ito mga avenue or kanang mo-go with me advocacies ba or mga programs na maka-help po para dyan sa mga kuan kababayanan na ito.
0: Yeah. So they would not be too dependent sa mga kuan. Ano. Sige, mabalik ang sa matas kababayanan ho ang pipila kapahinomdom. Balik ta sa itong programang sa mata sa kababayanan. Ikaw sa Dinjel, yung saman pag-influence sa imong pagka-political science, aning imo karong nagian sa luing na, hi, yung saman ni, niya mag-legal practice sa baka, mag-lawyer man ka, no? Yung saman imong matanaw ani nga matabang nato yun sa kababayanan nga, yung subject sa abuse.
2: So, as a pulsay po nga student attorney nga, dili ako nakatanan lang yun nga, dili rakutob sa teorya, dili rakutob sa libro. Importante yun nga, nagi practical nga application yun ara sa society yun attorney ba, nga makita na to nga, nag-exist man ang mga NGO pariya sa lawing, pero importante yun nga, ang sistema mismo, ang gobyerno mismo, kay maghimo din siyang mga initiatives, mga programs, ug gani ang mga balaod nga, updated na nga mga balaod,
0: i-improve
2: nila, sabon kay makita na to nga nindot kay tag mga balaod atong constitution pero kulang yun sa pag-implement. Murag taphaw ra kaayo ang pag-implementation ba nga sometimes kailangan funding kay

0: sa corrupt nga mga practices,
1: corruption, flood control.
0: Important jud nga ang kaning mga programs genuine jud siya nga makatabang sa kababayenan, dili ra kutob sa papel, dili ra kutob sa pag-aproba sa mga bills. No. Pero makita jud nato nga nagi concrete nga mga solusyon nga dili ra short term pero long term pud siya nga mga solusyon.
1: Mabuto to ningon pag interview man ko sa Board of Trustees no sa taga Ministerio ngan himan to sila ningon sa, you know, this is not supposed to be the job of an NGO. This is supposed to be the job of the government. Morgan tanaw na kadang kwarta sa gobyerno mawa na la corruption unya kita nagantos ba ang NGO nga di ta government agency kita bawangan ra ta og kanang funding gikan sa Germany sa lain nasod pa. Kaya aron lang kita makatabang sa kababayanan. Katantinod yung gingon, Angel nga, doon ay discrimination sa angay sa usabon ang mga balaon. Para ang adultery, di ba? O kita iti ha. Sa yun ra. Suod lang tagmutel. Sa consensual evidence na. Dominyo ta. Di sa pagulitaw ang laki. Pero sila, ano sa man ang mga lalaki makiha? Gidabang kabit sa bay, nag-sex mag-eskandaloso. Lisod kayo po baron ang ilang charge sa concubinates. Ya, mo nang doon na tayo proposal ani nga amen. At least patas man ka nakaroon. Kaya naram tayo gender-based. Di ba? Oo. Mabay ang tanaw, ikaw, kini. Karun, patas na ba ang lalaki? Di pag-iapo, no?
2: Karoon dito panahon na, naamang gihapo ko, na, dito pa discrimination nga. Karang, kung ang lalaki mong puwat, ugningani, kanang, wala, normal yun, lang, kay lalaki lang, gina sila. Lang yan, yeah, ang babae mo na ipasangin lang, gano'n na ningana ang lalaki. Mga dyan ka na, nagagyapon, prominent gyapon siya doon. Nga, ningana dyan gyapon ang pananaw sa society, sa kan, baba, sa babae, wala dyan siya, di siya equal. Marag, ang, sana, ang sakaroon na ganihin noon nga, kanang, tungod kay ang babae, ganahan siya, mas mag-focus siya ang career. Kana, mag-focus siya ang career, ina nang dayon, nga kanang, kanang pabaya ba? Like, wala na nung nagpakababay ko, no? Kaya ganahan mag-focus sa career. Niya na, niya, kung lalaki, mag-focus sa career, kay mas ko na nun sila. Nga, kay, oh, wow, niya na siya, kay kanang career-oriented siya, pero ang babae, kay marag, i-bash na yun, ba? Kay niya na siya. So, dilig yung gapon equal niya. Nagya po yung discrimination yun. Samo to, sa batas gani gihapon, sa niya na, sa nana gani ang vowsi, nagya hapon yun. Kay maglisod gapon ang mga babae, o ganang, kuan sa ilang rights ba nga? Kanang ma-protected sila regarding with the nga abuses.
1: So, na kaya lisod ba po baron? Nabilang kukubinid. Bisa nang ang bawse, lisod siya po baron. Oy, may lagi magkakot sa mga samad. Mabutaw natin, bagong kaso na dismiss kay maulagay na ang kukubinid, lisod man po baron. Pero mausay lagi yung tanong nga, kaning, doon na naman tayo gender equality, patas, pero wapang mga po, bisan sa politika, daghan kaya po mga laki ay naglingkod. Dako, wapamanta. Bisan sa kapulisan, maugyapon. O doon na natin mga babae. Pero sa mga trabaho nga, dapat utasulan na tanan, wapagyapon. Oy. Murag na pagyapon, tanaw nila nga, babae man ka, ayaw aning trabaho. Di ba? Sa ganing ubang kumpanya, di pagyapon mga dawat o babae. Kay maghanap, mag-live, labi na ka, kay dako nag-live, ganang mga manganak, 105 na. Nato kami 2 months raman. Karon, nga napakay umusumbong ka sa bawsi, na nakikindi sleep. Munang, gili ng mga bahay, paisod. Ayaw, oy. Pero maul yung ta na nga, gender-based patas na ganoon ta. Pero maul yung sa'yo, no? Di man makipatas ang mga bana. Sila mag-ihawad. Maul na? Naka-notice ba mo? Sa inyong papa? Okay ba inyong papa at mama?
3: Sila may mamansya na natin. Iriktan ko sila.
1: Inag-okay ba, oy. At least, naata, no? Ako nag-notice ko sa conference at ito, wag yun. Wag yun ko makita mag-away. Ang ganda. Ang different sa religion, ha? Si mama katoliko, si papa protestante. Wala nag-away sa may tungkol. Karoon pa na, awayan na nag-reliyon, awayan nag-unsa. Gabi.
2: Kanang grabe kay Kuan ba nga? Kanang dili lang magkasinabot ani nga topic kay Kuan na dayon. Wala
1: na,
2: kanang,
1: away na.
2: Away na.
1: Nagapatan na yun.
2: Niya na. Mga na dito dayon nila hang resorting sa Kuan ba? Sa problem. Which is dili ta dapat. Madaro mo nag-story at atanan.
1: Maong bitaw. Ayaw ka nang i-open lang ang taba, no? Kamali akong ingon sa akong lecture bitaw nga. Ayaw po mo pagdunga kasuko. Kaya magdunga ganyan mo kasuko. Wag yun. Gubot yan. No, nagyo magpailog. Na mao nang katubitang mahalagi ng kuyawa kay katong dito sa usap.

0: isip yun ito sa negos o yun ta nagida oban ayang kwarto gasolina na kuya ba ka na ni nana kay kuan man mabutang mo yung kong mga tub na gani mo mag situlay good mo kay mauli yung dunggabong ka kamura ba yung duha sa kwarto kinsa may mo testigos na karoon na ba murag tungod po sa drugs tungod po sa kaning mga kuan grabe na ang violence na di ko ka makakuan crime na to karon grabe na mauli yung sa na, nas pamilya.
1: Discover the beauty of the Philippines.

Ang grasya sa Tunginoong Hesukristo kang gugma sa Dios, ugang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, anya na kita sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug nini nga mao nga santos nga misa ilakip nato sa tung pag-ampo. Ang atong tagsa-tagsa ka mga intensyon, ingon man usab pod ato ilakip sa tung pag-ampo ang mga nagmasakiton, ang mga nangita sa Ginoo diha sa ilahang kinabuhi. Uban sa inyong mga intensyon, maghinulsol kita sa to ang mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.

makigsunan ko din ni Kristo, uban sa matamis nga pahiyom, imna imuhang tapad, nga salamat kay ikaw akong kauban karon. Ingna, salamat kay ikaw akong nakauban karon. Pero, sumpayan patana. Salamat kay ikaw ang ikauban karon. Mangadto na ta sa langit. Karon dayon. No? Salamat kay ikaw akong kauban karon. Mangadto na ta sa langit. Makigsunan ko din ni Kristo dinhi sa itong ebanghelyo kanato karon ang ato ang Ginoo nag-greet or nagpahinumdom, nagsulti siya siya mga disipulo yang giingnan permirong mga linya, ayaw kamog kaguol. Ayaw kamog kaguol. By the way, ang kaning ato ang ebanghelyo nga ato ang nabasa karon ayahang tinuod nga konteksto ni ini, panahon ni siya sa Last Supper Discourse of our Lord. Sa katapusan nga panihapon sa tuang Ginoo. Kaninga linyaha, kaninga bahin sa itong ebanghelyo kanato karon, sumpay ni siya sa Last Supper Discourse of the Gospel of John. Og let us take note nga si sa Last Supper, di ba dunay nagbudhi sa itong Ginoo or mabudhion? Kinsa ito? Si Judas. Oh. Pero si Judas aning mga panahuna, ni-exit na siya. Og giingnan nagsulti manggod ang atong Ginoo kabahin sa iyang umaabot nga passion, death and resurrection. So pagkasulti pa lang niya anang kabahin sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon, makahatag yun og kaguol. Muna nga mingon ang atong Ginoo diri sa itong ebanghelyo una nung iyang isultian ang kita og makaha ang mga apostoles. Pero sa itong karon nga liturhiya nato sa itong ebanghelyo, mingon gid siya unang mga pulong, ayaw kamog kaguol. Makigsunan ko din ni Kristo, tinuod mang yod nga samtang naata diri sa kalibutan, daghan kay tagma kabalaka, daghan tag problema ang atubangon, napud ang realidad sa kamatayon. Atong Ginoo nagkanayon ra gid siya ingon, ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Mao di ipod nga atong ibang ato ang unsa to? Ato ang Salmo responsorio ni ingon siya o nagkanayon nga Ginoo ang imong kaluoy maania unta kanamo sa mong pagbutang sa mong pagsalig diha kanimo. Pagsulti pa lang sa itong Ginoo nga ayaw ka mong kaguol, that means all the more ta nga giauhag sa itong Ginoo nga musalig diha kaniya. Kay diha bitaw sa itong ebanghelyo, nagkanayon mapudang itong Ginoo, ayaw ka mong kaguol, salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako. Muna una nga greeting somehow sa itong Ginoo, ayaw ka mong kaguol, salig ka mo kanako, o salig ka mo sa Dios, salig usab mo kanako. Kay ang usa ka disposisyon sa usa ka maayong Kristiyano, dili hitsura ug dili usab pod magpabilin ang hitsura diha sa Biyernes Santo. Dili hitsura ug kaguol ang naong sa usa ka Kristiyanos na lingia sa na imong tapad. Kuyaw kaayo ug hitsura pa nag Biyernes Santo ing nadi na ta Biyernes Santo ron. Panahon na tas Easter, no? Kay mo man ni ang lintunganay, mo man ni ang kinauyukan nga bahin sa to ang pagka-Kristiyanos, usa ka kinaiya sa pagka malipayon. Makigsunan ko din ni Kristo, laing bahin usab pud ini nga magpupo nato nining atong ebanghelyo kanato karon, ang realidad nga ang ato ang Ginoo magandam og dapit alang kanato. Sa balay sa kung amahan daghag mga lawak. Diba diri sa Cebu City, daghang kondominium, no? Daghang kay kondominium, daghang hotels na, daghan pug mga rooms. Ang kanang kondominium, dili na siya bag-o. Nanapo na sunahuna sa Ginoo. But dili kondominium, dinhi sa kalibutan, dito na sa gingharian sa langit. Kay ato ang makita di ay dinhi, ngang ato ang Ginoo, ana siya ka mahigugmaon, alang ka natong tanan.
tantiaw muna, tagaan ta og mga lawak, tagaan ta, each of us, giandaman og kwarto dito sa gingharian sa langit. In other words, kung tagaan ta niya kwarto, each of us is so dear to the Lord. Importante sa tong Ginoo. Siya biato ang magbubuhat og di siya kaalaw nga ayahang mga binuhat, mabuhag diha kaniya. Pero usahay sa tong pagkabatig-batasan, dili pagkaliwat sa tuang Ginoo, muna'y makabuwag ka nato diha kaniya. Pero ato ang hinumduman ha, ang Ginoo cannot allow ngayahang creatures be separated from Him. Ang ato ang Ginoo, gusto siya dunay dako kaayo nga big reunion up there in heaven. Are you one of that? Nga gusto usapod sa big reunion up there in heaven? That is a challenge for all of us. Big reunion up there in heaven. Ug usapod makigsunan ko ni Kristo, kini nga kining pag-inguntag, pag-andam ug lawak. In ana ka importante samtang usa ka nato. And God is so rich that there is always a space up there in heaven for each of us. Diha toy ni uli gikan sa US nang hambog gid siya. Pader, dual citizen na biya ko pader. American citizen o Filipino citizen. Pero lain pasad pader, napasay ikatulo, senior citizen. Filipino citizen, kanang American citizen, senior citizen. Ako sa chainan, di lang kay kanara, napay ikaupat unsaman pader. You are also a citizen up there in heaven. Kay mag-unsa man na nga citizen rata diri sa kalibutan, pero dili unya ta ma-citizen up there in heaven. That is always our quest, to be citizens up there in heaven. Kay lamang yun mong Santa Teresita sa Batang Hesus, di ba? Saint Teresa of the Child Jesus. Saint Teresa, nagin siya favorite line, nga ganahan pong kay kuniana, famous kayo na, I will spend my heaven while doing good on earth. Yeah. I know ka-encounter na mo na nga linya ni Saint Therese. Si Saint Therese, klaro lang yung kaayo nga limited ragid siya. Sama na to. Dili man tama, di man tama, sana, dili man, wala man tay hangtod sa hangtod ta nga mapuyo ni ning kalibutana. Si Saint Therese, nakita gid niya, unsa siya kalimitado, pero all the more usap po niya nakita nga nanginanglan siya sa kaluoy o gugma sa Dios. Kung nakaana gid pud siya na samtang limitado ko, magbuhat ko sa sakto. So that one day pohon ako gyud nga maangkon ang akong luna dito sa langit. Og hopefully, my dear friends, that is also the same mantra, the same lines of Saint Therese to be part of our unsaman saying, I will spend my heaven while doing good here on earth. We know that we are limited. We know that time will come, we will leave this world. But after niini, unsa kay ato ang nabuhat kaha nga mga maayo unta samtang napata dinhi. You know, kini nga mga linya usab pud ni Saint Therese, nakita pud niya ang kabililhon nga samtang napasya dinhi. Tuod limitado siya, pero nangandoy gid siya nga makabot ang luna dito sa gingharian sa langit. Kitang tanan mga makasasala, kitang tanan doon natay issues, kitang tanan doon natay defects. But at least, we have this desire also to reach up there in heaven. Tinguhaon ginato na. Tinguhaon ginato na. Nga, kini, di man ta magdugay na ning kalibutan na yun, na siguro'y mataas-taas ang kinabuhi lang, pero walay magpabilin dinhi, no? Tanan will always come and go aning kalibutana. Hopefully makingsunan ko ni Kristo kini nga mga sulti sa tong Ginoo. Dili ni siya promises, dili po ni empty promises. Kaya ning gisulti tungod kay nahigugma man siya alang kanato. Tungod siyang dakong gugma usab pod, gusto siya nga magkahiusa ta didto sa yang gingharian. Muna nga, He prepared a place for each of us.
Pader, if that is so, unsa may kalambigitan sa impyerno o sa purgatorio? Kay kung mauna, kanang mga batig-batasan, dahil Pader, pwede rin nakasood sila sa langit. You know, heaven is such a place for those who are open to God's love. Heaven is such a place for those who are open to God's love. Namang gyud po yung mga tao nga dili ablis pagigugma sa Dios, nya maski pag nag-offer ang Ginoo usab pud og kaluwasan aning mga tawhanaha og mingon sila dili gihapon me, then there is such a place called hell. Di man gyud sila ablis sa pagpangalagad og pagigugma sa Ginoo. Unfair po nato. Unfair po nas maning kamot, no? And what if, Father, na gusto kong muadto ko sa langit pero I'm not that prepared? Then there is a place called purgatory. But then, ang ato ang Ginoo naghuna-huna yun of a big, big reunion up there in heaven. Most especially, reunion usab pod sa mga tao nga abli sa yahang paghigugma. Muna'y langit. Kay kung adto ta sa impyerno, lisod kaayo. Anong nabutang ta dito? Because we are not that open. We are not open to God's love. But at least there is this peace of heaven while we are here on earth, celebrating the celebration of the Mass, encountering others in good ways, celebrating this word and the Eucharist, peace of heaven while we are still here on earth. Ang ato ang mga maayong buhat usab pod nga nagasukad tinubdan dinhi sa tuang pagsimba o sa tuang maayong gawi usab pod, there is always a peace of heaven carrying within us. No wonder Saint Therese is saying those lines, I will spend my heaven while doing good here on earth. Nakita niya ang langit dili layo kay tungod magpractice man siya, magbansay man siya sa unsay maayo, unsay nindot. Hopefully, mga kaigsunan ko rin ni Kristo, sigon o following the words of our Lord, hopefully, maangkon usap po nato. Atua usap po nga i-claim that one day pohon, I will spend my heaven. No longer here on earth, but up there in heaven. So once again, magdungan tag-antos langit ha. Thank you for being my companion right now. Let's go together up there in heaven.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningad to siyang mga tinunan, hug miingon. Daw, wata kini, hug painom kamong atanan, gikaniini. Kay kinimong kalis akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugal.

usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita.

0: Maraming salamat sa nagbasa sa ating gospel reading, si Judge Jovai Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng aming episode for the fifth Sunday of Easter. Our gospel reading is coming from John chapter 14, verses 1 to 12, and the title of our episode is Finding Home. Ito po si Brother Joey Angeles coming from Angeles City. Kumusta po kayo?
1: Nakalik po. From Angeles City din po. Kumusta din po kayo?
2: Si Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Kabanatuan.
0: Maraming salamat, Dr. Annette and Father Edwin. Of course, kasama din po natin ng ating laging naaasahang Men of Light Director na si Father Jonathan Bartolome. Let's begin. In part 1, when the heart feels lost, Jesus says, "I am the way." Thomas speaks for all of us. "Lord," he says, "we do not know the way." This is not a question. This is a cry of the heart. How many people feel like this today? They feel lost or confused or even unsure of their direction. Siguro nagsisikap ka naman pero pakiramdam mo walang saysay yung pagsisikap mo. Siguro may mga plano ka pero hindi ka sigurado kung tama. Siguro umaandar naman ang buhay mo pero sa loob mo, sa loob-loob mo, ang pakiramdam mo parang hindi ka talaga umuusad. And then we try many roads: success, money, recognition, pleasure, relationships. Malaki ang inilalagay nating oras, effort at puso sa mga ito. Umaasa tayo na mabibigyan tayo ng kapayapaan. Iniisip natin na dito natin mararamdaman ang tahanan, home. Pero paglipas ng panahon, may napapansin tayo, hindi pala sila sapat. Yes, Dr. Annette.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Brother Joey, sabi mo, home, tahanan. Iba pag at home ka, tahanan, yung tahan yung worries mo, tahan yung, kasi relax ka. Mm-hmm. So, pero ngayon dahil parang sa sobrang kabisihan, gusto mong gawin to, gusto mong gawin yun. Parang ang dami-daming ginagawa.
0: That's right.
1: Parang sa amin, no? Ang dami-daming ginagawa. Pagod ka, pero may say-say ba yung ginagawa ko? Ginagawa ko lang ba to para sa sarili ko? Or isang nanay na nagpapagod and all that. No? Pero kapag yung bawat effort, bawat pagod, nakakonekta, nagiging body-body mo si Jesus, na alam mo, siya yung magiging daan nang sa ganoon may katuturan, yung kapaguran, and then, wala yung pagod. Tumatahan, tumatahan ng takot, tumatahan, tumatahan ang pagkabalisa. Di po ba, Among Edwin?
0: Among Edwin?
2: Yung aking naalala dito kasi, nag-joke tayo pagka sa kainan, di ba? Yung limbawa, yung mga spipata, yung mga taba-taba, sinasabi, limbawa, pampabata, di ba? Hindi natatanda. O kaya, pampaliwanag kasi pagka maliwanag, may burol. No? Pero meron akong isang nakinggan na, Father, ito, masarap ito, kaya lang stairway to heaven to. No? Ibig sabihin, no? papuntang langit na to. Ito. Pero alam mo, yung daan papunta doon sa tahanan ng Ama, parang ko talaga, sinabi ni Jesus yung kasi parang sinasabi niya, yung dinaanan ko, yun ang daanan mo, makakauwi ka. No? Yun, para sa akin yun eh. Talagang meron tayong mga dinadaanan at paraan na ginagamit sa buhay na papuntang langit. No? Hindi lahat ng daan kasi papunta doon eh. Kuminsan palayo. No? So, sabi ko nga, ang tawag ko doon, biyahing langit. No? Ito bang iyong ginagawa? Ito bang iyong prinsipyo? Ito bang iyong buhay? Biyahing langit ka ba? O saan ka ba papunta? No? Magandang tinatanong yan paminsan.

0: Kaya itong gospel na to, nasabi ko kanina, itong paborito sa mga burial masses eh.
1: Mm-mm.
0: Napakalala. Asan ka ba ngayon sa daan ng buhay?
1: When we indulge ourselves in these other roads,

0: ato ano mga kuan mga animal lovers kay dapat mangud imo nang i-open for adoption. No? That's yes. The more humane way of treating these.
1: Speaking
0: dogs.
1: Of adoption, kanina na kuan-kuani na skandalo kuaning balita kay ihaon jud ang iro, no? Kay namasagoy uban nga kadang sa mga Facebook pages kaning mga dog adoption kaning mga Aspen ana Askal. Namugoy mo uban dito maingon nga kanang careful mo kinsa ang mo-adopt anak ang uban ra ba ang mga itoy yes. Kay kanang ilan ang ibaligya ang mga itoy kay
0: para
1: makaon sa mga has.
0: Feeding bitin. Para sa mga bitin.
1: Yeah, so katugay ang
0: itoy kay kaluwi sa itoy siguro, oh. No? Kaning basa.
1: How much more kani?
0: Sa baba sa has.
1: Ihaon jud para ano, para
0: pagkaon sa tao.
1: Pagkaon sa mga tao. Reportedly, nasa mga restaurant. So, noy kaniha, before
0: so, we... So, magbantay ta kung yes. Ito sa bantayan kung mangutan na kaon sa mani, pork, beef, or dog. That's weird.
1: Ingon si, kuan, ingon si Buhayan, katong advocate, animal rights advocate siya. Kay ba ng mga tao na diri, mahadlok lang sila, mukuan, napaabot lang siya sila, naadyo mo tingo.
0: Pero I'm sure no ma sulbad ra na di man na siguro dako nga sindikato nga profiting
1: local na siguro na
0: out of diesel murag ginagmay ra ning mga transactions although transactions nonetheless illegal transactions nonetheless which could easily be resolved tanaw na to kung sa ka effective ang investigation kay bisag mga ero ra na na magyapoy violation sa
1: oy yes mo na siya ha kani morning balaura before we go mo ni under Republic Act 8485 it should be unlawful dapat mo kay bajo mo ni dinha mga probinsya ni na pwede ha should be unlawful for any person to torture any animal to neglect to provide adequate care sustenance or shelter or maltreat any animal or to subject any dog or horse to dog fights or horse fights, kill or cause or procure to be tortured or deprived of adequate care, sustenance or shelter, or maltreat or use the same in research for experiments not expressly authorized by the Committee on Animal Welfare. Dapat na yung mga pariso na din ha, skandalo kung ano, looy ko. Mag-imagine kung tinuod yun ba, ma-prove yun nga tinuod. Ay, kaluoy sa mga irong ipang ihaw eh.
0: Hindi kayo. So, angay siguro ng seryosohon sa pulis ang pag-imbestigar ani along with the serious investigations of crimes involving humans, of course, no? So, ang priority nato sa to ang investigation, but then it's still a violation of the law. Rinata sa to ang mga lain pangisgutanan kaya nakakita ko, Ray, amura o nag-angat ang kampanya to amend aning Drug Driving Act na to sa pagkakaroon tungod sa kadtong
1: Kingston
0: unya daghan kaayong incidents ma-report involving motorcycles and other vehicles manggod nga ma-aksidente magbangga sa kalsada and one of the drivers sa either sa kanang nakasala or sa nasadaan is drunk or suspected to be drunk. So, naay effort karon nga i-amend, no? And impose stricter nga balaod or kanang provisions regarding sa pag-test sa ilahang kuan toxic level.
1: Moni siya. Moni siya attorney. Ang University of San Carlos College of Law led by Dean Jose Glenn Capana submitted a proposal to the Senate to amend RA 10586. The proposal, Vision Zero Philippines, aims to eliminate road fatalities. Moni, ang key provisions include lowering blood alcohol concentration limits to 0.02%. For novice and professional drivers, and 0.03% for private motorists, adopting implied consent for chemical testing, imposing harsher penalties including reclusion perpetua for deaths in vulnerable zones such as schools and hospitals, and requiring alcohol screening within 2 hours of a collision.
0: So, kana requiring alcohol screening within 2 hours. Kanang para na sa law enforcement. Kay nga mag-ikaw, ikay nahubog niya within 2 hours, ikay mo ingon, kinahanglan within 2 hours.
1: O, kuwani ko, muwana chiko.
0: Kinahanglan nga within 2 hours, kaya wala na may ebidensya, batok na ako.
1: No? Ay, nakabangga ko.
0: Yes. So,
1: or nag-drunk driving ko.
0: Within 2 hours is actually for law enforcement. So, laagin na yung corresponding administrative liability or criminal liability kung dili mo on dayon sa mga kapulisan ang ilahang trabaho in the event nga Gaduda sila nga ang rason sa pagka-aksidente, kaya diharamantan mo aksyon kanunay, is ang pagkahubog or

0: naatay makitaan sa mga kalsada nga makulbaan ka mo tapad kay nag zigzag na ang dinaiban. So kana siguro mga suspicions nga kani hubog ni or otherwise no basig na atake etc. Pero kung suspicion nimo na ginaitabo, it could probably help man gani sa tao kung ang rason sa pag-swerve is ang atake. Dapat siguro yun i-check and what the proper remedies of the law enforcement are.
1: Curious ko asa nila gi-course through ang katong proposal zero.
0: When you actually when you have advocates sa Senate or sa House of Representatives, naa man ay mga opisina diha nga more or less imuha ng contact. No, so kung dito sa Senate, probably ang College of Law sa University of San Carlos na ay kaila sa Senate. Nga maoy adto nila gi-course through ang ilang proposal to amend sa kaning nga balaod on drunk driving. So kung naa siguro yung maayo nga makabuot ang kamatayon ni Kingston, mauni siya nga makita ang depekto, makita ang laxity sa enforcement sa mao nga balaod. Okay. Dako ang uproar sa mga tao when we learned no nga after pila pa 19 hours pa una na check ang alcohol level sa ni Kuan, katong nakaligis, nakaigo ni Kingston, wala na kay makuha nga ebidensya kung mauman and if ang basis sa imuhang kaso is ang iyahang pag-drive drunk, kung sa pailain ni mo nga proof, katong mga video nga nag-giring-giring siya og lakaw, no? Or the mere fact nga Kuan, nga nakaigo na siya, it is actually murag ning ubos gyud ang imuhang ebidensya batok sa mao nga akusado.
1: Unya kuan nagsugod ang trial.
0: Oh, paspas kayo so, no.
1: First day unya.
0: Amazing.
1: Ningon ang defense nga they're working on a amicable settlement kuno off court. Ingon sad ang prosecution na may willing man mi maminaw sa unsay ilang settlement offer pero decidido jud ang pamilya nga mo go to
0: They sound like lawyers. Nanagyan mi no, part man sa mga pre-trial. Appeal na sa mo ang template na kanang willingness to enter into compromise agreement or settlement. Yeah, ikaw ang naa sa prosecution, mo yung rapu ka diha.
1: Maminaw mi.
0: Oh, maminaw, we are willing to kuan, mauna kay standard man na mo nga ikutan.
1: Pro forma.
0: Oh, kay lain po kayo, mo ingon dyan kag sirado dyan ka, no? Mo ingon dyan, mo ingon po ng kurti ni mo nandilis nga, wala dyan chance, wala yung possibility, no? Kay the courts actually, kung pwedeng dunay kanang panagsabot-sabot para mo shorten gani ang procedure, kay dugay kaayo mahuman ang atuang justice system diri sa Pilipinas, no? You cannot have a case kanang done in just 6 months, kanang full length nga kanang hearing, trial, etc. Maabtan pa kag siyam-siyam. And bisag kani nga kasong ginagmay like this.
1: Ang template today to?
0: Impossible, yeah.
1: It's a template
0: for each of us. And of course, ang defense, tininood yun po siguro na ilahang gilipan.
1: Ano man defense nga to avoid long trial. What yun ang template day to avoid long trial?
0: It would. Wala na to avoid long trial, but you know, I'm willing to enter into amicable settlement, no? Ang defense would have that interest kay siguro public opinion against the accused no kato siya o dia secondly
1: si Sean
0: bato siya unya secondly pud ang ebidensya no basing para sa defense ato na lang ning kuan ipa basing makonbikto gyud more pa siguro sa public perception grabe man gyud no kung kita publiko nagtanaw kaklaro ato an agutatanan so ang ebidensya tanaw na to am takalibutan bitaw unsay gi presentar nga mga ebidensya nga to sa court mo na siya sa pre-trial manggon magpakita na imong gud mo sa inyo ang mga ebidensya and diha mo assess pod asa mo dapita makalugar especially kung dunay ebidensya nga gipresentar unya wala previously kakahibalo if that's the case sometimes it happens pero more or less kibalo naman ka kay unsay gibutang unsay gi-complained of mao naman to ari naman na sa trial mo gawas nang kinsa nila day mga bag-o pang witness nga wala may enumerate first beforehand na ebidensya nga wala ma-mention beforehand supposedly ang pre-trial should be to abbreviate the proceedings kung naay

0: facts nga dili na kinahanglan hisgutan or approve ato na lang ning ipang admit. Pero moingon gyud na korte, malipay jud mi kung magkasinabot mong duha para wala na poy ihiring kay taghan gyud bitaw kaayo, tag-as kayo ang lista sa ato ang mga korte sa paghihiring. Rare kayo na nga na, sa usa ka adlaw usa lang ang hearing, murag sayang gawa siguro kung there are times ya, pero kanang rare nga tagsa tungod sa kadaghan sa ato ang mga kaso. Mao na siya.
1: Oh, so speaking of trial attorney, ang ICC,
0: sige, yes,
1: i-confirm na.
0: Thursday sa hapon no, ningawas na ang pag-confirm sa charges on crimes against humanity ni President Duterte. It's actually the ICC saying, ang iyahang pre-trial chamber saying, aduna na igong basihanan para
1: proceed.
0: I-hold siya accountable for the alleged crimes against humanity. Dili pa ni siya conviction, ha? Basig mga uba nagtuong, mauna ni this is it, dili pa na siya. Enough evidence, mura ba, okay, na-i crime, na nahitabo, na-establish ang crime. Yeah, probably ka ni siya. Mauna ni siya ang gabuhat, ani, and ingon ang ICC nga, naiigong basihanan para mo go to trial. So, wala pa na'y conviction. Nga rin sa trial, i-constitute pa na sa ICC kinsa mga huwis nga mo constitute sa iyahang kuan, sa iyahang korte para mo hear. Diha na na, makita na to kung kinsa, unsa gyud ang mga ebidensya, support ani, siguro live stream ba ni makakita man tatanan, and we can evaluate by ourselves, pero eventually ang mga who is good na sa ICC ang mo determine sa conviction. So wala pa nay conviction sa pagkakaroon, para lang na makago to trial, and kung makago to trial ato na na ang conviction in the end, in which of course the families sa mga biktima are aspiring for and hoping for, kay mao pa na siguro ang makaingon sila na na sila'y hustisya. Karon glimmer of hope pa lang na, pero ang hustisya is during the conviction.
1: Nya makuana ni, malutsa na dyan ni warrant ang katong gipang mention, katong walo, silang Bato, silang...
0: Duna naman siguro sila'y warrant, mao nang di good mo to nga si Senator Bato de la Rosa. We realize pila 15 man dahil nakabuok family members niya nga naa sa Senado, wow, na trabaho, no? That's actually a lot of people, apil iyahang anak, duha ka anak, iyang mga pag-umangkol, iyang brother-in-law, iyahang sister-in-law, mag iyang asawa na lang siguro ang kuwang. Yes, and
1: Buddhism naman na, diba?
0: He is actually nang nagdawat,
1: yes,
0: ang sweldo. 300,000, 400,000 na iyahang madawat per month. Wala tunga-tunga, magparamdam lang siguro nagmay nga video. Naanagin siguro yung warrant, no? Base sa iyahang kaugalingon nga actuation sa pagkakaroon. Cool romang kaayo si Senator Bongbo.
1: They are in the same situation.
0: But Senator Bongbo is there. So, despite nga, sige mo yung naani siya kalabutan sa mga gipangbuhat ni President Duterte, pero ito nga pa man sa Senado, okay lang, sige, pagdawat ng sildo diha. Pero si Senator Bato, murag, uy, Senator Bato, maulang
1: okay,
0: sa tagambay.
1: Okay, nakaayo, 9 months na, di ba?
0: Maunang na ay complaint na sa Ethics Committee karon sa Senado, kay magsige kagdawat ng sildo, wala na kay tunga-tunga, imo na lang untang i-wave mo nang giingon ni Senator JVR si Tono nga ayaw nalagdawat para di na may maglabad among o kung amo bakang tangtangon or dili.
1: Ang mahita po masagod na attorney, kung mo na kinsi kabuk iyang mga family members nga naa din na siyang opisina. So kung dili siya mo daw dog sildo, mo na ilisa na saan magkuhan sila sa mga chairmanship.
0: Kung matangtang,
1: so mahawa na sila.
0: Kung matangtang si Senator Bato, kung i-recommend sa Ethics Committee nga doon na siya i-sanctions, karon dili man, kay effectively Senador pa man gihapon si Senator Bato, mao sigurong di siya ganahan nga mo resign na lang, no? Kung dili na lang yung kakatunga, resign na lang.
1: Kung matangtang siya, malingsan ang kinsi kabuo. Mawala,
0: yes,
1: trabaho.
0: Wala sila trabaho.
1: Maglahugin man sa mga chairmanship sa committee, mo anang wala na. Uy, kanamo ko akong mga staff. Ang bagong chair ba sa committee ni Bato? Unsa ang mga committee ni Bato? Katong AFP, di ba? Katong sa... Siya man, peace
0: defense
1: and order.
0: Yeah,
1: defense.
0: Peace and order.
1: Katong ba siya ni Tunga?
0: So,
1: to defend the budget of the defense.
0: Maulaw na lang unta, no? Sakto siguro ang gingon ni Senator JVRC ito nga. Ayun nagdawat para mahunong. Pero sige, buri sana lang siya dapat.

0: offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated. With its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Finally.
4: Okay, ning balik kami sa kadagang isgutanan karon-karong si Manahuna apil na ning diri sa Cebu. Among terasas no, muragi allow na sila nga mo-operate o balik daghang kay nang utana. Uy, ngano na, no? And si Slater Yang ingon siya nga mo na siya na may research nga ingon nga milabot sa baha diha. Okay, sige. Diri sa Cebu. Sa kauluhan, daghan po gihapon kayo isgutanan.
5: Oye, mga Filipino, nice survey, HWS nga, 5 out of 10 Filipinos ningon nga, mas ni grabe kalisod among kinabuhi in the last 12 months or 1 year.
4: Wala madala sa positive attitude. Grabe yun. Pero di man siguro conflict, no? Pwede makamayo. Grabe na yun kalisod, pero sige lang. Carry natin to.
5: Be positive.
4: Pero, grabe yun ang kalisod. Kisa mo tayo dili, maglisod nung nga pila. Although ni rollback ang presyo sa lana, mahal na magliliyapon ka. Ayaw man siya mo balik sa karaan nga kanang rate o niya. Naagyapon ha, gaungong gihapon ng gubat sa Iran. Although, si Trump, murag iyang gi-extend ang ceasefire. Close gihapon ang Strait of Hormuz tungod ni Trump kay nagsira-sira pa siya ang kaugalingon. Ingon ni Iran nga, okay. Di na mimutuo na imuhang kuan mo. Ingon tag magsabot-sabot. Ta. So, mura oblique kayo ang future na to. Mura mangandam kita. Let's brace ourselves.
5: Oo, yung ang piston ra ba pag a few days ago, I think Tuesday ba to na, ni submit na dito kuan nga. Magpa-increase silang plenty by 10 pesos sila pa ngayon nga increase.
4: Luoy, manggid kayo ang mga driver, no? Kung kaya pa ninyo muhatag extra siguro, kaya lang ha, kay naglisod ba yata? Siguro hatagi siguro extra ang mga driver bisag wala pa sila mag-increase, no? Ako Grab, usay taxi, no? Muhatag na lang, patong na lang tagamay kay luoy bitaw kayo ato ang mga driver sa pagkakaroon.
5: Mauna din ang
4: kayo ang ginabuhi. Huwag yun siguro ay makaingon nga ningayahay sila except lang atong mga nangurakot. Isod kayo ang kinabuhi sa Pilipinas. Makarealize bitaw ka nga sa kapubri na ito, ano, daghan mo dahil tagkwarta ang ipangurakot nila. Daghan mo dahil tagkwarta. Tua lang sa pangurakot and brazen nga klase nga pangurakot. Mga way uaw.
5: Oh my God. Oh, sige.
4: Yeah, no? So, mauna ni karon daghan kayong issue amidst all this embroiled gihapon sa duha ka issue ang Pilipinas kabahin sa presidente kahuman kani si VP Zara and of course unahon na itong presidente kay na petition na ni-file karon sa Supreme Court kabahin sa pag-compel sa presidente to undergo medical test and undergo drug test, no, follicle test sa buhok, kanang buhok yun kuno mo'y basihanan mo ni ang nagkuan siguro ron nag occupy sa opisina sa presidente unsaon niya tubag kay gipatubag naman siya sa Supreme Court mo ato ang unang pangutana sa pagkakaron
5: kinahanglan ba or unsa to
4: ang mo ato pangutana kinahanglan ba no nga mo submit ang presidente sa iyang kaugalingon for a medical test drug follicle test etc.
5: Og health record.
4: Yes, no, i-disclose ang iyahang health record. Under sa ito ang constitution, if issue ang health sa presidente, pwede siya, dapat siya nga makumpel nga mo disclose sa iyahang medical record, iyahang health situation as a matter of public policy. Iyahan ng sorn nga obligation ngadto sa katawhan nga makahibaluta sa state of health sa presidente. Ang reason being kay when you are the president of the Philippines, everything about you murag belongs to the public unya. Kanang matter of health actually is a big concern kay unsaon nimo pagpadagan sa imuhang nasod kung naaday ka sa kondisyon nga dili na ka makapadagan ani. So kung mauni nga wala na kay capacity, dapat siguro nga ihatag din mo sa lain. Pero karon murag seemingly ang presidente
5: healthy man siya.
4: Wa man gid niya giangkon.
5: Dagdagan ba yato?
4: Nagsugod gyud ni sa huhungihong ug sa chismis nga ang presidente nato naa na at the brink of death, naa na to sa sintux, no, halos mamatay na. Kahuman ning gawas pag April 9 araw ng kagitingan, and a day prior ano nga siya nanguna dito, siya nangulo sa pag celebrate, pag commemorate sa araw ng kagitingan ang mga tao, di na pud mutuo. Dili.
5: Video siya. AI.
4: Kamatay. Oh, patay na yun na siya. Or hapit na yun na siya pamatay. Di na tinuod, no? So, ingon tong uban nga. Sige, atong tanaw nito. Yeah, of course, you cannot just do that. So, para di siguro kaayo mauwaw nga, you cannot just go to the hospital and ask kung the presidente is there. And even if the president is there, di po ka pwede mo ingon nga, pwede mo ato sa kwarto kay ako dyong i-check.
5: It's an issue of national security. You go
4: to court, but I doubt kung ang court mo grant sa maong petition.
5: Ingo man si Kwan, kay patubagon man, di ba, within 10 days. Ingo man si Claire Castro, undersecretary siya, matubag man ang presidente, Ana.
4: Tubagon na niya. Okay. Naamat yung mga prior nga videos kung ipagawa si Secretary Claire Castro nga nag-istorya siya magiging interview si President Marcos. And
5: before nag-jumping jack. Istorya kanina to. Katulad niya, namo ko siya sa hospital, kaning laging hospital, private hospital niya. Kanang daghan kay mga pulis diri niya. Nakoy amiga, nakoy kailangan nurse na dito, nakakita jud ni confirm nga na diri na hospital. Grabe na kay sitwasyon. Ana niya, naana man sa dong mga anti kuan katong mga pro BBM sad nga wala man naka room number sa St. Luke's. Kailangan mo na ka department. Ibutan na to kung naana siya sa third floor na himutang dili man na pang kuan kay pang bata man na din ha nga floor.
4: But the president indeed admitted nga he underwent certain procedure. Di mo kuno yun na di man life-threatening. Hindi kakamatay, no? So, nanumurag ito mga niingon nga patay na ang presidente. And in that case, kita tanga galakaw-lakaw. I don't know if enough proof ba ng jumping jack. Pero, makita man na ito nga murag, di man siguro tinuod ang giingon nga kahimalat yun ang presidente, no? Although, kada lagi ang jumping jack is not proof, but pwede siya convince ko. Para na ko, katong gidugangan na nila o hair follicle test, etc.

0: cetera. Murag kuha naman gyud siya, malicious naman siya. If siguro dito lang ling limit sa medical record niya, undergo medical test, i-disclose iyahang medical record kung healthy pa ba siya, siguro okay gamay, but i-apila naman og hair follicle test, etc. Of course, wa man siya basihanan good, no? Except lang lagi, panahon sa eleksyon kami, we believe nga addicted siya. And later on, namutar ba ang mga DDS sa iya, ha? And later on, muingon na pong disaddict, good na siya. Oh, humana ninyo og butar. Wala na mo'y basihanan sa karon. Muingon pa mo nga inyo ang ipa-compel for those kinds of tests kay istorya raman ang tanan, no? Istorya raman ning tanan. Gawas lagi kung naa siguro gyud may klaro nga proof nga addict. Pero you have to charge him for that. No, you cannot just ask the court to compel the president to undergo those tests. Kay di pa siguro siya life-threatening, kung may kurte nga di pa na life-threatening kanang condition nga gi-allege ninyo nga
1: addict. Dili na siya sakop sa constitution.
0: Oo, no, di na life-threatening.
1: Napa na din ha.
0: Oo, pwede man good. A lot of reasons nga pwede i-deny ang kana nga aspect. Katong usa medical, para na ko, i-deny po na sa Supreme Court, base lang sa ato ang nakitaan ng mga record. Nadyo ko yung disclaimer, kanunay ha, kayo di man ta-privy sa record sa Malacanang. We always, base our opinions on unsa makitaan na to sa social media. And ato ang facts are actually based on those. Manang careful ka, ayaw po ta sa facts nga ato ang tuhuan. Sa pagkakaroon, ako, I believe that the president is healthy. Siguro, not perfect nga 100% nga health. Wala igong basihanan lang para mangayo nga to sa Supreme Court o kanang compulsion for the president nga mo disclose sa iyahang medical record or if at all undergo test. Because mura po siya kanang ipakaubos ni mo ang office of the president based on chismis. Kaya nagsugod yun siya sa chismis. Nga hapit na mamatay ang presidente.
1: Aba ko motubag na si BBM. Ang itubag, anak, si Digong bitaw sa una, si Gig sa tug request ang mga tao nga.
0: Yeah.
1: Show your health record. Dapat mapadrug test ka, anak. Ay, dili naman to. Normally, yung mga ba-ba biya dito, mag-midnight press con, di ba? Wapadjun siya. Wapadjun siya na minaw, di ba? Muana na si BBM. Na may president. Kaya akong gisundan nga presidente. Wamansan siya ni
0: Kuan.
1: Ipangayo ang health record. Grabe, yes, ang gigod ang panawagan nga. Unsa naman na stiko? Niwak na makainatanaon. Masakit to na makainagnaong gyud. Unsa may health record? Kay Constitution, wamansan!
0: And he himself admitted nga mutay siya fentanyl, no? Which is kinahanglan highly regulated nga drugs nga kung imong itake nga wala kay prescription etc. pwede ka dakpon, no? Just like the other drugs nga regulated nga madakpan ka kung wala kay necessary nga prescriptions for those, and he admitted taking those. And pwede kita siguro mo demand, many people have been demanding, and mo ni mo ang basihanan ron sa presidente nga no mo ingon po siya din o mangganito mo sugotong previous ako na ba?
1: Yes. Mura na ito ba? Awa niya. Inigawasan na sa... Nga nung ako, ngayon, muna na siya, nga nung ako man dyan na mukuan nga, ang akong gisundan, ako tong idol, wa man sa ginto na minaw.
0: But he will be a little bit more subtle siguro sa iyahang pag-sight sa previous nga experience, previous nga administration nga wa man ganito nga nagutawang ako, pero it will be very legal nga tubag, and it will be very subtle
1: on that Claire point. So
0: yes. I don't think it will be Claire Castro yes. Really writing, no? Kay si Claire Castro muraog, maka-imagine ko nga lahi ang tenor sa iyang tinubagan. Kung ibasin ako the way nga mo istorya siya, lahi rapuan, no? So dili na si Claire Castro ang motubag, naanay lain nga bugado nga more subtle and more diplomatic sa iyang pagtubag.
1: Hindi away na pag-iwing maestro Claire Castro. Uy, kay bugo ko no and all that. Hindi ko hula. Pariha ka ron sa kuan. Mga ito na ito sa itong next B, attorney.
0: Yes.
1: Next topic.
0: Ari na ito sa mutuo ba mo no, sa 6.7 billion nga allegation batok mo. Ay, angayan pa ba? Mutuo ba ka mo sa gingong bilyones? Actually, 6.7 billion nga kwart

0: ni VP Zara as alleged no during sa House of Representatives nga investigation. Dili siya investigation hearing, di pa siya hearing, mini-hearing daw kabahin sa para sa iyahang impeachment. Mao na siya karon na pangutan na mutuo mo sa AMLAC. AMLAC manggod ang nag-ingon, no? Anti-Money Laundering Council nga since 2007 hangtod 2024.
1: May mga suspicious
0: Anay mga suspicious transactions. 2007, 7.8 million rang iyahang net worth. Karon niabot na og 88 million. So, pila raman na. Siguro ako, para na ako, kung ikumpara lang na to sa ubang mga politiko, muraga may raman siguro na kang VP Sara. No? Maayo siguro pagkatago ang cash. Okay, dili naman ron uso ang iagi sa bangko. Ari na mas maleta. So, I would understand, dili namang reflect nga rin sa bangko ang mga bilyones. But over the years, ang giingon sa AMLAC nga transactions ni VP Zara nga moabot og 6.7 billion. Ako, I'll take it with a grain of salt unless makakita ta og dokumento tungod kay, number one, kung over the years ni, na-flag ni, monitored sa AMLAC, sa una raunta sila ning lihok, kabahin ani, no? Wala na maguwat og House of Representatives. Kusog ka ibitaw sila mo freeze ang AMLAC sa accounts nga intawon pila, oy, 20 mil, 30 mil, ani mga aktivista nga ilahang giingon nga terror financing. Kung yan kayo sila ana, no? Pero, billions of transactions ni VP Zara, wala nila buhata. So, asa di ay inyohang investigation sa una? Mutanaw ko unsa to ang written investigation. Kanang ilang giingon nga suspicious transactions, ilan nang i-flag, basta every transactions more than 500,000 pesos manggod. Mura na siya o kinahanglang i-flag, basig mauna ilang giingon nga suspicious transactions. Unya, daghan man sila kwarta. So, daghan yun na, pilam na 80 plus transactions kuno flag as kanang suspicious kay probably daghang movements mga more than 500,000 pesos. Kung mauna yung ipasabot ni kumutuo nila, no? And you are not doing justice siguro sa mga naningkamot na ma-impeach si VP Zara and ultimately ma-convict sa impeachment when you do your investigation like that. Ang executive director sa AMLAC is actually a bar-top nature. Maayo siya,
2: Greg. Mo na siya. Gi-question na siya kay gi-appoint siya pagka April 14 pa.
0: Bagko unya, lang tayo.
2: Unya, gihimo siya na resource speaker na din dito sa Congress.
0: Washing
2: pero
0: choice.
2: Pero mo na siya ka ng nadaghan kay itong mga nang bash ana ni Ronel Buenaventura, Attorney Ronel Buenaventura. Kay kanang nabayran ko no, ano, magkabaan ra ka, kung hala. Dili man na siya kanang bag-o pa din ha sa na-appoint siya as executive director pagka April 14, pero before the appointment as executive director, na naman na siya yung mga gitrabaho with the AMLAC.
0: So naa siya sa AMLAC gikan, pero ang pagka ED executive director niya was only
2: bag-o lang.
0: Recent mauwi na himong posisyon niya at the time nga gikinanglan na inay someone from AMLAC nga mo explain kabahin sa alleged.
2: So kahibaw jud siya. Kay Baudjud siya sa iyang mga gipang istorya and all that. Kaya mga isa nga, grabe ka ng 14, April 14 pa siya, unya ka ng hatagan na siya script para mo'y ipang sulti dito. Dili man, kaya naan naman siya sa AMLAC, ni-exist naman siya sa AMLAC before pa na himo siya executive director.
0: Ako ha, I hope nga mauna nga kay Baudjud siya o kanang appeal siya sa mga investigating na siya personal knowledge sa kaning mga gipang sa at least sa investigation, no? Kay of course wala siya personal knowledge sa kanang kato mga transactions kay investigator man sila unless appeal siya ato nga mga transactions. That's what I'm talking about. Pero kana lagi magdudag yung ko sa kaning mga kanang pronouncements, declaration sa maong executive director sa AMLAC kung dita kita sa kanang ilahang written nga documentation kabahin sa maong mga transactions. Kay, di man ta privy, but kanang more than 500,000 is enough nga muingon nga kanang tanaw na tong account. O kung maulagi na ang ipasabot nga suspicious transaction, dili kaayo really kay katuan by the mere fact nga more than 500,000 na siya ang gift flag suspicious na dayon kay kani kay bawbi atani nila mga

0: richness.
1: 500,000, bro, or 500 million?
0: 500,000, no? Considerably na nadayon, niya, kung below 500,000, niya, sa gunson, bisang ginagmay. So, kani mga transactions, ani mga online sexual abuse and exploitation sa mga bata, niya, agi mga transfers, money transfer, agi o mga channels. Ginagmay ba yan na, di ba yan na 500,000, pero ila daw nang i-flag kung kanang sa gunson, ginagmay, daghan, and musud sa lugar nga, gaduda sila nga, nai-anak nga, klase sa operation. Ang general rule yun is 500,000. Dako kayo ang 500 million before ka maka-investigate. No? So it's 500,000 na pwede nila i-investigate kung wala igong basiha. Mao na na-investigate na nibasihanan, sakto ni gigikanan, etc. Sakto ni gipadulngan, legitimate ba ni ang tanan. Pero mubalik lagi ko sa ako ang observation sa AMLAC nga kung over the years ni, and kung si Attorney Binaventura ba na siya?
1: Ronel
0: Binaventura had been working beforehand and knows about it. Anong wala gi-freeze daan sa una pa nga suspicious transactions naman di ay ni. Nganong karon pa man isulti, nga rin sa ato, ako motuo ko sa billions kung mo speculate ko sa billions, no? Kaya bawa man ta nga, naanin sila yung mga billions of transactions. But then, we need more proof if we want the conviction of VP Sara. So, do the Filipino people justice by being ko ano kanang truthful and of course sakto pa dinyo ha mga ebidensya nga ipakita. Later sa Senado.
1: Ato na sa Senate in impeachment na gyud out trial na gyud impeachment trial.
0: Sa pagkakaron kuan pa man eh. I think this was the mistake when the Supreme Court said nga kinahanglan due process and niingon ang House of Representatives, oh sige, paminaw na mo kung maudening definition sa due process. Kaya we did not do that prior sa una nga mag-hearing, paminaw una sa House of Representatives kung unsang ebidensya, una sila mo decide kung i-impeach ba ang usa ka impeachable official. No? So after determining sufficient, informed, substance ba ang complaint, they will vote and they will forward it to the Senate. Mao na mo ingon tag impeach. Pero, ningon man ang Supreme Court nga wala mag-afford o due process. Katong previous nga impeachment process. O sige, ningon ang House of Representatives nga, okay, kung maudening due process, mag-hearing good me. So, na una karon nga rin sa House of Representatives ang presentation sa unsay naa nila nga ebidensya which has yet to be sa mani proven gayud ngadto sa Supreme Court as ngari sa Senado. Mao tong niingon si Representative Gerville no nga dili man allowed ang cross examination diri kay di man gyud ni trial nga trial kay di ba yami mo determine kung kanang kuan ba guilty or not ba mo ara man diri mura ra man mig nagpakita nag-examine kung unsa ang existing evidence. Dilim gani gikinahanglan nga kuan kanang hatagan nila o opportunity nga mo istorya ang pikas, no? Ari na nila sa Senate nga trial.
1: Oh, so muna atong atangan. Mm-hmm. 500 million di ay in what within one day.
0: Within one day. Actually, mao na usa kang transaction, mao nang one day nga transaction.
1: 500,000 within one day.
0: 500,000
1: ang covered transaction.
0: So, mao ni.
1: Kumulapas ka mao na nga tan-aw na.
0: But not necessarily nga
1: illegal.
0: Illegal transaction lang at tanawuno nila ang bangko mo report na dayon na ngadto sa AMLAC nga naingon ani kang transaction. Normal matter of course ra gyud na siya. Nganong himuong suspicious transaction naay igong basihanan dapat no kung nganong himuong suspicious transaction but kung in itself lang, from one person to another, clear, walay problema, either ang ipadalaan o ang nagpadala, then i-clear po na nila. So, mawala gini, ako ang question rin sa AMLAC kung asa sila prior to this, no? Prior to this hearing, anong karon raman na aning gawas na over the years. Ang 6.7 billion, take note, is not one transaction. No, over the years, lain-lain nga transaction. And I think pinakadako, 600 million, 700 million ba?
1: Pero pwede masabihin ko ng AMLAC nga, 2016 pa man na, di ba? Si Trillanes was noisy naman since 2016 nga. Mauni, nanis na ng mga kwarta. But AMLAC can say na, wala mi ni

0: What? Because they were in power. They were so powerful. The president was a Duterte.
1: Precisely.
0: And then pagka 2022, si VP o si President Marcos, nindot pa sila relationship. So, hindi siya may makalihok. If we attempt to kuan, freeze, of course, they were in power.
1: But then they have to prove nga somehow they tried unya it failed no gitawagan etc. They have to establish that nga nung wa sila mo perform sa ilahang function sa panahon nga gikinahanglan kay precisely mauna ilahang function no
0: so
1: nga,
0: ato na sa Senate hearing out trial impeachment
1: yes.
0: trial nga unsa man yung gibuhat kanang mga pangutan na manggawas na nito nga kung dugay na nga kuan mga through the years na siya nga mga transactions nganong karon pa man mo ni sulti unsa ba inyong gibuhat through the years sad
1: what were your actions when you suspected these transactions ni VP Sara sa iyahang mga bangko na sila gipang mention nga mga bangko na sila gipang enumerate actually na sila records from the different banks regarding sa kaning mga transactions mao ni nga accumulated transactions ilahang gi enumerate mao na ni abot og 6.7 billion but still I go back to the question nag unsa day mo prior to this kaning mga pangutan na adto na ni sa Senado
0: yes.
1: ma-thresh out kay the defense ni Sara Duterte will not have that opportunity karon sa House of Representatives. Siguro kung nag-trial ni Dayon sa Senate, they will have an opportunity to question that. Karon wala sila opportunity to question tungod kay dili man pud angay nga i-full blown trial sa House of Representatives ang mga ebidensya nga naa sa pagkakaroon. So in a way katong decision sa kanang Supreme Court backfired against VP Sara kay na advance na noo na to kakita unsa ang mga ipanghimo nga nahimong basihanan sa iyahang impeachment.
0: Okay, ang Congress aw kaning House of Representatives ang pangita probable cause raman.
1: Oo. Kana lower na siya dili na siya conviction just like sa kang President Duterte murag nagdungan gyud sila no murag nagparallel gyud ni ang trial ni ang nahitabo sa kaso ni President Duterte and karon ang kaso ni VP Zara kung maingon na to murag pre-trial ang nahitabo sa House of Representatives kana pre-trial wala na hearing no kanang wala na kanang examination sa mga evidences against the person nga gikiha no immigration na gyud na sa inyong mga ebidensya pakitanay mo no sa inyong mga admissions etc pero ari na gyud na sa Senado ang pagbusisi sa mga ebidensya ni sa mga complainants as against VP Sara.
0: Interesting biya kay ni Attorney Tanawa ha pagka April 23 meaning Thursday ni pagawas og statement si VP Sara nga ni deny siya in siya na kanang my service record is clean and not once have I been charged with using public funds and then legitimate means matud pa ang source ana ang mga kwarta. So that was April 23. At the same time, April 23, mo sa pag-confirm sa ICC sa mga charges no against the father.
1: Yes.
0: April 23 was also the birthday of Mayor Lenny Robredo.
1: Oh, it's like a game.
0: Mga important dates.
1: Hindi naman siya mudagan ko, no? Iyan naman gifix ang iyang gingon nga. Wala sa iyang horizon ang 2028.
0: Kung ako sad, as a kakamping, di isa ko ganahan, yun, mulan sar sila ni ang national possession. Like, I mean, she offered herself already.
1: Kuman na, and you did not like
0: wala
1: me.
0: Wala mo ni kuan ako. So, anong maghago-hago pa man ko, di ba? But in reality...
1: She likes to focus on...
0: Yeah, in reality, God. Man sad good ka nang kung... One term ra ka dito sa local, murag maikod sa ka sa mga nagkuan mo. One term magod kung local ra ka nga leader, official, is not enough
1: basing
0: to make the
1: si
0: changes.
1: Basing niingon rin si VP Lenny, ramang yapon, Mayor Lenny na nagsaya sa pagkakaroon nga dili lang sa ako mag-practice-practice. Pero niingon gud siya nga, mo-retire na ko, ano, din ako mga vision na mga national position. We actually don't know, no, mga... Although dili ni siya traditional politician si VP Lenny, pero kay balumang gunta sa mahitabo sa mga tao nga mo declare ahead sa ilahang ambisyon.
0: Muna ni hitabo ni VP Sara now.
1: Yes, no? You will be kuan
0: from all

0: fronts.
1: Ikuan ka, kanang, you will be dismantled. So, probably safe na for VP Lenny to assert nga, dili lagi, wala lagi ko'y plano, but then, we don't know.
0: Kung pero, tinuod ba kung ako, dili ko ganan, ayun na juglan, sir. Mayor Lenny.
1: Diyan ka na lang. Okay. Kung saan ka happy, suportaan ta ka.
0: Grabe, imong gihanga, gihungit, imong kuan, kanang kaugalingon to the people, but what did they do?
1: Oh, murag nahiubos.
0: Oh, no, no. Ito lang siya ka sa naga.
1: Pero mabutar ka niya pong kagmodagan.
0: Oh, of course. Oh, because siya. Lenny is a leader, magsusya. He's a servant leader.
1: She had proven her worth when she was vice president. Wala hatagig cabinet position. Unya, gihatagan for a short time o cabinet position. Gitangtangan o cabinet position when she performed. No, as usa to drug char man to no. Ato iyang position nga. Actually, she did well good sa siya. Gitangtang siya. Kaya ay, makakuan man dahil ni siya. Makasalida man dahil ni siya. Kung hatagan na to gamay nga opportunity. So,
0: kinaghimo biya to katong drugs man to. Diba? Himo to siyang drug czar. Ana. Naghimo biya to. Grabe biya kayo to iyang plano. Ato, unsao din akong drugs.
1: O, diba?
0: Aros kipangitaag, buslot. Aro maawa ka din na.
1: Basinog na siya matandog ng mga addict nga all the way up. Oh. Ay, karon, no? Karon na ba, issue na ba kaning pag pag-ingon nga si, can I say, let's go to kuan si Justice Leonen nga gi-question lagi nga no, wala siya sal-en. O niya, kung tanaw ni mo, kanon saan siya ipangitaan sa iyahang sal-en at that time di ay nga nag-require siya nga ipagawas tong saro. No, that's those are documents which would kanang magpakita sa line of authority sa releases which could pana sa in the investigation sa flood could ano allocable nga ko ano releases all the way which could prove nga the corruption could go all the way up, no, kung all the way up, you know what I mean. So ipangitaan murag panghadlok siguro kang kuan Justice Leonen nga sige padayunan nang imuhang pagtrace sa mga ebidensya nga maka daot sa presidente matangtang jud ka diha. So tanaw na to sa kaisog si Justice Leonen sa pagpadayon sa iyang pagpangayo sa mga dokumento.
0: Kasi ano ba yung most likely next na Supreme Court Chief Justice?
1: Murag wala na may line. Murag siya man ang pinaka-senior siguro nga na adiha.
0: Oh, niya kung ako sa Leonen, uy, murag, kuan sa pa, sige, tangtang ako niya, bahala mo din ha.
1: Sige dyan. Then, pero nindot okay na gusto iyahang career.
0: Yes, nindot biyaan na kayo siyang performance sa good, in fairness. Although na yung mga uban nga mga kuan niya nga, kung murag, dili naman ako yung OA sa gadin ha, Leonen, uy, but in
1: siya
0: general,
1: ang nindot siya sa decision, sa impeachment, no, pagbasura, sa sila ang ning basura sa
0: katong ani karon nga ibalik na dito kay why due process.
1: Yes, iya hato in which many of those who were previously supportan niya nag-question yun nganong inaana ang Supreme Court. Oh, nganong inaana inyo ang line of reasoning. Okay,
0: but eventually
1: basi nga yung intention mo backfire gyapon ni sa
0: nakaibaw siya murag nakakita siya ba nga. Sige, ibasura lang sana kay murag mo bumirang ra man gihapon na eventually.
1: Grabe.
0: Which is why nahitabo now.
1: Ay, naman siya basihanan yun, no, sa pag-ingon regarding due process. Pero muna ni ang nahitabo sa pagkaroon. And the camp of VP Zara is now asking, ipahunong na na kay kanang dili na sakto yung gibuhat.
0: Ang Congress Supreme Minister, dili may muhunong kay ningon ang Supreme ningon Court na dito ba mo gibuhat sa una.
1: Yes. Lima kuno tumao, maamong kuno ni. O sige, wani may buhat. Supreme Court na gawin niingon. And those are the gods of Padre Faura.
0: Niingon na rin ba si Louis Strong, ha? Na naman may probable cause, kid. In fairness, nindot kay performance si Louis Strong, eh, no? As kuan dito. Anyway, si Nilo, magigkapoy na siya isa-isa. Wani pa noon, attorney. Grabe ka itong discussion ka.
1: Yes.
0: From animal rights to impeachment to ICC and everything. Okay, but before we go, let's say thank you sa Paul Nach Bishop Alberto Oy, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni si Inday, ni Matmat,
1: si Mabel, si Joanne, si Brian, of course, si Nilo, si Dave, ug si Freddy.
0: Magkita ta, magdung tagbalik sunod sa Badupuhon. Din lang si paborito ang kasaw matag panihapon. Sire!

0: brother. For Israel!
1: For Israel!

for my wife.

Lord, is this what you want from me? Guide me, please.

0: come. Thank you. What is your name?
1: My name is Delilah.

0: Samson. Take him.
1: What have you done?

Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Versus Dexter D. Nabo. Again, Rex

0: gumikan sa pandemic. So karon wa na may pandemic, ang among mga sakpong sa bawa na labay na nako tanan, wa na nabilin. May kala no other than the best doctor in the Philippines. One of the best doctor in the Philippines. Medical doctor. Dr. Rene Obra. Doc.
1: Yes, hello. Partner. Thank you very much. Nindot kayo ng mga introduction sa ako, no? Ato sa itong mga televiewers. Sorry kayo. Medyo dugay-dugay niyo kung nawagtang sa iri. Tungod lagi kay daghan kay tag mga equally important ng mga appointments, no? So, thank you very much nga nagka-uban na sa takaroon, no? Salamat sa panahon o sa tanan ng mga inunta supporters na to, no?
0: Okay, nigong atong broadcast, Doc. Happy mga huwa ko mo sa sobra na sa 20 katuig.
1: Sobra na 20 katuig.
0: Okay, imagine nga Jis pagkukuha to niya karon mga 30 na kukapin.
1: Oh, pero pareha naman ta.
0: Bitaw?
1: So, nagisgot man ka nga wa na'y pandemic partner. Pero as a medical doctor, magpaybalo lang ko nga naaragi hapon ng COVID virus, no? Hindi na tingin anak ka daghan sa unang mga buwan o tuig, no? So, pero magkuhan niya po ta, social distancing, hand washing, kanang kung naata sa mga crowded places, mag face mask kung kinahanglan, no? Optional naman ang face mask.
0: Optional niya.
1: At ang face shield.
0: Hindi ka mag-hanwashing o sabtuban?
1: Di social distancing.
0: Social distancing.
1: Di sura pag social distancing. Pero, ang sinulog pa na.
0: Pero hanwashing, di lang ito maligo kaya mag-hanwash lang ito. Why lain?
1: Pwede lang kung maligo. Pero ka nang manha ka sa mga establishments nga medyo pagkahan kayong mga tao, naman sila yung mga ready ng alcohol sa entrance. Comply lang ta. So expected nga murag mapuno na sa atong mga kadalanan anis mga bisita.
0: Pero ako na ibawan partner nga ang sinulog kuno ato sa SRP.
1: Mo ba?
0: As matter of fact, dali na nilang trabaho ron ng lapok dyan na may lapok. Ilang gidali trabaho aron nga dili ma-absent sa sunod Domingo.
1: So, confirm na gano'n nga ato gin sa SRP?
0: Mo'y akong naibawaan. Kaya nanangutanam ko sa public information City Hall.
1: Mauna pa tayo.
0: However, kung di ginasiguro mo man, mapugos o balik din sa karaan nga lugar.
1: Kunya, wala may tayo mag-prepare sa mga tungtunganan, lingkuranan sa mga mutanaw.
0: Mo dito, no?
1: Kaysa una pa tayo, for the past so many years, more than 15 years, pasadag po kayo na kayo. Every year, mukuha gikugroom na sa Iligan Circle.
0: Aday?
1: Oo. Kay parang ako mga bisita, dihan ako patanaw, naayon ka ng room, ibabaw sa Rose Pharmacy. Buo ginay akong reserve, 3 days ginan ako, Friday, Saturday, Sunday. Ako nang bayran daan, dugay pang iniro.
0: Ya karon, baapang ipagadaya?
1: Wana lagi kay.
0: Wana.
1: No, ito hiring-hiring nga ato na si SRP.
0: Wana klaro lagi.
1: Hindi naman mo agis 20 usmin niya. So wana, dako kong na-save patanaw.
0: Dako kong savings.
1: Dako kong savings kay. Wana mo kumuabang ang room.
0: Ya, imong amiga.
1: Nagkama tagamiga.
0: Matagana,
1: Well, anyway, expected na ang daghantag mga visitors locally and internationally.
0: Yeah, correct.
1: Kay
0: gikas Amerika, gikas Europe, London, Germany, Switzerland, France, Canada.
1: Yeah, Canada, Portugal, Spain, Sweden.
0: Sweden, kanang sa nga nining sa kanang Greece. Sa kuan sa New Zealand, Australia.
1: Yes.
0: Pwede ko
1: mo share ni mo experience.
0: Sige.
1: Before the pandemic, we went to Lisbon, Portugal.
0: Dito
1: ka? Kaya convention niya. Tinan ba?
0: May nang convention ninyo, kalibre, no?
1: Kaya guay, mupalit sa akong ticket sa aeroplano, hotel, accommodation para di man ko ka-afford. So magpa-sponsor, okay ko?
0: Di ka ka-afford.
1: Di ko ka-afford.
0: Okay. So, mag-ilog man ang sponsor sa kaya lima ka nga. Ganun di man mag-ilog. Ayaw dili resitahan ng ilang baligya.
1: Adesan. So ako lang magpason, ha?
0: Okay.
1: So when we went to Fatima, sa apparition site, sa Fatima, no? That is mga 4 hours drive from Lisbon. Naibulog ko sa among van partner kung kauban mga Muslim man o mga taga-India. Mga India, Hindu ba yan, ha? Dahil Muslim, may taga Sri Lanka, nga Islam gapon. Hindi ko ginigili ba? Dapoy mga Christians. Taga Brazil. Iko nga, muto.

0: din sila o Fatima. Kanang robot yun ana ba?
1: Wala gyud na.
0: Sa mga Christians ba? Mutan na ko nila, do you believe in ana, apparition, Virgin Mary, isa nga. Buto ko kuno sila.
1: Ade.
0: Oh. Nga in fact katong daga Sri Lanka nga couple nga doctors to siyang duha, Sri Lankan couples, they donated a big amount of money ngadto sa Fatima nga operation, kanang ang ilang management because as a thanksgiving because nasiguro sila gihangyo sa Ginoo nga na realize niya as a sign or a token of pasalamat ilag yung hankari nga to sa in charge dito sa Fatima sa Portugal ang ilang donation nga dako gitong kartahan pangunayan mga nilang
1: dito.
0: So the reason I'm sharing this to you is because not only Roman Catholics or Christians believe in Jesus Christ, in the Virgin Mary, also the other religions.
1: Correct.
0: Bisan
1: ang kwan, kanang mga kining mga Aprikano nga kwan. Tuo ma sila.
0: Tuo sila, Mauna nga. Ako naman itong gishare sa among akong greetings na itong kuhan nga. Ang atong population as of November 2022, national census na to, we are 113 million Filipinos.
1: Sus, tagahan.
0: 113 million. So,
1: pa, maganam na magkatagadaghan.
0: Anong tagadaghan?
1: Pero di mapuno ang Pilipinas. Kaya tanaw na po sa Bukit Cebu, may tao.
0: May tao pa na, Roy.
1: Ako
0: nang research pati. Kada adlaw, 1,600 plus ang mamatay nga Pilipino.
1: Ang mataw?
0: Ang mataw kay 5,000 mo pagkapin.
1: Jesus, Marus.
0: Muna nga di, ganda mahurot, no?
1: Di, ganda. Plus pa nga atong lugar, nag-ingon na puno ng Pilipinas, so puno.
0: Adi
1: ko. Atong usbohol, huwag taong bukid. Huwag bukid na
0: naman. Tinanda, dito sa amo, sa Sugod, sa Dinliti. Hantong kag bukid. So, mag-motor-motor mo po dito. May tao dito,
1: wala.
0: So pag musang mukanta pag my way o my love will see you through again mupagpak ni
1: pero abin mo partner muna imong sulti nga way mupagpak pero pagbida nagi kanta nga ang tanan gawas nga malipayon nga mukuan musaludan mukanta nindot kayo abin mo kung sa kataha
0: unsa man
1: bayang mangili.
0: Ah, siyempre. Mutindog yung kana.
1: Natural.
0: As a sign of kining tawag yan eh.
1: Kanangkuan.
0: Pagtahod, patriotism ba?
1: Patriotism sa pangasod.
0: Tahod yun ta. Kaya maana, maganda sa tundugan.
1: Correct.
0: Kaya sa una, sa connected pa ko sa Vicente Soto Memorial Medical Center, bagayang panahon, every Monday, mag-flag ceremony me.
1: Bita, oo.
0: Maka...
1: Kanong sa kanya retired, Dok?
0: Nalimot ko pa na.
1: Kung nalimot ka, nagdawat na dahil ng pension.
0: Wala. Ha? Wala pa yung pension, ay?
1: Di mo, na 5 years after man.
0: Wala pa yung pension, ay? Wala pa yung pension.
1: Pero ang akong naibawan ni mo, ang nadawat ni mong lamsa, mga about 10 million.
0: Ganda yan, no? Ang kinirabang kwarta pa na, nagkirabang na minon to, hindi kwarta, no? Kinirabang kwarta, relative din kwarta pa na, relative.
1: O siya, relative?
0: The more money you have, the more kag na relatives.
1: Muna.
0: Dagan kayo mo, uy, tito! Uy, huwag na kayo budget, matag na kayo, bisita ni mo.
1: Huwag yung amin na ni mo. So, amin mo nga.
0: And that's the reality sa atong kinabuhi.
1: Kaya atong kinabuhi, panalitan, tiguha na kita. Labay-labayan lang ta. Kunya usahay, bugal-bugalan pa ta sa itong mga pagmangkon nga mulabay ni mo. Ang lingkod ka. Bidya, kanang kwa, bidya manoy. Ito lang, bidya manoy. Ibig magtiyo, bidya manoy. Kunya ang mga babae po, ng mga tigwa, bidya in si. May tabo.
0: Marang kita partner kay, dadidara naman ta.
1: Sama dia.
0: Legal age naman ta.
1: Kakamla ka gidad.
0: Kanang kinanglan nga, will dress you ta.
1: Will
0: dress you ta. As much as possible, bisag, dili good. Kanang kana baru na pero at least nakaspan ka kay na koy mission ng nako ha bad experience ba kay
1: aday
0: nato ko busa ka bangko
1: negative day
0: dito sa Lite negative ka t-shirt na ko nakabalabal ko na ko driver balabal helmet na t-shirt na ko matang gilisod lisod mangyugog
1: Pasus bangko.
0: Di wa gisod na

0: Yung reason ko pag withdraw sa akong kwarta.
1: Ah, dahil ano ba?
0: Eh, nasa yung rason. Iwa ko ATM card. Kung over the counter na lang ko. Dili man pwede over the counter. Kinahalan ko ng ATM card. Ah, na manager. Oh. Kung ngayon nahuna ko, una ko ATM card, yun ang over the counter pa man ko mag-withdraw.
1: Beta, o. Oh.
0: Pwede mapumula pa 50 mil ako withdraw.
1: Correct, o. Oh.
0: Binuang lang ikad.
1: Nga?
0: Yeah. Ingon to. Kasi mahimo lang na ATM card bago. Daingon ko nga, asa man, sa akin ng babae, di gidool na ko. Ko ma, maghimo ko ng bagong ATM card. Kaya ginaan ko, mawidro ko, kuha na ko kwarta. Sa lite na nito po, ha?
1: Lite, o.
0: Pag-ingon sa babae nga, isuwat lang imo nga anda, sir, na pirmahe ka tulo. Akong gituyo, among isuwat, Dr. Obra. Renato mo ko. Dr. Renato Obra. Pirmahan ako ka tulo. Tanaw din siya na ko. Na, yung tanaw. Okay siya dito. Ingon siya nga, but before that, di mo siya mag-lunch break pa kuno, mag-lunch break siya. Isuwat lang niya, mag-lunch break pa mi. Butang na ko, Dr. Renato Obra. Noon sa bapatlan na, in less than 10 minutes, gitawag na ko sa tailor, yung siya nga, sir, kanang Renato, kung maawin na wala ko pipirmahan ba? Ay, pinag-itunulan mo ko sa akong withdraw, sa amount na akong withdraw. Kung abi na ko, maghimo patag bagong ATM card, kaya dili pwede yung mag-withdraw o wala ATM card. So, awa na, okay na. So, wala na yung lunch break, wala na ATM card, naku-withdraw ko. Kung wala mo ko, mangutang ng kwarta, ako ng kwarta akong withdraw. Yan, kaya baka mo ko sa account number, kaya mo kayo lista. Walang na ko akong ATM card. A moral reason of the story is kinanglan nga well dressed ka.
1: Oh, mo gina.
0: Akong gingan dito nga sunod na kong suod anang
1: mga Amerikana ka.
0: Magkurbata ko.
1: Magkurbata.
0: Oh, kay para nga double standard lagi ka, bisa nga asa ka, bisa Amerika ba nga? Double standard din ang treatment nga, depende sa mga itsura.
1: Oo, bito.
0: Oo.
1: Naingon na itong gwapong buta.
0: Oo, gwapo ka, niya naglago ay mong t-shirt, gigitan ka, naghabal-habal sa sakay.
1: Siya habal-habal. Patusan
0: yun. Kato akong mahita mo ba, naghabal-habal mo ka ito. Kanang motor sa ako'y agawa. Back ride. Niya, nag-helmet, makalkaw, gimong buhok.
1: Correct.
0: Nataas kayo kong buhok. Bago mo ko nagpatupi pa.
1: Mana nga. Pag inaanin mong tupi, no, kaya nalabian, huwag ni mo
0: ipapresyon
1: ang barbero na.
0: Imbuya ko sa konsekretary gahapon.
1: Oo.
0: Kasi nagtaasan na imong buhok na ko'y. Kasi magpatupi ko, arang-arang yung tao na itong itsura ba?
1: Katog, siguro ka mo nang malabian. Sabi
0: niya na, pagmata na anan ako sa espiho, nahurot man, gihurot man.
1: Oo.
0: Oo, ina ba, mutubo na kayo nang dali.
1: Oo, bitaw.
0: So going back to the sinulog pa.
1: Okay. Sinulog mo lagi na nga kanang nalipay pa ta kay kini kong atong pista din sa kuan sa kanang sa Cebu City. Kanang kuan magyud kanang dilmeni usak buwan kutobra sa ikatulong Domingo. Kusayang kita ikatong Domingo murag pitsa 20 na pitsa 19. Karon ang ikatong Domingo murag pitsa 15. Kini nga sa pizza 15 karong sunod Domingo
0: mo na
1: na sinulog
0: karong mabot Domingo.
1: Diba yan karong mabot Domingo 15. So natinga ang uban nga naman nga na itagabuhol nga nanawa na ko nga naman nga sa una pag anha na mo mura ba to pizza 20 ana yung kundi man parehas lagi kay ba ka nga para sa February nga o sa 28-29 mo na nga karong pizza 15 ta mo na nga kanang salamatan na sinyo santo ninyo nga ako dok naman ko mag-opsina akong Irma rin insurance broker na diyan na
0: yeah Irma rin insurance broker na amang ka
1: nasa room 111 CDC building Usminya Boulevard Cebu City at bang sa
0: Santo Simbahan
1: sa Senyor Santo Niño.
0: Anong buhutan yung kapanar kayo? Whether you like it or not, whether you like it or not, maka-attend yung kagmisa sa Santo Niño kada adlaw.
1: Mga saba pa na pare diha?
0: Oo.
1: Gusto mo nang loudspeaker nga, ibutang madri at tubang sa kusina.
0: May gituyo to, ina ato po binaw ni si Andy Manatad kayo.
1: Ganang, kuhan man, manaway mang pare, magwali. Isa, kini din yung atong atubangan o kining mga building din nga na nagabang, napod ang mga bisyoso doon. usap ko nos bisyoso ako. Anong mabisyoso so ba bebe? Ikaw ko na define sa bisyoso.
0: Ako define pa na. Ay ikaw
1: diha pa. Pamina usa ang

0: klase sa bisyo.
1: Dagamang bisyo. Dagamang klase bisyo.
0: Hubog, palahubog.
1: Sugal.
0: Sugal. Chicks.
1: Chicks.
0: Usa pa, wana. Kanar may mura, importante na tulo. Pamakak.
1: Kanang pamakak.
0: Pero kanang pamakak, pwede na gimo ilang kub sa tulo. Nga. Di ka mutugan nga na kay chicks, di ka kanang di, kanang mamakaka o kanang singa nining
1: di ka magsugal,
0: di ka magsugal, di ka maghubog. Nga no? Kasi ganyan, partner, maminaw sa tag-commercial.
1: Okay.

0: You are still on the decline over CCTN Channel 47 with Dr. Rene Ubra, our medical doctor, and at the same time, he is specializing in psychiatry. Okay. So, ang atong kalman ng sugdan usab sa Riwe, Riwe International Megala, usab kini ka live stem cell na mag-inom lang kayo ninig therapy ng mga unom kabuan, usa sa buntag, usa sa gabi, munindot ng imong lawas ang hasta imong sugar mo, mawa hasta imong mga singan nining kanang high blood. Maayo. Ano mabihin mo, Doc? Ato lang yung gamay isgutan. Commercial pa mo na. Kining, ang akong giinom nga kining kuan stem cell kanang Riwe, mo man tagyas kung mo na kumpanya stem cell na siya nga live nga kanang yang tablita kita nga kuan kanang dili kita tablitas kanang lingin bitaw nga kanang murag gel mo inom ko na buntag og gabi sa una hubak kong kay kudok mas hubak grabe kong hubak na ko labi nagtingtog na kining Disyembre hubak ko nga plus akong sugar, tintasa. Oh, sus, mabot ko nito, 400, marag, wana ko na gana, dok. Sa, kwan ba, sa kanang, pagana ba?
1: Gana sa tanang butang sa
0: ade, kalimutan. Gana, ang number one ang six.
1: Oh,
0: mutong, siko ginumin eh. Hay ba kay, nindot man kayo, makatuog na ko, klaro. Oh, sa una, may lang katuog kong tulog ka oras. Pero makatuog ko, klaro niya. Di na ko kapoy yun. Wala na kapoy.
1: Oh. Muna yung bata kag sa motor na.
0: Usa na. Muna nga. Inom na daw. Kaya binin mo nga no di. Di nga. Itambagan ka. Nga minom ka na. Mo, himsog ang mong lawas niya. Ligon. Niya. Kanang tanan yung maintenance. Nga. Usa ka. Sako. Usa na lang katambal kay usa naman ang ka. Usa naman ang ka. Tablitos. Why lie siyang produkto usa ra? Stem cell.
1: Usa nga, Riwe?
0: Riwe International. Oh. Pero og, mukuang ka, ari ka na ako mo ingon kay. Ako'y bahala sa imong kuan.
1: Palitay ko, partner. Sample, partner. Good for 1 month.
0: Di man kay. Kuha mo na, dog ka na nga. Mahal-mahal mo po na.
1: Kaya nga, dagan mo kuwarta.
0: May kaduha. Ikaw. Ikaduha. Napoy bank ng murag rider niya. Bank. Bank supremacy. Patubo na. Para nas magkiayon, imo ibaligya na. Magkiayon. O nindot kayo kay. Imagine. Magkiayon naman. Di, ang imong, imong market, magkiayon. So, magamit sa asawa, magamit po sa bana. So, naiyang capsule, naiyang spray, napoy gel nga ipahid lang nimo.
1: So, duha ang mo gamit?
0: O, di duha.
1: Kay ikaw ra?
0: O, duha. O, niya, sa, ang garantiya na sa kalikon, 7 hours, dok. 7 hours.

0: Ganahan kag 7 hours. Wala, sige, 7 hours. Pero, oh, mahuman po kag 2 hours pa rin. Punong labog ka.
1: Oh.
0: Asta yung asawa. Oh, dili asawa ni mo ka nang, dili asawa. Oh. Saman.
1: Hindi lang kumukomenta na pa na kaya ah. Masayok na.
0: Ha?
1: Hindi lang kumukomenta na. Pero kanyang mong gingon nga 7 hours, mag 2 months na sana.
0: Dili. Ang, muna ay kakusgon sa imong kuhan niya. Mohin, mohin, magmunong ka 2 kuras ko, may problema.
1: Oh.
0: Ikaw may magbuot. Ang pait niya, o sa kanang itagal na o 7 hours, o wag yung bisag usak minuto na magamit ni mo, ganyan ano. Kaya di mo mutuboy mo ha, di mo mutuibo.
1: Hmm.
0: Oo. So muna nga, kanang yun, kanang duha, kanang bank supremacy, o kanang stem cell sa baywi.
1: Mahintag natay mapakita sa itong mga televiewers na
0: sunod, ato ipakita.
1: Para ipakita. Ma-aware sila ba? No?
0: Oo. Mausbun ako nga, ang imong maintenance nga, usa ka sakor, usa ka nigo, dili na na.
1: Usa na lang.
0: Usa na lang sa tupay. Imo na itong ihuwad itong kuhan.
1: Gamay na lang imong...
0: Usa na lang ito ko. Ang product ka na usa naman. Usa lang yung product ka ng steam cell. Ibaan mag-steam cell nga. Ibaan ka ng mga dato like Indrile, like ganang kisa pa ng ubang mga dato Manila, Imelda, mga senador. At to mga ganyan sa Switzerland magpa-injection o steam cell. Para nga mo ligon sila niya, mo kwasan, murag, mo bata o balik.
1: Mawa ba?
0: Oo. Una ron ang gimo, gumikan ka pati magmahala dito Switzerland sa injection, ang ilagi mo kana ng stem cell nga light na tablet ay mong imnon.
1: What the injection dere sa Pilipinas?
0: Wa sila mo apply ka natural ikaw kung mo injection na ka mahal may mong bayad ka namang katong para sa Chilean kana na lang stem cell nga tablet wa ayo na kana
1: sura nang para dito ka afford mo tong si Chilean pero pa masahay lang mo da si aeroplano
0: mo lagi na
1: hotel accommodation
0: mo lagi na nga hotel accommodation aeroplano di paigo nimo ang 20,000. Diba?
1: Gamay kayo na.
0: Ay, buta na ito, 50,000. Pero kine partner, ang imong bayaran ini sa Riwe Maniang Kumpanya, Riwe, ang kuangon meaning ng Riwe, kay kuangon ni Singaporean man, ang kuangon ni ang nag, ang manufacturer, right of way man na dito. Right of way sa Pilipinas dito, Riwe, kay Islang, Maslang, Santian. Muna nga, kanan na lang, usa ka, tambal. E may mga, unya, kanang riwi lagi, umupalit ka, kay 6-month therapy mo na. 6 months therapy. 135 mil. Muna imong palito
1: na. Ha?
0: O, di, paminaw, sa tibok, unong kabuan.
1: 135 mil.
0: O. Ra. O. Pwede magpunog, imong 20-20-hon. 20 mil, o, usa ka.
1: Katong, once a day na no, imnon.
0: O, once a day, katong kuhan, katong usa ka pack. O, sa sita ang sod. O, imnon. Pero, kanang first mandok, twice hindi, pero duha ka tablita si mong imnon sa buntag, sa gabi, duha po. Pero after 1 month, usa-usa na lang, up to 6 months, makita ni mo resulta. Kunti ninduta.
1: Maisgutan mo na ito ni Pater, no?
0: Oo.
1: Nakana na ba yung Switzerland? Because it is bordering Milan, Italy.
0: Correct.
1: So, pero pagkanto na ako, di harap ko sa border, wag yung kumusood kayo ba? Pero dinot kayong lugar, ha?
0: Dato.
1: Dato kayo sa Switzerland.
0: Ang Switzerland karoon is one of the richest countries.
1: Nga, di ang mga bangko nga.
0: Oo.
1: Ngingi kayong mga bangko.
0: Na, di ang, kung ano, di ang mga tikasan sa ubang nasun. Di po sa pila. Ilang kwarta. Oo.
1: Nga, ano ko noon?
0: Ang mga tinikas.
1: Apo, itong tinood ba itong kwarta sa Pilipinas? Na ako rito?
0: Oo, na po. Pero, wa dili sa dili Pilipinas mitagiya.
1: Wow.
0: Ang katong mga kurakot sa atong gobyerno.
1: Wow lagi.
0: To ay pa deposit dito kay wa may question sila.
1: Dato kayo.
0: Wa question mo deposit ka Switzerland di kayo no nga sa mani. Wa may kwan no sengan ning kanang sengan ning sa Central Bank kanang
1: mo deposit. PNB.
0: Di us kanang mo deposit ka pa sa mga kanang kanang kanabitong question ka nganong kadako ni mo deposit sa tuwing ano na
1: money laundering.
0: Oh, money laundering. Dito ay money laundering. Even Hong Kong, even kanang sa ni sa kanabitong na islas Malaysia na usa nang
1: Maldives
0: ha dili lain usa na sa mga
1: Sri Lanka.
0: Dele.
1: Maldives, Sri Lanka.

0: ka
1: dili kanang Malaysia man.
0: Ah, Malaysia.
1: Oh, kanang
0: Sabah.
1: Nalimot ko unsa nang kanang kanang unsa nang kanang isla ha.
0: Hmm.
1: Ang bangko diha wire laundering. Hong Kong wire laundering. Switzerland wire laundering.
0: No. So bisag pila imong dalon,
1: bisag pila
0: million oh. Billions.
1: Kanang Switzerland din ang utana nimo. O dinhi nimo. Wa. Kay para nila that is a insulto og pangtan-ong kag di man nimo sir.
0: Pero kani sa ato pa na nga binakidagan ng mga balikbayan ron sa sinulog lagi no.
1: Mm.
0: Mura kang atong maximum allowed amount of money nga imong i-personally carry from America pa ng litan, America oh. Cebu. It's only $10,000.
1: Kuha ka na, kanang immigration policy na siya.
0: O sa tabao, naa kay 20,000, usa man yung pagda ang remaining 10?
1: Imong
0: transfer?
1: Bank transfer,
0: oh.
1: Kay ang ato ron, kanang imong ilang giingon nga bank transfer, dili naman na. Dili naman na usok.
0: Ah, di na na usok?
1: Di na usok. Ang usok karon pwede kwarta padala ka.
0: Oo.
1: So nagkakoneksyos mo nila, oh, sige, sa Cebu. Anak ko'y padat, baya Palawan, baya Cebuana, o baya Luiler.
0: Oo.
1: Oh. O anak ko'y padat ni mo. Ugdim daw at bangko. Oh. Yan. Ug doon na siya kay connection din. Pero kung amigo nga, itong re-insura si Billy Litz. Ngunit siya nga, andi ka nang nakoy padani mo nga 100,000.
0: Hmm.
1: Ya, ingon siya, withdrawal lang dito sa akong Metro Bank na deposit. So, wala problema kay na may deposit daan siya.
0: Hmm.
1: So, giwin akong yung pada sa Baya Metro Bank, London Baya Metro Bank din, akong giwindos Metro Bank.
0: So, guys, it's just akong bank account number pa din. Ha? Pilan kong pada?
1: Wa man, kuha mo to ka nang bayad premium sa range oh. Bank. Oh. Nialawas po ito na ko, partner kaya sa katong previous years ago. Ako may loan agent sa London Reinsurance Company.
0: Oh, biliba naghana ni mong racket, partner, right? Oh.
1: Pero abe ni mong pilay akong komisyon.
0: Hmm.
1: 1%. Kunya, og nae, manae mga deposit buta na itong mga 1 billion, di na ko 1%.
0: Oh, bisag 100 million, di na kay 1 million.
1: Oh, na, oh.
0: Oh. Mm.
1: Muna na, pero tagsara kayo na, katagahanan nga ng deposit mga $10,000, yun na na.
0: Oh, $10,000, oh. Pila na?
1: Kwa, 500 million.
0: 500 million?
1: 500,000. Oh. Ah, muna, na ah. Ingon na, pag nabuhay ba na ito, kay legal man, may problema.
0: Mana, believe ko nimo kay very kuan ka, kanang resourceful. Maligay nang mengon dito ko sa akong mga classmates, kato mga top sa mga klase bitaw. That intelligence sa tao, di lang academic pa na.
1: Correct.
0: Taghan kayo mga basihan sa intellect sa tao. Practical side of it sa kinabuhi. Ha? So, katong mga naamobilong sa 50% sa inyong klase, don't believe nga mas inferior mo, inferior, meaning ubos mo sa intellect sa katong top 50%.
1: Oh.
0: Kaya iba sila ngayon mong intellect, wapod sila.
1: Wait, oh.
0: Kadagang intellect. Oh. Kadagang akong mga kaila partner nga maayos ka sa klase.
1: Oh.
0: Pag panarbaho na, pwedeng kabulak-buloy, pero wala yung ganoon.
1: Abin mo, Dok, kinigong knowledge sa...
2: Discover the beauty of the Philippines.

Ang grasya sa Tunginoong Hesus Kristo kang gugma sa Dios, ugang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Makaigsunan ko din ni Kristo, anyana kita sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug nini nga mao nga santos nga misa, ilakip nato sa tung pag-ampo. Ang atong tagsa-tagsa kamay intensyon, ingon man usab pod ato ilakip sa tung pag-ampo ang mga nagmasakiton, ang mga nangita sa Ginoo diha sa ilahang kinabuhi. Uban sa inyong mga intensyon, maghinulsol kita sa to ang mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.

Makigsunan ko din ni Kristo, uban sa matamis nga pahiyom, imna imuhang tapad, nga salamat kay ikaw akong kauban karon. Ingna, salamat kay ikaw akong nakauban karon. Pero, sumpayan patana. Salamat kay ikaw ang ikauban karon. Mangadto na ta sa langit. Karon dayon. No? Salamat kay ikaw akong kauban karon. Mangadto na ta sa langit. Makigsunan ko din ni Kristo dinhi sa itong ebanghelyo kanato karon ang atuang Ginoo nag-greet or nagpahinumdom, nagsulti siya siya mga disipulo yang giingnan permirong mga linya. Ayaw kamog kaguol. Ayaw kamog kaguol. By the way, ang kaning atuang ebanghelyo nga atuang nabasa karon ayahang tinuod nga konteksto ni ini panahon ni siya sa Last Supper discourse of our Lord sa katapusan nga panihapon sa tuang Ginoo. Ya kining mga kaninga linyaha kaning bahin sa atong ebanghelyo kanato karon sumpay ni siya sa Last Supper discourse of the Gospel of John. Og let us take note nga si sa Last Supper di ba dunay nagbudhi sa atong Ginoo or mabudhion kinsa ito? Si Judas. Oh. Pero si Judas ani mapanahuna ni exit na siya. Ug giingnan nagsulti manggod ang atong Ginoo kabahin sa iyang umaabot nga passion, death and resurrection. So pagkasulti pa lang niya anang kabahin sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon, makahatag yun og kaguol. Muna nga mingon ang atong Ginoo diri sa atong ebanghelyo una nung iyang gi sultian ang kita og makaha ang mga apostoles. Pero sa itong karon nga liturhiya nato sa itong ebanghelyo, mingon gid siya unang mga pulong, ayaw kamog kaguol. Makigsunan ko din ni Kristo, tinuod mang yod, nga samtang naatadres kalibutan, daghan kay tagma, kabalaka, daghan tag problemang atubangon, napod ang realidad sa kamatayon. Atong Ginoo, nagkanayon ragid sa ingon, ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Mao di ipod nga atong ibang atoang ang unsa to? Atoang salmo responsorio ni ingon siya o nagkanayon nga Ginoo ang imong kaluoy maania unta kanamo sa mong pagbutang sa mong pagsalig diha kanimo. Pagsulti pa lang sa itong Ginoo nga ayaw ka mong kaguol, that means all the more ta nga giauhag sa itong Ginoo nga musalig diha kaniya. Kay diha bitaw sa itong ebanghelyo, nagkanayon mapudang nga itong Ginoo, ayaw ka mong kaguol, salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako. Muni una nga greeting somehow sa itong Ginoo, ayaw ka mong kaguol, salig ka mo kanako, o salig ka mo sa Dios, salig usab mo kanako. Kay ang usa ka disposisyon sa usa ka maayong Kristiyano dili hitsura ug dili usab pod magpabilin ang hitsura diha sa Biyernes Santo, dili hitsura ug kaguol ang naom sa usa ka Kristiyanos na lingia sa imong tapad. Kuyaw kaayo ug hitsura pa nag Biyernes Santo, ingna di na ta Biyernes Santo ron, panahon na tas Easter, no? Kay mo man ni ang lintunganay, mo man ni ang kinauyukan nga bahin sa to ang pagka-Kristiyano.

Panginoon usa ka kinaiya sa pagkamalipayon. Makigsunan ko din ni Kristo, laing bahin usap po din nga magpupo na to nining atong ebanghelyo kanato karon, ang realidad nga ang ato ang Ginoo mag-andam og dapit alang kanato. Sa balay sa kong amahan, daghag mga lawak. Diba diri sa Cebu City, daghang kondominium, no? Daghang kay kondominium, daghang hotels na, daghan pug mga rooms. Ang kanang kondominium, dili na siya bag-o. Nanapo na sunahuna sa Ginoo. Ba't dili kondominium dinhi sa kalibutan? Dito na sa gingharian sa langit. Kay ato ang makita di ay dinhi, ngang ato ang Ginuoin, ana siya ka mahigugmaon, alang ka natong tanan. Tantiaw muna, tagaan ta og mga lawak, tagaan ta each of us, giandaman og kwarto dito sa gingharian sa langit. In other words, kung tagaan ta niya kwarto, each of us is so dear to the Lord. Importante sa tong Ginoo. Siya bi ato ang magbubuhat og di siya kaalaw nga ayaha mga binuhat mabuwag diha kaniya. Pero usahay sa tong pagkabatig batasan, dili pagkaliwat sa to ang Ginoo, munay maka buwag kanato diha kaniya. Pero ato ang hinumduman ha, ang Ginoo cannot allow nga ayahang creatures be separated from Him. Ang ato ang Ginoo gusto siya dunay dako kaayo nga big reunion up there in heaven. Are you one of that? Nga gusto usapod sa big reunion up there in heaven? That is a challenge for all of us. Big reunion up there in heaven. Ug usapod makigsunan ko din ni Kristo, kining pag-inguntag, pag-andam o lawak, inana ka-importante sa mtag-usa ka nato. And God is so rich that there is always a space up there in heaven for each of us. Diha to'y nauli, gikan sa US, nang hambog yun siya, Pader, dual citizen na biya ko, Pader. American citizen o Filipino citizen. Pero lain pasad Pader, na pasay ikatulo, senior citizen, Filipino citizen, kanang American citizen, senior citizen. Ako sa chainan, di lang kay kana ra, na pa ikaupat unsa man Pader, you are also a citizen up there in heaven. Kay mag-unsa man na nga citizen rata diri sa kalibutan, pero dili unya ta ma citizen up there in heaven. That is always our quest, to be citizens up there in heaven. Kay lamang yun mong Santa Teresita sa Batang Hesus, di ba? Saint Therese of the Child Jesus. Saint Therese, naging siya favorite line, nga ganahan pong kay kuniana, famous kayo na, I will spend my heaven while doing good on earth. Yeah, I know, ka-encounter na mo na ang linya ni Saint Therese. Si Saint Therese, klaro lang yung kaayo, nga limited ragid siya. Sama na to. Dili man tama, di man tama, sana, dili man, wala man tay, hangtod sa hangtod ta nga mapuyo nining kalibutana. Si Saint Therese, nakita gid niya, unsa siya kalimitado, pero all the more usap po niya nakita nga nanginanglan siya sa kaluoy o gugma sa Dios, ug nakaana gid po siya, nga samtang limitado ko, magbuhat ko sa sakto. So that one day pohon ako yun nga maangkon ang akong luna dito sa langit. Ug hopefully, my dear friends, that is also the same mantra, the same lines of Saint Therese to be part of our kung saman, saying, I will spend my heaven while doing good here on earth. We know that we are limited. We know that time will come, we will leave this world. But after niini, unsa kay ato ang nabuhat kaha, nga mga maayo unta, samtang napata dinhi. You know, kini nga mga linya, usab po ni Saint Therese, nakita po niya ang kabililhon, nga samtang napasya din he, tuod limitado siya, pero nangandoy gid siya nga makabot ang luna dito sa gingharian sa langit.
Kitang tanan mga makasasala, kitang tanan doon na tayo issues, kitang tanan doon na tayo defects.

But at least we have this desire also to reach up there in heaven. Tinguhaon ginato na. Tinguhaon ginato na. Nga kini di man ta magdugay ning kalibutan na gyud. Na siguro'y mataas-taas ang kinabuhi lang, pero walay magpabilin dinhi, no? Tanan will always come and go aning kalibutana. Hopefully, makingsunan ko din ni Kristo kini nga mga sulti sa tong Ginoo. Dili ni siya promises. Dili po ni empty promises. Kaya ning gisulti tungod kay nahigugma man siya alang kanato. Tungod siyang nakunggugma usab pod, gusto siya nga magkahiusa ta dito sa yang gingharian. Muna nga, He prepared a place for each of us. Father, if that is so, unsa may kalambigitan sa impyerno o sa purgatorio. Kaya kung mauna, kanang mga batig-batasan na ipader, pwede na din nakasood sila sa langit. You know, heaven is such a place for those who are open to God's love. Heaven is such a place for those who are open to God's love. Namanggi po yung mga tao nga dili ablis paghigugma sa Dios, nga maski pag nag-offer ang Ginoo usab pud og kaluwasan aning mga tawhanaha og mingon sila dili gihapon me, then there is such a place called hell. Di man gid sila ablis sa pagpangalagad og paghigugma sa Ginoo. Unfair po nato. Unfair po nas maning kamot, no? And what if, Father, na gusto kong muadto ko sa langit pero I'm not that prepared? Then there is a place called purgatory. But then, ang ato ang Ginoo naghuna-huna gyud of a big, big reunion up there in heaven. Most especially, reunion usab pod sa mga tao nga abli sa yahang paghigugma. Muna'y langit. Kay kung adto ta sa impyerno, lisod kaayo. Nganong nabutang ta dito? Because we are not that open. We are not open to God's love. But at least there is this peace of heaven while we are here on earth, celebrating the celebration of the Mass, encountering others in good ways, celebrating this word and the Eucharist, peace of heaven, while we are still here on earth. Ang ato ang mga maayong buhat usab pod, nga nagasukad, tinubdan dinhi sa ito ang pagsimba o sa ito ang maayong gawi, usab pod, there is always a piece of heaven carrying within us. No wonder Saint Therese is saying those lines, I will spend my heaven while doing good here on earth. Nakita niya ang langit dili layo, kay tungod mag-practice man siya, magbansay man siya sa unsay maayo, unsay nindot. Hopefully, mga kaigsunan ko rin ni Kristo, sigon o following the words of our Lord, hopefully, maangkon usap po nato. Atua usap po nga i-claim that one day pohon, I will spend my heaven. No longer here on earth, but up there in heaven. So once again, magdungan tag-antos langit ha. Thank you for being my companion right now. Let's go back. Let's go together up there in heaven.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningad to siyang mga tinunan, hug miingon. Daw, wata kini, hug painom kamong atanan, gikani ini. Kay kinimong kalis akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo, hugal.

0: Good evening. Welcome to Joy of Women. This is your host. Karun Gabi Una will talk about arbitration. Unsa ka ng arbitration, no? But before sa nanato of nabanay kalambigitan sa inyong kinabuhi, ako sang i-greet akong co-host, Dr. Lucille Mercado. Sil, may gabi.
1: May gabi, Joy. O, maayong gabi ka ninyong talandiha. Kaginingaw na yung co-editor sa atong show.
0: Yes, Sil. Parang panagsara kami magkita ni Lucille. Kausas sa kasimana, parang dugay-dugay na
1: yun. Dugay-dugay. Busy naman yung world.
0: I know. Ikaw ang busy. Oo. Bitaw. And then we're so glad to have invited og ni Sanung suggest atong invitasyon. Dugay-dugay namin kaila. It's like years ago. Pero di nato ihibawaan ang pila kay Toy Sil kay maihap ang atong edad. Yes, oo. Ang ato are of the city of Mandaue. And then karon ha is a voluntary arbitrator under the National Mediation and Conciliation Board. Usa na siya sa mga ahensya under the DOLE. And then he is now the president of the Association of Voluntary Arbitrators in Central Visayas Incorporated and executive vice president of the Philippine Association of Voluntary Arbitration. So atong himamaton si atong bisita karon, Attorney Carlo Pontico Fortuna. May gabi, Carlo.
2: Yeah, good morning. Good morning, Joy. Good evening. Good evening. Sorry. Good evening. Attorney Councilor Joy, and then of course thank you for inviting me to this program. To para tagaantag atong publiko, atong mga viewers bahin na ning programa sa gibuhat sa Department of Labor and Employment na pag-promote sa itawag og voluntary arbitration as an alternative mode of dispute resolution sa mga conflict, sa mga tigpatigayon o mga trabahante.
0: Ang kwan ba, Carl? Like, dugay-dugay naman sa kang abogado, no? O sa kang tuwiga.
2: Tawad na saan.
1: Ay, nalag-history.
0: Oh, ay, nilang ka. I'm sure he's also proud na kwan. 98 mga ka-Carl, no? Na, ano, na ni pasar sa abogasya.
2: Oh, 1996.
0: Dungan-dungan. Ang result was in 1997.
2: Oh, okay.
1: Yeah. Kada ko na day ang set up sa arbitration, no? Abi na ko arbitration sa ramak sector. Kung mention na national president, organization, na pag region,
0: But ako asad, Carl, like ikaw, like, I'm pretty sure because baguhay rasad na nga dahil mga bagong mga naabogado nga baguhay lang sila ni take on ang katong newly passed na mga abogado. So, kani ba ni Carl, when you say abogado ka, automatic ba ka nga maka-appeal sa arbitration?
2: To be a voluntary arbitrator, you have to have at least 5 years of experience in labor, no? Labor practice. So, although some may want, no? Uban ganahan siguro mo try o voluntary arbitration, but you require good sa National Conciliation Mediation Board at least 9 years of experience. So, in fact, ang voluntary arbitrator, dili necessarily ganing a lawyer, dili kinahanglan ng abogado siya. Dati mga voluntary arbitrator nga HR practitioners, human resource practitioners, no?
1: So, ang tumag-base ang ilang 5 years po, ilang pag-HR pa ng mga
2: lead. Yes, so, okay. As long as na kay kanang experience relations, no? Employer-employee relations, labor management relations, kung na importante, background.

0: on labor law, no, naka background on rules and regulations, mm-hmm. but more importantly, naka background on how to handle conflict. No, okay. Kaya ang tuyo mangod ang objective sa kuan ang I mean the role, no, the role of the voluntary arbitrator is to resolve conflict between labor and management or the employer or employee. So
1: but mana, maybe sa siguro Carl kanang mangutan na ta sa kuan kay I'm sure ang mga tao ba bag unang na word nila ang arbitrator arbitration kay like as I said earlier nga automatic ba ang lawyer mag go to arbitrator ingon ka nga kinahanglan sa like 5 years and then mingon dayon unsa man ang arbitration di ba kay nganu man mo involve ba gyud ni sila nganu mag arbitration or arbitration is just limited to labor so unsa man gyud ni ang kwan nga arbitration Carl
0: yeah para nay para ko lang i-compare no para kana bitong mag-away sa mag-away mga silingan di ba mm-hmm. na may mga ingon nga atos barangay magusay di ba so sa barangay natay lopon natay pangkat ang ilang role na paghusay no mag-uli ba o mag-uli magkasabot
2: boy, judge
0: oh pero dili mo
1: referee
0: so ang role sa kanang mediator sa barangay igurad siya nga magkahusay
2: na magkita
0: sila. Magsabot sila mosa na ang role sa arbitrator no mag naiaway sa nay conflict no nay wa magsabutan sa management o sa labor so paningkamutan sa arbitrator nga maghusay pero ang diferensya sa arbitrator kay kung di doon magkahusay mo decision siya dito sa barangay dili man pwede maka-desisyon isaka dong ato sa korte
1: habit okay kun ang issue na lang og certificate to kuan to file action
0: yes
2: sa ato pa kanang sa arbitrator mahimo na siyang desisyon
0: dili na isaka
2: sa korte
0: wala nga
2: importante mo kuno korte
0: kana bitang mga nay daga mang klaseng arbitrator god so nay labor arbiter no nay voluntary arbitrator ang kaning voluntary arbitrator pipila lang mga kaso nga pwede ipasaka nga rin sa atua kung matang-tang illegal dismissal no na ikuan wa mabayari kusto kasagaran niya liado nga tumo file sa NLRC sa labor arbiter pero kung ang kaso ang kumpanya organized kasi kung sakot organized ka ng nay labor union ba yeah, nay gitawag o collective bargaining agreement o kasabutan sa tagiya sa kompanya, sa negosyo o sa mga empleyado nga kung doon na mga sungi, no, na mga problema, iagi o sistema, gitawag o grievance, di na mahusay musaka na nga rin mo sa voluntary arbiter. So, kaning mga labor disputes, sa mga problema sa mga empleyado na nasuod sa usa ka establishmento nga na i-collective bargaining agreement na labor union, kung di doon magkausay diyan dapit sa level, musaka na nga rin sa voluntary arbitrator.
2: Kamu na yung okay.
0: Kami na yung mahusay. Yeah, di doon ganyan yung mahusay, mapakanao kong decision. Mm-hmm. Ang decision na mo, parehang decision sa labor arbiter, parehang decision sa huwis.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ang atong decision sa voluntary arbitrator, pwede rin siya ma-question nga to sa Court of Appeals.
2: Mura na yung huwis.
0: Wajo na itong role, no? Pero ayong tag na judge ta on labor cases.
2: Nga kuan man, attorney ba ni, emphasize mo kag-voluntary. So po, you don't get any compensation, wala nothing for kanang service kaya atag ninyo kag-voluntary.
0: Well, kuan na, gitawag utag voluntary kay para kami ni kuan no, attorney Joy, voluntary arbitrator mi, kay dili man mi empleyado sa gobyerno. No, Secretary of Labor to be a voluntary arbitrator. Pero unlike sa labor arbiter nga empleyado sa gobyerno, kami private citizens mi pero performing public function. Muna ang gitawag voluntary. Number one, voluntary kay kami ni voluntary. Ikaduha, ang mga partido, no, voluntaryo sa dog presenta sa ilang mga issue na rin sa arbitrator.
1: Pero ako sa Carl, ikaw sa Carl, as a lawyer, ang nga niabot magyug ka sa ining misud ka ining arbitration. Oo, di ba? Kaya, like, you know, kaya although mga kumbatanon pa,

0: nan dadon, di ba?
1: Oo,
0: oh, as then, eventually, mamili na ka sa imuhang kanang niche, imong specialty. Ikaw, Carl, nganong naabot man ka ini voluntary arbitration?
2: Siguro, pareho kita grason. Kay, kami sa una, ako si Councilor, pagkonsehal ni Councilor Joy niya, konsehal ko, dungan-dungan na ni. Nga mong ikuptan ng committee, was Committee on Labor and Employment. Kanya, kanang atong higayon na, amo yung ipangusgan, itawag o Tripartite Industrial Peace Council. Ang sama na siya, ang Tripartite, Labor, Management o Government. So, ako nirepresenta sa gobyerno, si Councilor Jay nirepresenta sa gobyerno. O niya, kuyod na ato ang lain-lain ng mga representante sa mga negosyante o ang mga representante sa labor, no? So, ang tuyog to mong radyod is what? Industrial peace. Nga siguruhon nga kanang magpabilin nga maing relasyon ang management o ang labor. Kaya importante man kayo ang why panagsungi suod sa kumpanya kay maapektuhan man ang productivity sa management na productivity po sa labor. So,
0: and then, mapiktahan sa ang ato ang mga local governments, di ba?
2: Correct.
0: Okay. Kung may ngontag na ay mga strikes, di ba? Makadaot sa elmahin sa Osaka LGU.
2: Yes,
0: so,
2: exactly.
0: Maybe siguro, successful ang Mandawi kay Wanaroy strike.
3: Sa ito pa, mo enter ang pay strike or even after, during the strike.
2: Yeah, that's the objective, the proactive involvement sa local government ato ngayon na. So sige dami ato tanan programs and tanan nga programs o tanan nga mga initiatives ato. And because of that, na exposed jud ko sa labor relations, and I guess that's the start of my journey nga eventually naabot ko sa pagka-voluntary arbiter.
0: Yeah.
2: Arbitrator.
0: But before that, I'm pretty sure ato mga audience karon daghan kay silag mga pangutana unsa jud ka nang kuan kana arbitration, and then pwede ba sila nga adto sila mo file? Mm-hmm. Oh, then pwede ba si ato ang guest kasi Carlo ila mapili, but mapos sa tagpipila ka pa hinumdum, stay with us.
4: Discover the beauty of the Philippines.

0: Welcome back. Atong ipadayon ang pag-istorya mahitungod anang arbitration kay murag kapagintero yung ako anak.
1: Karon pa ka nakaduho kay Nisiel.
0: Ani, I've heard of it.
1: Pero yeah.
0: Huwag mo lang ipaminaw ng word ba murag, kasimple ra na, maraming kang referee. Dili man, di ay katangan, di ka magtuon, masa di ka balaod, ihapon na.
1: Yeah. No? Oo. And I'm pretty sure ikaw, aware ka kung sa TIPC, kay you used to be the city administrator of the Cebu City Government. Yes. Oh. Nakadungog-dungog na yung kanya. Oo. Pero ang kuhan yun na to, like, tanan ba mga LGU, Carl, ang nanaroy TIPC?
2: Well, deleted, no? Ang active so far, no? Ang active dyan kayo, ang Mandaue, Mandaue City, Cebu City, Lapu-Lapu City, I think Talisay also. And ang gibuhat karon sa Dole is trying to create, Colado, and then I think San Fernando also. May mga dagkong ang kumpanya nga kanang labor intensive ito, kaya dagkang empleyado. O na ilang i-encourage ka maka-activate sila sa i-tripartite industrial peace council para di lang bitong kung may problema at kadagan sa Dole, at least na doon involvement ang usa ka major stakeholder, which is ang local government. Nag-explain ni Attorney Joy, no, kung na-strike, may imagine na kung na-strike, nakapamilya maapektahan na, wala ka negosyo maapektahan na, nagawas na, maapektahan po ang dagan sa pang-gobyerno. So doon na doon interest ang local government. So managay gi-encourage na ito katong hindi ngayon.
0: Ang nag-i-turn nga si Mike sa kugihan kay Stanis Mayor Mike.
1: Yeah, oo. And then, Carl, like, in-ini nga, with the arbitration, unsa man gyud ni, like, you can pangpapadayon ta sa mga kay mga pwede mo file. But, like, naabay, what you call this, kung ako usa ka empleyado. Dayon, ingon na, pwede ba ko dritso-dritso, nga ato ko sa, mupili dayon kong voluntary arbitrator or moagi patag proseso?
2: Okay. Now, ang voluntary arbitration or voluntary arbitrator, one of the jurisdictions na nadyo this kanang interpretation sa collective bargaining agreement.
1: So, kinahanglan yun ay nga unionize. Ang kung unionize ang kampanya, muna nga add to mo file sa voluntary arbitration.
2: Kung na yung mga conflict o dispute, ana, ang proseso, no, matanta ay conflict management through the what you call grievance machinery. No? So the grievance machinery diha para ang mismo sa level sa kumpanya sila na maghusay. No, kay mao nang gi-purpose na sila na maghusay. Ang mo-representa na sa empleyado ang union para maghusay sila. Kung di mahusay ang sistema ningon isaka jud na ngadto sa opisina sa voluntary arbiter. So, kanan na mga sitwasyon na pwedeng isaka. Of course, na namin yung mga decision karon sa Supreme Court nga, bisag tuod nga ang kaso, dito na mag-file sa labor arbiter kay sila may na jurisdiction, pero magkasabot man gani ang empleyado o applicant na arila sa voluntary arbitrator, then pwede kayo. Pwede kami mo atubang niya na.
1: So, maski dili unionize, basta ang partido, ang management o ang empleyado nagkasabot na ato sila sa arbitrator.
2: Ato sa voluntary
1: arbitrator. So, pwede rin yun ay.
2: Okay. Diba, Attorney Joy, nganong gingot at mas maayong voluntary arbitrator, okay? Diba, okay? Maski pag nagdagan ng kaso, no? Nagdagan ng kaso niya, isumiter na sa ilang mga baruganan. Dili dyan na mo na pugnan kung magkasabot sila. Maski may gani, nanay desisyon nga may ipakanaog, kung magkasabot sila, amo kaya po na ipagtibabaw ang kasabutan. Dili na i-imponer ang desisyon. Okay. Ang tuyog, ang objective manggol sa voluntary arbitration is settlement. Tinuod, daog ka karon. Pero madaot man yung relasyon. So, mana nga, paningkamutor, ang atong gibuhat, is find a way doon nga masettle. No? Di masettle, kanaw to decision. Ikap na, tagayin mo example, doon na yung mga decision, no? Kanaw special damages, di ba? Attorney Joy, 5 million or 6 million, or some million ang atong award. So, daog na. Kuan, kanang execution, kung makasabot sila, o sige, kanina lang atong kwan, among i-kwan, i-uphold o among respetaan, basta nagkasabot lang doon sila.
1: Okay. But talking about maritime, ba, Carl, kay parang kay nagkadisulisil ni nga na, mas system overload siya. Oh, unsa man sa ning maritime? Kay usay ang thinking sa mga tao nga maritime, ang mga barko ni nga nagbangga. Pero na sa Japan na siya ay maritime arbitration, but that's on the commercial side. So kung magbangga ang duha ka barko, magreklamo sila, then appeal ang insurance, adto na sila sa commercial arbitration. But when we talk about labor, maritime arbitration, dili na dito sa maingontang maritime arbitration card.
2: Yes. Daggan sa atong kaso ng atong ikuptan, na kami ni Attorney Joy, ang kaning gitawag o maritime labor cases. Tingnan naman, kanang, pero maritime labor cases kay involving usually kanang OFW. Kaya mga seafarer nga nagtrabaho sa mga dagko nga barko sa gawas, sa gawas sa nasod. Nga naman, kaya ang kana mga seafarer na alang sa kasayuran nila, igsakay mo sa barko, ang kanang barko usually covered na siya o collective bargaining agreement. Okay. International na siya nga collective bargaining agreement.
1: Basta ang importante, Carl, nga rehistrado ang agensya, ang recruitment agency, as well as the company. Kay kung di sa jare registrado, although maka-complain gyapon ka, pero mas takong problema. Pero kaniyang among atong hisgutan ang kato mga registrado.
0: Sa ato pa ang kanang mo apply di iPhone ang imo apply ang kompanya legit.
1: Oh, legit nga recruitment agency. Oo.
2: So mo na nga kanang ang kasagaran nga kaso among ni Koptan disability. Kay say maluway dito kay maaksidente. Daghan kaya na mabali ang tiil, mabali kamot ka ng kaso sa mga seferer nga nasakit, na cancer, na-diferensya ang tiyan, sa pang mata, dungan, tanan. Sa collective bargaining agreement nila o sa POA contract, di ba? Duha man na. Na-iglarga ni mo, papirma ka mga POA nga contract, na ikitawag disability compensation. Mausa na sa CBA, no, sa barko nga nasa disability compensation. Ang amount manggod, no, ang amount sa disability mag-agad sa grado sa imong sakit. Grade 1 to 11.
0: Kamu
2: no.
0: Kamu imong grado?
2: Dili, ang doktor. Ang doktor. So, maingon ang doktor nga imong sakit grade 1 100% yun ang compensation. This is usually about $50,000 ang kuhan. Maingon ang doktor nga imong grade sa imong sakit is only grade 2, grade 4, grade or grade 10 na lang. Percentage na lang, amount ba?
0: So, kanin siya. Amount.
2: No, corresponding amount of how much you will receive. Most often, di magkasinambot ang seferer o ang management. Kaya may ngayon, seferer, grade 1 ko. May ngayon ang seferer, dili. Ang management nung, kutob na grade 4. So, kanin mga butang.
1: Kaya ang doktor sa good, na imbis grade 1, himuon yung grade 4.
2: So kana siya, manang ha? So, kana siya, kung manang yun na nga, di sila magkasanabot, i-raise na nga, repahingon sa voluntary arbitrator. Kami na yung mo.
0: Bisa nung nanan, they can still go up.
2: Yes, because, again, if they cannot agree, it goes through the grievance machinery man. Di sila magkasanabot, saka na nga rin sa NCMB. Actually, before muagi sa voluntary arbitrator, muag conciliator mediator under sa National Conciliation Mediation Board na. So, ang complainant, musaka sa NCMB. Nya, ang NCMB, mangitag paagi nga mahusay. Mahusay. Managi, ang mahusay yan na, ang itawag na sila o conciliator mediator, pareha nagtrabaho sa barangay. Nung kikusay. Di sila ka-desisyon. Di ganyan mahusay nila sa kanya nga rin sa voluntary arbitrator. I mean, sad, paningkaan mo sabi mahusay. Di ganyan mahusay, mapakanawag ta decision.
0: Usually, ang venue, ana, kanang inikusay, panalit, ulit, panalit, anang maritime. Well, asa man na Manila? Or Cebu?
2: Manin, nakakuha, ano, kay ang among ang among trabaho, tibuk Pilipinas.
1: Yeah.
2: Di ba, Tanya Joy, no? Kay, ang, usually, ang mga gikiha ang kumpanya Thomas Manila. No, for maritime, ha? Maritime. Yeah, ang mga complain na nagagalang probinsya. Ang pero ang system pa rin siya sa uban nga sistema sa paghusay. Kaya nga naman ang mapili ana ang complainant o ang respondent o ang employee o ang employer, sila ay mapili kung kinsa ang ilang kuhaon nga voluntary arbitrator. So nanilista, sila ay mapili.
0: Hmm. Hindi sila magkasinabot kami ngayon dahil yung empleyado nga ari lang ko kay Dudu sa mo anya katusa aris Manila para makalisod-lisod ng empleyado
1: di ko ay meron di ba bit okay like karon Carl kay we are ato ang show it can be seen in other parts of the country not only here in Cebu but also very strong in Leyte and Samar or even in Region 6 and even in Mindanao. So it's really high time nga ang mga tao sa dato outside Cebu and Manila nga makaibalo that kanimong giingon nga kung voluntary arbitration na a list of arbitrators all over the country. Pwede niya mapili wherever in the country. And then, nakanindot ka ron with a technology card na pwede nag-yud ang hearing Zoom.
2: Oh, really?
1: Yes. Wala na gastos. Yung ka nga, mamili na kang taga Cebu kaya ron maglisod ang complainant. So, dili na siya masulbad with the voluntary arbitration. Kay, unlike, di ba? Unlike og na kay physical office like atog NLRC, jurisdictional man sila seal. Mm-hmm. So, kung Cebu ka, Cebu ragyod ka. Mm-hmm. Kung ano ka, kanin, say nga na, negros ra ka. Pero with the voluntary arbitrators all over the country, nga 100 kapin lang, so pwede sila mo pili nga, like si Carlo, nga, from him, I think, like ako, na usually nag-handle ko cases sa Iloilo o Bacolod.
0: Nasa kayo mga abogado? Ang matabang nimo or Britso na
1: wala? Wala dyan kag-abogado.
0: Ah, kompanya.
1: Yes. Oo.
2: Kay ang kwan, so example, labor, yung land-based, no? Land-based. O land-based. So, usually, like for example, na may gihandle ng kaso na Negros o Dumaguete, di ba? So, sila nga to, ang lawyer, may o ang management ba or ang empleyado may mapili kinsa ang kwaon nga arbitrator kay ba bida karon nga ang Central Visayas buhol na lang og
1: kwan
2: di ba Cebu nawa nang Negros pero sa tip pero buyag no pero buyag sa tibok Visayas ang pinaka active dot ang Central Visayas kay pinaka daghan nga arbitrator mga 20 ka pinta no niya mga daggong haligi sa Cebu, Attorney Manuel Monson, sila si Attorney Manning Legaspi, si Attorney Lando Lim, sila si Attorney Espina, of course, former Mayor Mike Rama, ano yung mga haligi na to sa arbitrator diri sa Central Visayas, of course, Attorney
0: Sila na mo feeling ha, kanang may akong arbitrator diri.
1: Yeah, sila. Mawasad sila nga, dili kayo po, even no, like, isgutan ganina mo, dungag na lang ko, nga gisgutan ni kasato ni Carlo Fortuna ang ato ang kaning pagproseso. Ingon ka nga kinahanglan ba nga magkuhag abogado ang kliyente? Mostly as mentioned ni attorney Carlo nga kwan man ni sila naman ni union. So ang empleyado nga kanang nandihado represented siya sa ilang union. So, ang ilang union ang mangitag abogado. Or, ang ilang union na nay abogado daan. So, maunay nakabinta. But, di isad ma stop ang empleyado kung muhar siya iyang personal na abogado.
0: Yeah. Anya, ang kanang mga arbitrator, kinsa may ma-assign ninyo nga itemando lang yung case?
2: Well, sa about sa kanang kay di man ta empleyados gobyerno, natay voluntary arbitration fees. Mm-hmm. Yeah, ang mo-determine na ang NCMB. Mm-hmm. Pero ang nakaning dot, kung ta mo file ka complaint, dili man mo ang empleyado mo bayad. Mm-hmm. Kaya namin subsidy gikan sa gobyerno. So ang gobyerno may mo bayad in behalf sa
0: pwede na mayon ang
2: on behalf of the
0: abogado sa mga sa union nga ato lang tanya kay Migo ni nga arbitrator na ana pwede dili sila kabuon
1: kinsara i-assign. As, Carl, nga magsabot ang partido, oo, ang employer o employee, kinsa ilang arbitrator. Kung dili siya, ang sayo nga na, sige, for example, pili ko ni attorney Fortuna, kay kaila na ko. Ingon man sa ding pikas.
0: Oh, di mi.
1: Ah, di mi, kay kaila ni mo. Oh, di ba? So,
0: amora din nagpura sa kong nagdakit-dakit po. Maraging ana.
2: Pero, what do mi participation, ana? Wa jo mi idea ana no di jo mi paibawon ana sa pagpili o dili igor ami mo igor ami paibawon once mo ingon ang NCMB nga naay kaso wa mo sa ipa-arbitrate niya ikakipili kay actually ang arbitrator ang usa ka kaso pwede usaray mo kusga or tulokobo. So, like for example, sa kasagaran na yung mga land-based, kanang mga conflict sa land-based lang, usara na, sole arbitrator. Pero kanang maritime, tulok-tulok-abok arbitrator, manan na yung Umbanda sa Manila, Umbanda nga, nata di Recebo, kay mopili man sila.
0: Now, pwede na Zoom.
2: Yes.
1: Oh, kahit like Aron Sil, example, na yung kaso sa Iloilo. Ano, bako ang Negros, okay, ang ilang tulog ka buok arbitrator, ang usa, tuas Manila, ang duha, taga Cebu. Oh, so, muna inana nga si Fasyon. That's the beauty of technology, Karon.
0: Oh, okay.

0: wala na kaayo gasto. But sa imo ang experience lang, Carl, naka-handle na ba sad ka o Mindanao na kaso?
1: So far, wala pa sa
0: Asuan,
1: Kasagaran, Bisaya, so kuan dyan, Luzon. But ang majority cases, ang majority of the cases karon sa kanang under sa voluntary arbiter, na just Manila, Metro Manila.
2: Wala kayo na Mindanao
1: sa 1,000.
2: Wala kayo?
1: More than 2,000 cases ang ato ang pending ato.
2: Naka-pending?
1: Oo. Oh, kumpara okay, dire sa duha.
0: Ay, kumpara sa duha. Siguro, Carl, no? Kay tuod mang good thing ay ang mga empleyado nagtuo sila nga tuwa dito ilahang kuan, ang ilahang money agency nila, at to sila mo file sa kaso.
2: Nga, unsa man na siya ka na doon na yung time frame nga.
1: Oh, yes.
2: Average, pila man ka months or weeks mga ma-resolve ang kaso apat
1: yeah. This is very good kung anong mayo ang voluntary arbitration. Kung ano man, within 90 days kailan mo umar na.
2: Really?
1: Oh, tulok buwan. Okay lang, ikapag so good
2: yeah,
1: pag-file.
2: Yan, spite ka lang, 2,000,
1: kaya pa dili ka na. Para sa kaso, skorting ka pila katuwig, gugay kayo. Within 90 days niya. Ang
2: maniguan
1: ang atong batting average in dili sa Central Visayas, dili kabot 90 days, mahuman ang kaso.
2: Okay.
1: Kaya hindi mo tayong ganahan nga madelay, no? Justice delay is justice denied, di ba? So, we, the arbitrator, we always try our best to finish the case and resolve the case even before the 90-day period. Mga na among i-emphasize.
2: So, that means, ang mga arbitrator, busy ka ayaw, okay? Pagka man kayo, I mean, how often do you, like, kay panalit the average?
1: Well, what we do, no? Because any file sa kaso out the conference, initial conference, ang purpose ana nga nagkausay, identify ang issues, unsay mga sadyay reklamo ba? Yeah, unsay butang nga wala makasanabot. And after that, maningkamot nga magkausay sila. Di kay magkausay, mahingon na ng arbitrator, o sige, submit your position paper. No, submit your position paper. Inig-submit, Hana. Basaho na position paper. Tanawin ang arbitrator nga, marag na yung mga butang nga klaruhon, nung patawag na po doon, lain nga clarificatory hearing. Mm-hmm. E, humana, Hana, ang gani ka ng clarificatory hearing, dili na pareha sa korte nga, stricto kayo. No, stricto nga, korte nga. Ang importante lang, makuha lang dyan ang saktong kanang facts bagikan sa mga partidos. After niya na, desisyon na. Kung nangyayin ako, ina na kapaspas. Initial conference, submission sa option paper, clarificatory hearing, decision. So, muna nga, kanang ringon nga, mas maining pamagiha sa pamagiha ng voluntary arbitration kay siguro nga paspas ang justisya.
0: Yeah. No? And then ba sad Carl, kaning mag-handle kag kaso, naabay limit ang gagupta na kaso sa usa ka arbitrator?
1: Yes. Kay permutaran, daghan kayo. Mga apektahan man sad ang daghan sa pag-handle naman sa kaso. So, kutro.
2: Oh.
1: Only 5 cases, no?
2: In a week, in a month.
1: Well, you have to resolve all 5.
2: Nakapending na ng trabaho ni mo, 5 regyon, ma'am. Oh.
1: Putang-tangan.
2: One down
1: na po na sa ka.
2: Okay.
1: Si Attorney Joy, no? One case siya, kanang ilado kaya nga voluntary arbitrator, may kayo mahimong decision niya, fair kayo decision. So, kasagaran, madungog naman na. So, si Attorney Joy, tupil ko on. Yan, nanubra naman na yung ikupta ng kaso.
2: So, pabalibaran sila.
1: O, di niya siya pwede. Kinalayan na ang makupot nga arbitrator. So, bago na nga rules sa gipakanaog sa Department of Labor.
2: Sa unang wala din na.
1: Wala na sa una, unlimited. Pero nakita nung ko na ito nga, tungkol sa unlimited, naapektahan na ang kanang pag-handle sa kaso ba, na dilatar, no? Kaya na, instead of 90 days, ni sobra na. So, man ang affected ang kuhan ang administration sa resolution sa conflict.
2: Pero, kailangan trabaho, aside from that.
0: Kaya, ang kuhan sa mga regional offices at sale, karga man sa ilang performance. So kung daghang kang pending nga kaso, considered backlog nila. So sila said, ma-concerned sa sila.
1: Yeah, it will defeat the objective of voluntary arbitration, which is supposed to be expeditious, fast and less expensive. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Welcome back. Ug atong ibalikon kay murag kagana na atong it became very interesting that kibaw na kanag daghan man gyud nang mapangutana kada information nato. So ato na lang ko ano ug unsa pa laing ikapuno ni Attorney Fortuna sa atong.
1: Bitaw sa very interesting kay atong topic sil pag

0: Dali kaya mauras, di ba? So, bitaw.
1: Sabi na, pwede man dahil diligid ka, abogado.
0: Yeah, oo. Nindot kayo ang explanation sa ato ang guest na si Attorney Carlo Fortuna. And then, before sa tampalayon sila, ato sa pasalamatan atong technical team, ang ato ang TOC operators, Inday Lopez, Matt Marasol, Maybell Brigoli, ang atong switcher, Brian Incorporado, ang atong cameraman, on si Dave Samaco o si Nilo Cabarles, and our editor, Joanne Lopez, and of course, ang atong makeup artist, Ferdy Katubay. Salamat kayo sa atong technical team. Kinsa pa itong pasalamatan, Sil?
1: Magpasalamat sa tani Tatay Dudong, o yung nanay Dayan ka din. Always been backing us sa paning show. Of course, ni Ars Bishop Uy.
0: Oh yes, Abet Uy. Bentao. Mag-uhire ba yung nagkakita atong...
1: Spiritual director na ito.
0: Yes, fiesta. Sa Our Lady of Lourdes.
1: Oh, nag-abot ni,
0: yes, nag-abot ni dito.
1: Sweet day.
0: Yes, last week. And then, so, mapadayon ta si atong guest na si Carlo. Like, ang AVAC, so, is it like automatic ba? Like, kung mahimo kang arbitrator na mo join ka with the Association of Voluntary Arbitrators in Central Visayas?
2: Of course, it's voluntary, but as a voluntary arbitrator, part ni ka sa Association of Voluntary Arbitrators sa Central Visayas. Kay, in fact, the pool will
1: dili
2: come...
1: Dili ka lawyer. Isang dili ka lawyer.
2: Yeah, because as long as voluntary arbitrator ka,
1: ka,
2: you will be part of the voluntary arbitrator family in the entire Philippines and also especially sa Central Visayas. Sa mga sa whole Visayas, kita dito ang pinaka-active, kita yung pinakadagan.
0: Oh. And then, like you mentioned kanina, Carl, na mag-go through pa og seminar. So, let's say for those mga lawyers, young lawyers, or even older lawyers, or even mga HR practitioners nga naka-abot na og more than 5 years of experience, naba mo, dito ra ba sila exam, or naba yun na yung same process?
2: Yes, na you have to apply. You have to apply sa National Association Mediation Board. No? Mm-hmm. I think the application is up to March of this year.
0: Mm, so, naasad ka rin. Tuliga. Yeah. Okay.
1: So, hindi din na all year round.
2: No. Okay. Kanang, kung kasi interesado, you can approach me, you can contact me, or can contact Attorney Joyce, also our voluntary arbitrator, or we can go directly to the National Conciliation Mediation Board, especially if you're interested. So, to be part of the to work as a voluntary arbitrator.
1: Mm. Na kana bang, let's say, hindi ka lawyer, so wala kay kalibutan kayo ani mga sabadaon. How do you learn about it kana sa inyong libutan nami?
2: Well, ang importante niya, na-jogay background sa balaon.
1: May training education.
2: Kaya,
0: Abito, Sir. Importante sa good, Sir. Na-jogay basic background. Kay, abot sa exam, di ka kapasar.
2: Number one requirement.
0: Yes. Although, as mentioned ni Attorney Carlo ganina nga, mo undergo pa ka og training. Oh, night training, like I think 3 days training for for the land base, and then like additional 2 days training for maritime. Kung lahilay siya og kanang accreditation ang maritime og ang kanang land base. So kung but before sad ka mag maritime, mo agi sad ka sa land base.
2: When you say land base ka na mga kaso sa mga nara sa
1: dili
2: was lagat was barko ba, so like both of us, we are accredited voluntary arbitrator. Man na kita waga ba accredited voluntary arbitrator, kay kailan i-accredit yung ka sa NCMB, di ka pwede mo ka sa arbitrator hindi ka accredited. At the same time, we are also a maritime accredited voluntary arbitrator, like
1: Attorney
2: Joyce. So lahat po na sa accreditation. Kay lahi-lahi, more or less lahi-lahi ang conditions, mga situation sa land base o sa maritime. Kailan makasabot ka sa pagpadagas barko, kasabot ka sa unsa i-classing ang barko. In fact, during our training, doon na di kapitan sa barko nga mo explain sa proseso unsa na sistema ang mga officers, unsa ay role, unsa functions. Kay makaibaw sa ka kung kanibang siya officer ba rin siya o di. Kay kung di siya officer, mora ni madawat niya. Officer, mo ito madawat niya. So, kanang mga distinction. So, This is part of the training that

0: we undergo to be a maritime accredited voluntary arbitrator.
1: Mm-hmm. And then naka siya assessment exam, di ba, Carl?
0: Yes, na.
2: Naka exam every year?
1: And not, depende sa NCMB if mo open sila.
2: Naka-evaluation, di ba? Baka ng evaluation na voluntary na ka, niya na in between nga eh.
1: Aka tong continuing up, ah?
0: Yes, natay continuing education ko no, every year. Yeah, at the same time, actually, ang decision sa namo, gimonitor. Gimonitor ang decision sa VA kung i-reverse ba o i-uphold ba sa Court of Appeals or i-uphold ba sa Supreme Court. Kaya
2: ang Supreme decision Court, sa... appeal of ang Supreme Court. Oh, okay.
0: Dili pareha sa labor arbiter. Sa labor arbiter, maagi pa ka National Labor Relations Commission yeah, before mo agi sa Osaka's Court of Appeals ang decision sa voluntary arbitrator Osaka diretso sa Court of Appeals. Kaya nga naman ang decision ko na to final executory di ba? Meaning kung sabi sa what yan na kung makadaog ka within 10 days even kung mo file like, motion for reconsideration no kanya delay sustain sa arbitrator automatic na ang penalty within 10 days sa pagkakop ka na o sa decision so pwede na nga ma-implementar ang decision usually ang decision niya na may involved yung monetary award na nga pass doon kaya siya so as explained earlier kung tin sa mga ginaganahan mo question sa decision sa voluntary arbitrator mo isaka sa Court of Appeals. Pero misi pag isaka na sa Court of Appeals, kung dili mo iso temporary restraining order ang Court of Appeals or injunction, mapadayo na pag-implementar o pag-execute sa mga decision.
1: Yeah. And then, sa Carl, like, ang sa organization ba nga AVA, na niyong ka nga, ni gamay na palaya ang kuan coverage, ang kuan na lang Bohol o Cebu, kung sabay mga activities karon sa AVA?
0: Well, ang atong dong gibuhat no, sukad nga nag-sugod ko baka presidente pag 2023 ko na nag-sugod no, baka president. Yeah, we are fortunate that we got another term, bago lang. Ang atong dong gibuhat advocacy. So we call seminars no. We call seminars sa mga HR managers o kana mga employer representatives, labor unions. I-present na to doon nila mga latest decisions sa Supreme Court on labor relations, labor standards. Ikaduha, i-expose na to sila og ways of an effective conflict resolution. Okay, idea among God is, as much as possible, dili mag-abot og kaso. No? So within the level of the company, they are able to settle their conflict. So tagaan na to sila og kanang mga best practices sa mga itong gibuhat every year. No? So, for dinita sa Cebu, sa Bohol, sa Dumaguete.
2: Kamu yung mga officers busy sa DIA?
0: No. Part na sa advocacy, ako na ito. Okay. Di kami magani nga abogado, tuon to magani, misimig
2: yes,
0: tuon. Unsa pa ka, sila nga, kanang wala yung mandatory o atlaki ba on say recent mga decision on say bagong mga sistema mo na itong ikanawarag knowledge sharing ba knowledge sharing para preventive na siya preventive mechanism to avoid further escalation of any conflict in the establishment so that is our objective aside from that ato sang gibuhat karon ato sang gandak po tag symposium sa mga marinero, kanyang mga seafarer, nakasabot sila sa ilang katungod. Luoy, gano. Luoy, labi na mga pamilya. Sa gana na, ang seafarer, ang abilindiri, ang pamilya man, kung masakit nga to, ang pamilya mag-uol. So at least ang pamilya, sa nakaibawas sila kung sa mga katungod, benepisyo sa ilang mga edir anak, ilang bana ba, o ilang bangamahan. Sa kung kaso mga nagdunay insidente no so ang atong gi-reach out din lang kay Seferer hasta po din lang pamilya na we are partnering with OWA na POE on DMW Department of Migrant Workers nakik-partner ta sa Cebu City pasalamat kami ni ni Councilor Joy kay katong first symposium jud nga pati daghanan nga mga seafarer o ilang pamilya sponsored by the Cebu City government niya nga to tag Bohol kan dumagayat so hopefully mo ti maabot sa mga ilo.
1: Yeah, and then kuan ba lay si Carl, like karon ba na I'm listening with you ba like ato ang sa other country, kada mga nagtrabaho sa other countries, especially sa kuan kaning mga may mga disgrasya na natabangan gyud sila sa pagkobra. But you know what, ang sa construction industry nato din hiba nga mga empleyado nila nga madisgrasya naman ta dayto karon ko nakahinumdum nga makakobra man dayta sila sa ECC, di ba?
0: Yeah,
1: pero
0: oh,
1: ang
0: yeah,
1: ilahang yeah makobra ang idritso ra sila ang management ray mo hatag ginagmay. But to think katong grading pwede gyud sila sa ECC, and then which correct, it can be also be a good thing na the AVAC will be able to also look into and maybe meet up with those in the construction industry.
0: That's a good point. By the way, congratulations. Si Attorney Joy was just accepted as member of the International Arbitrator. No? Congratulations. That will involve also like commercial arbitration.
1: Yeah.
0: In fact, ang kaning exulti ni Attorney Joy, no? Katong we have actually problems with the construction and then security agencies, mm-hmm, and kanang mga establishments on how we can address this issue on kanang labor disputes nila. So yeah, we will look into that. No, it's part of our program na to. So
1: yeah,
0: pagkatabang ta nila sa industry o labi na ato mga empleyado nila.
1: Yeah, because I remember with the TIPC sa Cebu City when I was handling, naghatag mi og kanang first aid training. Okay, all the industries nagyud kay na like na a certain number of employees kang gihire, nagyud kay first aid responder. So that's why adto ang gibutangan og daghan tang mga construction companies nga nagpadala o sa atong training. Pero karon ko nagkuan nga sa imong gipanghisgutan with the saferers nga naay grading of their disabilities na supposedly naa sa daana for land-based construction. Mm-hmm. Not only construction but all under kanang nagbayad og SSS og ECC. Dayon ang ako nabantayan nga mao tingin na ilahang ibayad asad sa kompanya sa empleyado ang gikan sa ECC nga supposedly kanang ECC ang muhatag ana sad direkta sa mga empleyado.
0: Kanang giingon ni Attorney Joy, man na gitawag Employees Compensation Commission. So, kung mali sila siya ka, na metaboni mo, kanang part sa contribution dito? Part mo na sa contribution sa employer is to the ACC. Kana kung makapile ka claim nga to, no, yung parehan ng construction lagi, mga disgrasya, mataga, kung saan na, mabali, masaman, pwede ka maka- claim niya na, but it's one thing na angay na itong sigutan.
1: Okay, pero it's something na
0: implementar ba dyan?
1: Yes, okay. Ang empleyado, nagbayad man sa siya o iyahang contribution. It's not only the management ang nai-contribution. So, pasabot ana, ang empleyado, makakubra yun siya iya. And even those nga katong ingontang kay kanang ingontang disability seal, it's really nga going to the office, na it's not only nga na hitabo sa within the company, but also in going to and from the office. Let's say, for example, along the way, na ano siya?
2: Vehicular
1: accident. So, pwede gid siya kakubra, but people did not know that. That's one thing the AVAC, maybe with your leadership, Carl, nga maka-go into taana para to educate the workers of all their benefits and the rights nga makuha nila from the government. Okay. Pero may wala na ako reklamo, no? Tas ni reklamo, tas gobyerno nga. Nga naman, ang white trabaho ang naibinipisyo. Oh, di ba? Kita nga na trabaho, kitang nabayad sa buhis, kitang nabayad ang mga empleyadong nabayad og SSS and ECC. Wala man noong kayo binipisyo. It's because wala kahibalo and wala takakubra. So maybe like Carlo and myself can also really push that nga ato yun na may pahibaw sa katawhan.
2: Yes, oh, that's good.
1: Yeah. Oh, dako na kagdagan ng trabaho ang awa.
0: Additional
1: work. Beto, beto. Okay, yan.

0: And especially aning sa mga construction kay mao begid ni sila ang mga kuan kaning mga og imong hisgotan ang security agencies nga maoy para pag in a way ang ilang risgo mas taas-taas. Oh, di ba? Metal. And then ato din nga para nindot kaayo nga nahisgutan ni nato kay it's not only nga although ang Cebu is very active and then pwede gyud ay seal nga ang mga arbitrators like si Carlo ang taga diha sa Leyte, taga diha sa Samar, taga diha sa Cagayan nga pwede gyud ang inyong pilion ang si Carlo or anyone from even Cebu or anyone from the other parts of the country ang pilion as arbitrator kay usahay gyud mo ginay usat council sa pagpili no nga mayon ka ay kaila manis akong abugad ang abugado sa kaatbang di ko ana niya so para masolve na siya ang mingon ka ang thinking ba nga mabias gani sir
1: yes.
0: Oo
1: okay.
0: Oh, friends, good. Like ako ha, kay, yeah, piliyon din ako si Joy Piscera, kay, mahang yun din ako.
1: Ano, ano, ano, di kita
0: sigo. Ano, ano, ako na itigbalibad, o, oh, kay, lisod ba? O, oh, o, oh, kay, labi namin, butanti ba ako niya? Kasoy, baka anakarn nga, maduol ka nga, ikaw ka, ikaw piliyon, kay, butanti, hindi mo.
1: Leader yun.
0: Oh, yeah. Oo, nakasoy mo ka.
2: Yung mga kalikaya na, kayo, mga kasong, nakoptan nga, kailan na kundo, kailan na kundo ang duha, pero, eh man kanang like I said, di
1: okay na nakaila.
2: Oi, oh, okay. Sila may gapili, di man. Di ba? Di ba kita ang gapili ba? So sila may gapili. So mali kanindot dot kay mutual agreement yes. Na sa partido. Ah, siya tong kaon, di ba? So, nya yeah, importante man diha nga sa di pa magsugod ang kaso. Le pirmahan. So ipirmahan nila la. Nga, mo respetar sila sa desisyon sa voluntary arbitrator. Man, ang importante, number one, yan na yun. Nga respect the decision no so kung sa makanaw ka decision respetan lang dyan nila so agreement na siya unang mo pataga ng
0: kita kay normal mag-inasil nga mga abogado seal magkaihanay pero ang problema diha o ang mga nangi nagkihanti mo oy ko anjud nga kada yo nga say tawag ana but then as mentioned by Attorney Carlo Fortuna nga once ang parties mo pili, so they really have to respect yes. The decision.
2: We are bound also to ensure to be fair, just no and impartial. Otherwise, kung usa lang ka arbitrator, no magbinuang mapagan man tanan, di ba? It will affect the integrity of the entire system.
0: Diba? Like, the association ba Carl, like mo. Appeal ba mo monitoring sa ining mga
2: paghandle sa every now and then sa atong meeting na to sa association mo tanaw man ta kung si dagan sa mga pila ka kaso gikuptan and then every now and then kung makakita ta nga taud-taud na ang kaso the NCMB secretariat will actually kung monitor ba monitor na siya para masood siya sa katong 90-day period nga ma-terminate ang kaso.
0: So far sa Central Visayas Card, unsa may dagan sa mga kaso nga mga na-file na abay mga nag-pending na more than one year or wala na yun?
2: Wala yun, pero boya, 100% at on disposition. Uh-huh. No? Our accomplishment na to is the pinakalas. At on disposition is 100%. Yun. Pero nalay pending karon ang bago na suod. No? So, again, but still, you hope to settle that within the, again, the 90-day period.
0: Yeah, so,
2: fast, quick, fair, and expeditious.
0: Yeah. And then, like, for new lawyers, Carl, like, joining arbitration, is it, sometimes they would think, in terms of peso sign, so, is it lucrative project, lucrative kind of practice?
2: If you're a lawyer for one of the parties, it's lucrative. Voluntary arbitrator, it's not because the fee is just one conservative. Ano mga gamay na yung gamay na yung fee? Ano? Oh, di mo na ingon nga. Vitamil,
0: over. Yeah, beta and then sad.
2: Or pila na. Isa sa gamay na yung fee. Ano? Kaya naman. Naingon lagi ang kuan ang naingon man ang NCMB nga how can we promote voluntary arbitration, it will become very

0: may mabayad sa fee sa voluntary arbitrator, dili ang partido. Although sometimes ang management nga first dagko man kwarta siya dito mabila subsidy mawoto eh kita yung mabayad sa fee pero mga empleyado ang gobyerno may mabayad. Pero kung tanya ko kung ikaw lucrative, it is not about being lucrative, it's not about you're a voluntary arbitrator, it's not about how much you're earning as a fee, no, it's not about, never about that, it's about your role, your contribution in ensuring a fair resolution of labor conflict and eventually promoting just labor justice ba no sa atong komunidad. That is role, is service na siya. It's not about earning, it's about service. In fact, you're giving your time kay like I said, we're not receiving salary, di ba?
1: Yeah,
0: no? We're just giving our time to help parties to settle their con. Kaya itong promote na ito, industrial peace mo, itong ipromote na ito.
1: Yeah. And then seal para daghan na dyan kayo, although daghan pag yung takay tang dapat nga ipangutahan sa itong guest na si Carlo Fortuna, pat mubo na mga yun kay ang panahon seal, mga ayot tag mensahe ni Carlo sa ato, para sa itong mga televiewers.
0: So thank you again, thank you very much. Thank you, Joy to the World. Dati ko tita, salamat kayo ni higayon nga inyong kong ibitarani sa inyong programa. O sa atong viewers nga nagtanaw sa atong programa. Amor, tuyog tumong sa voluntary arbitration is pagtabang doon nga magpaspas pag-usay, nga fair na pag-usay sa mga problema, sa mga issues, kabahin sa management o sa labor. So, doon naman yun na yung pangunta ni Ana. Doon lang may mga problema sa inyong pagtrabaho. Pagdara mo, muad ko sa National Conciliation Mediation Board, sa Department of Labor and Employment, ang opisina ni Ana, tupad sa Imaculada sa Cebu, sa Cebu City. Oh, doon, di ara dyan. So, again, to CCTN, thank you again for this opportunity and mabuhay. Sa inyong programa.
1: Yeah, thank you kay Carl for joining us.
2: For enlightening us.
1: Yes, for giving the our audience the options where to, if ever na sila concerns about labor, asa sila pa do. And then magpasalamat sa Minyo Tanan for joining us for the entire hours nang hinaot ni na amoy na hibawan, nakatunan gikan sa atong guest na si Carlo Fortuna. Nga di lang kay ingon nga ato sa NLRC mo file na asan mo'y other option, especially those unionized na kumpanya o katusad ng mga marino, mga seafarers, di lang kay pwede nga dito ra mo sa Maynila mo file, pwede ra sad mo sa inyohang kaugalingon nga regional office sa NCRB or pwede na kapon ari mo diri sa Cebu nga mo file. So mo na nindot kayo ang mga mensahe nga gihatag sa atong guest na si Carlo Fortuna. Seal on sa atong mensahe sa atong televiewers.
2: I think this is a good chance nga i-remind na to each and every one of us nga do na tay di na sakto nga magpabayad ta. Kaya do na tay mga makuha nga mga benefits o ang mga pagprotektar sa atong mga katungod sa atong being a laborer or in caso you might be an employer. So it's good to know these things kay maunay protection nga gihatag kanato sa atong gobyerno. See you next week.
1: Bye.

0: Praise the Lord. I would like to say hi to my parents, and also I would like to thank my former instructor. He's now in Davao, Sean Maximin Otakay. Thank you, Sean, for your support.
1: Thank you, thank you, Magado. Okay. Good people, Mandao, we love you. Tanang mga lugar na dimension sa itong bisita, we love you. Okay. Ato sa muna huling inyong badminton. Kaling isulti ko yung kapila mo na champion ng Cebu sa Sisape o sa region sa Sibira. Huwag na mo yung mga champion sa national dimension na.
2: Since high school, back 2007, we are an active regional athletes during Sibira Aster, and we also competed Palang Pambansa during those times. And then when we got college, sir, we are since 2011. Yes, we are the defending champion for Sisape, and for the Pursaan regional and Pursaan national. We are also champion in our ladies' doubles.
1: Yes, so all in all, so pa daw nang tanan na champion mo kapila ni boto mo mga kalima ka pulo sa mana.
2: I think, sir, with humble, sir, mga more than 5 na.
1: More than 5 times. So gi-control ninyo ang championship ni Cebu.
2: Yes, sir.
1: O sa region.
2: Yes.
1: Okay. Ikaw dahil, kung saan nga yung kinalist na nakontra ninyong eskola ng Cebu sa badminton?
2: So far sa karon nga college, kaya Miss J.R. Jude man ang defending champion pag katong mga back 2010 din. Pag sud na namo sa college.
1: Kulatado ni sila?
2: Oh, luckily, sir, napili na mo sila.
1: So, wala ka muna yung haring gamis, gari ha? Wala niya, kung saan pa? Sa sunod, diwa sa list niya? Wala?
2: Maoraman pero may among mga concern.
1: Ano man, easy.
2: Ako sa finals.
1: Ano man sa'yo na kayo?
2: Hindi ko sad sa yun, sir.
1: Ikaw po yung sad?
2: Oo, ako yung sad.
1: Okay. Ikaw na eh. Ikaw man tinatas na nang grupo ha? Kung saan ka, dahil kung saan may, kanabang, kung saan ba yung gikatapang sa team? Single ba or double?
2: Single.
1: Single. A fighter ka kayo, ha? Kung saan ba yung gilis na ni katubang, ni katutra, na player na single? Kaan.
2: Gagan. You are couple.
1: Mura. Mura? Wala mo na team na umaan. Kamura na yung duha ka duha. Saan ba? Doon na yung dahing teams na napili. Like sa Tristan, like...
2: Oh, wala.
1: Wala sila?
2: Wala.
1: Sa badminton?
2: Wala.
1: Wala pa. Wala pa. Wala pa. Team ang badminton ng sa Tristan?
2: High school sila.
1: Aha. Sa mga ba'y platado, ha? Kung niya, kanang lula, kadi ka makulukulok, inigsugod?
2: Gini.
1: Kaya mo?
2: Ano ka? Kaya man, gini. Before niya, kay mag-apok mo nito sa gini.
1: Ano ang coach? Kasi yung coach?
2: Kay, gagahan, muna ko mention, kay Kerr Richard Bongo, Raymond Lyon,
1: kay
2: Ganit
1: Alapernet,
2: and
1: Jonathan
2: Alapernet.
1: Wow,
2: maraming
1: wala
2: ba sila karoon dali?
1: Busy ka na ay siya. Busy ang trabaho?
2: Oo.
1: Anong sama? Si Harrison?
2: Our coach na si Mr. Jonathan Alapernet, who is our former trainer, sir, kay he has assigned sa kanabitaw sa high, sky, sa highway, sir.
1: Highway.
2: Okay. Central Highway. And then, ang
1: mga
2: sa
1: culture
2: is, bago lang siya, naminiyo dito, sir, then.
1: Ganun,
2: Adjust sa stage na ito.
1: That words kaya mo sa kapos yun na honeymoon pa na sila. Maglisyo pa na sila o kapatak sa'yo kay nabilar na sila o pangadze, di ba? Nabilar sila kaya nabang ba, istorya na doon ay mga panasahe. Kaya nabaol ko na sila sila preparasyon, di ba? Clarence? Yes. Oh, do not think of what I'm thinking, huh? Okay, praise the Lord.
2: Yes.
1: Amen. Brothers and sisters, our first quarter has ended. We shall return after enjoying this quick break. Praise the Lord.

0: Yes, sir, Mr. McDowell. We are now entering the second quarter of our school forum here at Bisbane, Cabaret Child Concern. Huwag ka tumisita mga champion sa badminton o karate do coming from the University of Cebu. Okay, kung nakatingin mo na dahil. Kaning, Miss, bago lang yung Swords College?
1: Yes.
0: First year?
1: Second year.
0: Kanya, isa may mong gibati na yung nagduwa ni mo?
1: Kaya excited kayo yung dula ni, na, ma-excited ko yung tala dula dahil at the same time, nervous sa pero kaya mo ask mo buta ka ng guidance sa ni Lord para ma-at atong nervous, ma-control.
0: Huwag kang nervous, no? Okay, can I, pilang ka oras ninyo practice yung badminton?
1: 6 to 9, 3 hours.
0: 3 hours, every day?
1: Every MWF.
0: In the belief? Yeah, pawai ke Domingo?
1: Yes.
0: Ini murah lah? Wah, mau yang jogging? Wah, mau yang jogging-jogging?
1: Sir. Option na rin mo, sir. Example, kanang wato ka ka ng sa Viana, sir. Wato ka mga early ka sa 6. Na there, mag-option ka, mag-endurance ba ka, or mag-training ka physically mo dahil. Eh, after ala, sir, kay, muhantod na ang coach, sir. Training.
0: Okay. Kanya, what about ka ng puspos? Pilihan sa oras sa prispo saya. Oras ka po? 3 hours?
1: Minutes. Minutes kay. Namag ka na lumarag na may system serve up na i-process ay step 1, step 2. Ang first ana ka na magkuan may endurance, optional, ay, kaya endurance ka mahanto, kami-kami lang. The next is ka na step 2, kaya ka na rocket handling, ana, magkuan may, na mag-training ana for 20 minutes. Then after na sir, kaya mag court drill ni sir. Court drill kaya ng footworks.
0: Kailan ka na ito yung nag-duos ba nito?
1: At least mga 7.
0: 7 years. Na ikaw dahil bilang ito yung nag-duos?
2: Almost 10 years.
0: Ikaw saan?
2: 9 years.
0: 9 years, come on. Okay, unang pusgan mo. Okay. Standby, badminton. Aretas Karatido, ikadong, okay? Istorya ngayong mga achievements na mong kalibutan na makabalo sila.
3: Sugat ako pagsugod sa college. Sa Sisapri or sa Sisapri to regional presado, national. Ang UC, wala ko, sugat, kami yun ang tanong na yung mga kwan, pero example.
0: Sa region? Sa region.
3: Sa regional.
0: Kanya?
3: Oo, national.
0: Asa national?
3: Kaya pan sa Sisapi ang overall champion sa UB, UCR, Cebu do, kaden,
0: masim. Yeah.
3: Sa UC, UC may pinaka kwan, may pinaka
0: champion.
3: Oh, may dagan nga mga players nga mo makagol.
0: Makagol. Ah, I see. Okay. MVP. Ikaw na MVP ka na siya, no?
1: Yes.
0: Most valuable player. Okay, so, kailan na kakatuloy ng duwa sa karate?
1: Almost 10 years with sir.
0: So, kasubod sa gaga, school?
1: No, mga grade 6.
0: Grade 6? Iyawan yun, no? Pag may kamay ka lang, yung kuyo rin ka ka. O niya, 10 years na mong practice na. Kasi kanila kaya, pwede niya auto mo niya siyang origins ba? So, karoon na... Dahil, kailan na ka nagkakul?
1: Kanaka na po, sir.
0: Yan po na gold medals mo. Nakabot yung 30. Lapilan mo mga ordinaryo na tournament?
1: Basin.
0: Basin, ha? Dalang bronze, silver, mabuti gatos.
1: Okay. Wow. Ang say, ang ako maduwa kay Balimurag, duha man ka event. Sa form o sa sparring.
0: Sparring?
1: Naasay times, nga naasay team. Nga maapil sa maapil po ko sa duha ka team na kanang sa form o sa sparring so bali maupat na siya tanan.
0: Upat yung medalya tanan. Amo din na masipinta ko. Kaya mo brun silver, gatos na. Okay. Basin. Siya basin. Yung nga lang kinuna, di ba? Okay. Okay. Pero dahil, sa imong tanaw dito sa nasyonal mo, magduha, kinsa may kinaligunan ko tayo dito? It's siya. Philippine team.
1: Kasagaran akong makakuntwa, sir, kung maabot ni finals kay ang mga
4: Iloilo, Region 4, muna siya sa Gagan.
0: Okay. Kaya nga sa inyo ang diapil ng mga tournament? National Palaro?
4: Oo. Adere, wala. Walang ka-apil o palaro.
0: Risaa?
4: Risaa, Regional,
0: National,
4: National, PNG.
0: PNG.
4: Naka-apil sa Pugka ng tournament sa international pero gi-held na to siya sa MOA.
0: MOA. Okay. Congratulations, Simon. Okay. Ikaw lang. Las-las. Araw nang nito mag-usap ng oras doon. Tara. Usama niyo mong achievements. Pila ka goal?
3: Sa naka-goal din siya sa kuhan na team kata. Kami yung talagang team kata din siya sa kuhan ng ganaan.
0: Oh.
3: University of Cebu team niya. Ikan sa si Sape, regional champion.
0: Sige champion?
3: Yes, sir.
0: Very good. Ikaw din.
4: Sa ako sa usasad ko sa member sa UC team kata kaoban miniyan din sukad ko ni Apil last pag second year na ko kay third year naman ko gikan si Safi regional national katong last national champion sa me then karon regional kami karon champion.
0: Congratulations. Ikaw na
3: 5 years pa ko sa Grande Sir din. Among medals na wala pa ako tungkol po kay
0: bago pa.
3: Bago po.
0: Oh, sila. By the way, at papakan ng baseline management and staff sa Pinyo o sa pagkakao na tayo ng bata at bata. Para ang services na rin. Okay, so, wapa. Dek, pila ka medalya mo? Tanan? Ha? Gold, silver, bronze, ano pa yung tanan?
4: Mga more than 20 na siguro, sir, kay elementary pa mong kasugod.
0: Uli ang imong gold dahil sa ka-gold.
4: Yes, sir.
0: Okay, congrats.
4: Yes, sir.
0: Okay. Pero si Dan, Swan. Okay. Insi ino? Okay. Mawag niyo naman sa kay Swan. Okay. Sa mga sa'yo mong, ikatabang sa'yo mong kagulingan yun o sa team?
5: Sa karon, sir, kay second year ko karon niya, pag ko pa siguro nakasulit sa team niya, pag last is up, kay champion ko sa kong event sa minus 60 kilogram. Sa pantat sa karon, sa mga regional, kay
0: mo
5: gyapon
0: champion niya
5: po.
0: Champion. Na inigabot
5: sa national
0: panikamot na mawala gyapon ang champion. Mawala gyapon sa. Apil ang tanan ni mo sumada sa mga medalya, gold,
5: silver,
0: bronze. Mo sir, ina mo kay absolute. Oh, so sa kakabo sa takaban na ni mo. Dino ni. Ha?
5: Start ko karate kay when I was 6 years old.
0: 6 years old. Kuya, wala ka mo din.
5: Sa wala ko ko wala ko na high school. Kita ko si Sino do sa Red Tabagaw sa North. Asa na sir.
0: Pero wala medalya. To kwarta ay hatag lang.
5: Medalya, sir.
0: Medalya. Pero di ka na, so na, kung saan naka kabinig tayo ng medalya.
5: Ah, sir. Container na, sir.
0: Ha?
5: Container.
0: Basta kayo na, kaya lang.
5: Yes, sir.
0: Okay, congratulations.
5: Yes, sir.
0: Pagpakari mo nito. Ngayon, atong balikan yung taga-badminton. Day. Sa imong pagka-team captain, no? Kinsa man sa national inyong murag
4: isod? Katong naka-apply mi og Philippine National Games, sir, ay ang pinakalisod din na kung nakunta, sir, is from Ateneo de Manila, sir, which is fallen in CR. Kaya sila pasad ang number one nga ladies doubles, which is akong partner siya, sir. Doubles with Duhalet. Nag-abot ni sa finals during PNG, which is sila ang number one dali sa Philippines. So, nga, mga pabot sa sir ka ng mga number po sila sa RP teams.
0: Okay. Kaya naman champion mo, taga ng kwarta sa Cebu City?
4: Actually, sometimes ang school, pero sa ako pagka athlete dali sa Cebu City kay from Mandaue mo ko sir when I was elementary. Dali ko sa Cebu City.

0: sir, is wala rin may incentives na nadawat from Cebu City.
1: I see.
0: Yes.
1: So, sinam?
0: Okay, okay lang, sir, guy. This is importante ang money. As long as na nakahatag with honor o kanang glory sa ato ang place na duwa lang ni nga kay duwa ni kay gusto mi i-present ng mga among self so lang ang present ng mga among place na diin gikan.
1: Okay, ito na. I-mention ang upang mga events na inyong di apilan kaya bang mga national tournaments. Ang sana, rasagi mo sa na mga guwapong tournaments. Big time, ha? Sa mga inyong diapilan ito. Gawa sa, number one, na mo isisabi. Number two, na sibira. O siya ba?
2: For me, kay, katong last summer kay duwa ko og kanang B-bars which stands for kuan Philippine Badminton Ranking System and then nagduwa ko pero kato nga pagduwa na ko singles ko then nag-mix pero unfortunately wala ko kadaog sir kay kusog-kusog na lang mapunta sir kay ang imong premium masugat kay na ay kanang una na sila i-rank sa kanang kuan sir ba, sa badminton ito na. Oh, pero first time napunta na kung nakapila tong P-Bars, then so far sa PNG mo, to kami na partner, second me, kontra na mo tong number one na doubles sa Philippines.
1: Philippines, so, kamo mga taga-Cebu, primero mo kontra ang taga-national players. Ang mga national laka ng NCR, mamayagit pa na sila kita sa laing probinsya. Ilang kuwao ng the best athletes sa pang-provincia, kaya di ka na-afford to offer high allowances. Then kung sila ka-allowance yata, prisato, orisensi yun lang, wagani ko ba? You spend your money, you quote it from your money, from your pocket, di ba? Kaya nang mapildi ka, ang ikatuhog ka, pero kaya, pero liko, ang kontra, saan ka? Hila ka, ang ikabili. Hila, yun.
2: Ang makahila. Party sir pero kanang overwhelmed kay nakaduwa ka og kanang mga kanang mga kusog nga players from Manila sir.
1: Nga di ta katuog na kaning pagadlaw na nabili ka.
2: Makatuog sir pero dili mawa sa huna-huna kung inana anong nabildi. Tingali kulang lang jud sa training.
1: Kulang sa bililan pa kay bata pa sa. Diri sa Cebu. Napindi ka ng mga lokal, hindi nakikap sa kasamana niyo.
2: Dili, sir.
1: Dili. Wala. Yeah, ikaw. Hey, single mo rin mga kapila, no?
2: Oo.
1: Usap ka ka, bilidara. Usap niya sa bilidara mo doon na niyo. Mani mo doon na, putot-putot na niyo, pero may ganyan
2: niyo. Si Gerald Tapala, sir, is gamay lang na siya, pero paspas ka na siya o ka ng lihok, sir. Muna iya, rag speedy, bito siya kapagka-type sa athlete, sir.
1: Ang advantage niya. Advantage, yeah. Ang
2: yung
1: speed. Ang yung reflexes. Agility. Okay. Then, kaya ka to, niya naman ako dito?
3: Kaya nga. 9 years na?
1: 9 years na. Kanya, isa ka introduce mo niya ba dito?
3: Ako, gali, murag, gansya na, kaya ako po yan, gani. Kaya ako po yan before, kay athlete, kapagod ka na ng kare. Kung ako yan, kamilya, wala. Tuya, ganaan ko na, tuya. Ako,
1: gila.
3: Ginkwan ko niya, kurag, iya ko ginkibol siya ang coach, diba?
1: Ano na yung inikaris ka?
3: Oo, ano
1: ko. Kung tinanggigaw na inikaris ka, doon natin na taipan itong lalaki na mimburo ka ng team, ako niya, nailad ka muna, nasuot siya ka niya.
3: Wala ko, eh. Wala ko, gusto ka na
1: kaya.
3: Wala ka? Wala ko.
1: Pero yung gabi nila?
3: What?
1: Ganang klaseng love, di ba? Na experience love, people love, lucky love,
3: unlucky
1: love, di ba? Ganang mga, ganang lucky love, pinaka-jackpot na, di ba? O ganang experiencing love, muna yung love na napunog sabag ng
4: dugan,
1: napunog plasker kayo, baling samat-samat, di ba? O ikaw, dahil, mas-mas kayo, isin nyo itong title. Ganang, ikaw sir? Kung magdula ka niya, kung manintal mo, di ka mag-disto mo?
5: Anong, i-focus ko rin mo pa mo, sir, para ano, makaduha kang tarong, makuali mo ang mong self. Dahil, ang hulagin, sir, ba, mo i-focus para matuloy sa...
1: Pero ang kaso, yan niya mag-disto mo, tagot-tagoyin mo niya. Bye. Woo-hoo!

0: Ano, mag-ibag yung
1: anak. Na, sir, lagi lang ganang mo, cheer, sir, basalain, sir, ba? Makuan ka, sa ka, sir, ma-annoyed, ba, sa ka, sir.
0: Kanan, ang cheering, gusto kayo sipa dito sa pikas.
1: Oo.
0: O, hindi ka mo, bugol-bugol lang na, listen mo muna.
1: Ma-distract ka, sir, yan. Ako kailangan choice, sir. Kinahanglan mo rin mo, ipakita yung best.
0: Gusto ba yung uniform nila yun? Shorts? Ah, shorts?
1: Shorts, sir.
0: Gusto mo kasi yung nandong 1-inch band yan. Dili ito. Dili ito ng mura na pating shop. Ano ba? Wala ko na. Kanya mo sa mga uniform nila, dili po na mura po, burat ako dili. Wala na.
2: Dapat, basundo ako, wala nito, comfortable yung mga sir, like, dos loose loose gamay yung shirt sir, gamay man. Isa-isa, kaya ka sir, syempre, kung hot, yung sa rin, nakalisag kay isa. So, dapat, dos loose gamay, and then, kaya comfortable yung mga sir, kusuot. Right, duwa ni mo, comfortable sa gamay na.
0: Okay. Bayan yung mga champion din, butabi din ba magmurasyon yun? Muna yung mayo, pakpaka na doon na. Okay. Ang atong kompanyon, brothers and sisters, our second quarter of our scope forum here at Baseline, covered by Channel 47 Ascended, do close your eyes, brothers and sisters, because we love you, we will be back. Brett.

0: Yes, sir. Yes, madam. We are entering the third quarter of our scope program this line. This is covered by Channel 47. Kanin yung mga minahal, tinamodong pinanga na magkaigsunan. Tibok Pilipinas, labi na sa Surigao. Kanin mo, Brother Dudong Chua, ang head chairman sa Wishes of Love there, ang Sister Beautiful, in the Chua. Praise the Lord, yung tanam ang Wishes there. Surigao, Butuan, Dagan, Tanesa, Cagayanero, Bukidnon, Davao, Gian Santos, Cotabato City, Hulu, Pirita sa Iligan, Usamis, then Marawi City, we love you, sir. Sa Bohol, sa Sikihor, entire Negros Oriental, sa Bacolod, the city and province of Cebu, apil ang mga islands like Mantan Island, Camotes Island, usapan ng mga islands and islands, then dagat rin sa Ormoc, sa Tacloban, Samar, we love you, sir. Praise the Lord in Tanan, Luzon, apil sa Metro Manila, Asia and the whole world, you can catch us, view us, watch us every Friday at 10 o'clock in the evening. O ang atong replay nini at 1 o'clock in the afternoon of Saturday. Kini mag-eksyonan, there are 150 cables nationwide hooking up. 90 printing stations besides of the now. The station itself, we have satellite worldwide, internet worldwide, website worldwide, Facebook worldwide, o ban pang mga modern satellite facilities na nag-hook up sa Channel 47 ang mga program. Please do not also forget our Tiki with Sesame Gulani every Saturday at 4:30 in the afternoon o ang replay niya na Sunday 11 o'clock in the evening. And of course, ato sports show in the time, Guas, o ang atong TULA Sports, etc. Madimong sa radio, worldwide also, every Saturday, 6 to 7 in the evening. Roma, lang kita po ng mga karatido. Kaning, Brad, masa ba'y kurso ko ano?
1: Reverend Luzi, sir.
0: Masa mga katoy ka?
1: Fourth year.
0: Ah, so, kuha ka, gusto ka mag-pulis. Ngayon na mag-pulis ko ka?
1: Wala, sir. Kaya, ikuha ko, nitake up ko na yung,
0: kurso?
1: Kurso ko ay, base sa mga nakita sa mga mag-pulis, anong, huwag kayo mga reinforcement dito sa mga ba? Eh, province man mga.
0: Asa itong yan?
1: Sa Bohol, sir.
0: Bohol? Asan din sa Bohol?
1: Sa San Miguel, sir.
0: We love you people of Bohol, praise the Lord. So, niya, yung kartigo ng mga sakbot sa katulimban.
1: Dili sa sir, kaya naman. I-paper ka niya may mga sa base sa mga observer ang gamay pa ko. Yung plan. Muna kita mo sa mga

0: 5'7" Il y a des gens qui ont des partis, non? À tous les gens. Il y a un canon, c'est quoi ça?
1: Le
0: copyright est montré au réel. Ok. Non, tu veux changer?
1: Enforcement.
0: Il y en a.
1: Sa second pasado mes sa katong subject na sa pamugasa isa na.
0: Pamugasyon.
1: Kay kung to talk about kana sa pangwardya sir ba? Kay kung di mo nakapasar sa criminology, magwardya na ba?
0: Security guard ka? Ha? Punya ang siya na? Sige.
1: Pero okay ba kung magwardya sir? Pero sa central bank sir?
0: Punya, tulisyon na ito sa central bank. Now, remember, kaya ayaw na mga duty security guard, labi na mabuntang ka mga guwapong establishment, at ikaw maniwang, busog ka, kawas kang butang ka itong mga lugar na hilig kay Kurosara. Muna ikaw po, pero yan ang mga guwapong establishment, kaya ayaw kayo. Ha? Aircon pa. Diba?
1: Yes, sir.
0: Lupin, papulisan na kahit mas light ang trabaho sa security guard. Ang pulis mo, patrolya pa man yung resila pa, diba? So, kaya yung kinibuhis police is Berlin. Ang security guard, matamingan niya kayo mga problema, that's not a problem. Pero in most cases, kaya ay, tapos kung isang ka itong mga remote places na di buong kabi ikarasaran niya, lasangay mong gilin. Magkadungong kaglayang-layang tingog. Tingog sa mga laeng manana. Huwag ka lang po mga dawakang espirito. Magkurukuro ka ba? Magkipipin na dito sa bukid doon. Sa kurkuro mo ito sa katugnaw, mas ka ng lahat mo madung.
1: Pinanaw
0: na sa salita, sir. Ha?
1: Pinanaw na sa salita. Hindi
0: ba salita din? Actual, di ba? Pinanaw na sa
1: salita,
0: sir. Kasi makita sa salita, sir. Manaw, sir. Sumami tayo, di-disturb ka. Manaw, sir. Okay. So, tapatpan ka na yun ang mga ngayon, sir. Ha? Sige, paspasan na ito, day. Kasi kung saan mo?
2: Ang course is based by a major in marketing management.
0: Yeah. Graduating?
2: Dili pa, sir.
0: Second year?
2: Third year.
0: Grado? Grado?
2: Grado?
0: Grado?
2: Grado? Grado?
0: Grado? Grado? Grado?
2: Grado? PA, sir, mga 1.2. Kaya di mag-inamay yung flat 1, sir. Kaya may nasunsun, sir. Exempted lang naon, mate.
0: Okay. Ikaw? Kuso?
3: Business Administration.
0: Yeah. Second year lang?
3: Third year.
0: Yeah. Do you want to change it? Tangan?
3: Hindi, sir.
0: Ha? This is your question?
3: Sociology.
0: Mama. Okay. Okay, ang graduate mo na?
3: Okay, raman, sir.
0: Nalungoy ba sana yung mga teachers kay? Hindi ka rin yung player. Alam mo na, inibulisin niyo huwag kayo tuon dito, na ikaw dito, iway na tuon. Ha? Hindi na kita, mga istorya sa mga atlet interview dito. Nagkana mga runner, mukat-kata na, mabukit. Ini ni gule wei kanunun. Tanau na kaliro. Mana mundang ha di katiwas. Okey, kau.
2: Major in marketing management. Third year.
0: Third year.
2: The very subject. Mika.
0: Ha. Ni grade no?
2: 1.4.
0: Okey. Okey, kau.
2: Proud to be business administration.
0: Yeah.
2: Second year student.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Ugrado, okay, ra?
0: Ang PIN?
2: One.
0: Sir. Okay, congratulations. Nakaroon. Kanang inyong isuglan ng event, kano siya mag-retire, anak? Kano siya mag-unong? Ikaw, hindi ba?
4: Ako, sir, wala ko'y plano mag-stop. Because, it's my passion manggut nga magkarate and ganahan ko ko mag-teach og sa mga lain nga mga estudyante para ma-share sa nako sa ako mga kuan ako ni bawan.
0: Kung sa may inyong sekreto nga nang sige mo champion.
4: Practice, sir. Practice.
0: Yeah.
4: Kanang kinalat ko nga determination ko ba para na ako kay kanang kadulingan kung asa paingon na nimo i-practice kay kung wala ka magtanaw nga kinalang mudaog jud ka every time nga makaduwa or ingana na akay achievement nga madawat. So wala ra sad useless sa imong practice nga mahimo.
0: So kanana kanana imong ra lang imo nang love
4: yes,
0: love
4: yes,
0: ang imong shoot hat, unsa man, gratidupon,

0: Wala, sir.
1: Wala. No time for love.
0: Wala.
1: Basta tiwa sa iskola. Huwag na yung magsamok-samok. Ina sa, stay away from me. Don't disturb my tranquility. Di ba? Okay? Ngayon ka na eh. Di ba sa mga sanang imong, plano? Sa imong gusto kang members pipigin? Kung may shooting?
0: Sa una, katong bata pa, kung ganahan kong members sa Philippine team. Hmm. Pero, sa karong mga natuha na bitaw, sir, kay skwila sa buko niya, nasa kuy plano sa, na ma-appeal o law enforcement nga na, para na street na ako.
1: So,
0: pili na siya yung mga focus nga katong akong goal sa una pagbata, kung ganahan kong members sa Philippine team.
1: Pero na, mo, tibuson lang yung kurso?
0: Yes, sir.
1: Hindi ka po iwan ng pagkapulis? Kung makontrolyo mo niya ngayon na pinusin level, saan na? Di-train mo na? Na di-ana yes. Din ang ato sa prong time, kapusin po siya mo ito?
0: Oh sir, di-train na. Kami, estudyante pa lang, may di-train na may daan na.
1: Kung saan pagka, kung saan po siya?
0: Yes sir.
1: Ano? Kanang bala niya, train na o yung bayran?
0: Karo mga estudyante kami, bayran, bayran pa na lang mo sir, labi na kanang during firing na mo, mabayan niya na para sa among firing.
1: Mm-hmm. Saan mga weapons yung gigali na firing? 45, 38,
0: 45
1: lang,
0: sir.
1: 45 lang? Oo. Yeah. Autorized na ba na yung 45 ng mga polis? Di ba 38? Kanaan yung mga bagong ipon doon. Kaya 45 sa mga sundalo na. Na mga members of forces. Kaya na sa polis, lahat man na yung mga pusing. Ha? Nainin mo.
0: Yes.
1: Di ba? O niya, paparitan mo yung personal. O dili?
0: Nawala
1: na
0: siya
1: yung issue,
0: sir, pero siguro,
1: nakasad
0: na.
1: Okay. Palika itong galingan itong
0: dipindi.
1: Well, ikaw, Swan. Kaling criminal
2: gym
1: sa nangyong mo, gusto ka mutudlo gratis sa inyong mga police force kung dewatol ka pa, police?
2: Oh, sir, willing siya ko, sir, para ma-share na ko akong lugay na naanak ko, sir, ba?
1: Hmm.
2: Kung sa'yo naanak ko, nasa nila para kung sa time na ako matikor, sir, sila, sir, makapanood doon, sir. Para mo
1: katay ka, di ang disiplina.
2: Yes,
1: kaya kanin kong mga athletes, kung makabuo ang coach, mo disiplina magina, di ba?
2: Yes,
1: kaya di mo katsama ng buhay disiplina. Lata ng patience, humility, hard work, kasi pa sila. Okay. Kanin, unsa na imong kanang vision in life, mission in life, to be what?
2: Ako lang sir na habi ay pan mukhang ako sa muskula sir na hindi ko mag-result kung gano'n ako ang pamilya na lupat sa kino ko.
1: Usap plano ni mong mabili ka? 30 years old? 40 years old? 35 years old?
2: Pan zero sir, mga 37.
1: Muna yung plano? Pero mo pa kayo yan ron?
2: Wala sir.
1: Okay. Usap lang isang pangasawon? Kanang police board?
2: Bili sir.
1: Saan? Doktor? Naras mo saan?
2: Depende siya
1: tayo
2: sa
1: ginawa, sir. Ah, okay. Pagpake na yung kanay mo. Okay, so, ikaw. Swan. Ha? Okay. Nagkakarap ka naman mag-awin siya itong estrado eh. Oh.
2: Yeah. Ang ako alam, sir, nga, magkakuman dito sa mga sibila, sir. Paano mo, sir, kapit na may 5 years ako, ano yung sibilahan ng awin yung criminology.
1: Mm-hmm.
2: Then, ang goal, sir, is magkatiwas na sa
1: yung goal mo, tiwas?
2: Go apply sa law enforcement.
1: Muna.
2: Para sir.
1: Kung may sure tayo ba ito, muna.
2: Para sir.
1: Okay, kung saan kayo mong kumapulis ka, kung saan kayo muna ang gupon mo sa mga kanag yung mga tao na panungod sa society?
2: Oo. Sa kwa sir, yung mabantay lang sir. Bantay din. Patrol sir.
1: Yeah. Kung ngayon pinasira, sukol ka.
2: Depende sir.
1: Ha?
2: Depende sir.
1: May ibang mga bago na mag-graduate na, sir, patrolya na. Kamu na sir, kaya huwag mag-condition. Di ba? Di ba? Sa American Army, di ko na pwede. Patrol yun. So, di ba? Okay. Ikaw? Dom, saan mo sa yung ambisyon sa mong kinabuhin?
3: Ako lang sir is, makahuman ako sa mga pag-eskwela sir. Hindi ko mag-lisod. Buhon
1: niya na nagagamihin niya. Hindi ka gusto mag-members per kiting?
3: Sao na sir, pag gandong high school pa, gusto doon ko na sir, na mga member ko sa buhon, per kiting.
1: Pero karoon din na?
3: Karoon,

0: Otro ser va ahí. Estaba apuntando a un mango que no tenía más seguido a ti. Ahí, a otro no verán.
1: Or, hemos comido a mga netagil kayo ng intriga sa national team. Kaya makawin ang mga national presidents.
0: Oh, yun na sir.
1: Nga pisado ang athletes.
0: Usap ko na sir. Yeah. Ang mga athletes na ilang pamagi sir ba na pituhan sir ko.
1: Pituhan.
0: Usap ko na sir.
1: Kanya, kung prom di ka, hindi kayo katadun. Okay, kung ang coach plus Manila, iburito nila ang Tagalusong. Ang mga terminal ng Visayas, mga third class citizen. Maluya ka. Kasi kinsa naman. Di ba? Huwag ka na mausap no?
0: Kay, mura naman. O katawang ilang nagkiyan sir ba? Ang nag-adapras, ang nagsunod ato, mura sa gihapin ilang gihimo. Anong huwag gihapin ko ito kagad?
1: Kurakurahan. Kung saan status Philippines kontra sa na international dahil na asa man tayo punita niya?
2: For me, sir, no, ang ako nga storya lang yun bahin sa amo ang sport sa karate is naagyan ang political ko.
1: Dirty politics.
2: Yes. Because kay naamangkod ko yung kanang head na mo sa una ba nga. Kanang, ang member siya sa Philippine team. Dahil may buong siya kung anong usahay, ilahang vitamins. Kasi di niya makuha ba. Kaya naaraman siya din yung nag-base sa Cebu. Then, mag-report pa sila nga doon sa Manila. So, kung times nga magkuha na sila o kana sa ilang mga issues, sa ilang mga gamit, masay na na naka-perma nga tadaan. So, may buong siya nga nun na may perma nga wakang kumukuha pa.
1: So, corruption, di ba?
2: Yes, sir.
1: Maluya ka.
2: Maluya, gin mo na ma. O ito, ipauli na lang siya sa Cebu kay ipalaga mo sila o Manila. Then, wala din sila kalaga. Ang katong class A lang sa akin may ipauna o kalaga. Wala din sila ipatilaw pa nga.
1: So, nalaga mga favoritism.
2: Yes, yes.
1: So, ang status na itong karate do, kung international competition, mura, no, diyan na sa ubos.
2: Yes.
1: Lokal na sa Korea, sa Japan, yes. O Vietnam, nga na ba?
2: So, ang ilang akong experience sir, lahi sa kesa
1: sa ato. Kaya kadaghanan sa dito, ipator o magkatres, ang ato sila ni motor.
2: Kadaghanan po ang ilang dalon, dili sa mga atlet, ang mga nalang na nga ang ato, dili mga opisyal ang kasagaran,
1: muna,
2: mga kaila lang nila.
1: Ligamit ang funding sa organization, according to Soroy-Soroy.
2: Yes.
1: Kaya ang athletes na condition, kung ilang kaya bang exposure, ka experience, wala.
2: Yes.
1: So, what about badminton? Usa pa sana rin. Usa pa sa game na badminton, internationally. Usa na rin. Kisa na champions badminton, Seoul?
3: China. China, sir, kay hinutlan ilahang support dito dito, sir, na nakuha nila from their government, sir. Unlike there sa Philippines, which is sa atong kuan, sa atong nahibawaan, di ba, ka ng for barrels ka, dira ka na magka, ika ng mga fundings na dapat i-support ka sa mga kanang mga sa kanang mga non-local government na kanang institutions sir ba mga LGUs sir ba
1: sa ato pa ang atong funding mawagdan ang sa China o ibang countries
3: na ilang support dito sir ba
1: nagi support
3: supportahan din sila sir from kung sa gi kanang dapat na support na ilang makuha para ma-champion.
1: Oh yeah, gawa sa, you know, the population of China is 1 billion.
3: Yes, 1
1: billion. No? Yeah, 300 million per 100,000. Ang ato, tatalang 95 million ta. Yeah, puro kamay lang eh, hawag kayo, puro sa wadisiplina ang uban. Ang uban, kamay rin ito niya do. Dito, kami na iskandre ko, di ka mo to. Lagay ka sa Siberia. Oh, matilihon ka. Diyan, lagay ka sa mga atlet. Kung akit ka ate ko ka, magawa ng mga privileges. Kung di ka akit, huwag kayong kurso, huwag kayo naman, daro ka. Aray ka sa, kanang kalot sa mga kayotaan, huwag sa buhatan mo. Di ba? Aray ka naman sa akit, isusuro pa sa alay ng tres. Kung nag-champion ka, tagalang ka buha yung building na, putanta, sa 40 stories. Kato mga ngili ng champion ta dito, di auto pa. May mga gwapong mga appliances. Ang gato mga wala na, ato ka sa kanyang partner ka. Utang ka sa kinabuklawan na

0: lugar. Ano ang naprosyon ka? Ha? Di makita mo mga tigre, mga elepante, mga snakes, muna yung musuligan. Ha? Ah, yung sakit, di ba? Muna, ayaw ka manula sila. Amen?
1: Amen!
0: So, brothers and sisters, our third quarter assembly, please stand by because kanya itong nabisita.

0: ug-an kayo hampak na siya. Mga national champion, Sibira champion, Rizal champion, Rizal champion. Yeah! Wow! Yung ganyan kong tupagay rin, most blue player, guapa reporter, civil engineering. Okay, so now, go. Okay. And then, action mo na eh. Spanning. Okay. Okay. Basic lang.
1: Alam.
0: Boss. Ayaw. Mata doon na rin. Ting ko yata. Ha? Asipa.
1: Boss. Ayaw.
0: Ayaw. Ganong singkit na rin?
2: Killing blue, sir. Killing. Kami mo ang power ba makita.
1: Ayaw. Ayaw.
0: So, singkit yung para mawalan. Wala ang rattling snakes. O yun yung power, pagyan. Sa mong kakapos ka. Ha? O. Matubang nga kami na. Ha? Go!
1: Juna! Os! Tayo! Ay!
0: Papa! Ay! Mura mo yung mga Brazilian warrior. Yung tsura ni.
1: Juna! Os!
0: Iwan sa Brazil.
1: Tayo!
0: Wow! Kuyaw mo away na yung mata, ha? Pang-hospital na nila ilang mga sipa.
1: Pwede! Os!
0: Niya, kuha ang gag...
1: Tayo!
0: Kuha ang gag... kaneng spirits. Wow!
1: Pak!
0: Okay. Gano'n mo. Okay. Tindog mo sa likod. Araw magiginog-ginog mayo. Mag-actionan. Gano'n mo. Nakita ninyo ang actions at ihatag sa ito mga champions sa dili sa Cebu, sa region, sa national, di lalini. Kaya nakalita ni sila sa ilang ibuha tungkol sa atong anyo nila na mag-perform. Kaya nagpapisan mo ng bayo. Bueno, sarili patamusira ang mga kaeksyonan. By the way, ito patpakali sa tanan. By the way, sa tito basikan, tapilan na yung rakit.
2: 2 to 3,000.
0: Mga bola?
2: Ang usa ka tube is 12 shuttle caps is cost 600 to 700.
0: Kapila ko buo ng dosya na bola?
2: One shuttle cap is good for one game.
0: Wow. So pagpaka na ito ng ilang matamonte, gumubaw na yung mga bola. Okay. Ato sa pasalamatan from the bottom of my carrier resources, kaning mga membro sa Family Life Ministry Choir sa Wishes of Love. Ato masin yun ang pagbasa ng mga kaeksyonan. Mauna sila si Jerry Martillano, ang organist. Ano niya, kanisang ilang mga head sa mga ministry, si Brother Beto Legaspi, si Pihin na siya, si Sister Nelly Legaspi, ang asawa, doktora na siya. Ano niya, all the rest, mga dagkulis lang ng position, hindi na madala ito tungkol sa pikit ng oras, pero ito masawa na sila. Si kaneng Lee Viralio, si Marisol and Mrs. Sister Marisol Viralio, si Brother Nunoy Popin, manager siya sa saka opisina, si Inin and Sister White Popin, Dudong Suarez o Sister White Healing Suarez, si Dulce Blanco, see you.

0: I-weaponize them.
1: Yes, yes. Sa inyong pagkabalo, wala pa ta sa Philippine Air Force ana, sa Philippine Army, sa Philippine Navy, wala mo inadunggan nga...
0: Nakadungog ko.
1: Na naa na, attorney, ha?
0: Gitrain na itong mga armed forces to equip themselves to use the drone for that purpose. Kaya mo may gagamit ron.
1: Kani, attorney, usani, for visual or for... plotting the enemy or for kuha na gyud murag bombardier
2: bomba na gyud which is for tourism sir sa Cebu
1: yun. For tourism
2: kuha gyud gidedicate sir nga sa akong Facebook page sir makita sir dedication sa Cebu tourism kay unsay kanindot ang lugar sa turismo sa Cebu sir mao na padato sa tuwa sir so usa jud na sir mao na gikuan gingkad na magkaris sa Mayo nga moadto kog lugar sa ako sir wala akong motor mag commute lang ko sir
1: mangutana ko nagamit ba ni for example ha kanabang mag-deliver sa kuan BRP na. Sierra Madre pag human gitubigan pag human nagpalupad og drone para makita yun sa top shot kung unsay gibuhat wala pa na
2: wala sir
1: guwapo untag na ana ina no mas so that we can document the violations done by kuan by the People's Republic of China and then ma-internationalize ba
2: wala umanlik
0: wala pa wala sa grupo karon dere
1: wala sa grupo oh
0: kay kanila sila mga hobbyist man
1: hobbyist siya pero kamo kung mudo lang PNP o military ninyo unsa man
2: ako sa wapak yung idea sir kay this is
1: kani si Edmond murag enthusiastic murag busugot ni si Edmond siguro nga kawan gamiton sa PNP military
2: for dedication ni ko sir nga unsa kanindot sa sample sir kanang uban nga mami sila sir ba nga unsa day dili ni mo ma appreciate ang usa ka lugar kung through cellphone so right. Nakalindot siya sa drone sir makita ni mo ang lagway sa ubo sir
3: perspective yes, yes.
2: So the more ma-encourage ang tao nga muadto sa usa ka lugar nga naa dela aganan nga nindot through drone makita nila
3: perfect
2: mo na siya sir so usa pon makapabusting sa uban nga mo daghan jud ang turismo sa tuwa sir example okay. Sa Badjan Bulbual or mga unsa diha mga
1: tourist catcher ba? Wapunta kung natay ko ano, kanibang TV station nga makuha o drone shot para makabaluta sa traffic situation, sa kata.
3: Dapat.
1: Ano ba nang inana?
0: Mabot na.
1: Oh, ang yung natay yung nanagay.
0: Para may nagay siguro makonsel ka rin.
1: Ha?
0: Mabot na na.
1: Hindi, nakuha. Ikang President Duterte na appointed ko sa una, councilor sa Cebu City. Ako, because I usually think ahead. And then I look at the applications. Guwapong kinikaayo siya. Kay magamit pa siya real-time pag yun.
2: Yes.
1: Makita niyo mo ang condition sa traffic, ang sunog, in so many applications. The other thing is for national defense. Ako yun yung nakita siya. Kay, pwede niyo mo, kay atong gobyerno ko rin, nasa gitawag ng transparency, kuhan ba? Ang ilang policies, transparency.
0: Ang among experience sa grupo ko ron, no, ako nakita, they just want to make people happy.
1: Okay.
0: Yeah, they want to promote Cebu.
1: Yes.
0: The beautiful spots in Cebu. To encourage people to come.
1: Yes.
0: No? And that's the reason why ako, kaya doon naman may garden dari sa Karkar, Jardin de Montuerto, I was so happy to meet this group na nakatabang sila pag-promote sa akong lugar. Nga karon, daghan na kayong nidumog dito.
1: Nidumog na.
3: Na problema.
0: Manuktok na.
1: Oo. Ang gwapo ani kung namoy kuan dito namoy gamay nga opisina kay gusto po sila magkatun usab
2: that's ani si offering
1: pangutan-on ta mo if somebody wants to buy an equipment like this I go through the rules asa ang mga lugar nga pwede ko magpalupad ani initially where should
2: open
1: I
2: open space sir kana
1: what is an open space because the definition is very good
2: kuan sir kanang sa lugar nga open lang dito, sir. Na, like kanang field. Walay daghang tao, sir.
3: Walay daghang wire.
2: Lingaw lang dito.
1: Okay. Kanang walay nagtabanong pod.
2: Kanang sir. Usa sa gyud, sir. Kadilikado kayo.
1: Electrical wires.
2: Kanang open space sa gyud nga. Walay tao. Kanindot, sir. Kanami partner mo si DJI SMC side, sir. Pwede po sila maka kuhan dito. Example, kung ay ganahan, interesado, pwede sila maadto dito niya. Naapod sila yung trabahante nga mugayag, yung mga mapalupad sa isa niya, open field, sa Sky Park.
1: Okay.
2: Ato sila.
1: Sa pag mga lugar din ni Cebu, ang pwede na itong kuwala.
2: Sa SM City Cebu, sir.
1: SM City Cebu.
0: No, Rick, you'll be surprised. He can fly it here, ng kutob din rin.
2: But, dili yun sa kuwan, sir.
0: Hindi sa sold ba?
2: Pero, di siya kayo recognize sa soldier nga, kan kay, nangita mo sa GPS.

0: Okay. So nasa DPS, so okay. If ever nasa sa close area, so ang iyang lupa there dili sa stable. Mm-hmm. Oh, patagal sa lupa. Which is sa open area siya, in-flight gud siya, systemized gud siya sir. So stable siya, di siya mulihok. Well, naglupa siya, nag-ana gud siya.
1: How low can it fly? I mean, generally speaking, I mean, depending of course on the model, but usually unsa man siya kataas mo lupa?
0: Sa
1: I mean, ang pinaka-mubo ba? Kinamubo.
0: From the ground. Kinamubo down, sir. On the ground. Nya, mupasaka. Kaya pwede man kamo in-flight, sir, through sa ground. Tapos, in-flight, saka. Diretso na po siya saka.
1: Saka na sa diretso.
0: Saka na sa diretso. Pero, ari sa tama, sir, 2 meters.
1: Pwede siya mo hover.
0: Hover, sir. Hover, sir.
1: Hover. Yes, sir. Inana. 2 meters.
2: Safety na kayo, Rick.
1: Okay.
2: Mubalik. Mubalik ito pag abata.
0: Mubalik sa diretso na iya lang yun sa tama. Hindi siya kung ito babaw. If ever dili ni mo siya
2: ikaw. Magdunga may Eric kung niya palupad.
1: Kaya na may mga eksperto nga sa suod sa sala pwede nilang ipalihok-lihok ko. Nakakita ko na?
0: Oh yes sir. Kanang sa kuan, IPV may kitawa na sir.
1: Oo.
0: Kanang nakagugol na siya ba? So na siya ay kuan nga kuan kinigod manualing ni sir. So need yun siya.
1: Kung kanang mga nagtanaw sa Dumaguete, gusto mo join, maybe you should also form a drone society, Negros in Bohol, and then you can take the lead, and then of course, namoy yes, advisor, di ba? So, kuan ba? Para mas muda ko ang, and then you can have a convention one day. Di ba? Magpatawag mo regional convention, magtapok-tapok tanang kuan, and then, namoy competition siguro ani, no? Kanabang na yung mga obstacles, paluparo ninyo, nabay na na. Contest na i-contest, di ba?
0: Oh, no, man say, wala pa may.
1: Wala pa ba i-contest na? Murag sa abroad na i-contest na, di ba? Wala pa ba?
0: Wala pa.
1: Wala pa nahuna-una na. Kaya pwede na itong buhatan o contest kaya murag musunod og obstacles kaya sa'yo makabalik na yun. O, di ba?
0: Pwede.
1: Pwede. Ato na lang na. Muna ikitawag, libre man ang damgo. Ato na lang damdamgo.
2: Ang gwapo na ito nga pa-contest, kung kinsa ito'y kinagupuhan nga tourism
1: kana, pwede na.
2: Kuhan, material.
1: Paging Secretary Kuhan, Cristina Frasco. Diba? I think this is a very good idea.
2: Yes.
1: Okay, kana siya. Very receptive na siya manginana. So, gwapo kayo na. No? That would be a good way to sponsor Kuhan, di ba? Na para na ay mga Kuhan. How do I get in touch with you? Kinsa may ako ang itawagan si attorney kinsa may
0: kuan among presidente
1: contact person
0: si Carl Omega.
2: Carl Omega
0: wala lang si Andre karon sir kay nasa kuan ba
3: Carl Omega
0: na family bonding ba
1: okay dili na mo itagi sa Omega painkiller dili okay giklaro lang ako okay
2: Carl Omega
1: taga asa man
0: siya Omega sir taga Sambang na no usa sa nasa ka kuan sir kanang kuan sa BFP
1: so makita na ako sa FB kung mangita ko ninyo sa inyong grupo. Kani Carl Omega mo'y pangitaon. Pero
0: Omega
1: ang inyong Facebook yan. Mismo, kaning kon, Cebu Drone Enthusiast, wapan eh.
0: Napod sa
1: ilan na lang i-type. And then, mag-message.
0: Pwede sir.
1: Nay mo message back, kani ka?
0: Nasa na yung admin sir.
1: Basi pareho na sa gobyerno, mag-message ka pag umano. Tulo upat ka lang.
0: Nay admin sir.
2: Si Hunter, if you will chat with him,
0: automatic
2: na din.
1: Mutubag na yun. Okay, basta klaro, walay fees, walay membership fee, wala nga
0: lang.
1: Okay, siguro pag abot sa panahon, naging na yung membership fee, kay lisod ba kayo si attorney na pero may magsagubang ninyo. Mayan sa nang kamo, napoy itampo ba?
2: No, mani rason nga, giya na ko sila, na they can form a cooperative. No, yeah, from there, they can define their...
1: Eventually, yeah.
2: This will give them opportunity, no, personally sila, professionally, at the same time, it will also benefit the entire society.
1: Okay.
2: No? Ganda ko kanya sa impact, kaning ilahang hobby, no, para na ko. Because social media marketing is a very powerful tool.
1: Attorney, kuhan magod ka, ganyan atong guna-una, kuhan kayo firmining mag-una-una. This is in the air. I'm looking forward eventually na ang cinematography will be similar to this, but it will be submarine. Na pwede na makuha beautiful pictures yeah, sa dagat, diba?
4: That would be nice.
1: So that you will see the Philippines from
4: yeah,
1: sa tubig na po. Tapos pwede na po nimong
0: ma...
1: Pwede na po nimong manibilig, diba?
4: Yeah.
2: Muna kong ibiliban sa mga imagination, Rick.
1: Adilig.
0: Oo. di pagid siya dili ni siya kung ma gumbam ni siya dayon sa kung
1: oh dili para hangin kuno siya pero I'm looking forward ilan na po yung kuan pa
2: ma-invent
1: which is very nice atus daga tapos kano mga beautiful sights ba
2: tawag ni mo na sea drone
1: oh sea drone
0: ang patro lang po yatong mga kura sa layban tayo noon
1: oh ang mga isda na po oh mga inana ba
0: kay kumabangga
1: oh inana na po so you will now create a different drone
4: different
1: submarine drone na po inana ba
4: that can resist the fish
1: para makita sa abroad po nga guwapo kayo ng buwan ba diba oh so hudang tag oras final words and then ma'am Nora and then si attorney
0: sa kuan sa ganahan dahil sa among group nga hobby kining pag drone so sa mga wala pa naka enter pwede na po na to mumisis mo sa among group nga nakanindot ng among adre sa among group kung which is support local tourism region o labi na number one na to ang Cebu na which is Cebu provincial labi na usap pinakadato diri sa Cebu nga top gig siya nga riches na which is number one which is turismo.
1: Okay.
0: So tourism, through tourism, na-empower gini ang ngayon pagkakuan. So the more may mo support maayo sa amo ang happy ani.
1: Ma'am Nora, we really have to get words from you. Kabalo ko moral support
4: pa ka. Yeah, I just want to wish you the best of luck in the group.
1: Uh-huh.
4: Yeah, because you're still very young and this is just a start.
1: Uh-huh.
4: And you have a big future. So if you're an enthusiast, you have to reach your dream.
1: Mauna.
4: As high as your drone or maybe higher than your drone.
1: Mauna, guwapo kayo.
4: Yeah.
1: Attorney, final words.
2: Ako nakita ni grupo haba, remind me of Steve Jobs o kaneng Bill Gates. Kanila, siguro mo na sa habi-habi raman na. You can just imagine what that habi is now.
4: Yeah.
2: You're talking about Apple and Microsoft.
1: Yes.
2: You know, so the transformation of this hobby, just like a journey of 1,000 miles, is a giant step.
1: Mm.
2: One day, these people will become very big one, entrepreneurs.
1: Uh-huh.
2: One day, in social media marketing.
1: Thank you. So,
4: thank you.
1: Okay.
4: Ibang isulti lang alam.
1: Sige.
0: So, kini akong kwan, Cebu Car Omega Aerial, this is Snapchat in 15, Master Number, Praka TV, this is Putos, The Ventures, Yanters, Motoristang Lagan, Core Travels,
1: Nusa. Muna yung mga members.
0: Yes, sir. Stellan Aerial, Simotion Creatives, Man Behind, Sneaky Travel, Upa Vlog, Adventure with GN, Kini Aerial Cinematographer, Amazing PH by RDM Buhay Journalist of Griffel.
1: Wala ganit ko kapangutana kung mas daghang lalaki ang tig-drone or mga babae.
4: Kuyog na ilang babae.
0: Mas daghang lalaki, sir.
1: Mas daghang lalaki. Ang mga babae, pirmi lang naas tapat.
4: Naas lang tapat.
2: May
4: lang model.
1: May lang model. Sige. So, yan po ang kabuuan ng ating programa. Din po tayo nagtatapos. Napupos na itong panahon. Itikyup na ang oras. Daghang salamat sa tanang
2: salamat
1: sa ating programa. Karong adlawa. And please continue to watch Politics and Beyond because we go into other different kind of conversations and topics. So politics, we go to arts, now we have science and hopefully technology one day. So, ladies and gentlemen, salamat o sa sunod. Si Eric Espina. Thank you very much.

0: offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
4: Brothers and sisters, faith without action is dead. Ang pagtuo nga dili ubanan o maayong buhat, patay. Faith and action must always be together. They cannot be separated. These two are twins. One cannot live without the other because God has joined them together. In James 2:24 it says, you see, then that it is by our action that we are put right with God and not by our faith alone. And even in verse 26 it says, so then, as the body without spirit is dead, also faith without action is dead. Therefore, brothers and sisters, faith without action is dead.
5: Mayang gabi mga kaigsunan, yanasap kita din hinining atong paboritong channel o paboritong programa, no? Kining atong Faith in Action. Yata ko kaninyo si Sister Malo.
6: Mayang gabi tayo, mayang gabi sa atong viewers sa Faith in Action. Unya, welcome sa lain na sab nga oras nga puno sa pagtulunan o mga sugilanon nga nahitabo sa tinuod ng mga kinabuhi o makaibaw ko nga makakuha sa ginmog mga pagtulunan o inspiration. Unya, karong gabi una tay, duha gyapon atong guest. Pero sukwahi ni itong naandan nga mga love team nga kanang husband and wife. Love team gihapon ni kay nam gini love basta
5: yes,
6: family.
5: No?
6: Pero kung ani mga macho ni itong mga guest karong mga macho ni ato mga guest karong gabi una o niya samas na andan ato gud sila tagagigayon nga mapaila sa ilang kaugalingon ng atong mga macho guest.
5: Inumdum ko ani sa programa ni Joey ba atong gitawag lang father and son, no? No? So ato na silang ihatag, no? Sila na
6: ato kisa may pauna na itong paila ang kaning ang kinamanghuran or ang kinamagwangan.
5: Sila rin
6: mag-introduce
5: muna, no?
6: Sige.
7: Good evening, Brother Glenn Lever, members of Oasis of Love. Introduce mo siya.
6: Ang gilantan, rabaitan.
7: Name, introduce.
8: Name is Nathan Lever, 8 years old.
6: Nigel Nino Believer.
7: Elijah.
6: Okay.
7: Prophet Elijah.
5: Kusga lagi mong tingog, no?
7: Kusga Elijah.
5: So, maunin sila ang kinig, usa sa ato mga active nga members, no? Nga, sa tanang mga activities na ito na permi. So, nga ito, ano, si Brad Glenn at ito pastoryahon sa iyang trabaho sa atong community, gikan sa atong Walking with Jesus Seminar o ang atong ME, no? Iyang ihatag ang iyang kabulingan karon iyang ihatag sa atong mga televiewers kun unsa jo iyang kalihukan.
6: Okay. Daghan kini siyang activities din, eh.
7: Ko antay, kining, di una sa tanan, pasensya lang kayo nga, wala akong wife ba, mauwaw lagi, on-cam. Member sa Ministry of General Services niya, tagaan sa tahas nga kanang tikipos

0: nagasang taas ni tatay nga kanang mo mo kuan sa mga participants mo na magpatabang makatabang sad ubay-ubay ang mga tahas gihatag. Yeah, daghan sa kong nakatunan sa gihatag na tahas.
1: Murag kadanay activity tayo sa akong nabalaan ha kay silang. Kamu ba to among serving batch sa ME
0: or dili.
1: Working com lang yung
0: kapirin? Working committee.
1: Kay kugihan kay ni siya sa kanang sa katong last year na mo sa among batch sa ME. Na ani sila gyud tibuok pamilya hasta kato iyang I think bago pa to na tao iyang kinmanghuran at
0: kuyog yun.
1: Oh, kuyog yun. So naana sila kakugihan sa pagserbisyo.
2: No? Naajud niya tanan ang kakugi. So pila na kakatuig Redlin sa wishes?
0: Nasulod ko tay 1998 December. Uh-huh. Yeah. Kam sa gihimong instrumento nga mahimo kong ngunani. So kana usbon sa nako pasalamat sa kunimo tay sa mga higayon ba nga gitagaan kog chance sa pag-serve, tagag chance sa pagpatubo.
1: Mag almost 20 years na di ka
0: happy. Wow, ako maghihap, ako maghihap pero abot mo nana
2: mga 16 years no. Pero nindot kay ni sa story. Muna ato siyang paistoryahon.
1: Okay, ikaw rin ba yung nahimong instrumento na unsa ka?
2: Paistoryahon ato siya. Naunsa ang iyang kinabuhi karon naunsa unsa'y sinugdanan hangtod karon nga ngano man nga nausap ang iyang kinabuhi. Gikan sa pagkabadboy na yung kinabuhi. No? Ato paistoryahon siya niya. Ngano siya siyang nasood sa Oasis, no? So nindot sa kanyang istorya. Lahi dyan kanyang sa uban, no? Atong paminawan si Brad Glenn.
0: Kuantay, kining recall. ako naman tayo, ano, low na kay akong memory. I don't know, sa edad or resulta na ba kanis kabuang sa una ba. Wala ko na-considered akong self sa una. Maingon mo kong ETS tayo, pero na kuan yun ako ba, natugkad ba nga, di na ko ETS kay tuong kong Ginoo, pero lain lang akong Ginoo sa una. Demonyo lang. So natungkad na ko nga na-involve ko kwan na may grupo ng Antichrist.
1: Di niya sa Cebu? Mauba?
0: May na niya akong cross ron kaya wala na niya gibali.
1: Aso sa una na agad kay nana.
0: Grupo.
1: Oh, bila ka katuig ana?
0: Nag-start ko wala ko mo to sa na-involve ko ng Antichrist movement 15 years old. Nasood ko Oasis, 21 years old. 6 years.
1: 6 years ka, ana.
0: Yeah, after 3 years, nag-worship ko sa demonyo. First time pa siguro nagkadungos kong anak, eh. Dipagig na ko siya ganahan ko, pero karon sakto na siguro siya yung edad ba? After 3 years, sa doon?
3: Sa pa na
0: sa kadungo, ganito. Every time mag-sharing ko kutay, ako maguning na yung mga tao nga isuraw na ko ba nga di siya kadungog sa kong story. Kimurag para na ko, di pa tayo ba, pero kadungog yun siya, ginoon ay bahala. After 3 years nga nag-worship sa demonyo, kaya partner ako to, ako mang igsoon, mang naasa among business ro nasa Arlandon. Kami mga partner. Akong brother is doon na ganig yun na siya, pentagram na rita, kaya ba makana tayo nga, aso ba? Kanang symbol of satanic group ba niya? Pag after 3 years na involved ko drugs niya, wala na. The worst.
1: Nga nung, unsa may maka, unsa naka-push ni mo ato nga? Kanang,
0: nasood ko? Nato'y time nga, kay nagdako magug ko nga, tadun ko kong mama, musimba ba? Kagmay pa mi niya. Na, abot sa time na ko, nangutan ako ba nga, kanang gisimba na ko, tinuod ba na? Yeah, nakapangutan na ko, kiganahan ko nga, pagkakita mo ako, Tumas ba? St. Thomas, to see is to believe. Ganahan ko, kita siya sa man niya. Ako, ganahan ko, kakita ko kang Kristo, kung tinuod ba yun, kanang gikalawat niya. Yeah. Dili man na itong Ginoo. After na, na-involve ko kay music, music, magyo ko, ganahan, gumimilaw music niya. Ang music na ko saan is Rockman.
1: Heavy metal.
0: More than that, katong death metal.
1: Death metal na yun.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Moto tanaw ko sa mga pictures nga kaning demonyo tinuod ka pakita sa kuha.
1: Mo sa mga katunan ng mga pantera katong

0: mga
1: more than Pantera.
0: Laom na gyud kaayo.
1: Katong decide nga banda katong Sepultura.
0: Katong Sepultura.
1: More than sa Pantera. No? Mas bugat pa nga music
0: katong mga Kalabira na Pirmi, mga katong naanay Penta.
1: Dili ra kinanglan ang lyrics nga balihon nimo kunuhay. Ang lyrics is kuha na gyud against
2: vulgar na
1: against God na gyud. So, na-involve ko na nga music niya. Nag-ampo man ko. Tinood ka, kandimonyo ha, kapakita sa kuha. Kapakita man ko.
0: Really? Kano, nga naman?
1: Dito na ko. Dito na ko ni Sugod og Rebuilde sa Ginoo. Niya, akong mama, way kalibutan, nga kanay yung mga rebulto. Pang sunugon mo ko na, pamutlag o.
0: No?
1: Niya na, salta.
0: Pila edad mo, anak?
1: 15.
0: Nga, nagsugod to tungod anay music nga magipaminaw.
1: Oh, may naka-influence.
0: So, di
1: with attitude.
0: So, mo matter gid na ang the kind of music that you listen to.
1: Mo matter. Para nako. Mabuti gitawag music is life.
2: Mm. Mo man to nga sila duna na sila yung mga i-perform mga sacrifice
1: ritual.
2: Mga ritual nila mag-ihaw sila
1: nang kanang ano naman ritual na mo imo nang flesh nga blood.
0: Time pa. Unsa na? Ang inyong imlo?
1: Kana sa manok, sa baboy.
0: Kana mag-ihaw mo
1: ay, manok? Ay, naamagug ko'y kuhan sa una. Katong, kita mas tatay ito ako mong gisunog katong Black Bible.
2: Yeah, oo. Oh, ako ganitong ikuhan.
1: Ka-remember ka tayo niya. Gi, ma'am, ito gisunda.
2: Actually, pag sunog niya, tuwa niyo morot sunog. Gida ako to.
0: Mo ba?
2: Oo. Oh. Kaya kung i-cast out dito ang mga words dito ba? Kang Anton LaVey man to nga.
1: Anton LaVey.
2: He is the head of the satanic.
1: Pope.
2: Anton LaVey, no?
0: So, katong, kanang maingon kag satanista, mauna to inyong grupo at ang panahon na.
1: At that time.
0: O niya, what's my feeling ni mo ato nga? Di ba kita tayo makadungog lang tag-word nga satanista, makuyawan na mang ganita. So, katong nga tayo dito.
1: Siyempre, sa ako ang part, ug tanahon ko, kay, mabaya na, patanoon ko, ganang, kunoy astig kunoy niya patagad ba di ana sa eskwelahan feeling nako Ginoo ko niya na ako'y fraternity niya nahimo pag yung kong president sa fraternity niya ang na involve pag yun ako limag kag mag naamag yun ang hising mag hising niya tawgon kog master di feeling nako Ginoo ko
0: nginikim paminaw
1: samot ni samot ka kahawd ba ni samot niya with kanang barkada niya lahi man among ang style gud na mo kay namay ni invite na mo ato tay nga grupo og satanic nya ako igsuon istorya mi ganung musud man ta sa grupo para mahimong membro so among gibuhat magtukod mi gamo okay kami muna manong himuon gud mi membro so inanak ka selfish ba nanak ka kaselbahis
0: pero for how many years mo ana nagpractice?
1: Six years?
0: Ako,
1: 6 years ko.
0: Katong ilang giingon tayo ba? Unsa man natin ka nang mainom sila dugo sa manok?
2: That is ritual. Usa sa kanding.
0: Ano man?
1: Mau may gikuan sa libro ko nohay.
0: Bali na mo gisundan.
2: Sa the satanic ritual.
1: Ritual.
2: In fact, sila, doon na pa sila mga kompetensya ito. Doon na ito yung Tracy Judas, no? O niya doon na pa ito yung nakas, balitan sa Satan. Muna ako na... nakuan sa unang panahon na very active ka to sila mga grupo ha karong murang nangawa naman no
1: pagsuod na ko community tay pagsuod na ko kay nahog man to kami giga organize kipasuod man ako tay katong mga member dilitanan napasuod na ko niya sama good sa kuan nga sa balay pareha tag ikaw niya nalain magtubo so ang uban wag yung katubo ni balik niya ano gitry gyud nako na ma-involve si sa community kay may introduce nako ang Ginoo ba ang tinuod ni Ginoo
2: kay sa iyang sharing nako sa una sa ilang teaching si Satan o si Jesus man nagsuon si Satan kuno is more powerful no momento nga ni Soja sa seminar in order to convert everybody no to satanic
0: ah, really ang purpose nimo sa pag-appeal pag
1: not necessary tay ko ano mo guto murag ko kay no mo atong ko anday ni tungol gipatay sa bukol ba
0: nadalo
1: o dili pa to siya nato karated kakuykuyog na magud mi ato niya sa involvement magud na ko sa una

0: sa drugs mo good, mo take na ko at the time ha, barato pang shabu ato, at the time niya, marijuana, ang shabu barato pag yung kayo, mukunsyo mo na magkukuhan tayo, 2,000 pesos a day, worth of shabu niya, inana ako ang level na ko sa drugs ba niya, pag tinila, ko maglakaw, niya, magtanaw ko sa mga tao, mga buha nga, niya, ako mo'y normal. Ako yung normal nga nagtinil. Inanan ako ang pananaw ba o nadaot gud ba niya. Usas nakapa sud na ko ato kay ang akong mama na worried na ba kay dito na sila kibaw kay nakapuyo na makug Hong Kong. Dito na makug Hong Kong. Katotong kag Hong Kong?
1: Kira.
0: Kung kira. Dito yung kung kira. Kira na mag-goy na pasil. Wala na worse na ba?
2: Grabe na.
0: Oh niya. pagsod na ko, I believe nga kaya ako mang duha ka sister may nagdagyo na ko push ba kay kibaw na magod sila unsa akong kanang involvement ba sa as unsa ko pagkatao kibaw na sila ba nga lapin ako kanang tulis
2: amo ba ni ambot na gyud kag life of crime
0: sa may unsa may ibuhi sa kong bisyo kung wa koy money makuptan di ba niya kung maligya ko nuhay ko sa una di ako nitutay nga kanang kuratong tinuod na dahil kay mom na kong kuhaan sa Usamis at the time tinuod ang kuratong nga naagyo din exist gid sila mom na kuhaan ako
2: siya po niya na di kag dinag kuhay
0: oo niya una yun naman ako suyo di
2: kurot tamri
1: so mga naroon no una ta magpadayon trilling ka ni nindot yan yung story so pahuay ta ka diyo taron sa bumaka kini ginhawa gamay kin magkalaom ni atong istorya no we will be back doon na change your channel.
3: In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667.
2: Sa ato ang programang Faith in Action. Murag sa tanan na itong episode time, murag mauni pinaka kulbahinam trailing kayo.
1: So, di natuto siya biyae.
2: Atong gibiyaas Hong Kong. Pero why Disneyland dito? Murag lahin. Protesta ang bata.
1: Iyang activities.
2: Bisyo na, no? Nang dinagpo na.
1: Hantod nga ipasood siya sa seminar, no?
2: So, ang imuhang mga igsuon at ito, imuhang mama
0: mo ikuan? Ang dili, ang akong sister is Oasis naman at the time. Duha ko, sister na ko. Magkatawa akong brother-in-law nga usasas kontra na ko. Hapit minapatay ato ba niya. Sila'y gihimong instrument niya. Usasas nakapadani yun ako. Bisikun sa ako ang experience, bisikun sa ako ka kabato, kasalbahis. I believe nga gi-create ang ato ang heart sa Ginoo to love. Ya, yeah, dito ra gyud mo lumoy akong kasing-kasing tay magisgot na og ginikanan. Sa kung mama ba niya, nagingnan mo kus kung mama magpapa nga. Di mi musod og Oasis of Love kung di ko musod. So I was thinking nga man book up na gyud ko ninyo ana ba. So sige, pero mo ra na akong gibuhi tay. Pag gingnan ako kay sige appeal ko, pero ayaw mo pag expect nga mo believe ko sa inyong Ginoo. Mutuo ko sa inyong Ginoo. Ako lang pa pag-good shot ba, kay, siyempre, mga ikos kong papa, matagaan man ko. O, niya, so, may kasuporta sa kong taong bisyo. So, ano mo lang kong bisyo.
2: So, mo na,
0: maata kong plano.
2: Pang suyop na lang, tiba, kapita ni Oasis Bay para.
0: In fact, samukan ko sa seminar, kay, so, gawas man ko, mag-smoke, niya, ana ba, magbalik-balik kong so, gawas, kay, nabot naman itong time na ang sigarilyo ko, 2 packs a day. Yeah, sige lang kong panaway. Nabot ang time nga sa second day sa baptism ay nakahinumdom ko sa baptism.
1: Kistoy yes, ako. No, during that time gahatag na ko sa ginbook na ko sa Holy Spirit sa baptism. Tinga ko nga to sluyo, tunay nagsinggit.

0: Satan, help me. Satan ko, ano man eh. So,
1: ito ko.
0: Ito lang ko siya niya, nakalimot sa kong gagunit pa kong microphone. Mm. So, dito ko kakasaot. Ito, ano. Ako siyang gakson, lubog naman siya siya. Bangon, gakos na ko lubog. So, wala niyo siya, kalibutan na ito yung...
2: Pero, aki kalibutan tayo, sa naitabo ato, mm-hmm. Ang sige kag-istoryan ako, at the time, kung ano, war freak na magkukutay, kailang, mm-hmm. Di ko mubias balay, wakoy, di ko magdag-armas, muda ko patanggas. Mm-hmm. Way, kalibutan sa tatay nga, sige siya istoryan ako, I don't know, unsa na ito nga part.
0: Mm-hmm. Cast out ko
2: ito. Kiko, attempt ako siya dunggab.
3: Muda kag... Sige dito?
2: Di ba yan? Kisa may mga ngit-ngit ba yan ang baptism? Mm-hmm. So, at the time, sige-sig storya sa tatay, niya, nasisig storya na ko, dunga ba? So, at the time...
3: So, ako nakadungog siya ang istorya, lain yung mong nadunggan.
2: Oh, nag-worship na sa kukaku, ah. At the time nga, pag-attempt ako, dunggab niya, ang ako rin yung nabantayan nga, gigakos ko niya. Pero, kibaw sa tatay na, pag-akos niya na ko, dito rin yun ako na feel first sa kong kinabuhi ba na nainigakos na ko nga tao nga di na ko kaila nga gakos ganing kailang way duha
0: with love
2: gakos nga gugma ba lupo ko ano ko kinabutan sa inaitabo nakamata ko misa na nga pangalawat
3: mo ba?
0: Pero wala siya kalibutan nga sige siya bangon
2: kana
0: kada bangon niya ako siyang gakson ko receive Jesus, feel the love of Jesus. So ako ang gi-emote dito niya ang love of Jesus. Malupo di siya hatag na ko sa love of Jesus.
3: Ano mo tayo? Nisway siya o balibad yung gi-resist?
0: Tili, kay, kasi gima siya singgit o Satan help me. So ako, curiosity na kung ano man nga gabaptisya matag Holy Spirit. So ako ang gidool dito siya. Kita man ko niya nga gahi naman siya. So kakas out, barug siya na. So ako siyang gakson. Bawa na ito, kalimutan nga. Doon na niya siya knife. Sige lang kong gakos. Iglupog niya. Bangon naman siya siya. Ako sa gakson. I-feel yun ako ang love. Ako yatag niya ang love. Ang tun nga. Nawadaan na siya nga ito. Na-rested. Dito na niya. Dito na kung ibalik na nag-conduct na yung baptism. Mm. Muto nga. Wala ko kabantay niya. Muna yung iyong pagmisa na. Dito na siya na. Doon na ibuot. Ito.
2: Mm. Yeah, nakainom-dum ko tayo. Pag-uli na mo.
0: Dito man ito, dito na dahil sa prayer meeting to na, dito ba ito gisurrender mo ang Bible, satanic Bible, o dito ba ito sa...
2: Sa third day, akong ito gisunog, pero katong nga araki, ginugunan mo ko. Napay, kuhan ba, kanang attach pa ko ba?
3: Sige,
2: pag ito. Kuyo ko, sunugod lang sa kadlaw.
3: Di sa yung sugod
2: standing na lang. Sige, sa kuyo, kumamiko niya.
3: Yung tintal niya.
2: Kumamiko na ako sa una. Kaya numdum ko tayo pag uli na mo na sa baptism.
0: Iubo pa niya yung sinina nga. Juan, amo pa itong iapilog sunog.
2: Oh, sa simbahan to.
0: Oh, sa simbahan na to.
2: Sa Redemptorista yung nabuto.
3: Nabuto yung sinina? Ano man?
0: Hindi pa niya, mauno na pa siya mga experience nga hong-hong sa kuan sa demonyo.
2: Katong sa Nicolas tayo, kaya numdum ka. Nag-serve na ko mga pila na ka-years, marag 1 or 2 years na. Mm-hmm. Si Father Janjan na to, at that time, high school pa siguro.
0: High school pa.
2: O, usanas ni Tabang na ko. At that time, kato sa San Nicolas tayo ba nga, nag-baptism niya. Mo man mo trabaho yun sa una, alsag bangko. Naanad na yun ko, ana, alsag bangko niya. Kanang San Nicolas sa preparation nga to sa baptism area, blagyo, yun kayo na. Mm. Before me nag-perform na, nato yung nag-possess si Gail.
0: There was a lady, no? Nag-eskwela to siya o medicine sa Veles. Katuday to siya, ang ama na to, Puerto Rican. Yeah, she was offered to the black spirit dito sa Estian. So possessed yun siya.
3: Ah, so kuan.
0: Lali man ka, inighatag, inigbutang na ko siyang agtang sa akong authority. This is an authority from the church. You have to obey. Hindi naman pa kunyag, that's not Latin. Na, hindi siya kapasa diri ra. So siya yung cast. Itudlo mo na siya. That's my brother. No, yun na to.
2: Dili, ang tapo ito ni Sud ko tayo kayo nag... Pero di mo ko itisado ko nung na maposes kay di ha nang kukuhikan ko niya. Ako rin ito is nag-prayer warrior ko.

0: ako rang na yung duman gud si mungingon ako tay nga magsamok-samokon lang gyud ko ana. Kanang after ato bang
1: sige, gawarningan ka daw ang tatay.
0: Okay, isgot na ko sa tatay, anas balay matugo. Ma-feel man ako, ma-float ko. Nanago ko sa oasis niya, na-blood ang room. Siya ay kadlok na, kanang hadlokon lang ka. So, marag yun ako ha. But at that, katog yun nga gabi una, grabe yun to, kipagsuod na ko tay, nag-pray na ko niya, pagluhod na ko, na-feel man ako, sige mas lang, kitapukaan man to ninyo. Na-feel man ako, nga mura magniinat kong lawas. Na-feel na akong kahadlok.
2: Yung fear, that's an opening.
0: So, dito naigo ko, din nigawas ko, okay. Lahi man. Pero ang intention ako is nag-ampor ako tumayana. Huwag kayo lahat to.
2: Mag-intercede siya.
0: Pagkawas ako rin, isyagit man na. Where is Brother Glenn?
2: That's my brother.
0: Pagkawas ako ha. Dito na ako nga.
2: Hindi ko sila kaila.
0: Lo, niya. Sato pa, ang katunay ni Soon ako. Iksoon, tapos ni Soon niya. Where is Brother Glenn?
1: Anya.
0: He's my brother. Putan ang tatay ba niya? Moto gi istoryahan kong Father Jenjen at that time na anang life ko nako mura ko nako si Saul na ba na tabangan and that night tay kay kato sa baptism sa katong 1998 nakalimot ko gingon na ako'y vision na to nako nakakita gi ko ni Jesus mo tong nituo ko stupid kay ko no nituo ko kay kita ko
2: mo tong vision nga
1: katong pag pray ni tatay
0: katong sa katong first ginang baptism nako nakita na ko si Jesus. Katong babae nga na-possess nga nakailan ako. Na ako'y vision na tutay. Kalimot ko ingon ni mo. First time sa nako napakita sa Mama Mary. That's the gift nga gihatag ba sa kuha. And I remember katong gingon ako sa una tiba nga gamay pa ko, 7 or 8 years old, lubong sa kong lulo. More gift siguro na nako, lubong sa kong lulo. Kanay dara, wakibaw, musa ng lubong. Bilin ko sa balay, kagilan kan mong ko niya at the time. Ako lulo, tupad sa kuha, gi-take care ko niya. Yeah, padong sila lubong akong mama. Yeah, karoon ako ba, nanay buot. Patay naman ito siya, no? So, muna, katong ka na mga vision ako ba, nakaingon ko nga, nag-part nga, pakit-on ko. Yeah, katong nga night, is Mama Mary,
1: Galit-layat
0: ko, galit-layat. Diyo ko ato tayo, kuhaan ko niya ba nga, safety ka?
2: Ako ba siya gipakalawat na yun sa host? Ato aron maulian.
1: Naunsa naman dahil siya tayo, ato?
2: Kuyawan naman siya.
0: Kuyawan na gigong.
2: Yung kuyawan sa kung masudlan siya kay, if you have fear, kuyawan man siya kay, naarba, giingnan siya, brotherhood. So doon na kay fear, that is an entry point. Ito nga, basta nga ako ito siyang ipakalawat. Muna ito nga, nahulian siya ito.
0: Muna nga time tayo nga, kaya na, nga ang service nako ba, muna na ako, kaya na, usa, bayad nako sa Ginoo, sa kong mga sala niya. I remember, nagi doktor, gingnan ko tayo pagsun nako sa Oasis, na, sako ko nung na-take nga drugs, dili na ko makapaanak. So, gi-consider nako nga okay, science man na niya. Pero wala nag-ingon ang Ginoo. Ang doktor gi-ingon. So, pag 2005 niya, grabe mo guni among life sa ni Maricel Taigi. Before ko nang asawa na niya, gingnan mo ko sa kong papa. Iyan papa ba nga. Tagay sa kong usaka tuig, Glenn. 1 or 2 years ba to? Walang kalimot na ko na kanang ayaw sa pakasli. Ang gituman kay ako ang gutay ganahan kog naay blessing sa parents both ako ang parents ug iyang parents kay paabot ako 2 years niya after 2 years moto tugot na so ang thinking nako tay akong igsuon nga laki na ano si mga anak ka manguam na lang ko kay di na magyuko ka paanak and praise God 2005 nakasal mi 2006 nataw
1: anak.
0: Niya, grabe pag yung kayo tayo kay gift naman yun siya napag yung extra kay usa pa lang siya katuig amog yung nabantayan na documented mo na yun yung mga pictures niya lata sa iyang gatas wild na siya gilabay yun napakapako niya kana chapstick ana-ana niya

0: wa mo kini siya pulli ganahan gyud siya mo pag drum nag 2 years old pag 3 years old gitry na kog sud sa pwede ta mo mention og names sa school okay ra sa Lungga wa dawat ta gi bata pa lagi Cebu music kining nas Guadalupe wa gyapon dawat ta kay bata ko no si kunogoan ang kwarta di kita klasa na ko ang ilang advice kay sila magyunadi ha. Pero naa yun siya, gipalitan na ako junior nga drum good. Hangtod na abot ang time nga gipatry na ako audition balik sa Lungga, gibalibaran gyapon. Sa Yamaha, before ni balibad ang maestro, yan pa magipadrum sa. So kumao mo niya, kunin na waton. Na natay, niya extra makaingon yun ko nga grabe ang talent niya kay until now, pag nakay pa si Praho niya, whole day lang na, or 1 or 2 hours, ako na siya papaminauntay.
1: Si Praho na niya.
0: Siya lang.
1: Sige, ba uwi mo ang music?
2: Hilig man siya music. So, mo na yun.
0: Actually, nasa may grupo sa una natin, katong kay drummer man ko niya, kami may bandas kong suon ba. Or kato, death metal lagi. Ako mga akita mo kasi pag kasout ni Mas Balay tayo, napaganik ko yung mga drum set.
1: Aso ni Ato kasi lang Balay sa tay.
2: Oo. Agad, muna ang bitaw nga, kining iyang istorya, di ni mahuman o usa ka episode.
0: Asa ko lang nang giana kay.
2: Kay doon na pamangga ni Kwan nga, wa na ito mahisko. Na magusto kong pangutan una ko. At wala ni bisag di sinyas na ito na ipasumpay yun. Kung yun sa niya, kay because during that time, mukhaon man ni Sir Fitos.
1: Fitos?
2: Giyon sa nila pagkuhag, Fitos. Fiatos.
1: Asa man siya mga mga haana?
2: Ritual.
0: Naman ko'y, naman ko ko'y source sa una nga kanang, ano, kabaho siguro, sa itotek.
1: Unya, inig, naimo inom ana, yung makuhaan.
0: Katong mga grupo ko na mo nga, katong sa fraternity. Muna, makaingon ko fraternity, wag ko kita ginoos fraternity.
1: So kato inyong grupo sa inyong fraternity
0: ug ako rin ibuhat ato.
1: Nga naman.
0: I-prove nako sa kuang
2: astig. Moy kuang kasi.
0: I-prove nako sa Ginoo ginako tay sa nga imo ko.
2: There was still a temptation nga dinha na siya sige sige atenog. Kay dito pa man may sa Redemptorist ang prayer meeting. Nag-share man siya sa ako nga doon ang pa temptation sa demonyo nga ipapatay si mama niya. Drive sila nga.
0: Mautay worst na kuan kay.
1: Moment to'y nakabaitad good ni mo sa
0: Mao may diba? Ang dinamigit sa book tayo nga if katong pinakaduol ni mo si mo kasing-kasing mautay ihatag ni mo na ako ma-prove na ni mo na ako nga disipulog yun tika.
1: Paita sa ano eh. Unya?
0: Yeah. Mao man to akong
1: pero always
0: pag ko na ako kuan pa kunuhay kay atin ko permitting sa una. Tama ko man. Struggle mo ba? Oh, lamia sa worship. Hindi ka tama. Kisa may nakahibaw sa community ngayon na anak ko mo ito prayer meeting. Diba? Amo na ako nag-share ni tatay nga katong struggle na ko niya. Inahinay na yun sa Ginoo kuha akong ang unang yung nakuha na ko is drugs.
1: Kuha'y rehab?
0: Wala. Rehab's Ginoo. Rehab lagi ko sige. Parehab matakos kong parents niya. Ako mas lagi na ako ayaw. Samot ko ka-rebuildin ninyo. Nga na, sa community. Tatay, the community, members niya. Andugay na ko nakuha si Garillo. Pero praise God, nakuha. Oh.
2: Kompleto. Limpyo na yun na siya. Kompleto.
1: Pero katong imong giyon na temptation nga. Nga naman, giyon sa makagdental nga.
0: Malagi, mura mo gusto ko antay. Ma-feel na ko ba nga. Ang among communication ganis demonyo murag naa
1: nagyapon
0: at that time nga na ba nga ihatag na sa ko ah
1: niya kay boy mo mama
2: because ang iyang
0: gingnan ako ako mama ko mai i-pray ko ma pero siya kibaon sa intention ako nag-drive mo ko i-pray ko ma naman na ako ginahantawon mo ni
2: mo to'y nakakuan yun niya kay because of the love of the mother niya, love of parents, nagpaibabaw man. Niya, naam yun as Bible. No? Even the fourth commandments, honor your father and your mother. That is the only commandments nga doon sa akin. So, muna.

0: Mabuhay!
1: Balik sa itong programang Faith in Action. Anya, tay, para manig makapigil hininga nga discussion o atong balikan.
2: Okay, na discuss naman ato yung more of the old life man to. Kinikaroon ato i-discuss nga nabilin na ito nga kining oras ang kiniyang bagong kinabuhi sa iyang pagminyo, sa iyang pag-serve, sa iyang pagpanganak o ang mga abilidad sa bata. No?
3: Kuwante, kining nag-full-time ipog service inumdom ko mga 3 years. After 3 years, kuwan ko ba nga kanang nangita na ko kay wam gyud ko na human good nga ako na human bisyo ra man gyud nga kana ko na koy panginabuyan ba nya ay sikay-sikay gi patrabaho kog DepEd nya pasalamat ko kay gimo kong coordinator dito CLSS pa to sa una gimo kong coordinator sa CLSS Catholic Life in the Spirit Seminar nya kani akong wife kuan man sa ni siya tay na I think 2000 nasuod niya. Mag-serve na siya ang gibiliban ako ani niya kay di mo guni siya ganahan tay i-acknowledge. Kita mo ana sa katong sa IME na to. Naam na siya sekretarya tay. Until now patrabaho na nimo siya. Okay na siya dili acknowledge. Patrabaho na nimo kana bitaw sa among sa marriage encounter on maluoy magani ko na niya si grabe ba yang sa sekretarya ta mga preparation
1: paperwork. Pero una ko lang adto siya may musugat
3: nya mora na iya ha nya mo lagi na mga ila ko pasaylo nga digid siya ganas kami na sauna okay ra gito sauna nya karon na kasabot jud ko niya kay tungod CS mo na siya nya nakabasa sa gubang nga agi mga kuantay ang kato mga sisayan ay si tawag ani kanang murag mahitabo sila ha ba kung si Termane sa sitwasyon niya ba niya kato akong gingon kaniya nga gipangayon ako ang 2 years agihatag ako ang 2 years nga sa ako ang ugangan niya after ato kana malipayon ko nga kanang sa basig di mo ko kaingon nga naagyumi kwarta amo anang is kana makapakaong kus kong anak na ipangayon makahatag ko niya kuantay in fact ang iya ganing first nga standard gud nga drum set nagutang-utang ko to support na gud siya ha kay grabe man gud siya so lipay kay siya na siya standard niya at the time naam na siya mga video alubong bugo na di na maklaro sa
2: di na makita sa una
3: oh ana pero karon grabe ang gihatag sa Ginoo ba nga imo siya makita ron og imo lang paminaw na ilang tanawa murag dako mag drum nya papalit siya double pedal utong sa koy na zero ko na akong account sa bangko kay mahal man niya bisyo mis kong anak di ako na lang ning kuno suportahan palit niya ara man na kuno siya niya karon lagi lisod kini yang gipangayo tay kay gipangayuan kog pearl nga drum ko nya na dong mapangita og maka

0: In fact, karon tay grabe ni siya, guest ni siya kang Kitchen Nadal nga concert niya. Kana daghan siya mga kanang papilon siya baka katong sa natagak ra gyud siya sa Disney Town, loy kay kung anak ang interview niya Amerikano.
1: Okay ra ina pa na
0: siya. Yeah, siya siya kay
2: story. I'll try to look for katong sa gamay pa siya do namo tay video ato. Ngitaon ko to kay ato tong i-appeal yung kuha na to, no?
0: Ya, karon mao to nga ato nakita ni mo tay nga yang talent karon nga kana naka grabe ba nga kana support sa parents Maricel ya kaning manghud sad kay mga kuya mis lang nga angkod si Elijah ug si Isaiah do bata mo gud magsunod-sunod ra sad niya makapak ra sad siya.
1: It's a man to girl boy gyapon.
2: Boy
0: ay siya Joe.
2: Pantos siya wa sa tuy kurat, blow ultom sa kinsa. Pwede ito kawat.
3: Dili ito.
0: O dito yung pakawat.
1: Oh, so makita ni mo ang difference tayo no, sa una o karon tanawa mga bata. O guwa pa ni nag bagong buhay unsa kay pangan sa mga bata. Ani ko'y kakuya mo.
2: ang blessing yun sa iyang life, no? Naminyo siya o binsakto pagkaminyo. Yeah, malipayon sila as husband and wife to the family. Nindot ang iyang life karon, no? Nobody can say nga ingon ana nga life kun wa siya sa Ginoo.
1: And if you look at him now, di ka hasta ako hap bagon mga more than a year na minagkaila kay sila man ang nagkuan sa amoang batch, pero you would never expect ba nga hamo din na imong gipang agian. So kuan gyud kanang each person has their story to tell, but ang nindot gyud is kanang naabot kasi imong naabutan karon.
0: In fact, tayo naabot kini sa time katong last nga ME. Kay sa kusay magkalisod bayasag ko sa financial ba niya. In fact, natoy time gani nga buak yung kong alkansiya tayo to support sa seminar ba. Sa kibaw ni sila sa Maminelli niya. Katong last niya, nagyo ko nga, mo-relax sa tabi next week, kay kanang tagantog chance ang uban niya. Karoon man ko, although na kaingon ko nga tagantog chance ang uban, pero wala man good, wala ni take ba sa chance ba nga kamo na sad unta. Kay since batch 5 until the present karon batch 11 naman ta, batch 12 naman.
1: Batch 11
0: man mo. Coming batch 12 karong August 29, 30 and 31. Yes. Lisod ay balibad sa Ginoo.
1: Dige ka pwede mo balibad kay di ka kita sa amo kuan sa amo ang surprise.
0: Wala nga kana sige gyapon mig meeting ron regarding sa mga kwantay ba. Kaya naman ko yung mga katong mga bati, akong kwaon, yan, nahipuno sa mga seminar ba nga. Ka-brainstorming na sa...
2: ang kanindot sa life ni Brad Glenn, although ang iyang wife may mga pagkabutang pamilya, pero siya, ningkapot siya iyang kaglingon. Pwede siya magsalig. So,
0: survival.
2: Nindot kay iyang kwan ba nga kagulingon yung paninguhan niya.
1: Yeah, as he said, always good nga mo provide yun og enough lang para sa gikinahanglan.
2: Anam yun ang Ginoo ba? Dili ka pakyaso niya. Di sa kapasubraan niya.
1: Ato lang yun. Kaysa una nga di pa kamusod sa community, lain naman imong pangayoon. Pero may good, ako, agyo imo. So karon man, nanakay break, kana lang igo ra sa mong kinahanglan, di lang tanang sobra kay delikado na.
2: Kanya, wa kay plano nga mag buhat mong ikato.
0: Yatas kin o. Mahal kita, mingi mo pong solicitation letter, mahal CSO. Pero,
1: CS ang duha?
0: Kiba ka tayo, kung ako'y mabutan noon, di ko ka, kay, mga nagkuto nga tayong pag iyahag yun, mudoon lang mag-iuto ko niyo tayo, kikita na po ko'y dayo sa una, ako to'y baligya, kung ipa, grando de riba, pero, kiba ka tayo, grabe ang Ginoo sa milagro kanin, sila doon ha, o sa gawin, amount sa CS 100.
1: Yes, 100.
0: Kiba ka pag, at, that night nga, kikuana siya, hiwao na, galamban na kuko asa mo kani kay before na anak si Elijah tay si mama ato si papa na admit. Yan ni anak ko si Ginoo ko Lord na ako tinigom para ni panganak ko,

Taom ni nako Lord, ako sa ni ginikanan. Morgan ako, ikaw na ibahala anako. Niyatag ko sa akong mama at papa. Nadungan mo to sila kasunod. Sa hospital, naigagaw si Maricel nga instrument giyatag. Giduol ko niya nga nung inoktok maga. Mugin akong nahinunduman siya nga. Tagaan ko niya 70,000 tayo. Gidunol sa

0: ko gamitan na og gibuon ang bayran kalimti kung imo kung iyaan. Kani nga person, same person niatag kang Isaiah. Mo na mugingan lagi angel nga kana nga person. Nya mo na nga mo ari taw na ako gitaw na serbisyoan siya kay grabe kana lang ingon nga og imo na bayran kalimtan ko nimo. Same sa kasal na mo tay, di man gyud ko inana nga naagi ko. I remember the night nga karon niya kabuntag, wa mo ko ni share nimo tay kasal na namo niya. Nani naningil, bayad sa tonga bayad ay. Sa mo ko ibayad kay ugma ko no. Kinala ko ang kwarta di ko tinuod tayo kay nakaslon noon dito nga di katog magko. Aw maghayang. Oh, di tinuod ay. Abot ko glass dos kadlaw din kampo na lang ko tay kay. Sa mo ko ibayad niya maiko kus kung papa ba. Kay kadaghan ako gikawat sa kumamahan. Apply ko sa kong Bible niya. Kana kong Bible, tulo man na sa una. Katong na ako'y karaan niya, katong sa Oasis, yan ay binisaya.
1: Basta wala si Apple, gikuha. Katong itom, ha?
0: Katong, wala na. Ang naba kong gikuha, pag-apply na ko, kita mo ko po ipan rin. Milagro to. Pero gipainom doon ko sa Ginoo, okay, ulitaw pa ko, na ako'y matinigong, butaw mo na ko sa Bible. Tak-tak na ko. Ang amount ng gipangay atong tawhan na exact amount, di ko sa may mabuhat na ko, nihila ko. Grabe has Ginoo, grabe milagro yun ako nga, daghan jugayo nga, kada osa lang na siya nga, pag-ana na ko sa Bible, hug, the amount ng gipangayo sa person nga muanha, ikabuntag. Nakatog ko niya, with matching hilak nga napasalamat sa Ginoo.
1: Lamig kayong paso na ipagkasa.
0: Sa bata, sa ilaha, nga dagko kay gamount ng gipangayo, gikan sa doktor. Grabe. Asa mo ko gatos eh. Pwede baligyan ng bungot na ko. Bitaw, grabe tay. Grabe ang kaya na magkikailang choice ato siya. Kung nuuloy ko ng tatay, kay, ako iprinda ang sakyanan ko nuhay ba niya.
1: Permis siya i-affirm tayo no, nga. Kanang, steady lang ka diya. Lagi na lang. Lagi
0: naiubos ko na akong asawa to at the time na pero nakasabot siya. Kaya akong tinigom na ako ang taon ako sa kong ginikanan. Tatagaan man ako sila sa ospital. More to today na ko.
1: Yeah, karon wala kasi gagunghunghung sa imuhang ex-friend.
0: Wala na. Katong ulit ako ko na samok-samok karon wala na. Na ako'y mabantayan tayo ka ng mga ma-feel ragya po na ako ka ng mga I don't know, kung saan na sila pero mabta ako yung anak ko nga gift ba murag, pero wala, ako namang ignore. Kaya ma-feel man ako ang Ginoo.
2: So, kay ato na sa ihatag ang video na lang.
1: Itong ipakita kung aron makita ninyo kung unsa ilahang mga activities o gunya ang ilaha sa mga kalingawan sa ilahang day-to-day activities. Let's watch this video.
3: Sa lingkod nga pangidaron, iyang itugyan ang iyang kinabuhi sa prinsipe sa kangit-ngit. Apan ang gugma o kaloy sa Ginoo, wa mo tugot nga magpadayon siya sa maong kinabuhi ug tungod sa lamdag sa Espiritu Santo na buka sa kamatuuran ang mga mata ni Brother Glenn Villaver.

0: patawad mo.
1: O tungo sa iyong pag-surrender sa iyong kinabuhi kang Jesus, daghang mga panalangin o mga milagro ang miabot sa kinabuhi ni Brother King.

to ang ilahang video no sa ilahang mga activities sa ilahang daily lives unya karon nato sang tan-aon kung unsa sab ang mga kalihukan sa ato ang kabatan-onan. Let's watch this.

0: Maukad daw ang kalihukan sa tong kabataan sa Oasis of Love alang ninyo nga aron di mo mapariha sa former life ni Brother Glenn nga kuan mo si giglanay og bato, sige, suyop aso. Kung namo'y mga hawang din ha, nga inyo ang gibati niya na ibumog, asa mo pa dong, welcome kay mo nga mo apil sab sa kalihukan sa atong youth o dinisab sa Oasis of Love. Unya tay, hanang napupos naman yun atong oras.
1: Yes.
0: Ay bago nga, kuwang kaayo ang 1 hour nga mo cover sa iyang mga kanang experiences na no? Pan napupos naman yun atong oras. Atos lang taga-agigayon nga mobilin og mensahe sa ato ang viewers, labi na gyud daghan ni siya covered, labi pa itong mga batan-on nga mga kanabang daghang kag mga dahanggang, mga fruit unsa gyud pang kalingawan. Pang kalingawan din ha og sa kato mga pirmi matag karon og unya tintalon unsa imong hang
1: tambag nimo sa sila.
2: Based ako experience nakaayo na ko ang Ginoo man gyud. Inubanan sa community niya. Sa mga bata noon, ang grupo is nindot man, pero piliya ang grupo na naa ang Ginoo. Like I said nga, wako kita o God, wala ko kita kang Kristo sa fraternity. Nabay brotherhood nga or sisterhood nga nabang Ginoo diha nga musud ka bunalan, musud ka hagkan o runsa ba diha ang mga babae nga binuang ba niya muna nga wala ko kitag kanang Ginoo diha. So para nako mga bata noon involved sa grupo, like naman ang youth ministry sa school or join sa community Oasis of Love. Living witness ko nga usas gihimong sakyanan ang Oasis of Love na naayo ko. Yeah, napay extra.
0: Naidagan extra pag yun. Okay, so of course, salamat kaayo sa imuhang gishare na mo karong gabi unang nindot kaayo. Kibaw ko tayo nga daghan kayrong kanang naagian din ha nga parehas niya ni Brother Glenn. Unya, kung katong mga tama magayrong mga orasa, di kayo kayo katugkan. Na yung mga ginikanan sab nga nahibaw kung unsa sab ang gipang atubang sa ilang mga anak. So I hope nga sama sa iyang parents ug sa mga igsuon nga wa gid lungi sa pag-ambo kay para nako tay dako kay tonga factor ang prayer sa love and prayers of the parents and the whole family para sa iyang kanang pagkaluwas kay it was a major, you know, step forward sa iyang kinabuhi kani adto. So salamat kay sa inyong pag-share ug salamat sad sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inokando Tay.
1: Well, tuna ko yung mga billing mabubo nga mga pinsay para sa mga atong televiewers, no? So mga igsoon, may mga higayon nga ang unsay atong ipangayo diha sa atong pag-ampo, dili na to madawat. Ug kini angay nga imong ikapasalamat sa Ginoo kay ang paghikaw kanimo sa inya ng mga butang nga makayo kanimo nganuan kay kun ihatag sa Ginoo nimo imong gipangayo nga dili angay para nimo mo nay makaguba sa imong kinabuhi. Pareha na mong gusto ka makadaog sa luto, unya tanaw sa Ginoo nga dili ka irresponsible ka mo gunit og parta, di jud ka padagon kay basi daw ka mawa na nung kas Ginoo kay tuwa na ka sa kahilayan. So ingon ana ang Ginoo. So ayaw pagmahay ang Ginoo kun dili ka matagaan sa imong gipangayo. Pangutana sa imong kaugalingon kun angay ka bang

padawat sa imong ipangayo. So mga kaigsoonan, daghang salamat sa inyong pakikuban. Kanamo, usa sunod semana, unta kita magkuyog ng sabi nining atong tulumanon, faith in action.

kaigsunan ko din ni Kristo, uban sa matamis nga pahiyom, imna imuhang tapad, nga salamat kay ikaw akong kauban karon. Ingna, salamat kay ikaw akong nakauban karon. Pero, sumpayan patana. Salamat kay ikaw akong kauban karon. Mangadto na ta sa langit. Karon dayon. No? Salamat kay ikaw akong kauban karon. Mangadto na ta sa langit. Makigsunan ko din ni Kristo, dinhi sa itong ebanghelyo kanato karon, ang atuang Ginoo nag-greet or nagpahinumdom, nagsulti siya siya mga disipulo, yang giingnan permirong mga linya, ayaw kamog kaguol. Ayaw kamog kaguol. By the way, ang kaning atuang ebanghelyo nga atuang nabasa karon, ayahang tinuod nga konteksto ni ini, panahon ni siya sa Last Supper Discourse of our Lord. Sa katapusan nga panihapon sa tuang Ginoo. Kaninga linyaha, kaninga bahin sa itong ebanghelyo kanato karon, sumpay ni siya sa Last Supper Discourse of the Gospel of John. O let us take note nga si sa Last Supper, di ba dunay nagbudhi sa itong Ginoo or mabudhion? Kinsa ito? Si Judas. Oh. Pero si Judas, aning mga panahuna, ni-exit na siya. Ni-exit na siya. O giingnan, nagsulti manggod ang atong Ginoo kabahin sa iyang umaabot nga passion, death, and resurrection. So, pagkasulti pa lang niya ang kabahin sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon, makahatag yun o kaguol. Muna nga mingon ang atong Ginoo dere sa itong Ebanghelyo. Una, nung iyang gisultian ang kita o makaha ang mga apostoles. Pero sa itong karon nga liturhiya nato, sa itong ebanghelyo, mingon gid siya unang mga pulong, ayaw kamog kaguol. Makigsunan ko din ni Kristo, tinuod mangyod, nga samtang naatadres kalibutan, daghan kay tagma, kabalaka, daghan tag problemang atubangon, napod ang realidad sa kamatayon. Atong Ginoo, nagkanayon dagid sa ingon, ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Mao di ipod nga atong ibang atoang ang unsa to? Atoang salmo responsorio ni ingon siya o nagkanayon nga Ginoo ang imong kaluoy maania unta kanamo sa mong pagbutang sa mong pagsalig diha kanimo. Pagsulti pa lang sa itong Ginoo nga ayaw ka mong kaguol, that means all the more ta nga giauhag sa itong Ginoo nga musalig diha kaniya. Kay diha bitaw sa itong Ebanghelyo, nagkanayon mapudang itong Ginoo, ayaw ka mong kaguol, salig ka mong sa Dios ug salig usab kanako. Muni una nga greeting somehow sa itong Ginoo, ayaw ka mong kaguol, salig ka mong kanako, o salig ka mong sa Dios, salig usab mo kanako. Kay ang usa ka disposisyon sa usa ka maayong Kristiyano, dili hitsura o dili usab pod magpabilin ang hitsura diha sa Biyernes Santo. Dili hitsura o kaguol ang naong sa usa ka Kristiyanos na lingia sa na imong tapad. Kuyaw kaayo o hitsura pa nag Biyernes Santo, ing na di na ta Biyernes Santo ron.

panahon na tas Esther, no? Kay mo mani ang lintunganay, mo mani ang kinauyukan nga bahin sa tuang pagka-Kristiyanos, usa ka kinaiya sa pagka-malipayon. Makingsunan ko din ni Kristo, laing bahin usap po din nga magpupo na to nining atong ebanghelyo kanato karon, ang realidad nga ang atuang Ginoo mag-andam og dapit alang kanato. Sa balay sa kong amahan, daghag mga lawak. Diba diri sa Cebu City, daghang kondominium, no? Daghang kay kondominium, daghag hotels na, daghan pug mga rooms. Ang kanang kondominium, dili na siya bag-o. Nanapo na sunahuna sa Ginoo. But dili kondominium dinhi sa kalibutan, dito na sa gingharian sa langit. Kay ato ang makita di ay dinhi, ngang ato ang Ginoo, ana siya ka mahigugmaon alang ka natong tanan. Tantiaw muna, tagaan ta o mga lawak, tagaan ta, each of us, giandaman o kwarto dito sa gingharian sa langit. In other words, kung tagaan ta niya kwarto, each of us is so dear to the Lord. Importante sa itong Ginoo. Siya bi ato ang magbubuhat o di siya kaalaw. Nga ayahang mga binuhat, mabuwag diha kaniya. Pero usahay sa itong pagkabatig-batasan, dili pagkaliwat sa tuang Ginoo, muna'y makabuwag kanato diha kaniya. Pero ato ang hinumduman ha, ang Ginoo cannot allow ngayahang creatures be separated from Him. Ang ato ang Ginoo gusto siya dunay dako kaayo nga big reunion up there in heaven. Are you one of that? Nga gusto usapod sa big reunion up there in heaven? That is a challenge for all of us. Big reunion up there in heaven. Ug usapod makingsunan ko din ni Kristo, kining pag-inguntag, pag-andam o glawak, inana ka-importante sa mag-usaka nato. And God is so rich that there is always a space up there in heaven for each of us. Diha to'y niuli, gikan sa US, nang hambog gid siya, Pader, dual citizen na biya ko, Pader. American citizen o Filipino citizen. Pero lain pasad, Pader, na pasay ikatulo, senior citizen. Filipino citizen, kanang American citizen, senior citizen. Ako sa tiyainan, di lang kay kanara, na pa'y ikaupat, unsa man, Pader, you are also a citizen up there in heaven. Kay mag-unsa man na nga citizen rata diri sa kalibutan, pero dili unya ta ma-citizen up there in heaven. That is always our quest, to be citizens up there in heaven. Kailaman yun mong Santa Teresita sa Batang Jesus, di ba? Saint Teresa of the Child Jesus. Saint Teresa, naging siya favorite line, nga ganahan pong kay kuniana, famous kayo na, I will spend my heaven while doing good on earth. Yeah. I know ka-encounter na mo na ang linya ni Saint Teres. Si Saint Teres, klaro lang yung kaayo nga limited ragid siya. Sama na to. Dili man tama, di man tama, sana, dili man, wala man tayo hangtod sa hangtod ta nga mapuyo ni ng kalibutana. Si Saint Teres, nakita gid niya, unsa siya kalimitado, pero all the more usap po niya nakita nga nanginanglan siya sa kaluoy o gugma sa Dios. Kung nakaana gid po siya, na samtang limitado ko, magbuhat ko sa sakto. So that one day pohon ako yun nga maangkon ang akong luna dito sa langit. Hopefully, my dear friends, that is also the same mantra, the same lines of Saint Teresa to be part of our, unsaman, saying, I will spend my heaven while doing good here on earth. We know that we are limited. We know that time will come, we will leave this world. But after niini, unsa kay ato ang nabuhat kaha nga mga maayo unta samtang napata dinhi. You know, kini nga mga linya usab po ni Saint Teres, nakita po niya ang kabililhon nga samtang napasya dinhi, tuod limitado siya, pero nangandoy gid siya nga makabot.

ang luna dito sa gingharian sa langit. Kitang tanan mga makasasala, be kita. Kitang tanan doon natay issues. Kitang tanan doon natay defects. But at least, we have this desire also to reach up there in heaven. Tinguhaon ginato na. Tinguhaon ginato na. Nga, kini, di man ta magdugay na ning kalibutan na gyud, na siguro'y mataas-taas ang kinabuhi lang, pero walay magpabilin dinhi, no? Tanan will always come and go aning kalibutan na. Hopefully, makingsunan ko din ni Kristo kini nga mga sulti sa tong Ginoo. Dili ni siya promises. Dili po ni empty promises. Kaya ning gisulti tungod kay nahigugma man siya alang kanato. Tungod siyang nakunggugma usab pod, gusto siya nga magkahiusa ta dito sa yang gingharian. Muna nga, He prepared a place for each of us. Pader, if that is so, unsa may kalambigitan sa impyerno o sa purgatorio. Kaya kung mauna, kanang mga batig-batasan na ipader, pwede na din nakasood sila sa langit. You know, heaven is such a place for those who are open to God's love. Heaven is such a place for those who are open to God's love. Namanggi po yung mga tao nga dili ablis pagigugma sa Dios, nya maski pag nag-offer ang Ginoo usab pud og kaluwasan aning mga tawhanaha og mingon sila dili gihapon me, then there is such a place called hell. Di man gid sila abli sa pagpangalagad og pagigugma sa Ginoo. Unfair po nato. Unfair po nas maning kamot, no? And what if Father na gusto kong muadto ko sa langit pero I'm not that prepared? Then there is a place called purgatory. But then, ang ato ang Ginoo naghuna-huna gyud of a big, big reunion up there in heaven. Most especially, reunion usab pod sa mga tao nga abli sa yahang paghigugma. Muna'y langit. Kay kung adto ta sa impyerno, lisod kaayo. Nganong nabutang ta dito? Because we are not that open. We are not open to God's love. But at least there is this peace of heaven while we are here on earth, celebrating the celebration of the Mass, encountering others in good ways, celebrating this word and the Eucharist, peace of heaven, while we are still here on earth. Ang ato ang mga maayong buhat usab pod nga nagasukad, tinubdan dinhi sa ato ang pagsimba o sa ato ang maayong gawi usab pod. There is always a piece of heaven carrying within us. No wonder Saint Teresa is saying those lines, I will spend my heaven while doing good here on earth. Nakita niya ang langit dili layo. Kay tungod mag-practice man siya, magbansay man siya sa unsay maayo, unsay nindot. Hopefully makigsunan ko rin ni Kristo sigon og following the words of our Lord. Hopefully, maangkon usab po nato. Atua usab po nga i-claim that one day pohon, I will spend my heaven. No longer here on earth, but up there in heaven. So once again, magdungan tag-antos langit ha. Thank you for being my companion right now. Let's go back. Let's go together up there in heaven.

Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama?"

Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon.

0: Maraming salamat sa nagbasa sa ating gospel reading si Judge Jovai Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng aming episode for the fifth Sunday of Easter. Our gospel reading is coming from John chapter 14 verses 1 to 12 and the title of our episode is Finding Home. Ito po si Brother Joey Angeles coming from Angeles City. Kumusta po kayo?
1: Yes,
2: Dr. Annette po,
1: from Angeles City din po, kumusta din po kayo?
2: Si Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Kabanatuan.
0: Maraming salamat, Dr. Annette and Father Edwin. Of course, kasama din po natin ng ating laging naaasahang Men of Light Director na si Father Jonathan Bartolome. Let's begin. In part 1, when the heart feels lost, Jesus says, "I am the way." Thomas speaks for all of us. Lord, he says, we do not know the way. This is not a question. This is a cry of the heart. How many people feel like this today? They feel lost or confused or even unsure of their direction. Siguro nagsisikap ka naman pero pakiramdam mo walang saysay yung pagsisikap mo. Siguro may mga plano ka pero hindi ka sigurado kung tama. Siguro umaandar naman ang buhay mo, pero sa loob mo, sa loob-loob mo, ang pakiramdam mo parang hindi ka talaga umuusad. And then we try many roads. Success, money, recognition, pleasure, relationships. Malaki ang inilalagay nating oras, effort, at puso sa mga ito. Umaasa tayo na mabibigyan tayo ng kapayapaan. Iniisip natin na dito natin mararamdaman ang tahanan, home. Pero paglipas ng panahon, may napapansin tayo, hindi pala sila sapat. Yes, Dr. Annette.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Brother Joey, sabi mo, home, tahanan. Iba pag at home ka, tahanan, yung tahan yung worries mo, tahan yung, kasi relax ka. Mm-hmm. So, pero ngayon dahil parang sa sobrang kabisihan, gusto mong gawin to, gusto mong gawin yun. Parang ang dami-daming ginagawa.
0: That's right.
1: Parang sa amin, no? Ang dami-daming ginagawa. Pagod ka, pero may say-say ba yung ginagawa ko? Ginagawa ko lang ba to para sa sarili ko? Or isang nanay na nagpapagod and all that. No? Pero kapag yung bawat effort, bawat pagod, nakakonekta, nagiging body-body mo si Jesus, na alam mo, siya yung magiging daan nang sa ganoon may katuturan, yung kapaguran. And then, wala yung pagod. Tumatahan, tumatahan ng takot, tumatahan, tumatahan, ang pagkabalisa. Di po ba, Among Edwin?
0: Among Edwin?
2: Yung aking naalala dito kasi nag-joke tayo pagka sa kainan, di ba? Yung bawa, yung mga spipata, yung mga taba-taba.

0: sabi, halimbawa, niya, pampabata, di ba? Di natatanda. O kaya, pampaliwanag, kasi pagka maliwanag, may burol. No? Pero meron akong isang nakinggan na, Father, ito, masarap ito, kaya lang Stairway to Heaven to. No? Ibig sabihin, no? papuntang langit na to. Ito. Pero alam mo, yung daan papunta doon sa tahanan ng Ama, pray ko talaga, sinabi ni Jesus yung kasi parang sinasabi niya, yung dinaanan ko, yun ang daanan mo, makakauwi ka. No? Yun, para sa akin yun eh. Talagang meron tayong mga dinadaanan at paraan na ginagamit sa buhay na papuntang langit. No? Hindi lahat ng daan kasi papunta doon eh. Kuminsan palayo. No? So, sabi ko nga, ang tawag ko doon, biyahing langit. No? Ito bang iyong ginagawa? Ito bang iyong prinsipyo? Ito bang iyong buhay? Biyahing langit ka ba? O saan ka ba papunta? No? Magandang tinatanong yun paminsan-minsan. Kaya itong gospel na ito, nasabi ko kanina, itong paborito sa mga burial masses. Eh. Mm-hmm. Napakalala. Asan ka ba ngayon sa daan ng buhay?
1: When we indulge ourselves in these other roads, we get to realize that these are only pit stops, not the destination. Life becomes a long and winding road, to borrow the phrase from an old Beatles song. We take detours, we make wrong turns, we follow voices that lead us away from God, sabi nga ni Father Edwin. And slowly, confusion grows. We begin to ask deeper questions. Where am I going? What is my life really all about? Why do I still feel empty? Thomas had the courage to say it. Lord, we do not know the way. And maybe today we need to say the same thing. Jesus answers this confusion gently. I am the way. He does not give a map. He gives himself. Yes, Dr. Annette.
2: May naalala kong parang illustration or picture. No? Sabi niya, ride on. Tapos yung driver si Jesus. No? Tapos yung sasakyan, jeepney. So, Pinoy na Pinoy. No? Sabi ko, wow, ang ganda naman ito. Nakalimutan ko na kung sino yung, I don't know kung pinate ba siya or what. No? Kasi kadalasan, bisan ginagamit ko ito pag I'm talking to youth. No? Let Jesus drive your life. Kasi nga, ako, driver ako, no? Minsan, talagang, pag di ka sanay sa, lalo na hindi ako magaling gumamit ng Waze or Google, no? Pero yon parang sa buhay, if you let the Lord drive, edi joyride ka lang. Kasi siya na yung driver. Edi mas hindi ka maliligaw.
1: Amen. Father Edwin?
0: Babalikan ko yung sinabi ni Doc Ned kanina. Napakinggan ko ito kay Gary Granade, alternative artist ito eh. Na sinabi niya yung daw, kasi di ba sanay tayo bahay eh. Pero yung tahanan, mas malalim. Kasi yung sabi ni Doc Net na yung tahan, dinagamit natin yung kayong bata yung umiiyak, di ba?
1: Tahana
0: empo. Yung isa, pumayapa ka. No? Pumayapa ka. At para sa akin, yung tahanan nga is, home is where you find peace. No? Yun eh. Kung saan ka payapa, kung saan walang pampapanggap, kasi asa bahay mo ikaw eh. No? Yung tahanan mo ay payapa ka doon eh. Kaya yun ang dapat na sikapin ng lahat ng mga magulang na gawin yung tahanan na purian kung saan ay matatagpuan yung kapayapaan na ito. Kasi ang hirap naman na pag-uwi mo, gulo, di ba? So, at sabi ko nga, kaya pala siguro sinasabi doon sa mga yumayao nga na rest in peace, di ba? Yun eh. Asan yung kapayapaan? Doon sa tahanan ng Ama. Doon payapa ang lahat.
1: Very nice. Jesus is not just someone who shows the way. Jesus is the way. To follow him is to walk toward home. To trust him is to move closer to the Father. Even if the road is unclear, even if the future is uncertain, walking with

0: Welcome back to Men of Light. You are in the third part of our discussion. And in this segment, let us talk about another way we lose our way home. When the soul feels tired, Jesus says, I am the life. Maraming tao po ngayon ang pagod na pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa problema, pagod sa expectations ng iba, pagod sa paulit-ulit na laban sa buhay. Some are physically tired, but many are spiritually tired too. Yung tipong gumigising ka, pero parang wala kang gana. Tuloy ang buhay, pero mabigat ang pakiramdam. Kumingiti ka, pero sa loob, pagod ka na. Some are tired of trying actually, tired of hoping, and even tired of believing. At minsan, pati faith natin na apektuhan. Prayer becomes routinary. Mass becomes an obligation. And God feels distant. Into this kind of tiredness, Jesus speaks, I am the life. Hindi lang po ito tungkol sa buhay na darating, ha? Ito ay tungkol sa buhay ngayon. Yes, Dr. Annette.
1: Pag tinranslate natin yung life, no? Life, para alam mo buhay ka, dapat humihinga ka, you breathe. No? Yun nga, hinga. Hinga and pahinga, no? Kaya ang ganda ng Tagalog, no? Kung humihinga ka, yung bang hinga mo, pahinga. So kung ang hinga ko ay galing kay Jesus, dapat bawat hinga, nagiginhawaan ako, napapahinga yung aking kalooban. Totoo yung sinasabi mo, Brother Joey, no? Minsan nakakapagod yung buhay na para bang you just survive. But with the Lord, with Jesus, na siya nga anak ng Diyos, nahirapan, siya rin nagutom, siya rin he bear yung kakulitan ng mga apostles niya. Ako kaya na humihinga sa akin si Jesus, am I just surviving or am I thriving? No? Yung paghinga ko ba nakakaginhawa, nakakabigay ng hininga din sa iba?
0: Dr. Annette, you just showed the beauty of our Tagalog language. Yes, Father Edwin.
2: Eh, siguro dun sa Matthew 11, para dun sa mga nabibigatan, di ba, yung come to me and I will give you rest. Talagang iniimbitahan niya yung mga pagod na. Sabi ko nga, at may ano yun eh, may mga tanda, may mga symptoms na pagod kaya. Di ba, magagalitin ka na, naninigaw ka na, parang kalat na yung buhay, yung isip, parang litaw na. So, sabi niya, my yoke is easy. Ano? Hindi niya tatanggalin yung yoke eh. Ibigyan ka niya, pero kasama siyang magpapasa. Hindi ka niya iiwan na mag-isa. Pero hindi niya tatanggalin. No? I will give you rest. My yoke is easy. My burden is light. No? Andun yung burden, andun yung yoke. But kasama mo ako and we will carry this together. No? Yun yung rest na ibibigay niya. No? Kasama mo ako.
0: Jesus is not promising eternal life someday. He is offering new life today. Buhay na may pag-asa. Buhay na may direksyon. Buhay na may kahulugan. When we stay close to Jesus, something changes. He gives rest to the weary heart. He renews the tired spirit. He strengthens us to continue. Minsan, hindi nawawala agad ang problema, di ba? Pero may bagong lakas kang harapin ito. Minsan, hindi agad nagiging malinaw ang lahat. Pero may kapayapaan kahit anong kahit hindi klaro ang bukas, sabi nga ni Father Edwin kanina. Because life with Jesus is different. It is not just about surviving. It is about

0: Make one small decision each day to follow him. You could choose patience, choose honesty, choose kindness. Take one step towards Jesus, because that one step brings you closer to home. And now we move to the prayer and blessing to be led by Father Edwin Belay.
1: Muli po natin ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Lord, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, pauwi sa tahanan ng Ama. Sa gitna ng aming pagdalakbay sa mundong ito, madalas kami napapagod, naliligaw, at naghahanap ng pahinga. Ngunit sa iyong tinig, narinig namin ang paanyaya, Anak, umuwi ka na. Ama, Ikaw ang aming tahanan, ang lugar kung saan kami tinatanggap ng buo, walang pagpapanggap, walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa iyo, kami ay payapa. Sa iyo, kami ay sapat. Sa iyo, wala na kaming hahanapin pa. Turuan mo kaming manahan sa iyong presensya at ipaalala mo sa amin na ang tunay na tahanan ay hindi lugar, kundi Ikaw. Lord, habang kami naglalakbay, kung kami nalilihis ng landas, ibalik mo kami sa iyo na siyang tunay na daan. Kung kami nalilito sa dami ng tinig sa mundo, akayin mo kami sa iyong katotohanan. At kung ang aming buhay ay nagiging malamig at walang direksyon, hipan mo kami ng iyong espiritu upang muling mabuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami makita sa aming mga gawa kung saan patungo ang aming buhay. Naway piliin namin ang kabutihan, ang pagmamahal sa pamilya, ang katapatan sa iyo, mga hakbang pauwi ng langit. At sa dulo ng aming paglalakbay, Panginoon, naway marinig namin ang iyong tinig, Anak, tapos na ang iyong libot, tapos na ang paglalakbay. Halika na, gusto kitang makasama, uwi na. Doon sa iyong piling, wala nang lungkot, wala nang takot, kundi kapayapaan at ganap na kagalakan. Doon sa iyong tahanan, kami ay ganap na magiging. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming tinataas sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
0: Amen.
1: At sumayin niyo ang Panginoon.
0: At sumayin niyo rin.
1: At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
0: Amen. Thank you very much, Father Edwin, for that beautiful and heartfelt prayer. When it comes to Father Edwin's prayers, one can rest assured that these prayers can pierce through anyone's heart. Thank you, Paul. And thank you, sir, so much, Dr. Annette, for the wonderful insight you shared with us in this episode. And of course, thank you also to our Men of Light director, Father Jonathan Bartolome, for always being there behind the scenes for us. At dito po, nagtatapos ang episode na ito ng Men of Light. Ito po si Brother Joey Angeles from Angeles City. Please, continue to shine the light of Jesus.
2: Yet bukanik mo, let's allow the Lord to smile through our faces.
1: Panahon ng muling pagkabuhay, mabuhay po kayo.

As we go through our journey of life, kita makabugna gayud og personal nga legacy. Ang atong legacy mao ang kabahin sa atong kinabuhi, the part of ourselves nga magbilin og lama diha sa mga kasing-kasing huna-huna sa ubang tao nga atong gikahimamat. Mura kini og footprints, atong mga tunog nga mulakra sa dalan nga atong gilaktan. As we learn from our past, go through life in the present, and foster our potential future, these experiences create our unique legacy. Karon ni akini mubusog ilano nga naglagway sa atong tema, Legacy.

organiza fa mahana ku wang sa sa kamu kun tintura sa yang pagkapubri dahil kay sa sobang papa eh. Medyo kumahinumdum nga nagpakita siya kayo nga maka-inspire na ako sa aking kinabuhi.

0: Mis kuilan na po.
1: Lord, kuilan na ka. Sorry na, natungko. Ini ang inyong bawa. O, ini ay sobra. Pero sa kadalihan, ini ay sobra. Pero doon na pa kay bayaran. So, mauni ang inyong bayad. Kini, gikan sa dako.
0: Ganon din yung nadato.
1: Kinsa may nag-ingon na dili ta dato? Ang pagkadato, huwag ka na magdipindi kung unsay na ani mo. Hinoon, kung unsay imong nahatag,

kumalibay. Kung ganaan maparehas akong amahan, pubre. Akong tinguha ang himo kong successful na tao, di pala siya ako papa.

0: yan ang iyong allowance. Tawagan lang niya ako kung kinahanglan ka. Nak, Steve.
1: Ano?
0: Pagtarong sa inyong pag-eskwela.

0: Nak? Steve?
1: Anong tawag man ka?
0: Wala ba kay plano nga muli? Aron mag-celebrate sa akong birthday?
1: Sorry. Ako'y lugar. Busy kay ko.

kinsa may nag-ingon nga dili ta dato. Ang pagkadato, wa ka na magdepende kung unsay na ani mo.

0: மயங்க வேகர தரமாக சூழ்நன் ஆக்லாரோன நீங்க லைஃப் கை நீங்கள் மயங்க பே இடிலே நான் அப்புன்னு ப்ரோக்ராம் நீ கம்மி கரோன் டக்கன் கம்மி கரோன் நீங்கள் மங்க ஸ்பீக்கர் சா ஒய்சி சொப்லாப் கம்மி அங் பக் இன்னும் பிதாய் பகிஸ்கோத்தி நீங்கள் அத்தும் துரா சுகிலானோன் யா அத்தும் துக்கியோன் நோ அங் pagtulunan, no? So, una na mo sugdan, pagtuki. Yata ko sab ka mo ni Brother Alan, no?
1: Tayo may gabi tayo, may gabi sa tanan na itong suki din ni ingon man sa akong mga kauban nun rin sa studio, ako nalang silang i-bili nun niya para sila na introduce ninyo kay We Are More Than Three tonight. So, laing usa ka oras ito nga itong panagkuban karong gabi. Una, mga igsoon, atong sawan kining maanindot kayo nga topic na to karong gabi una may tungod sa ligasiya. So Cheryl.
2: May gabi ka na itong tanan, may gabi sa atong mga suki o mga members of the Oasis of Love gikan sa tibuok kalibutan. Ah, tibuok kalibutan ha, kaya sa atong mga kaigsoonan sa nga OFWs Hong Kong.
0: Canada.
2: Akong gikatagbo online kagahapon daghan kay sila no nya nagambitay me about the Good Shepherd Sunday. Oh, hello ninyong tanan unya ato sang mga suki nga naa nagkanunay gyud nagtan-aw dinhi sa atong tulamanon paghigmata. So wake up, kinahanglan maghigmata kay aron magambitay ta unsa maning topic about legacy. Especially when we reach the age of 60, 70, even 50 or 30, pwede na nga magbilin og legacy. So, ato nang hisgutan, pero sa dili pa, ako mong ihatag ni Brad Dodong Luwag, nga gikan pagyod sa isla sa Ormoc.
3: May gabi istanan, mga suki nga tigtanaw og tigpaminaw. Atong pinlanggang tatay, may gabi tay, Brad Alan, Sir Cher, ug sa tanan nga mga viewers. Salamat kaayo sa inyohang pagtukaw o ka-excited sa pagpaminaw, pagtanaw. Labi na sa topic karong gabi yun na nga very exciting ni kanang ligasya ato ng pahisgutan, pagapaladman. Aro, saan ka mo mismo nga nagtanaw? Unsa man pud ang ligasya ang inyong ibilin? Unsa man pud ang ato ang mahatag, mapaambit alang sa atong pamilya?
0: Oh, in English, so then mo, he was stripped down.
1: He was
0: ligas siya.
2: Naligas. Okay, Brad, may we start with Proverbs 13:22?
1: Proverbs
2: 13:22. Nindot ni siya kaayo ang moya tong himoon nga sukaranan sa atong pag ambitay karong gabi una.
1: Proverbs 13:22, din nagaingon, ang maayong tao may bahanding ikabilin sa iyang mga apo. Apan, ang bahandi sa mga makasasala, mapanag-iya sa mga matarong. Ang yuta nga walay mapikad, makahatag untad igong abot sa mga kabos. Apan, babagan sa madautan ang buot mutikad nini. Kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Hala? Kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala ni mo siya mahala. Apan, kung gihigugma mo siya, imo siyang patunon.
2: Pantunon.
1: May igong makaon ng mga matarong apan kanunay lang

0: Tabsag pagkaon ang dautan. So ang pagmahal din sa itong mga anak.
1: Pagpadton. So in a way, ang kining legacy mga guna atong gisgutan nga, in English mo na yung legacy. So kung binisay-on ni nato,

0: kay ang
1: the best na.
0: Ang ikabilin tay ay ilamang gyud nang gustong ibilin kanang mga yuta, kanang mga apartment, kanang mga alahas, unya nindot ba na nga ikabilin, Brad Dodong?
2: Kanang kabilin mong God, usahay na isa'y magkaguliyang anak. Kaya bitong ibilin ni mo, iyawa matarog bahin, magkaguliyang yun. Pero ang ibilin ni mo, espirituhanon, pagkamaayo, pagkabuutan, bisa ka sa pagkadapita, bisa dito sa minteryo, mayroong ito, uy, di ama ni si Pulano din eh, pagkamaayong tao ani, nindot ka ni siya o kinabuhi, sniyatong buhi pa siya. So katong ligasya niya, dilito, may tungos kwarta, kaptangan ng uban pa, espirituhanon o pagkabuutan.
1: Mayong binuhatan.
2: Yeah. Mm-hmm. Muna yung pinakanindot kayo ng ligasya niya. Nangandoy itang tanan na kay kining atong pagkabahin sa Oasis of Love. Kanang ato ang pagkabot sa espirituhanon, muresulta marangad to sa atong isig kataw. Unya, di habitos pagsangyaw, diling malang sa pulong, kanang imong aksyon, magod, makita niyo, ngigan ni Tohana. So, bot pa sa bot, di ha makita ang imong aksyon, sa pagka-Diyos nun, usapod na siya nga, convincing power sa na siya, nga makarelate po ng tao ni mo, niya, makabilin po ka dito. So, para na ako, kining kabilin, ang pinaka-importante, gingon tatay, maayong binuhatan, pagkabuutan. Di lang pagkabuutan, pagkamahadlukon sa Diyos.
0: Mm. Yeah. Pero, isip amahan, or ginikanan, unsa may gisgutan nato dinhinga ikabilin?
1: Ang imong pagpantun si mong anak, kaya kung imong pasagdan siya, ang ma-spoil na, guba yung kinabuhi. Yung mabutang higayon nga, problem pa na siya, wa magkutun eh, ano sa kong amahan, pakuinahan, wa kusulti eh, ano. Kulang ang ilang pagigugman ako, kay nganong wa magkutulira sa dihang gamay pa ko.
3: So, mao ni kasagarang hitabo karon tay sa mga ato ang henerasyon. Kay ang hitabo magod karon mga panahuna, ang mga batan-on pagka ingon tag sensitive, overly sensitive nga ang mga ginikanan magpadagana na og badlong kay unsa ni kunod sa influensya sa palibot tayo ba sa mga barkada, sa mga social media, nga daghan kayo ang karong mga batanon, dali kayo mo resort to suicides na gani. Kung dili na sila makasabot, sila kong galingon kay, there's so much noise in the world today nga halos dili na nila masabtan kung unsay sakto, unsay dili mao.
1: Mabito na nga mga anak na to. Mintras gamay pa. Ato yun ang tagaan o bati na taas.
3: Bati na taas.
1: Badlong.
0: Badlong. Badlong yun.
2: Kaya ka naman kung pag panig-ingnan ba, example, amahan, inahan mo siya, dong, dahi, manimbata. Pero kung niligyog ka mahimong modelo sa imong anak, may tendency po nga mga anak, di po musunod ni mo.
1: You're a bad example.
2: Yeah, bad example. So, ang modeling, manggod nga, nisulti ka, you walk with your talk, manggod. Kay, may mga nga, wamangani ka mo simba tayo, ikaw na, wamangani ka mo apilan ng kalihuka simbahan niya. Kami na noon. So, ang una magong teacher, iba naman na diha nga, ang unang matutudlo ang ginikanan. So, mubadlong ta, unya musulti ta nilag maayo, giyahan na to sila, nga makita sa nila, sa ato ang gibuhat, it is also a reflection of the parents kung unsa pod ang iyang gisulti ngadto sa anak. I think this is somewhat a good example at the same time legacy ngadto sa mga tao, particular sa family. It started
1: yes,
2: the family.
1: Gano, hatag na sila pagbadlong. Kana mo supak lang nila dagko na. So dili na nimo mabawg, mabali na sila. Muna lisod na kayo nimo tuloy ron.
0: I think tay usa sa katarungan nganong lisod pagbadlong kay in the first place ang ginikanan diskarte gyud maayo no nang ginabuhi gyud maayo niya kung ang bata mo siyaok na gani gaandeg cellphone so kung gaandeg cellphone we've seen nga

0: ang bata kung magtantrums na kay giimbarguhag cellphone, dinha na sipyat sad gamay ang ginikanan.
1: Murag dili gyud gamay sipyata.
0: Dako gyud sipyata. Kay ngano ang kanang gadget time should also be monitored. Kinahanglan naarasad na siya'y limit. Dili kay whole day na lang ang bata, tuwa na lang yun dito, nagduwa na lang sa gadget.
2: Doon na yung mga pamilya nga, sa karaan pa nato, inigpangahon nato, anahisgutan nato, ang angay pagkaisgutan sa pamilya. Mm. Karong waiting ka na eh. Sige nga, tuslo ka na ilang cellphone.
0: Tinood na. Tinood na.
2: Wala, waiting ka na eh.
0: Unya, ang cellphone, dili lang usa ka cellphone sa una, di ba? Usa ra man ka telepono sa usa ka balay. Pero karon usa ka balay tanan na ay cellphone.
2: So yung kada usa tagurhay cellphone.
0: Mm. Nay smart na globe nay dito.
1: Una, sa una kada balay usa ka telepono.
0: Oh.
1: Karon kada cellphone usa ka panimalay.
0: kana gyud kining we've been so connected and yet feeling so alone. Di ba? Kay daghang kay cellphone and yet why are our young people feeling nga murag lonely kay sila? Many young people feel depressed.
1: Yeah.
2: Now, I will tell you. The mission of the devil is to divide the family, division. So, kung mauna, kining cellphone, pamagi kinis demonyo, aron maguba ang pamilya.
0: Mm.
1: Pero, yeah. On the other hand, Tay, kung ang cellphone makita na ito na makapabahin-bahin sa pamilya, pinaayagi usap sa cellphone, mahimo biyang mahiusa sa nagkalibutan. So, actually,
0: it's a matter of use.
1: Of how you use it. Kay pananglitan karon tinuray man jud nga ang cellphone labi pa sa social media gigamit sa daotan. Apan nanong dili man sa nato gamiton kita kani atong gihimo karon dire sa CCTN na pinaagi sa media gigamit nato alang sa paghimaya sa Dios.
3: Ang cellphone makaayo gid siya kay example karon gamiton nimo sa pagsangyas mga balita, pag-communicate sa mga tao, mga anak, uban pa. Labi naglagyo. Pero kung magsikag scroll diha nga matoslo po na nimo diha, accessible kay ang pornography, mga dili maayo ba?
0: Yeah.
3: Kanang nabito sa dali kayo. So, nipis kayo ang chance nga dali kayo maliko. So, ang proper guidance gyud sa family, especially we're handling sa gadgets, no? Especially cellphone.
1: Double-edged sword.
3: Hinumdum ko, Brad Alan, sa katong Osas Wallace pare, di lang ko hinumdum kisa to siya. Kung mangaon kayo mas pamilya, pwede ba ka tanang cellphone, ibutan lang sa daple niya, mag-istorya ta? Kay, diha man na to, makatasta sa usa, kay, nagkaunta ron, igunit ka cellphone, na imong ka-istorya, layo, kayo. Yeah, yeah, hi, Ragyod, wag yung kuhan siya. So, isa nga, pwede ba niya ng 30 minutes or 1 hour niyong pangaon, tagsaraman na, ibutang sa cellphone, niya mag-storehay mong maayo, kabahin sa inyong kinabuhi, nga walay cellphone usa. So, kini siya usa siguro ay paagi nga i-teach na to ron, labi na karon sa itong nagtanaw, at itong nagsunod sa itong programa nga, why not to practice, no? Dili the whole duration siguro, but na a set of time nga, mga 15 to 20 minutes, pwede ibutang sa nadiha niya, mag-story siya ta, kumusta naman ka doon, kumusta naman ka day, ikaw, husband, ikaw wife, kumusta naman ka, o kasi sa akong pamilya niya, kumusta hay ka ha, aron ka ha, murag mo, touch po gintag maayo sa usa. Niya maduol pag yung maayo ang atong relasyon niya. Ang atong istorya, madungog sa usag usa, dili madungog ang cellphone na tos layo, di kayo ta maka-in touch diha sa ato ang panagkano.
1: Lahi yung kayo kung doon ay personal touch, no?
3: Exactly.
1: Kay bisan pa tuol, huwag nang kag-istorya mo sa cellphone, pero lahi rag yung eye-to-eye, face-to-face, person-to-person dyan ang imuhang katubang.
0: That's true. Unya, karon lang, doon na sa gyapon tayo difficulty. Kay doon na may mga trabaho nga mag-require ang diligid ang tanan mo ay present. No? Like, ang kanang managtrabaho sa mga call centers

0: mga nurses nato, labi na gina mga call centers. Kay in fact ang ato ganing LGU dinhi sa Cebu City naghimo naman og kuan kanang office during the night nga pwede nilang makakuha silag license, makakuha business permit, maka renew unsa pa nang ilang gustong buhaton nga i-transact nga business in the city hall in the evening. Duna na available na karon to provide service for those who are working at night. Nya mao na siya nga dili gyud matingob ang pamilya, dili pra kani adto, kada kani adto wala pa may mga wala pa man ang mga BPOs, wala pa man ang mga trabaho para panggabi kay kanang inigalasays na inigbagting na sa Angelus na natanan. Unya magyuko na dayon ang tanan, inigalasays na natanan. Unya pwede na dayon magsalo-salo na dayon sa pagkaon. Ang pagsalo sa pagkaon is very important. And sometimes it is difficult for a family to gather. Mao na nga kung dili gani ka gather every day as a family, nindot bisag once a week na lang, matag Domingo gyud na agyud, and no cell phones allowed.
1: So nas gagmay pa mi inig alasays magrosaryo magimitanan. Nya wa pa mo te kurente sa datog gayon na so magtigom gidto sa among panahon. Karon we can use also cell phone. Example, magrosaryo ta to ang anak dito sa laing lugar pwede man ta mag rosary diya nga naka group call bitaw. So amo sa nagi practice para pod nga murag touch gihapon sa usag usa nga diin sa sila maka paminaw gihapon niya padayon na every mystery same expectation gihapon nga kung nagtigong gihapon ta dinhi. So
0: pag kanindot
1: naka practice ko na nawin katong nag outreach ta sa Hong Kong tayba niya naman akong anak dito sa US niya usa da diri niya nag travel sila niya akong pamilya diri sa Leyte. Ningon ko magrosaryo ta group call ta nya mag bisag di ta magrosaryo magpray lang ta in a call because importante ni siya nya mabasa ko atong prayer sa family protection sa usa and also the prayer to take authority importante kayo to keep on guiding the family by using the gadgets.
0: Nindot yud kayo na Brad when there is leadership.
1: Yeah.
0: Di na sa panimalay no na mao na ang imong legacy sad nga gitudlo gyud sa pamilya nga naa jud na agi prayer time
2: karong gabi una sis karong gabi una for the past 9 nights mag novena nag novena rosary na may para sa pagsaulog na paghinumdom na mo sa kamatayon sa usa na mo sa kaigsoon. So every time there is a death anniversary or a birthday sa among loved ones nga nitaliwa na mag pundok mi mga igsoon through the cellphone kay tuwa man sa US ang uban. So online magpundok mi. And talking about legacy and cell phones, did you not know that the video phone was invented by a Filipino?
0: Wow.
2: Gregorio Sara, 1955. Ang nakasugod ani nga atong igamit sa cellphone karon nga communicate na nato was a Filipino actually.
0: I didn't know that. Thank you for the information.
2: Wow.
0: How so amazing.
2: Yeah, that's a legacy. Yeah. That's his legacy. Mm. So sa magyapon sa to ano nga ang ikabili nato sa to mga anak, sa to mga apo, bawag ito mga mayong binuhatan sa sumani tatay. So kung mayong binuhatan man di ay ato yun ang ginabase sa pagtulunan sa pulong sa Diyos. Pinaagi yun sa Diyos. Na may mga maing binuhatan, kay maayo lang. Pero wala di ay wala di na pahinungod dito sa Ginoo. So ang
0: that's
2: mas
0: true.
2: Nindot pag yun kaayo, doon na kay maing binuhatan, apan imo nang gipahinungod ngadto sa Ginoo.
0: That's true, Brad Alan. Tinuod yun na when we do works of charity unya kay aron lang ka naka-feel og nindot or gibuhat na tungod sa imong kapunungan nga gisalmutan nya dayon mag selfie dayon mo or magpakudak dayon mo kay aron na document ang maong maayong buhat. It's not necessarily nindot nga buhat pero maingon nato walay merito dito sa langit.
2: For as long as you offer them up to God, then your good deed becomes a holy deed.
0: Yes. Amen. Amen.
1: Nama say mga kalihukan nato din he nga waton siya makita sa kinadkadaghanan, pero nakita sa Dios unsa ka tinuod nga buhat nga mahimong kabahin sa imong legasiya. Nya kay na namo kita sa social media, kanalang sang careful lang pod or danger pod ni nga kung nihimo ta ning mga butanga for the sake nga approval sa mga tao without nga tawag o good intention para sa pagtabang gyud, it is only a pakita lang, propaganda lang, that would be also a temptation for us doing that, kunwari charity, kunwari helping each other. But on the other side, there will be a hidden motivation for that. Now, sa legacy manggod, kung makita na ito, makiksunan, labi na sa ito ang mga viewers ron, kanamang yung pinakanindot ng legacy, kaya mo sa nga, unsay merito sa katao kung maangkon yung tibok kalibutan, apan mawalaglag yung kalag, wala, yun. So meaning, ang itong pinaka-legacy o ultimate goal is to enter the kingdom of God. How? Kaya ang tao, ganahan manggin mahalangit, pero huwag mo buhat sa buluhaton para malangit. Ganahan mo at tos Ginoo, pero huwag mo simba o mo dawat sa mga sakramento. Ano bang feeling yung ba ganahan kay kumahalangit, Brad? Unya, huwag manggit gani ka mo simba, huwag manggit gani ka mo apil, huwag manggit gani ka mo tubag, bisag pila lang ka oras diha sa, labi na, mag-Domingo nga misa. Kana siya nga, dakong challenge diha. So, para nako lang, personally, ang akong legacy nga ako ikabilin, kining pangalagad. Nga dili tamundas pangalagad, kaya matakdan po natong mga anak, apo apostohod tanan, para sa itong pagpangalagad. Manifestong legacy. Kami mo nga, og dili to akong tatay, akong lolo, charismatic, og dili to members of Jesus of Love, mas dili sa kong maka-feel, ngayon ani po kong membro po ko na yung kalihukan. Siguro, in the pilaka years sa ilang kinabuhi. Pero doon na siya nabasihan, nga naman. Para nako, diha sa pagpangalagad, nagsugod ramanggin ni sa charismatic sa una o kanang birhen nga ibalhin-balhin si Stesher.
0: Mm.
1: Kana makadala ko sa buwaks birhen sa Patima, ibalhin dito, daan ang suga lampara, nagsugod na ang akong heart, murag bigadasig na dito. Pero kakuha na to, kapil-apil na to. Wato buhata sa akong mama, nila ito mahimong legacy niya karon sa akong, ako sa mga anak, o maybe ako ng apo sa mabot. So meaning, ang gamay nga, gimbuhaton sa pagdaog lampara, pagdaas mga buwak, pagbalin sa birhen, bisag di katigong mga jipa, dako to siyang factor sa legacy sa akong inahan.
0: Yes, and even parents, ako, kay ako ah, mahinumduman ako nga, dadon yung simba. Kunya ka nang makahinumdum ko nga, kung palitan ganing bagong sanina, kung palitan o bagong sapatos, di doon na pwede isulob o di na isimba.
1: Simba, anay, pardugay maguba.
0: Tinuod na!
2: Sugo usab kini sa Dios. Sugo kini sa Ginoo. Dere na tumabasa sa Deuteronomio 6:6. Diin nag-ingon, ayaw ninyo kalimti kining mga balaod na gihatag ko kaninyo karon. Balaod. Balaod sa Dios. Unsa man, itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Isguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayo na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan o ibutang ingon timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay o diha sa inyong mga ganghaan. Ang mga balaod sa Dios.
0: In other words, Brad Alan, dun na gyoy responsibilidad ang ginikanan sa pagtudlo sa next generation.
2: Amen.
0: About God. Kung dili nato tudluan ang mga next generation nga naay Dios, dili sad sila. Mao na din ha ang dako kaayong maingon nato nga breakdown. Kun pananglitan ikaw, as a ginikanan, wa ka kaila kinsa ang Dios, wa ka kaila, wa ka ka-experience, kinsa dyo na siya niya, kahuman unsa may mong itudlo.
2: Amen.
0: Umong ka kaila. So, I'd like us to read Psalm 78:4.
1: Samtang nagtanos, Brad Alan, sa Biblia, Ang pinakadako nga legacy nga gihatag simbahan mao ang balaang kasulatan. Unya ang mga larawan kay unsa man ato pagkaila sa Dios nga tuwa sa langit kung way larawan nga gibilin legasiya sa atong simbahan. Larawan sa buhing Dios nga nakita nato, mahal nga Birhen, kaila datas mahal nga Birhen kung wata kita sa larawan. So ang larawan usa ka pagmantala sa legasiya nga kini mao ang Dios nga gilansang more than 2000 years ago. Unya mahinumduman pa ma-refresh pa nato every year ang iyang pagpasakit, kamatayan ng pagabanhaw, mo niligasya simbahan. Unya, ang balaang kasulatan, sa mga ito paghibaw sa mga tudlo, gikan sa Old Testament, nga to New Testament, nga ligasya sa simbahan, nga Katoliko, para sa mga tao, or makailapod sila Ginoo, o pinagi sa pulong sa Diyos, malabas silang unahuna, unsa gyud ang mapagtulunan para sa kaluwasan.
2: Mo na yung ligasya, nga gibilin ka nato sa atong simbahan.
1: Yes.
2: Unsa man, nanong larawan man, sa dilik hibaw mo basa, kinsa may dikibaw mo tanaw og larawan.
1: Oo. Pagtutok pa lang ka sa larawan, may nai ka nga, para sa uban, gimisinterpret na, kanang larawan, pag gisimba na to ang Dios nga kanang sa larawan, nga dili mo lihok, ana. Pero was la kay bao nga, ang tinuod nga naaan ng larawan, to na sa langit, unsa man to pagkaila, sa to na sa langit, kundi ta makakita ng larawan, unsa man to pagkaila si mga puhan, Brad Allen, kung pananglitan,
0: kapay na bilin picture.
1: Huwag gibilin itong picture siya nga mauni si Don Kuan. Mauni si Don Abilgas niya ito ni. Niya makita sa picture dito. Uy, liwata din mo. Hasta si mong apo dito. Kaya nga naman, doon ay legasya sa tingali sa panalapi o uban pa nga pagkamayang tao, legasya nga pwedeng ikabilin dito niya. Proud kayong Apos Kumingking. Mauni ang inyong apuhan. Dugan
0: Apos
1: ni namatay.
0: Kumingking, ha? Karapa
1: Apos Kumingking ka na pinakatumoy na ganyan ba? Makita nito nga, uy, mauna siya. So, amunin niya akong lulo rin, mauna siya. So, mapagkaila ito, huwag kita'y picture.
2: O, na, gani, makaingon kita nga, sa una pa, ginapraktis ng paghimuglarawan. Nga naman, sa Transfiguration, nga nung nakailaman ng mga apostoles na si
1: Elias.
2: Si Elias o si Moises, mo ika, istorya ni Jesus, nga, they already died hundreds
1: yes.
2: of years ago.
1: Oo.
2: Kay dunay larawan dito sa templo. Moro na Elias na, uy, ang kaupan ni Jesus, si Elias pa niyong si Moises.
0: Pero kung maghisgot ta o maayong pamatasan, God has written His laws in the hearts of men. Unya to kanang, minguntag nga, kanang maayong pamatasan, diin man na nila ang kanang ibili ng chinelas, kanang muamin. I remember, Brad, katong akong mga ginikanan, di man to ingon nga mga tag-ask yung kaitong naabot sa ilang edukasyon, ambot lang. Tingali, naka-attend to silang seminar. Grade 4 naman ko. Nga nisugod o gamin, nakat-on sila, doon na sila i-attendante ngayong seminar. Basta pagka grade 4 na ako, di na pwede, di mo amin.
2: Yeah.
0: Oh, why didn't it start when I was in grade 1? Yeah. Nga nung wakman nasugod o sayo-sayo. Sa ato pa, there was a time in the lives of my parents nga gipangita sad nila unsay maayo or tingali ilang nakit-an sa ilang mga higala nga nindot tuda nga nangamin tong ilang mga anak and so they followed no
2: yeah.
0: And kanang nindot kaayo nga kanang unsay nindot nga na practice sa uban na nakat-on sa nato ato sang i-implement dire
2: kanang nindot
0: oh kanang nindot,
2: kanang nindot lang kaya ako ang pagumangkon sad kaning pamatasan lagi nga ibili jud ang chinelas ni sakay auto, gibili nito ng chinelas. Pag naugong, sa ito chinelas.
1: Speaking of kanang, kanang itong paamin, di ba na may uban nga mga bata nga dili na kayo sila na-use o amin. Pero kung nakauban sa anak nga na-use o amin ni mo, matakdan sila o amin nga naman, sila na malay nalahi.
2: Yeah.
1: Sila na nalahi. Siya nga, kita numero one mo yung amin. Siya nga, uy, amin mo ni daddy, okay. Kinilig mo niya siya akong daddy. Mga amin man tanan dito.
0: Oh, ang tanan, ang bata, maluwi kas bata, natuyog yung tanan.
1: Matuyog yun na niya, mag-peace be with you. Mga amin tanan dito. Niya, daghang kayo sila, kaya na-practice na nila. Kay mo na yung maayong pamatasan ngayon na kutlo dito. Huwag yun na siro kay bagong sagitinod ng meaning, ana. Pero sa sign nga nakita nila nga may pamatasan, mo amin gisa dito. So ang uban na matakdan, it is a gesture of a good gesture no nga mabili ni mo nga uy bangamin jud mo ha. Hangtod karon nga amin nyo nang uban dito, mangamin na itiguang
2: bro, magutana ko no. Ganong amin ba bro? Ha? Ano amin mana? Gay sa Tagalog, mano po.
1: Mano po, mano. Oh,
2: mano po. Mm. Ano sa Bisaya amin man?
1: Mm. Morang may pag-English, no?
0: Amen.
1: Mora ba og pagmano, pag saludar, pag ana, one respect nila sa may edad or paparehan ni mga edad. Automatically, kung ni-amin ka ni ana, ni ikuang ka, imo sang ma-preserve ang imuhang culture sa pagka-Pilipino nga ni-amin man sila. Kaya huwag man yung usus una.
2: Oh, pero mas Diyos nun ang Bisaya. Ano kay amin, para mas Ginoo. Amin makas Ginoo.
1: Mami, ito nabantayan. Ang tungo din yung social media nga, di ba, uso kayong amin, ana. Karon naka-eskwela lang nga itong 4 years, nga ito gawas nasod. Pag uli, di naman mo amin. Musa, appear na lang tayo. Nausap pero, naman eh.
2: Mami taw na, ang katawanan ba kay Samoa sa...
1: Na culture shock.
2: Sa pagkatinood lang sa Samoa, wa mi ma-anan o amin sa among ginikanan. Wa man mi anara. Pero, ato sa maiyaan o uyuan, ato sa apuhan, mga mim eh. Pero sa buwan, kanin yung amin.
1: Weird, no?
2: Weird.
1: Pero pag-amin po, respect po na especially sa mga like mga elders, mga lula, lulo, kung man kasagaran yun, nga mo amin. Bisang ganun ang bagong ikasal, may man ang itong uban nga wana, oy, amin mo sa inyo ang godfather, mga ninong-ninang dito. It's a sign of respect. Bisang dili kayo siya na-use ni Ana, it's a sign of respect and they're part of the kasal, no, the wedding, no? So, nahimong Ana ba? Just to submit. Unya,
2: atong balikon dito ang Salmo 78:4 ang gisulti ni Sister Shirley. Dili nato kini ililong sa atong mga anak kundili atong isugilon sa sunod nga kaliwatan ang gahom sa Ginoo ug ang katingalahan niyang buhat. Sa ato pa maod nitong ikabilin ang mga gahom, ang gahom sa Ginoo ug ang katingalahan niyang buhat.
0: I would like to share tonight kay ganinang alas sa California ni nga time ang akong only granddaughter kay duha ra man ni sila kabuok, grandson man ang usa, granddaughter man ang usa. One of a public speaking competition.
2: Wow.
0: Fourth level na. Primero sa school, then sa iyang county, then sa district, then inter-district na. She will go up higher, maintag makadaog to ang contest.
2: Uy, pagkagwapa ra ba to yung granddaughter?
0: At to ang sunod contest sa Sunnyvale. O niya ang next contest na po for the state, hopefully, for the state of California.
2: Wow.
0: O niya sa June. Ang next competition will be on May 17. Congratulations, Ate Faith Nicole Bilyeza, for winning the district competition, inter-district competition.
2: Yeah, congratulations to your lola.
0: Ako yud ni siyang gisultian na this thing is a blessing from God.
2: Mm-hmm.
0: And so, kebaw siya na there is a novena held before the competition because everything is grace from God. Na ako na siyang giingnan, Brad, na kanang for you, it's difficult to really be conscious, to really be humble. Kay kanang mugara niya ba?
2: Mm-hmm.
0: Mugara niya. O niya, hinatag ra ba ni tanan sa Ginoo? Mao na nga gabi, gahapon, California time, nag-pray good me. O niya, kabaw jud siya nga kinanglan jud mag-pray siya before the competition. I-pray ni Ate Faith, Psalm 91, Psalm 23.
1: So, una na iyahang mabutang siyang unahon na nga tanan achievements, ibalik na ito sa Ginoo, kaya kung wala ang Ginoo, wala ang imitay mahimo.
0: Amen.
1: So, ang knowledge, ang wisdom ni Faith, no, dako kitong tabang ni Ana. Well, in fact, daghan sa ni Ana nga, until now, whatever achievements, ilang i-offer sa Ginoo, dili na self-glorification, kay mamani danger.
0: Yes.
1: Kung self-glorification nga, maayo ko, ngilingi ko. So, kung dili na gani, mahatag ni mong credit sa Ginoo, murag ikaw na lang.
0: Yeah.
1: Whereas kung imong ibalik ang honor, glory, tanan nga mga achievements, balik ni mo sa Ginoo, tagan pa kag daghan pa jud nga chance.
0: Amen.
1: To achieve more. Ano man, unlimited ba yan ang ginawa mo yung muhatag? Nangatag talisik? Yes.

0: bundakan beta sa uwan sa panalangin. So nga na, so congratulations sa grandmother. Of course, that is your legacy also to have that sa imuhang granddaughter.
1: Mausad na atong legacy na unsay atong talent and skills ato sang ikanaog dito aron makat-on sila.
2: Labing importante yun sa mga igsoon na masabtan sa ato ang mga gikabinlan kung unsa ng atong legasya nga gusto natong ihatag kanila. Sama sa atong dula sugilanon nga sa nagtubo siya, daghang ipanudlo ang iyang amahan kaniya apan wapan niya mahisabti na itong higayuna. O dito na niya nahibalaan, dito na niya natugkad ang tanan sa diyang namatay na ang iyang papa. Wala na iyang papa. And sad.
1: Nga resentful siya. Nga naman ni nga, sige mo dahil siya donate din he.
2: Hindi sila nagbisod. Or kuwang sa iyang pamina.
0: So, wakay niya masabti, unsag yun ang kinatibukan niya tungkuan sa paghatag. Because sometimes, di magunta mo value sa tao kung napa. Anha na ginato mo value o guwa na. So, panalitan, namatay ang tao. Di man ato kay makuykoy ang iyahang pagkamaayo sa iyang legasya kung ato pa sa kikauban, pero mamatay na gani, ni geologist, siya nga kinis niya, mauna iyang kinabuhi, kini, which is worth po siya nga iskutan sa mga nahibilin. Kaya naa may wa masabti sa mga bata nga gibuhat sa kinikanan, niya namatay siya, niya wala siya kay baho, nga katong iyahang gibuhat, bayo dito siya niya, walang siya makasulti kasi ang anak, siyang mga apo, pero ang mga tao na ni testimony nga kining imong amahan, kining imong iminahan, kining imong lolo, imong lola, mauni siya.
2: Nakadungog ka na ba, Brad, o geology ng mga daotang butang, mga daotang
1: istorya? Ah, wala gyud.
0: Wala
1: gyud.
0: Puros legasya nga maayo.
1: Wala gyud.
0: Puros legasya nga maayo ni atong ipahinungod sa patay, aron sa madunggan sa mga tao, siya amigo, and then, di attest lang nga mauni. O sana na nga concrete example na ako'y amigo na matay niya. Siyempre, ang iyahang kuwan, huwag man ganyan masultig niya ang tanan niya. Kano ito, ningon siya nga, kiningin mo hang kaibaw ka, kiningin mo hang bana, manghihatagon, sa huwag may masulti si ana. Kiningin mong kuwan, kusugan ni mo hatag niya, itong pakao na ito, mahawa mo siya masulti ni ana. So, na isang body nga witness, nga dilita ng giyod, ang iyahang tibuok nga papel sa buhay pa siya, nasulti niya sa pamilya. Pero na ay nag-attest, na ay nag-witness nga maunis siya ang iyang kinabuhi. Ug mo na pinakanindot nga legasya sa itong kaugalingon. Ug maning kamuta, nga mayo po ang atong mga legasya. Labi na ang legasya, padung nga muhatod na tos kaluwasan.
1: Pero I think there was a little bit of failure in the atong dula sugilanon. Kay wala siya katudlo nga maon eh. It would be good if mapasabot, unya so misunderstood siya, resentful hinoon. No? Wala niya napakita nga dinhi ng hatag ta dinhi kay tungod duna tay giluwas diri dapita.
0: Yes, kana.
1: Oo.
2: Mauna ibuta ko ipasabot nga. Ang isa na itong ipasabot nga ito sa itong mga gikabinlan.
1: Nakahinumdum ko, there were parents before ba nga, nakailasad na ko nga. Sa dili pa ka mubunal sa bata, you need to explain to the child nga nung gibunalan siya. Kaysa gibunalan siya niya, wa siya kasabot nga nung gibunalan siya. And the child becomes angry at the parents nga nung gibunalan siya, wa siya kasabot. So, I think kung mo punish gani ang usa ka ginikanan, it has to be explained why.
2: And to punish, to explain why, dili kay mo bunal ka, kay nagpagawas ka lang sa imong kapungot. Momalik kasaganang sayop sa ginikanan, kanang mamunal kay nasuko, kay naglagot, dili kay para
1: kunya, pagdisiplina. Not necessarily the child nga iyahang gibunalan. Nasuko siya somewhere, dito pa sa trabaho pa, or dito sa karsada pa, doon na siya gikahinagbo, ang nakasapot niya, unya dito gipahungaw
0: that sa pamilya. That is chain of rejection. Kaya naitabo na, kung di may explain, pero wala naman naroon, kanang bunal, kanana. Ang nakanindot, kung gi-explainan nga naman, gimunalan ta ka, tungkol kay gigugma, the moment nga dili na kumubuhat na ni, dili na ka-importante na ko. Kung ato nang i-divert into, on the spiritual perspective, God allows sa mga sufferings, mga pain, mga failures, not as rejection, but a redirection of our life. Kay usahay may mga tanga, Lord, nangalagad ba yung Lord, ganong i-allow man siya nimo. Pero usahay, makaingong tanga, dili takay kasabot pa karon, pero later on, ato na masabtan o tinuod na nga kung kita makasinati nas gugmas Ginoo, kaya nga naman, ang pagpanton sa Ginoo nga rin ato, ato kung girit na pagpanton sa ato mga anak, which is mo po'y ato ang pinaka-mission based on the biblical readings nga atong nakibasa ganyan na. Nga ato gisang latuson, pahibat ngunan, istoryahan, niya gisulte ni Moses siya ganyan na, explain eh. Sulte his, yeah.
1: Pero kining 78, Psalm 78:4, wala ni siya naghisgot anang panton. Ang nindot sad nga legacy is to really transmit dito, convey to the next generation.
0: Pasa.
1: Unsa o kinsa ang Ginoo. Unsa iyang mga buhat. Oh.
2: Yeah.
1: But if a parent, natay dako kayong pangutana din na, if a parent does not have a relationship with God, dinha ta, mauna na, dinha na i-breach.
2: Maproblema mangugas sa pagdisiplina kung wala kay gibasihan sa imong pagdisiplina. Kay kung imong gibasihan sa pagdisiplina, tungod lang sa imong kasuko, kay wa ka matuman, dako ng problema. Pero, kung sa imong pagdisiplina, kay nakasupak siya balaod sa Dios, pagtulunan sa Ginoo, mas doon na pa'y kahulugan.
1: Pero, so, naana siya gyapoy pero, Brad, kay, ug mo disiplina ka sa imong anak, nasuko ka kay nani garilyo nya otro pud ka, you cannot discipline. No, so that's why it's very important that in the transmission sa mga iniingon na tug pagtulunan sa pagdisiplina ang ginikanan gyud mo nahimong modelo. Now in Psalm 78:4 nagingon siya nga istorya gyud isugilon gyud unsa o kinsa ang Dios. Ug unsa kagamhanan ng Dios, ug angay himayaon ng Dios. Unya kung walay relasyon ang usa ka tawo or ang usa ka ginikanan ngadto sa Dios, dili siya mopalya siya dining dapita. Pagpadayag, no? Kung kinsa ang Dios ug unsa ang gihimo sa Dios.
0: So mayon na to nga ang modeling ba nga. Karami yung ka nga dong ayaw panigarilyo. Nya mayon ka nga palihog kog dagkot ani dito nya imo nanggi sugo siya nya ay gyud mo pag-inom paghubog pero nagsulti katumbahon sa kahubog. So wala siya modeling mo na nga kung atong tanawon balik ta sa
1: or nanugo nga pala dito red horse.
0: Diya sa fourth commandment are ta sa 10 commandments sa fourth commandments klaro kay diha honor your father and mother period. So meaning whether they are right whether they are wrong, obey. Medyo bugat siya. Whether they are right, whether they are wrong, obey. Pero kung atong tanahon, ang giingon gyud diha, kanang obedient na to, gibutang nito, unquestionable obedient, because iklaro diha sa sugo, ang dakong respeto na to sa atong ginikanan. So, whether they are wrong, whether they are right, obey. Pero justifiable siya, nga nung mo-obey man ko kung dili siya right. Ari na lang ko sa right. Nga naman, modeling gihapon. So as much as possible, connect to the legacy ngadto sa usa ka ginikanan. May maning ka, modyo kang magtinarong, yung ka, nga naman, or else, mulaya si mong anak, nga naman, di man na ni good model.
1: That's true.
0: Pero giklaro diha sa commandments nga, honor them. Honor them. So meaning, ato gisang, karo nga, naman po nailain dito, gisumpay, tahura inyong ginikanan arunoy taas nga kinabuhi.
2: Oh, so dili wala lang dili na period.
0: Oh,
2: duna panay.
0: Napay sumpay.
2: Napanay promise ni yata.
0: Yes.
2: Unya ang pagtahod wa magpasabot nga imong sundon ang tanang sulti. Pero kay mo tay mong gisulti Brad ka kung wala nagay mahisubay sa sakto, mahimo makang mabalibad apan wala mo hatag nimo katungod sa dili pagtahod. Kung malipad ka man, nagtahod ka lang gihapon.
0: Correct. Kaya naman ko na nga, kung ang sa kaginikanan ni Sulte, namin siya na, mga ina, mga ginikanan, ayaw biyag pasok a inyong mga anak. Naana. Kamu sa mga anak, tahurasad. So meaning, dili pwede nga, musulte ka dito, unya, di po kamulat o correction sa imong mga anak. Especially, kung kining anak, drawing sila. Especially sa ilang lawas, and maybe the spirit and the knowledge, no, sa eskwelahan. So, mayroon ka nga,

0: Anak, taka. Dapat mo tuokan ako. What if ang imuhang gibuhat, dili na siya makatarunganon para sa imong anak? So, ang just ana, makita na to diha, balik na punta sa gugma sa Dios. Kaya ang Ginoo, fair magin siya. Ito book of judgment, the love, niya balik ta dito. And then, we continue with some the legacy, good legacy, para sa mga tao, mukunay kita balik sa Ginoo, which is the good shepherd.
1: Balik kita. Is better than sacrifice.
0: Mm. Oh, obedience, yeah. Tama.
2: Yeah.
0: Obey, yun.
2: Yeah. Labi pa sa itong mga viewers karon, unya, dili sila magpadaog text, dili sila magpadaog message time. Kung saan naman na ito, pagkasuki si Sir Cheryl.
3: Ato masuki, Brad Doknap, Camacho, anabot na ginis talamban ron kay ganina.
0: Idol Doc.
3: Oh, si Sister Pasita Seno o Brad Ziner, Sister Elizabeth Patalinghog.
0: Oh, oh, may gabi.
3: Si Brad Jess, Sister Tess o Sister Susie.
0: Suki gina kayo.
3: Suki gina, perme. At usang mga suki sa Hong Kong, OFWs Hong Kong.
0: Wow, oo. Mga taga Hong Kong, ha?
3: Oo. So, nindot kayo nga mong kuan kahapon, panagtagbo din ha online.
0: Wow.
3: Oh, hi also to our brothers and sisters sa Iligan, Brad Andre and Sister Almira, yeah. Sa Iligan, unya diri sa Cagayan. Brad Bob og si Sister Mitch.
0: Mitch
2: So how was your trip there, sis? Kay kuyo grande.
3: Kuyo kaming duha ni Sister Shoni de la Calzada Fernandez. Kuan kaayo sila kanang uhaw kaayo. Uhaw kaayo. Supposed to be, di ba, usara man ka input ato ang ihatag o dito sa Cagayan. Duha lang yun. Duha
2: sa kapin.
3: Oh.
2: So sa sunod din gali, maimbitar na to si Sister Shoni sa dinhi?
3: Oh. Ah, sige lang, hapit na. Ato ng palingkuro niya dinhi, Sister Shoni. Palingaw-lingaw ra ba? So,
1: karong Domingo, unang Domingo man sa buwan, di ba?
2: Yes, sir.
1: O, ako na po nang tuka pa yung dito nila.
2: Yes, kantatay
1: kaya
2: na.
1: Kaya mga kaiksunan, ato ko makotapik sa John 16:7.
0: No? Mm-hmm.
1: Kaya hapit mga Pentecost.
0: No? Oh, kana.
3: Oh, yeah, we have so many upcoming events. Kani is tatay, wani pa huwayay. Oh, last Saturday tayo gaon sa katay?
1: Oh, dito ko sa Dabao.
3: Dabao, di man to Dabao. Good healing man to.
1: Ah, oh, ikaw, dire.
3: Oh.
1: Dire, ako ka sa kulagay sa kumungan. Dire, no? Oh. Alas 5 media nga to, alas 10.
3: Sustainer sila, up to 10 o'clock. Onya, we have an upcoming one day WJS dito sa Karkar.
0: Wow.
3: City of Karkar.
1: Pichajis.
3: Karong May 10, 2026. So, andam-andam mo din ha mga taga-Karkar. Kay muan ha si Tatay Dodong diha. O uban mga kauban gikan sa Oasis of Love as per request of Father Orat. So, Father, kumusta ka din ha? So, daghan og mga gipang bisita. Ikaw, Brad, you're leaving for?
2: Tomorrow, I'll be leaving for Surigao. Mm. Then from Surigao to Barobo.
3: Mm.
2: So, magkita-kita ta diya. Brother Dodong, Sister Inday, si Brother Rosby, og atong mga kaubanan diya sa Barobo. Unya, doon na tayo bagong viewer de resist. Familiar kay nako ang iyang apelyido.
3: Kinsa
2: but this
3: na
2: is a first-timer in our program, and we'd like to welcome Sister Dernie Camacho.
3: Oh, dumanhog! Ako ng sheep. Sister Dernie, how are you?
2: Nandot kayo.
3: Stay with us. Thank you for watching. So, kana Sister Dernie, kuana, relative ng Brad Doknap Camacho.
2: So, yeah. Taga-Bohol din yung kaliwat, ani?
3: Dumanhog.
2: Ah, Dumanhog.
3: Dumanhog.
1: Oh. Yes. Hog na si Roman.
3: Duman. Si Dumanhog. Okay. So, padayon ta sa atong legasya. Ari ko mautan ng tatay. Tay.
0: Mm.
3: kanang unsa mang ligasiya imong gustong ibilin sa Oasis of Love community?
1: Well, kinanglan ang tinuray ng pagka-Kristiyano. Dili ego nga tuwa ka nagsimba, nagrosaryo, preaching ka, dili ka na ego. Kaya ang gitanaw sa Ginoo, dili kung atong kasing-kasing yun ang gitanaw. Kinanglan, you have to have a Christian heart.
3: Muna. A heart that loves.
1: Yes, nga kamao ka mahigubas mo isang katao, kamao ka maluoy, kamao ka mutabang. Mm. Yan, number one na ba yung problema na to? Anong gunan ta muhatag sa kwarta? Kum-kum. Ang tao ko din sa kalibutan, huwag ka klase, karatista o boxer.
3: Karatista ka tay?
1: Magka-practice ko.
2: Kini atong programang paghigmata, mga wa na tantanan din eh, mahimo kining ligasiya ni tatay.
3: Yes. O niya, magpabilin man yung mga show din eh.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Mm. And even to those na kung wala na may,
1: magkita na lang itanong ba? Gitib, tubo, no? Kaya, anong kung kayo ba? Muna nga kita karon ato na yung isuri ito naman, mga chapter, no? Aron sana sila no, palawom sa ilang pagtuo sa Ginoo. Mm. Kay kundi ni mo tagaan o mga pagtulunan, dili ko. Ang pagsulod sa seminar na mao na kausarat, wala. Baliwa. Patay na yun ang tanong ni mo. So, unang kinalabis-bisan yun na o mga pulong sa Ginoo.
0: Nahog sa batoon nga dalan tay.
2: Maingon ako ba nga unsa ka importante ang legasiya, Sister Cheryl Tay, Brother Dodong. Kagabi nakasimba ko dito sa St. Joseph sa Tabunok.
3: Novena unya, dito pa doon sa fiesta.
2: Amo ba?
3: Fiesta unya sa Mayo 1.
2: Ah, yeah, okay. So nindot kayong tanahon nga puno ang simbahan sa mga nagsimba. Apan, dirin napita sa likod, right side, mga bata, mga batanon. Unya, nagwali ang pare, walay naminaw, nag-istoryahan na yun, nag-agbayay, mag-ana, maglingkod. Nakaingon ta ba nga, pagkadako pa rin itong buluhaton sa mga batanon. Wala makasabot kung unsa ang kahulugan sa Santos na Misa. Niadto lang dito kay mo'y naandan, mo'y sugo, mo'y ikasabutan sa grupo kay barkada man. Labi pag yun, na musimba nga mag-short pants pag yun. Pagkadako pa na itong buluhato na ni Brad.
0: Correct. Inood na. So, pinagi na ning kuansan, kining mga pagpaloap sa mga chapters, no? Dako kisag advantage kay nasa sila'y learning sa nga Brad. Sa tinuod lang kami dire, namang gyoy time nga mura sa mi og laaya na nga kamera. Pero og naga ni somebody, dako po siyag impact sa ila, labi na sa talk, ongoing kuan. Kung nga, nindot kay ni kay makasinati mo, di lamang panahon sa seminar, kundili pagpatubo na diha sa matag community. Kunya, ato ni, daghantag mga tao, mapadasig pa. Kunya, di ta mo undangan eh. Kay igo raman tanay mga instrumento, trabaho man sa Espiritu Santo. Na-inspire lang gid ni, may ni kay nahitabo ni nga ngani ko, that this is a sign nga ang Ginoo pod ni palihog yung maayo nga ano ni
3: yes.
0: Ngani siya.
3: Yes.
0: Na nahitabo ni siya ngani nga, oh, yung statay, oh, sige, mao ni mga schedule ka na nito. Oh, niya kita. Di ka tama inspire nga statay sa iyang pangidaron. Willing pa kayo mo travel bisag asawa ay pahuway niya, kita dili ta matando nga ingana niya tong edad. Kanong saman ta mga lagad? Unya nagdinata ka ginhawa. Pangalagad sa Dios mintras malagaran pa ang mintras abli pang pultahan og madungog pang atong mga mga

0: sulti nga to sa Ginoo, ato ning kaning kamutan sa bitaw no. Usa ning attaching kwan sa tong kagulingon nga naman, kung si tatay nga 80 plus ni trabaho niya na tudo-tudo dito, kita po, mahimo po tagani. So that is somewhat a legacy for you. Not siguro as magwalay gimutanan, sa inyo palang pagpangdaag mga tao, pagingon, puno sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Mo kayo makatabang na to.
1: Yeah. Muna, karong tunga-tunga sa Mayo, mato sa ko sa bantayan, ang pito kasimbahan akong imbitawang mga pare, and you to me, yung magsabot namin.
0: Okay.
1: Na atong tagaan og seminar, mo stay ta dito ang primero. O lima o nung kadlaw. Ito. No? Ikaw man, anak. Muna to, balik ko na ito kada buwan.
0: Kana.
2: Pagkadagahag bulahaton. Kung siya to sis, ang ebanghelyo karon sister, nga hasta itong mga karnero nga
3: wala, nas gawas.
2: Nasa gawas.
3: Nas gawas sa parel, kinahanglan sa ilig.
1: Oh, kinahanglan.
0: Nasdaghan ba yung nas gawas sa parel kaysa sod?
2: Kaya ang tuyo yun sa itong Ginoo nga makaiusap kitang tanan, ubos ayang pagpangama. Ubos ayang pagka good shepherd.
3: Amen.
1: Ang karnero nga nas gawas, wala sa to'y pasabot ka to mga wala na simba-simba yun. Kundili ka itong naisalaag na natipon sa uban nga grupo. Kaya wa po sila kadungog sa pagtawag sa Ginoo.
3: Mabintaw na tayong nalipay kay Kukay dito sa Iligan, pulos yun sila magtiayon.
0: Kasagaran.
3: Ang nangadto gyud dito, husband and wife gyud ang tuwa dito. Unya, there was a couple nga duna yuntay atinan nga party, pero gi-prioritize nila to ang pagtambong dito. And kining choices bitaw nga atong himuon kanunay, because only seekers find. Ang katong di mangita, di yid sad makakaplag, di ba tay?
1: Oh,
3: ang katurog yung mangita, makakaplag yun to. And so, bisan in matters of faith, we need to seek, we need to really seek karon makakaplag yun ang labi na ang kamatuuran. There are many nga murag, unahuna nila, insakto na lang kaitay, maoto tayo nga muingon nga nabugo ko sa, uwam ko sa. Especially those nga ningon muingon ba Brad nga trabaho raman ko niya balay trabaho balay cool. But many do not realize that there are also sins for not doing what we're supposed to do.
1: Yes,
3: sins not only commission. Not only sins of commission but also sin sa pag sala sa wala buhat sa kinahanglan
1: buhaton.
0: Yes.
2: Nakadungog ang usa nato ka viewer. Duha na kakamatso ang nagtanaw ron.
3: Brad Dog, nap! Kabawag ko, ikaw na na!
2: Yeah, doon ang tayo lang viewer nga pag-usan ni nato si Brother Manuel Barikit de la Peña.
3: Oh! So hello! Hello, program. Brad. You can freely interact with us. Send us your question, your comments. Daghang kayong salamat for viewing us tonight. So, ang kanig yun ang ligasiya, di yun ka, wag yun kay ikabilin. Wag kay ikabilin kung wala ka. In other words, you cannot give what you do not have. So, nindot yun nga sa dili pa matapos ning kalibutan, duna yun kay nakaplagan aron duna sad kay ikabilin.
0: Amen, exactly.
3: No? Kay kung lingkod-lingkod ra ka, patid-patid ra ka glata, wala ginimo, wala ginimo panganduya ang Dios, wala ginimo ila-ilaha ang Dios, wala jud kay ila-ila din ha sa pulong, alkansihon ta.
0: Ayaw gisad huwata nga mulagad kas Ginoo, kay kasagaran na ba sa kumadunggan, Brad, anha na lang ko mo serve kung mo retire na ko. Ang kong kuyaw, Brad, og dili maka-retire.
2: O dili ka-abtan sa retirement.
0: Okay, nga naman, retire, tired, flat tired. delikado kayo. So, ingon din sa Salmo na dunggan na to, kung karon makadungog ka mo siyang pulong,
1: ayaw
0: patig aha anyong kasing-kasing. Karon there will be an urgency sa kulings Ginoo. Ang karon unsa na to pagtubag ni para makahimo tag nindot nga legacy nga gikan sa Dios. Mo ni pinakanindot nga punto sa atong kinabuhi. So kining paghigmata usa ka legasiya ni Tatay Sister Shirley Brad Allen, bata-bata pa to siya kakita na ko sa Onas TV. Nya nakita na to nga kini siya magpadayon ngadto sa sunod nga henerasyon kay dili ta balakag kisay mo sunod ani. Kay ang simbahan di gina mawagtang, di gina mapuan, magpadayon gid ni.
3: Kaning paghigmata, I think this is like to 21 years old.
0: Oh, imagine.
3: Or younger patay.
1: Dili,
3: or older pa.
4: Sobra pa kay ako 20 years na magpa-services na naman ang
0: o nalimang ka, so sobra, duha na sobra old. Na duha ka dekada ang paghigmata. Pila nagha ka mga kalag nga nakadungog ni ane, niya, ito ang nasasabakan sa Ginoo, kaya nga naman, nag-ampo biyata para sa mga tao. Asa na mga tao nag-ampo? Kaya kung doon na yung mahalangit ni ane, masin mo ampo na ito.
3: Kining paghigmata, to those of you who are watching, kining paghigmata, ikaw sadni, imuha sadni. And so, please feel free to interact, to comment, send us a text. For example, o unsay inyong gusto nga atong i-discuss dinhi sa paghigmata. Unsay gusto ninyo nga ma-discuss or ma-dig deeper. Unsay gusto ninyo makatunan pa. You're free to text us and suggest.
0: Yeah.
3: Diba?
2: Mga pangutan na may tungo sa itong pagtuong Katoliko.
3: Amen. Unya, pananglitan karon ang atong gisgutan, legacy, or in other words, ikabilin, siguro mangutan nata, unsa may ikabilin nato when our time comes. Unya, dinhi sa atong gipangbasa nga mga verses, Bible verses, for example, katong Psalm 78:4, dili man ikabilin ang ibilin ang mga unsa may kinsa man ang Diyos. Kinahanglan ang next generation atong mapaila-ila ang Diyos dito nila. And if we ourselves do not know Him and do not have a relationship with Him, it's difficult. It's difficult to transmit that or to convey that to the next generation if we ourselves kulang sa kaibalo.
2: Amen. Even those nga nagahimo niya na, kikinanglan yun mo padayo na itong pagtuon para mapalabban pag yun na ito ang atong pagsabot sa ito ang gituhuan. Kaya nga no, makaingunta nga, hangtod karon ang mga Hudeo, nagpabilin yung nagtuo sa mando sa Ginoo sa pag sa ulog, sa pagsaylo, sa Passover. Pero, wala nila damha or wala nila tuhoy ang pag-abot sa Mesiyas na si Kristo.
3: Wala sila ka-identify.
2: Wala nila ma-identify nga. Katong Passover na ilang isa ulog, nagpunting to kang Hesukristo ka umaabot. And yet, that's the sad thing of it. So,
1: una nga atong gibuhat karon sa misa. Paghandom atong Passover. Gani lang, isa kitang mga kanaubang Katoliko nga, huwag pa yung magkatugkan. Igo na sila musimba, basta nakasimba sila, nakakalawat sila, pura yun ang pagsabot, no? Dili, doon na pa'y laom yun na ana, na meaning ana, no?
2: Amen.
1: Paghandom kong giyon sa paghatag ni Kristo sa iyang kinabuhi, sa paghatag niya sa iyang dugo o paghugas, ibuk kalibutan.
2: Mauso niya na hisgutan ako dito sa Surigao tay, pointing to Pentecost.
3: Oh.
2: Ako nag-iinkot dito sa Surigao sa Marobo.
3: Brad, isip pa na pos, pwede basaho na to ang 1 Peter 5:3.
2: 1 Peter 5:3. Diri nagingon sa 1 Peter 5,

0: corona na dili mulubad.
1: Good example yun ato yan.
2: Yes. Good example yun.
3: Yeah.
2: Oo. So, walang bau itay? Ang atong legacy karong gabi una, ang samantay. Do we have other text and messages, yeah. Brad Alan?
1: Kaunta, masabta nila ba?
0: So, ang pangutana ni tay nga, ikaw igsoon, unsa may mong legasya na ikabilin ngadto sa imong pamilya, sa imong mga kaliwatan, sa imong mga anak, sa imong mga apo. Karoon ang panahon na ato na ka ng tagaan o pagtagad.
2: Di ba, Brad, sorry, we usually, ang tao ba, in the material sense, will usually work hard and really strive hard to live kayamanan. Bahandi. Doon ay dito ibilin nga, unsa ba na, naibilin nga balay. Children are disgruntled kung pananglitan ang gibilin utang.
1: Ngayon ba ang legasya?
2: Oh.
1: So sa kamahan, ato siyang anak, ang iyang pagpanabong.
2: Oh.
1: Iyang saon niya pagbuhi sa manok. O siya yung sunod siya na.
2: Na ako'y na picture bitaw nakitantay o sa kabata nga iyang gi hapak ang usa manok kay niingon siya may pakasakto pakas vitamins. Nya siya nga anak walay kuwang og vitamins may pa kuno ang manok. But brothers and sisters, as we think of the material aspect of life and then we strive hard, we really work hard, karon dunay mabilin nga balay, katigayunan, bahandi o guban pa. It's more valuable nga ibilin yud sad nato ang pagkamaayong ehemplo, pagkamaayong modelo, and then that as the person who's going to leave behind a legacy or leave behind a treasure, that best treasure is
3: mogin na nga to ang mayong binuhatan. Ya, balance man pud ni kanang gitawag ni siya integral. Spiritual, financial. Dili masad pwede masilatag ampo, way kaon. Dili masad pwede masig trabaho, way simba-simba. So, ang atong makakita nga dimension ani, first is seeking God first, and then feed your family. Do your work. And be involved with the community. So, doon ay four dimension. Pero unahon yun itong Ginoo. And then, ang Ginoo, yun, nagtudlo po sa pamilya as a small unit of society. The basic, ang pinaka-basic ayo, amahan, inahan, mga anak. Unya, di man pwede, di sa nato sila patrabahoon. Di sa nato sila pakanon. Unya, kining ato ang pagtabang sa komunidad, labi na sa itong community, not only as physical treasure, but also spiritual. So what prevails when we die?
2: Spiritual.
3: Spiritual. Unya, muna nanggingon diha sa Juan 14:1-3, saad sa Dios, kinabuhing walay katapusan. Unya, nga to ta sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. So kini siya, wa may makaadto niya, kundi muagi ni Kristo, muagi ta ni Kristo. Dili kay ta mabahin mga itong huna-huna nga dirigita, tapos worries. Kasi nga, ang mga kabalakas kalibutan, ingon po si Padre Pio, pray, hope, and no worries. Because worry makes you hurry to cemetery. Too much worry in this world. So that's why we focus on Jesus. Mabito na mag-healing sa tatay.
2: Gahapon, Brad. Maunay gospel na ito gahapon. Yeah. I am the gate.
3: Mabito na yung tatay na mag-healing. Focus on Jesus. Because there is no other way. Huwag ito mo yung Jesus nga, sige, dito lang mo ha, focus niya, nya, focus ta, because I am the gate, pwede sa siya gatekeeper, tanan nga musunod niya, agi dito, ang mulukso kawatan na to. So, katong mga manlukso ay, mauna na siya, mausap atong ginabuhi, naog arespultahan sa tinuod nga huwag balantay nga mo si Kristo, o muna pinakaligasiya sa atong kinabuhi ng kalibutan.
0: And we have another watcher from Canada, Sister Richen Lois.
2: Oh.

0: watching us
1: Thank
0: now.
1: You very much, Esther, for watching. See you again next Monday.
2: Yeah.
1: We're about to close. So, yeah, Tay?
2: Labing lisod yun nga buhaton so sa kamayong Kristiyanos. Paghatag. Muna yung number one yun ang gusto na ko nga matunaan yun sa tanang Kristiyanos nga dili anugunan buhatag. Ang kanang gugma sa salapi mo yun yung numero uno yun. Kung we should know how to give. Huwag yung kasabutan uman. Kadaghanan, labi na doon lang seminar, manuol na ko. I-sponsor ko, anong tayo sponsor ko? Oh, sige, sige. Gusto na kalimutan nga. Pagkadako sa akong grasya nga madawat sa matag
1: sponsor ni mo.
2: Gasto na ko sa, para sa usa ka tao, para sa kaiwan. Hadlok ang tao mo, gasto. Ha? Kumkumra yung kayo. Sus, kinukoy. Huwag yun sila makasabot. Una, that is the number one hindrances to become a good Christian. No? Una, ayaw mo kahadlok. Ayaw kahadlok mo gasto. Sus, kita pa lang ta ninyo mga grasya. So, muna, ang atong gihatag na oras, napupos na. Gusto mo ta muhatag paglaing mga oras na di nasanmay mo kay napupos naman yun.
3: Na.
2: We have given the time that supposed to be sa ila.
1: Yes.
2: So muna mga kaigsunan atong ibutang atong kaulingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo.
0: Amen.
2: Lang itong amahan lamdagi unta ang atong mga katawhan, labi na niya itong mga nananaw karon sa atong programa. Damdagi sila nga doon ang taslay. Mayong aligasya na ikabilin aron sila minumduman sa ilang ibuhat kamayong binuhatan. Ablihi ilang kasing-kasing na makatun sila sa pagpanghatan. Nga unta, dili sila anugunan ha? Nga muhatag kung unsay na silang bursa. Kunya lang itong amahan, sila manakaroon silang panimalay. Aduna sa mga panginahanglan nila silang matag-usaka, pamilya. Ihatag kanila ang ikinala nila. Tuloy sila na ang imong ihatag kanila ibahin usap nila sa uban para mahimong mayong aligasya. Katusap na kinanglan ang mga pag-alim sa ilang mga sakit. Nangayok ko kanimo lang itong amahan pinaagin ni Kristo in the name of Jesus, be healed. Let all who are watching us now who needs healing in right now be healed in the name of Jesus. Hallelujah. We praise you, we glorify, we honor you in Jesus' name. And Mama Mary, salamat sa pakiguban ka naman. Salamat. Jesus' name. Amen and amen.
1: Amen.
2: Salamat sa anak.
0: Amen.
2: So, usa ka minuto na bilin. Shalom. See you Wednesday.
0: Have a blessed week ahead. God bless you. See you next Monday.
3: Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Salamat kayo sa kahigayunan.
1: Mientras tanto, the whole week, we think, unsa kahay atong ikabilin sa umaabot ka henerasyon. So, see you next Monday sa maugya pong takna, alas 8 ngadto sa alas 9:30 sa kagabhion. Dinhi lamang sa atong tulumanon, paghigmata.
3: Live!

0: usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Sa San Lucas, Kapitulo 24, Versikulo 13, ngadto sa 32. Dunay duha ka tinun-an, naglakaw paingon sa Emmaus, gagapamukpok sa ilang dughan, tungod sa kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus, nga wa damha, hangtod nga si Jesus na wagtang sa ilang presensya. Ug sakalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo, nga naggilaab sa ilang dughan. Nagtilaab na pulong. Usa ka programa na maghatag ka nato giya, lamdag ug tubag sa atong mga pagduha-duha. Ug labaw sa tanan, maghatag ka nato kadasig, kauban ng usa ka bul-anong alagad, preacher, writer, ug broadcast.
2: There's no reason behind!
3: I think na naunay ra siya niining iyang suwat sa Wisdom 1:4.
4: Sa may purpose ni Kristong gatukod sa iyang simbahan.
2: And that is the same to us, like Mary Magdalene. She was controlled by her lust.
5: Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve.
2: Sa ato pa, kung ipukulahon ang ginuna sa Santos Kamisa, labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo.
6: Kumpisan mo, balik mo sa misa, ayaw mo dool, espiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos Yawa. Inyong silingan, inyong kaila, di ganahag misa, masuko pa. Diara, higug maagya po ng mimbros pamilyag silingan nga giyawaan. Asay kansi, Mangginoo panagsa, Mangginoo pirmi!
7: Mangginoo panagsa!
6: Nangginoo ba mo pirmi?
1: Ug karon, ani ang inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas.
8: Our gospel for today is taken from John chapter 1, verses 29 to 34. Sa pagasun adlaw nakita ni Juan si Jesus na nagpadulong kaniya. Ug siya miingon, anaang nating karnero sa Dios na nagawagtang sa sala sa kalibutan, siyang akong ipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga maabot sunod ka nako, apan labaw siya ka nako, kadiha man siya sa wala pa ako ma-tao. Kaniadto wala ako makaila kun kinsa siya. Apan miani ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makaila kun kinsa siya apan ang Dios nga nagsugo ka nako aron pagbunyag pinaagi sa tubig mingon ka nako. Makita mo ang espiritu nga mukunsad o magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtagdon sa usa ka salampati ug mipibilin kini kaniya. Nakita ko kini og sultian ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya og siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kita bitaw na ilhan ta as human, di ba? Happy kayo ta. Then ma-feel nimo nga welcome ka, recognize ka. Feel nimo nga bilong ka, pero galigwa ka ilhi, perting bisura. Even wadto ka sa usa ka lugar nga way na kailan nimo suspicious ka para nila, sakitan ka kay didmara ka, di ka tagdon, murag wa ra ka ni exist. Mao nang much better yun nga nakailan nimo mga tao. Importante na one thing I believe, once you knew the more about our God, the more nga magka-interest ka siya, the more nga ma-inlove ka siya, the more nga ganahan ka nga makigsuod siya. This is what I notice in my personal life.

kay ako mismo dalang bisis akong gi-question si Elohim, inko Elohim, nganong imbis nagwali ko, nagtudlo, wa man ko nimo himuang perfecto sama sa claim ni Apostol Pablo sa 2 Corinto kapitulo 12 city upward. Namingon siya, Ginoo, pwede ba himu akong perfect? Pwede ba himu akong balaan because pwede man na. Kay Luke 1:7, everything is possible with God. Like what the Father did to Mary, Luke chapter 1. She was filled by the grace. No wonder she never committed mistakes and she is sinless. Tungod sa atong paniniwala, Wisdom 1:4, dili mo puyo ang kaalam sa taong makasasala. 1 Corinthians 1:24, kining kaalam mao si Kristo. Therefore, kami puyo man si Kristo sa taguangkas malga birhen for 9 months. Technically, ang malga birhen, walay kasalanan. That's the prayer of Paul. And even ako, I prayed like that. Pero the more nga ako nang giampo, the more nga nakakita ko, how fragile, how sinful am I as a person. Pero one thing na-realize na ako, nabisan sa akong kasalanan, wa ko niya pasagdi. Labi na sa wisdom nga akong gikinanglan sa matagadlaw. And you know what? I made a reflection out of this. Kaya ba mo, sa una, when I was young, ang panudlo, labi na sa charismatic community, nga pag perfect ka, pag balaan ka na ba, Esther Blimar, kamo sa couples. Couples agna lang merspin, lang oblimar sa nasipit, pag magisgot ag wisdom, abi nila nga ang perfect tagag wisdom. Pero og di ka perfect wa kay wisdom or ang mga waysala or buutan maore na wisdom pero ang mga makasasa way wisdom. Nagkamalando kong Solomon, silang David, grabe man gito sila ka multiple sinners. Silang Abraham, silang Moses. Pero pinangga sila ni Elohim. And I came to that level of status na taliwa sa akong mga apan o kasalanan to the extent nga akong giingnan ang Diyos na umahimo, perfect ako, sama sa pag-perfect ni mo sa Malgabiring Maria, like the prayer of Paul Apostle. Pero wa ginaneta po. Therefore, ang perfect ragyon nga naimugso ng kalibutana, mauragin ang malgabirin, o si Kristo nga Diyos nga nagpakatao, Pilipos Kapitulo 2. The rest, akita, makasasa. Pero one thing, na-realize na ako, bisan pa sa akong kasalanan, wa ko pasagdi in everything, labi na sa akong mga panudlo matagadlaw. And I came to a certain reflection, na ang imo di ang pagka makasasala, ang imong pagkadautan, unas tanan, mauna hinungdan nga di na ka magsalig sa imong kaugalingong katakos, kundili magsalig ka sa Diyos. Sa imong kasalanan, maghimo din imong mapabsanon nga magsalig ra ka sa grasya ni Elohim o guwaylain. Huwag muna ninitabo na ako. Every time magwali ko akong giingnan si Elohim, your will be done. Wa ko lang mahimo kung wala ka. Sustain me the wisdom, the idea, the knowledge that I'm looking for. Pero, kita ko how fragile am I. Kaya the more ka magtuon na bas Biblia, the more nga makakita kas imong kasalanan, kawayangan, apan sa kinabuhi. The more nga magdepining kas pagtulunan sa Ginoo, the more nga makakita ka unsa ka kahugaw at ubangan niya. Munang daghang time, namin ko, Elohim, muundang na kugwali, kapoy na. Giluod na ko sa kong kagalingon mismo. Masa lang yapon ko. Kabalo ba mo, diha ko nakapamalandong sa inspiritus Ginoo. Ngamingon siya, it's not all about you, it's Iglesias. It's all about me. What is this? Ang point na ang Diyos, grabe yun ka, magugmaon, compassionate, maluluyon, masinabuton, nibisan kinsang mga tao, ang iyarang gusto that you will come to Him, that you will cooperate, that you will participate. Kaya ingon sa gusto ng pipo, ang Diyos way mahimo sa tao, laging di mo tabang siyang kagalingon in terms of kaluwasan,
di sad ka mo asinso sa kalibutan ug dili ka mo tabang si mong kagilingon nga mo kayod ka everyday mo na giyon liuktaw kay tabangan ko ikaw. In Revelation chapter 3, it says, mutuk-tuko, pag muable ka musulod, pero di ka muable, di po ko mamugos. Nga no, sirak 15, ang Diyos garispito sa atong freedom of choice. Munang ako, nakapamalandong ko, gigamit ko si Ginoo, bisag dili ko takos uga ngayon, pero dagang bisis akong giingnan si Elohim, pangita na laglain. Pero the inspiration came in, og di ka kinsa, og dili karon kanusa. Munang I came to a certain conclusion nga mura sa kog dustpan, mura kog silhing. Nga hugaw to dang silig og dustpan pero makalimpyos na taran. Mausad ni ang gibati sa tanang mga alagad sa Ginoo. Pero one thing I realize, God never called the qualified already. Except Mary. Iyang gi-qualified daan, Roma 8:29-30. Na iyang gilaindaan ka na sa purpose si Moon sang Theotokos, Greek word means the bearer of the Messiah, the mother of Christ, Theotokos. Like Elohim is an Hebrew word. Dili siya Bisaya, foreign word. Purgatory means Latin, Catholic means Greek, tibuok sa Bisaya. Kasagarang gipanggamit except Mary, mao gani feeling. Means la, di word ti Ginoo, hugaw ko. Kaya yung gigamit ni Elohim na tukuran sa balay sa altamlan, si Tikog Pergina o Largalamito, hindi mo ni perfect. Isog man gani. Disciplinarians kayo sa ilang mga anak. No wonder, they are what they call successful parents by the law of duplication kailang tanang anak professionals. Napay, tasdag sa ka-property, tasdag sa kabalay. Pero the way they brought up their children, ay, walang patawad. Walang sinasanto. Then, og na ay mga tao gani, nga, dilitarong sa ilang business, ilang magaling ipatawag sa kapitan or ikiha o magkalisod. Makaingon tagdili, ginisla perfect. Pero nganong sila may gigamit ni Elohim para tukuron ang iyang balay dito nga pribado alang sa tanang children of Elohim community believers like us. Kaya lagi ang Ginoo manggamit og mga taong dili perfect like John the Baptist, di man to siya perfect. Kaya ang atong declaration nga perfect na imugso si Maria raman. Pero ang nindot, kanang moabot ka sa level of belief and conviction nga di ka magsalig sa mong tawhanong katakos. Di ka magsalig sa mong kagalingong kapasidad. You will come to the level of John the Baptist seeing when Jesus coming to him in his direction, in his location. Mingon, si Juan magbubunyag. Ana ang ating karnero na nagawagdang sa sala sa kalibutan. What's that? Recognizing, acknowledging that Jesus is the cleanser, the eradicator, the purifier, the forgiver sa atong pagkadautan, sa atong kauyangan o kasalanan. Mao ni pinakalindot, recognition of who is God. Unsa iyang capacity, unsa iyang nature. Anyway, the nature of God is omnipresente. He can locate in everywhere on this earth. And there's no such place on this earth without the presence of God. Jeremiah 23:24. Kinanglang makabalo ka na. Because the Elohim community claims that the presence of Elohim is at Altam Religious Village because daghan nitong nakita nako nga katingalahan kanang Black Nazarene Mountain lokalay in front of Altam, in front of the Elohim Chapel, you can see the image of Black Nazarene nga murag si Jesus gahigda, murag kanang sa Quiapo or kanang iksuroy inighuman o Beresanto sa karo, murag Jesus gagaside view. Bisag muadto ka. Then, one of the miracles that is happening because the expenses is so high already. It is more than 500,000 na. Pero giutong ra ni sa pamilya Galamiton mostly. Although, na yung mga individual nga nakakontribute pang snacks, pait lansang, akong travel expenses from Hagna to Alicia everyday, silang lidasido, namaligya ni Giyuta. Gusto ka, ibaligya niya, pwede. Silang Jeris Palapar, Katalabalinti sa Uno Fitz Tejero, Gingging Rosario, silang Jalvi Pharmacy, Joy Pooling,
Andy Boy Adem, Binahar TV The Blogger, Tony Flor Codilia, silang Makmak B. Castrudis, Nol Pamansinari, si Preporio, Bensaco Posta, Ismigel Kira, oy, ganyan, insik ni kay Uy man. Silang Almatambalo, sila ni James Cruz, Ilina Bailio Asukan, o sila ni Carmeli. And the reason they be walls, o na ako'y nalimtan ay sa apology. Nakita mo sa mong Elohim, Revelation 2012, nakarecord. Nalito ang atong chapel, nalito ang Black Nazarene Mountain. Yan, nabagi ko'y kalsada, sulod sa Altamlan, nga puhon, magbiya crucis ta yearly, o mahuman ng 15 stations nga atong i-station, palibot sud sa Altam Perimeter. Then, yearly, via crucis, then anytime, umadto ka, pwede ka mag-Jericho Killing Rosary. Mag-Rosario ka palibot sa Altam Road within. Started from chapel, it ended sa chapel in your private way. Pwede ba? Pwede. Kanunlo 215. Pwede ka mag-ampo in your private way. Pwede ka kanang mag-permitting so gusto unin mo. Nalay limitations kuning private. Canon 216, no liturgical activities not representing the parish or diocese, and ayaw o gamit sa word Catholic. Mamita ng inyo, Easter, safe si biya mo. Nabay Catholic couples for Christ? Wala. Kaya originally, wala na. Giaproban. Klaro na sa atong lagda sa Iglesia Katolika sa una pa ng balaura. Bisan Ilsaday, why word Catholic na? Ilsaday lang. Oasis of Love, what we word Catholic because it will refrain from the start by our church. Ngano? Kay subject for approval pa magag-recognition mo ng atong Elohim community, wag ni word Catholic, title ba? Pero umuangkon tang Katoliko, tang membro, ang magbawalan ta. Imo man ang fundamental right kaysa imong pagkabunyag na dawan, yung pagkapari, pagkari, pagkapropita. Ang public association, Canon 312, Canon 313, ipa-approve sa obispo una. Then, usa ka magsugod, usually pare yung madre as what I told you many times, nga no, property masas diocese. Pero mga pribado, ay, tukod una, usa ipareview imong statutes. That's the instruction of Monsignor Ignacio Reyes, ang kanon lawyer sa itong diocese, Vicar General, Alter Egos Obispo, na ipasang bylaw statutes sa atong diocese, maybe this year, kung tugutan tas panahon. Mauni ang atong himuon para ma-review ang atong mga practices, ang atong mga advocacies, ang akong teachings, ug ang tanan natong ginabuhat sulod sa Elohim community. So, ug mo-claim ta nga si Elohim tuwa dito ay magbuot nga no, omnipresente galing Ginoo. Na may gun sa Dos Cunica City, 14 Resais, nga na ko lugar nga pilion kung asa mo na ko pagatubagon. Ayam mo ingon nga ang Ginoo was Elohim community or wa sa Altamlan, kay bisag asa man siya omnipresente, pero it does not mean umuklim ta nga naas Altam kay Primountain na to na lugar sa pag-ampo sa hilom, taliwas kala sa ngagkabukiran in front of the Black Nazarene Mountain, ang Ginoo wala sa inyo, ano? Wa gali lugar nga wa sa presensya, mo nang you can pray wherever you are, libre ka. Pero claim ramon po na namo, private claim. Kay nagtuo maming ang Altamlan atong Primountain. So entitled daana. Then what is another nature of Elohim? Omnisciente, arambreta. Pertig yung breta ang Ginoo, importanteng kabalo ka kinsa ng Ginoo nga imong gilagaran. Murang Juan ba? Hiniyo, who was coming? Ang ating karnero nga nagawagtang sa sala. Importante because John knew who Jesus was. Isang kana lang, di man niya matugkad. Kiniangkom po siya nga wag ko kaila. Pero ginstakan man siya sa langit nga. Kani, pagtugdunan galis Espiritu Santo, mauna na. Pero kailagod siya, igagaw sila, kay igagaw mas mariag si Elizabeth, Luke 1, adto galis Maria, kagitabangan sa pagpanganak, kay si Elizabeth, murag lukay, giagian, nagpila ka kwarisma, pirti ng gaaya. Maunang, kaila siya, pero deeper, wala. The Father revealed something to His mind, to His heart, who Jesus was. Matang ako mong gingnan, if ever, naglibog mo sa ilong community, naglibog mo in si Cruzas, ay nung pangutanan ni Bisinkinsa. Pangutanan na lang mo sa Ginoo. Ngayon ka, Elohim, tama ba nang gibuhat ni Inseclusas? Tama ba nga nang sunod ko niya? Ay nang pangutanan ako, kaya ako'y pangutanan ninyo. Ako tubag, klaro man, sunod na ako. Sunod sa atong grupo. Muna ang pinakadabes, ayaw ko pangutanan, pag-ampo silong.
deep inside of your

hearts. And ask the Lord, ask Elohim, kung tama ba gining imong gibuhat nga ni follow ka sa atong grupong pribado, ni join ka, ni Itziglusas. Mawag na nindot. Kaya mga tana ka na bisan kinsa, pwede negative na bitaw nag-chat na kugapon, peregrina. Murag sa bunga ilaya daw, daghang mga negative comments. Kaya ang issue lagi, gipanapi ba doon ako, ako mga followers, liman ka, nagtukol lagi tag-chapel nga wata manulisit sa katawan. How comes na panapi na akong tuwa man sa project ang tanang kwartang isulod sa atong community? Pagin na mauman. Wag hindi matawa na. Anyway, someone chatted me yesterday and said, brother, grabe ning mga tao. Nga naging birahan kanila, libakon kanila. Then murag na-associate gamay sa kining ato rong project na perting paspasa. Almost 5 months na guna, non-stop na trabaho, bisag Domingo. Muna ang atong community, amazing kayo. Kaya wata mag-hustle sa publiko. Wata manguha o solicitation in order to build this beautiful, galante nga balay ni Elohim kay sugo ang punya magtukod tagbalay kada din natay altar bato man ang practice sa Katoliko grotos gawa sa Malgabirin. What if kun balay yod chapel or simbahan nga pribado gusto ka naman sa giyo 1-8-9 ngayon yung materials dad as bukid pagtukod mog balay dito kay adto mo na ko tubagon mao na giyon sa Dos Cunica City 14-16 giingnan si Solomon ni Elohim nga nining lugar at tubagon ko kamo ngano ang Ginoo lagi omnipresente kadua omnisciente kabalo siya bright siya. Ikatulo, nature's Ginoo, omnipotence, makagagahom sa tanan. Manang sakit ni mo, sus, kagamay. Problema ni mo, na, can be solved easily. Mga troubles ni mo sa kinabuhi, can be eradicated. Imong kabugat, can be lightened. Pero ang one thing, assure ko, Mark 8:34, carry your cross, and every cross that you carry, how heavy it has a big reward. And how light it has only a small reward. Mao nang mamili sad ka because you have the decision making to do either to carry your cross heavily or lightly kay naa na corresponding reward in every cross that you are carrying. Mao tanang ako gyung advice sa tanan na akong followers nga ayaw gyud mo pamasaan sa cross uban. Let them carry their own cross kay every cross na corresponding award kay kun imo pasanon totally ang cross uban imos lang gideprive sa ilang reward. Unya ikaw ma-rewardan, ma-double cross ka, ma-third cross. Pero napay uban na sobra agpasan sa kuro sa uban, tua, ning down, nag-ikog na, nawaragana, na-depress. Kaya naagi mga tao nga, grabe mo pasan, labi na kung pleaser ka. Kaya gusto nyo i-please ang mga tao sa palibot, nga on silang gusto, sundan ni mo, awa na, impas ka. Gawas, ang negosyo. Kaya normal naman na, paumhan ni mong customers ni mo. Kaya naman ni return nga profits. Pero na ubang mga tao nga pasaanon lang problema sa uban, mga ginikanan, pasaanong problema sa anak na inutiling anak. Napoy mga anak na ilang pasaanong problema sa lang ginikanan na inutil ang ginikanan. Vice versa, or silingan, or kaila. Muna ako nag-train ko sa kumigsuon, pasaanan yung cross. Kay every cross na aman ay corresponding reward. I came to a certain conclusion that the hardest life is the best life. And the bigger trouble, it indicates a brighter future. Can you hear that? Bigger trouble in your daily life, it indicates a brighter tomorrow, a brighter future. Gani, there is what he called a greater setback is a greater comeback. It goes this way. Kanang itong mahagbong ng bula, pag hinay, pagkahagbong, ang untol hinay. Pero pag arhabugang hagbong, perting taas ang bouncing, that's the loop, bouncing sa kinabuhi. Damor kang idunlo, grabe ang imong comeback. It happens to me. During the CCRM community, way back 3 katuig milabay. Para na ako, this is now the tempo, that timing where I rise again to the public after 13 years. 3 katuig. Pero wak pamatagba akong mga bashers kailan mo kumbira sa Facebook. Sige maglagugod ko koron. Unya araba, kanang mangilabot na ako, pwede mo na ako ikiha. Kaya nga no, Article 365 sa Bill of Rights sa Philippine Constitution, violation na sa akong freedom of faith, religion, and association. Nga pwede ko magtukod o grupo, pwede ko mutuos ginong akong gituan, pwede ko manampalataya, nga gawas nun ko nga manudlo, pag inyo nang ibayulit, pwede mo na ako ikiya sa civil court. Dili simbahan.
Kaya simbahan di manaka-judge nimo. Kaya may simbahan di naka-katoliko, it's a long process, niya, baling kagling reliyon, awag ya po'y ipikto. Pero ari kas kurti sa yuta, kaya naa may police power, pag mapriso ka pa bayron pa kag moral damage, dipindis idiktar sa tag-iya sa maong kaso, og millions arang luuyan nimo. Munang babala lang because I earn also studies in civil law sa College of Law, BIT. Munang beware. Okay, lisod lagi ng tao nga ignorante magpataka. Was la kabalo nga panisabol na dili lang gibuhat like what others are doing since nag-attackin ako. Ang ilang pirming topic kwarta. Niya kinimatawa na raba, wa raba ni gidunit sa kuwa bisig piso. Wa po ni ambag slipunan. Nga no, naamoy scholars, naamoy mga kabus palad gipakaon, gitabangan, kaming peregrinati ko. Carlos's Restaurant, Edita Mundo, Realin Oclaret, silang Binahar TV, Joseph Sita Luren, Marik McKinrick, in partnering with John Deere Foundation, IPTV Business, Radio Bulano Networks Business, and also the SMCNI Cable Businesses na nag-counterpart para itabang sa Kapuspalad. Are you fighting global warming climate change? Kanon na nung magkagkaoy? Nagtabang kas masakiton para mahilte? Naghatag ag-leveled programs mga tao? Then, naaba kay plano para tabangang mga taong way balay? Naaba kay gibuwat para mga taong muasinso? Wala. Pero pasultiya, gababang ba lang hiluan. There are people like that. Kinsa tong way gibuwat, maunay haod manulti. Niya, yeah. Maupay murag kurek. Sus, marusip. Na yung mga tao yung ana. Pero, kabalo mo, kung ang Ginoo omnisciente, omnipresente, omnipotens, man in nature's Ginoo, kinanglan kabalo ka ana. Ngano? Siyempre, pag mag-ampo ka kabalo kung Ginoo kay omnisciente, good arambrayta. Kadungog sa nimo, munang ayaw giingon lodo, mong kadiha, mong kuning paminawa, kabalo siya. Pero ang Ginoo doon na may tulo katubag. Bisan pagkabalo siya sa imong prayers. Yes, kay angayan, no, kay makadaot. Then, wait, kay di pa timing because Ecclesiastes 3:1, tanang butang under the sun, na ikaw yung timing, good things will come. Who does, who can wait? Sa to pa, na timing, muna isa 60 verse 22, sige kung remind na everyday sa kong travel, makatagbo or malsundan ako. Kagapon, isa 60 verse 22, rila, nga nagtangag anang maong teksto versikulo. If the time is right, it happens. Kung ang panahon sakto may tabo, muna para nako karon ang pinaka-timeling. Ngayon, pinaka-timely, pinaka-timing because I earn also studies sa Cebu. San Carlos Seminary, San Jerome Biblical Center, na-train ko sa Oasis of Love. Until now, connected ko, Catholic Faith Defender Cebu, sa Fernandez, sa Limchua, connected ko nila. Kabalo ba mo ang pumangko ni Tatay Dudong na asaretahan ni Pope Leo XIV? Si Father Janjan Limchua. Kunya iyang angkol, mao ang akong mentor o maestro. Grabe, mga awardees manis Vatican. Importante ng kabalo ka sa Dios kay imong gisimba o gilagaran. Si Juan kaila siya. Insya, na ang nating karnero nga nagawagtang sa sala, kabalo siya. Nga si Kristo mo iyang kinanglan kay si Juan i-claim nga siya makasasala. Maog ni pinakanindot nga karakter. Muangkon kang makasasala ka. Because there are people around nga di mangumpisal, di na musimba, di na mangginoo. Why? Because these people do not believe their sinfulness in life. And because they do not believe they are not active in their spiritual life. And they are the objective and goal and mission of vision of Ilum Community. John 10:16, na yung makarnero nga wala may sakop nining panuna or turila. Pangitaon ko sila. Muna ang Ilum, wala mag-interes sa mga taong Diyos nun. Nag-interesta sa mga tao nga mga masalaypon. Kay ang simbahan, dili man na museum sa mga balaan. Ang simbahan, hospital nas mga makasalanan. Mao po ng akong paniniwala ng Ilong Community, dili ni komunidad sa mga tao nga perfecto. Ang Ilong Community, usani ka grupo nga naningkamot both the leader and the followers. Insiklusas o iyang mga kauban, ang mga haligi o pillars, perfect bagunta. Di man ta perfect, isigilitag tinabangay. Mao na if you join to a certain community and you claim ang inyong leader nga perfect siya ahead, nga mo-claim siyang murasag santong way kasalanan, piki na, maniwala kay sa akin. Kaya ang tinuod yun nga tao, igsip Mary, pulos yun tanay apan. Ang nindot lang, nga di ka magsalig sa imong kagalingo na, magsalig kas kaluoy o grasya sa imong Diyos nga imong gisimba. Mao ni akong gibuhat.
Mau ni rasun ngan

Nung ako, grabe ka grateful ni Elohim. Why I'm so energetic, enthusiastic in preaching the gospel. Tungod kinakakita ko nga taliwa sa kong mga apan, wa ko niya pasagdi. Wa ko niya biyae. Gibubuan ko niya wisdom. Pagpamatuod, nga tama ng iyang inspiration sa kuwa, it's not all about me, it's all about God. Kaya ang logic mo ko na, kung grabe ni mong butana, grabe ni mong perfeka, imong gibuhat ning tanan, ang credits ana nimo, mo yung ka, oh, simpre, buutan gu ko. Simpre, maayo gu kong laki. So ang credits ana nimo, na-erase ang Ginoo. Karon unsa may version ako, ako huyang ko, makasasa ko, kaya ang Ginoo lagi di man nagakatawag o mga qualified daan. What God does in practice, He called the unqualified and He qualified all those unqualified by Himself. Iyang gitawag tong dili mga kwalipikado o iyang gihimong kwalipikado according sa iyang gusto. So, unsa niya tabo? Karon, every time magwali ko, I never claim nga tungod ni sa akong studies, tungod ni sa akong kabuutan, tungod ni sa akong kabalaan, no? Ang akong pirming ginaingon, pagkabuutan ni Elohim. Pagkabuutan sa Diyos. Kaya taliwa sa akong pagka makasasa, wa ko niya pasagdi, gibubuan ko niya grasya, gibubuan ko niya wisdom, nga wala niya gihatag, dibisan kinsa. Kaya ako mong yung nakita nga, dili man ordinaryo ang akong assignment, kaya kada adlaw mong ko nagwali, tag more than 1 hour every day, o magkalisod pa, tag 2 ka oras, kanang di na ko ganang muundang, labi nag weekdays, ulabot o Saturday, Sunday, na nagsunod na ko mga programa. Because at this moment of time, we are live simultaneously on TV, radio, TikTok, Facebook. Then my message right now is printed over Bohol Balita Daily News. Muna ang privilege gagyatag sa kuha ni Elohim na nagwali ko sa TV, radio, newspaper. Kada adlaw nagpublish ko, gibasa na sa libuan. Then kada adlaw na ako sa Facebook world, sa TikTok, uban pang platforms. So pag weekend, adi ko ka-extend. Pero buntag, weekdays, ay, manglapas. Manang para na ako, grabe ni nga privilege gihatag sa kuha. Di ni kay angayan ko, kundi tungod ni sa kabuotas Ginoo. Wa ko tagay wisdom tungod kay perfect ko, makasasakong dako, gitagaan ko tungod ni sa Ginoo. Mayroon ng ako mong itambagan, once magampo, gali mong adto ni Elohim, ayaw tanawa ang inyong kagulingon kay very discouraging, very frustrating. Makapadluya sa imong hunahuna o kasing-kasing. Once you will pray to Elohim, look at His heart. Focus sa divine mercy, immeasurable love, ocean of mercy, ocean of pity and compassion. Muna'y pinakanindot nga gesture nga mag-ampo ka ngadto sa Diyos. Ayaw tanaw sa imong kaglingon kay makaluya. Tanawa ang gugma, ang kasing-kasing sa Ginoo nga atong gisimba o gila. Unang karon I focus no longer to myself. Instead, I focus to whom I serve. Can you hear that? Wala ko mag-focus kung kaglingon kay makaluya. I been there. Kanading may inkulod, surrender na ko pangitaglain. Wa ko'y angay. Pero ingong Ginoo, idsel ugdi ka kinsa. Ugdi karon kanusa. Nya kinsa man po'y angayan. Nabay angayan? Mungin lang na mo claim ninyong mga leaders, spiritual leaders ninyo nga sila'y angayan. Sila qualified, baka ko na. Tuulang muna ako, di na tinuod. Kaya malgabirin rin perfecto. Muntun lang ako ng conclusion nga, di man makurat ang Ginoo makasasa ka, kaya dis ang daan, wak kahimuang muras malgabirin. Ang gusto rin is Ginoo mo acknowledge kasi imong kasalanan, og mo ilaka niya, nga siya, mao, ang nagawagtang sa sala sa kalibutan. Like what John said, when Jesus was approaching to him, what John said, anang nating karnero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. John was aware, had this knowledge, had this wisdom. He was fully aware of who was coming to him. Jesus Christ. Iyon siya na ang karnero nga nagawagtang sa sala. Mao ni Diyos nga kung giwali, kaila kong kinsa siya, omnipresente, omnisciente, omnipotens. Arambrayta, nasta ng lugar, ug makagagahom sa tanan. Ang Diyos na puno sa gugmag kaluoy, ang Diyos nga mapasayloon, ang Diyos nga matinabangon, ang Diyos nga may gugmaon ni bisan kinsa. Mo nang karon akong
practice sa kinabuhi, wa na gyud ko magsalig sa kong kagulingong kapasidad.

Kabala mo mo every day ako na ning nahabit for 365 times a year, not only in preaching but also in prayer. Ngini kabuntag ako naging litokon mingko Elohim, Ginoo, dasiga ko. Kay kunwa gali ni passion, mawa gali ning amor, in other word. Wa gi kay gana nga magwalis mang balita in the first place, kay wa bay ko sweldo sa kung pagwali o karag soldado ko ini 15-30 na ko'y madawat nga sweldos network or nebisan kinsa, kanawang sigurado gi kung tagaan ko ng pitsaba nga muras uban taga deep ed murang arma kung partner nga kada pitsa 20 sweldo man kay bao na bisa pag mangutang siya 1 week before kabaw sang nay coming ako pag mangutang ko mo kay bao asa kong source mo nang mga basis na ko, mga bulok mong dagko. Mo tinang di ko magpataka-taka og pangutang kay wa ko kay bao ug asa kong ibayad literally kay wa mo ko sweldo. Kana bang I receive provisions from nowhere, from somewhere, and even from nobody else or from someone. Mao tanang sige ko isurprisas Ginoo. Tanang nitabo ron nga nagtuko dag chapel surprise man is Ginoo sa kuwa. Silang tiko pergina been with me for 18 years. This is na sa nakatuig nga kuyog nako since 2008. When I arrived Birnagna, sige na sila sunod sa kong wali sa radyo natin pa ko sa una. Hangtod karon na mawi. Human ng mga anak skwila, plaster nila, mga parinte, kadugo, isig kapamilya, ingon sila, para ni sa Ginoo. Ako ang ilang napilian. Nga ilang suportaan by all their means and by all their hearts and minds. Kanang nagtukod sila kapilyang perting dakuha na gasto nga dili ilang property. And it will be what he could given to ilang community. And no one will own it, even mine. Even ako. I told my daughter, ako na pasang gibriefing gani gabi because my daughter is turning 15 years old. Ingkunak pag law schooling, gusto ko mag-lawyer ka, kamo po yung pangarap. Kay you will be handling the community one day, at least next generation, magpadayon ang atong gipangsugdan ba? Labi na ka nang akong gitanong pila kalibo na. Samot na kay usas ko mga trabante karon ni Hangyo. Ngayon sa bus, pwede ba magtukod kog kamalig ako siyang giing nag yes. Wala ko'y dagang istorya nga no, biudo man, iyang asawa, igagaw na mo, nagpuyo ragapon sa dintos, ubo sa altam, na properties iyang asawa, niya naunan na ako magkabikil ni palayason niya ni Luoy. Muna yung sa diri lang ko suok kay mamuhi kong mano kung mag-farm ko, huwag ko'y trabaho. Niya ako'y bantay dos likod, kay dako man ang altam, napamanay pila ka hektaryas likod ng lasang. Kinanglam dito og magmintin o magatiman. Motong gapon, initially, ni Hangyo siya ko okay. And you will be the first recipient of our community. Kay akong plano, daghamad to glamping ba? Kay nagpagabas beta para sa chapel. Niya, mangita nila ground timber kay lasang ko, daghang kahoy. Kay siram po usa, biudo, mga 40 taon sa edad. At least magamit ako dito anytime na ako'y gwardiya dos likod, mo pa akong gi-consider kunya mamuhi daw siya dito og maglimpyos likod niya, siya may naglampas ron perting paspasa turo pangalan mao nang ako na lang ginawa na ko suportaan nato ni Tico Pergina and the rest of the pillars of the community og lansang kay naman dito dagang mga slabs kana bang mga lamping akong giingnan to mga panday nga tarungog trabaho kay ato ning kauban sa community ba? Atong tarungon. So, duwa man yung kinabuhi. Kay babita mong siyantis ko. Kay babita mong marunong tadumiskarte sa buhay. And if ever madayuna, he will be the one, the first one na recipient sa atong pabahay program. Sulod lang sa altam, di ko magawas. Di ko magbayad itong mga laing lugar. Add to sa altam. Ug naa mga tan-aw tong kwalifikado niya tarong atong papuyon dito ano man di ay maggamag kontrata either 3 years ug di kapasar ug bidyag performance ug pangit batasan badlungon pawaon ka simple kibali mo rag tinans lang dating ba pero apil na sa tong programa sa Elohim nya ibasa ko lang uban nga way gibuhat buang yod nya ako, nagwali ko, ako'y sweldo. Samot, makaluya.

Kamo bitaw, mura mo gigamhan. Pagpatrabaho, ada ko sweldo, sus, mura kabayong gigamhan. What if kung nagtrabaho kang wa kakabalog na akay madawat after all, be? Kamo, mangita mo. Akong i-challenge ang publiko karong orasa. Kinsa man ninyo diya. Nga, grabe ka fitful sa iyang gibuhat, unya, why sweldo, pero okay ra siya. Mabita nang ako pag iblis kong iluhim taman, deserve na ko na. 99.9%. Although, bidya mo na mo claim ka, pero moingon ko, iluhim, deserve na ako, ngayon mo kong paboran. Pero na ako, deserve kong itukuran kong chapel, more than a million na gasto ana, bisang pag moabot na 1 million. Deserve ko ana. Nga no, I serve the Lord for 27 years, voluntarily. Wa ko'y sweldo. Sukad ko nagwali. Mayo mag, kaibaw ko, okay, rag na utangan mo na ako, di man po ko kapaningil kay donations gani, limos. Mapaningil din na ako na, di malain mong bod, sige, tingin mong brother mo kay utang, okay, rag nang huwam ka na ako, 20, kay tinglon ka na ako. Pero gwa, so what I do, keep quiet and praying to Elohim, nga hikapon ang inyong kasing-kasing. In order, I have something to use in my daily needs. Maura magini ako galing nas Ginoo, si Luwim ko, grabe po kakasaymin ako. Imo kong gisugo, aning magtanong mga gastos mani, 1,000 good perde. Kana magmintin sa farm, 2 ka tao, plus snack pa, stress pa ka, kay magpabadlong pa usahay. Akong galing na si Luwim ko, lain na po kakasaymin na ako, aramahala mani, gastoso mani. Pero deep inside of my heart, I love doing it despite losing kaayo sa tinood lang. Pero I came to a certain conclusion na may law of ROI, return of investment. The investment of our farming goes to the global warming fight and climate change. Then another one, ang atong pagpananom na ROI na, ug di magalita kay paimulos karon akong anak one day, ang bungas kong gitanom. ROI na, return of investment, akong anak na, makadipo-dipo, nagpalugi or pamaligyas kung mga produkto sa altam pag magdunga, nagpamunga, labi-lubi na ako, pero tindagana. Daghan nag-ipikto. Niya, pag makapapuyo ka, like the one run, nga atong giplanuhan, nga atong tabangan, nga makabalay dito, kubo lang, sarakabuok. Mahog siyang automatic nga atong i-maintenance dito, or on-call ba, depende sa budget. Pero na dito yung mga trabaho on, na logi-on ba yung ana, automatic. Kay naaman sa ground, makatabang. Mangitaan na itong mga individuals na gamang tagtabante yun. Karoon, nagdabos na, nakanang-apply. Mabunin akong gitanawin ko, kuyaw, ano? Nga na yung mga tao gusto mo trabaho sa Altamlan. Mayo pa ito akong tabante, kay kaibawa mas la after the day, na iswildo. Matang akong inusti ko pergina, yung swildo, ipukunin nyo. Swildo, okay. Palapala, may ko dito naglimpyo. Eh, sila mga akong boss karon, si Tico Pergina, ganito. Sila akong boss. Pero ako, kamo mga bossers, may yawa. Buang. Kung ako yung sweldo eh. Voluntaryo. Misa, ka na din nadawat ni mong ayuda. Di panundog, kung nabay mo tabang ni mo. Huma na lang tibok buwan, nabay mo hatag ni mo, 100, 500, na ni mo salig ni mo. Mauta na ni Atim sa una. Program sila. Jesus Marose. Dahil ang reliyon, halos kada adlo ng program. Karon, usan na lang sa usa ka semana. Nga no, di kabayad. Galisod. Ugdagang ng undang, ugdagang miatim, nga gusto sila manundong ni Ziklusas, kaya bilang pag magwali ka, makwartaan ka, pagbulok yung kintadaha. Ug musalig mga tao ni mo. Niya sa, di na kung nainisalig na ako, naamagay mo donate, naamagay mo shares lang blessings. Pero, wako kay bawag unsang pizza, wako kay bawag kadabuan ba, wako kay bawag kanang regular ba, maihapar ka ng regular nga giver sa atong ministry. Ni mas Catalina Valente diri kani wa mo ko magdaw mo na ko ni agdag support sis mayo mag ning duol ko ni niya nagludlod ko suportai ko kalit ram ni brother na ko i-donate sa Ilim Chapel na ko i-donate sa mo ministry wa ni pang suguwa kani mga nag-donate pero nga ako wa ko kay bagong sa pizza kay di lagi nako matingil pero pasultian ako mga bases palibot gabubuwa ginang baba ing na ragon sila in sa puli mong isiklusas ing na. Maayo pa na inyong mga pare, maayo pa na inyong mga pastor, soldado na. Nakali ko, pastor amigo, 50 mil buwan, yaya, yung nauna ako, soldado, 50 mil. Sus, kalami. Pero, bisang pagmawa mo, kamong akong mga supporters o mga financiers sa ministry, partners na ako, I will continue preaching the gospel of Jesus Christ. I prove it already for almost 10 years in Alicia.
I was nothing.

inalisya. Wala dyan mo, ulit tao. Bagdoy suroy, sige ragwale, pasumpas mo pag makalisod. Pero I proved to the Lord during my training ground in Alicia, where Altam is located right now. Gibalik na po kong atos Ginoo. Dere evangelization sa multimedia, kaya ang Alicia, deprived man ana, lisod po Alicia, ma-modern, lupi gagna, alahi po gagna, kaya maram tag-syudad. Natay radio, TV, dere uban pang mga modern equipments sa lungsod Zagna, the land of my ancestors. Sa Alicia, tuwa ditong yuta. Nga wapon sa agna. Tuwa dito pinakahektarya na kong kayutaan dito. Tuwa ditong headquarter sa Elohim community. I prove already to Elohim how loyal am I in serving Him for almost 10 years dito sa Alicia. Nga dyan mo. Lahit na pag-abot sa agna. Kaya dagam ko diri laging mga amigo. I-provide ang tag-property. Uban pa. Dagang supports. Diri sa agna. Pero may tag-swildo. Awa ko swildo eh. Pakipag sa palaran eh. Mauna nga akong logic, wa po ko'y pamisa, nga makakwarta ta. Suhol sa akong kahagos pag-ampo ninyo. Wala. Purely preaching. Og usa ka buwag, way motonol na ako, 100 eh. Wa ako, zero. Mauna nga nananom ko na maligya ko, nindagali ko saging, uling, bisag unsa na lang. May na lang, na ako'y panggasolina. Pero, I never complain it to the Lord. Ang ako rag yung giingon, Ginoo, grabe po kasaymin ako. Kanang mananom lagi ka, hoy, arang dako ang magasto maintenance. Di ba mag-farm ka, ikaw mag-solo dito, o kirag walo ka mitros, kay madara ni mo nagbalik-balikan. Sila rin mga peregrin, nagtiko gani, nagtanog Bermudas lang nataran, kay ilang gas cutter, gihatang pus altamlan, kay naluoy. Yung tuo pang luwa ni Tiko, ako rin yung pinangga, to dito, gigamit ron, for bigger purposes. So, unsa ilang gibuhat? Ilang gilisdan lang Carabao Grass Bermuda, sila-sila ra, makamamanage kay ilar mang loan. Sud manas ilang balay, ilang kulong. Pero atos altang pila ka hektarya, Diyos ko. Di pwede guwa kay tauhan, di pwede guwa kay kwarta. Mauto'y akong ginang Ginoo, pero wa na akong reklamo ron, yung kubahala ka, Lord eh. Walumba, kagsugo na ako. Kita nang sugos Ginoo, involves money. Huwag isigisugo na ako, nga libre. Evangelization, so sa una, tag-15-30 mil akong gibayad di boss akong mga wali. Tuo mo na ko. Nagdungog mo na sa boss kay patay naman siya. Pero time came, giingnan siya sa Ginoo, John, no, stop it. Kung sa may giingon ni boss, Edsel, run my foundation. Diha, na, bintaha. Hindi makamangita pagkagibayad niya. Para sa pamilya, way mabilin kay maniguro makagbayad kay nagbayad makag-airtime. Niagi ko ana, pati bulbalita din news, gabayad ko ana sa una. Pero ang Ginoo mo interfered man sa tama na. Enough na. Munang ingnon ta mo, pag i-bless ko sa Ginoo, more than what I have right now, deserve na ako na because I proved to the Lord that I can serve Him even without a single centavo. Di pa matud-an na ako na sa Alicia pa, 14 years. Unya, dirisag na. Nga nakipagsapalaran ko, liman ka kong anak, ning reklamo sa ding anong kana man po imong trabahong gipili nga kabaw man kang wagi kay madawat nga sweldo even tam siyang linghod nga pangutok sige sa question sa kuha pero pagdagas mga panahon na-realize niya ang jamao gid gipili sa kong amahan mao gid gipili nga desisyon niya siyang kinabuhi nga bahalag makipagsaplar lima kat magtutudlo pay kog CMM pero iwas na tapi nagtabaw kog microfinance diski ay manang ganahan kog palinding. Technically, tungod kay diha po ko nagtrabaho, diha ko nabuhi for more than a year. More than 1 year. Almost 2 years. Ang logic na ako, naitrabaho nga soldado ko, di ko happy. Di ay di ko soldado, wa ko kay bawag asa kong income, arang happy yan ako. Pero basers, pasultiya, gabuang baba. Mamanay ko sa Luke 16, kung kasaligan, kasgamay, saligan kagdako. So, makaingong bitaw ko, inko, kangilingig ba po din atong grupo di ay kigisaligan man ko gamag kapilya nga pila na ka libong gasto. Di pa na mao, kay ongoing pa. Napay mga projects tukuro nito. Magama pa tag Station of the Cross. Pero para na ako deserve. Pinagkaloob, di man kay ang gihatag lang pergina akong gigamit personal. What they have shared is spent diha sa atong proyekto. On the way pa gani, kamulo pag yung panikaisikay, nagkakuting trabaho, kitalihuman man ang chapel. Yeah, I will consider it one of the beautiful chapels in Bohol na. Okay, galante mag-ipagagama, octagon good, kuti kayo.
Yan na pa'y pinto.

ting nga grabing dakuan ni Elohim, ang Diyos Amahan. Ang akong logic simply ragyod kaayo. Nga diin, kanabi taong kabalo kas Ginoong imong gisimba gilagaran, murang uwan, kabalo sang kining Ginoo nga padung niya, nagawagtang sa sala. Ako po, kabalo ko ang Ginoo, di lang nagawagtang sa sala, kundili nag-provide sa mga needs nako. Mao nang grabe gyud ko kaluya siya.

wala itaw nga loyal ko. Nga kanang literal nga loyalty, ang ako ra obedience siguro ni boss for 15 years. Kaya ako nauna, may obedience to boss John Daniel, may obedience to God. Nga karon si Tico Pergina nang puya akong boss. Unang sila instruction na ako, sundo na ako eh. And sa Brad, mauni sa chapel, mani gusto na mo, okay, wagi ko supak. Ang ako rang point, kinanglan kabalo kas Ginoo nga imong gilagaran. Murang uwan, kailasang Kristo! Kailasang Jesus Christ! Ang akong pangutana nimo, kaila ba kas Ginoo nga imong gisimba? Kabalo ba ka nga kanang Misa, Eucharistia, si Kristo na by the power of consecration? It is torn into the real flesh and blood of Jesus Christ. That is called transubstantiation. From the root word transfer, gikan sa dinaryo nga ustia o bino, both are turned into real flesh and blood. Kinanglan pag musimba ka, kabalo ka nga si Kristo imong gidawat, di na simbolo kundi real. Kabalo ba ka nga ang imong simbahan gipasakupan ng Iglesia Katolika, Matthew 16:18, mauning simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Apil-apil bukas katoliko niya wa ka kaibaw sa imong simbahan, inutil kang dako. Balhin na kagaling reliyon, niya wa pagkakatuos imong simbahan, alahi na. Anyway, girespeto gaya po na ako ang imong freedom. Ano may uban, brother, kabaw mo kong katoliko. Napo ko pastor ng istorya, brother, kaibaw mo kong katoliko, tinuko ni Kristo. Kabalo kong Biblia, inyo nagikan. Nagi pastor, amigo na ko. Pero brother, my heart belongs to our religion, to our ministry. Di kumusupak eh. Supa ako ni mo na kung saan mang ganahan mo siya dito. Ang agi mo ng langkaton nga iya mo ng katungod. Kinamag yung taong di ganas katoliko. Ang saan buta ni mo. Pero nga ako ra, know your church. Know your religion. Ug di apa. Kita kong lawyer, bagong pasar. Ingon siya, ripay ko ni pasar ko. Kaya nga ako rabang pagka-lawyer, ingon tong babay. Ako nang gamiton sa awareness advocacy. Magsigisag panudlo sa rights sa mga tao. Ako mong ingnon, know your rights. Ako nagatudlo gali ko ninyo sa kanunlo, dapat ning commit na ako, kanun lawyer ko, no. Pero pwede ang usa ko ordinaryo magisgot educational purposes sa kanunlo. Kaya di man na madiscuss sa simbahan. Kaya lima kagpare, 5 to 10 minutes na magiscuss ng kanunlo, unsa mo po'y masood si mong utok. Mutipas din siya. So kinanglan na ay magdiscuss ang kanunlo kasagaran sa seminars, mga forum. Pero ako nakita that I can discuss it by my own capacity, not representing the diocese. Kaya ako po nangitanaw sa kanunlo per se, the law says, pwede ang ordinaryo nga tao nga mo-discuss og kanunlo, educational purposes. Pwede ang ordinaryong tao mag-discuss og balaod, mag-quote siya diya for educational purposes. Pero di siya mo-represent nga, murasag abogado, murasag uwis, murasag kanun lawyer. No! And I will not do that! Pero by fundamental right to discuss it, I will discuss it. Kay libre lagi ka mo discuss pero sa imo rang kaugalingong kapasidad. Take note that lahi nang mo represent ka o surpisyo nas balaod sana lahi nang mo discuss kag something base ras imong kapasidad, base sa imong abilidad. Know your canon laws, know your fundamental rights, know your laws of the land because ignorance of the law excuses no one. Know your group that you are joining. Ila-ilaha ang Elohim community. Asa ka nag-appeal? Ayaw appeal, kundi kasigurado. Ilha ang inyong leader nga inyong gisundan. Pag ni-claim ng perfect, ayaw sunod. Tambag lang. Piki na. Ako mo ingnon, sunod mong insiklusas nga makasasang dako kay magtinabangay tapaingos langit. Ha, tinabangay. Mawa na yung tinood. Kinsa lagi po kumuluwas ninyo. Mga membro na ako, wag ikoy, assurance na. Musuod mo na ako, automatic langit mo. Ako ang giingon, tabangan ta mo. Magtinabangay ta. Tudluan ta mo. Unsaon. Because Bible, basic instructions before leaving earth. Mauna siya ang tinuod. Muranguan, hinyo, Jesus Christ. Know your God. Thank you sa mga sponsors na ito. Okay, narabi nagsulod akong programa lagi. Sipat na ni Dan, asiro na ako dere. Dan, ulitawa ba ganun? Kami niyo na ni. Ninong ko na? Kapalin sa Ninong. Norman Steblimar, Brian Garbrinso, Aro de Claro, na siya ba na Burakay, FPTV. Wa po ni makauban ako dari. Biktima rin po, miss time na ang gumiuras dari ang gisunod. Nagibisuhan lagi nila nga, may mo, taming timing ra ang kanabang pagsunod. Pero buntag makapa, himos ko kay Putlo Milagas 4, inikakadlaon, pasagdan ko nila, at least natiwas ang akong whole episode. Pero kadlaon, pero palis, alas 3 to 4, putol yun. Maraming putula.
Pero okay ra ko kay naa may nagsunod laging programa.

0: siya kumutog na Ginoo.
1: Pero umabulo ng bata da. Nangita lagi ni Gatas.
2: Kasabot ka, akong ipakuha.
3: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
4: Mayo.
1: Sa dayo.
4: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
5: Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
6: Unsay reparation, Monsignor?
7: Buhi ka laing bata aron mabayaran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan.
8: Dagan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon, nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

TR-07's Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagalong aksyon o kasulbaran sa kapulisan. TR-07 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasuloy pa na yung isuway. At sa ganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. TR-07 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.

walaing pagi aron masabtan natong ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan atong panaguban, kagang salamat. Shalom.

ang iyong pag-ibig na dapat sa akin lamang ibalik mo.